0: militar na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: There you are, si President Bongbong Marcos. Hindi taga-gobyerno. Tanong nagsulod to sa Senado, NPA? Ha? Or Abu Sayyaf? Or ISIS? Or any member of a terrorist group? Sino nakak-inkwentro sang grupo sang USAA? Grupo sang PSPG? Police na. Police Security and Protection Group. Kagrupo sang Philippine Marines nga naka-detail gidiya sa Senado. Sinong ila ka-inkwentro? Kay ari din sa pihak, tatlo man lang ni silang pwede kapalupok mo PSPG, USAA, kag Philippine Marines, sa partya sang Senate. Sino iyang grupo to nga may uyat nga portable drill nga nag-drill sang nag-separate nga portahan kag sang pader or dingding sang Senate office kag GSIS office hallway ang guan mo dito sa likod. Sino ang nagsugo sa ila? Ha? Who are these people? Anong tuyo nila? Isalan dari ato sila nga assumption and presumption nga ato to sila to serve the warrant of arrest sa kay Senator Bato de la Rosa because the warrant of arrest issued by ICC were made public. Sino nag-order? Ha? Timiyari may mga ID dereho, may mga itsura gidya sa tao that could be easily identified. Kon ini sila miyembro bala sang police, ha? Miyembro sang CIDG, miyembro sang NBI, or ano nga grupo ini sila? Ang naga-conduct sang drill o nagahimo sang drill or drilling agud to nga wasakon ang portahan that separates the GSIS office and the Senate offices. It's already 8:02. Now, pamangkot sini, ladies and gentlemen, kay may ari na dakpan nga civilian agent sang NBI during the time sang Linok Panay na bilin ang iya sini nga tactical bag. Nadakpan sang grupo sang USAA, nadakpan sang grupo sang police. Ha? Siya, reportedly, miyembro sang NBI and considered to be an NBI agent. Ha? Civilian agent. Short, nagpakilala, NBI. Now, pamangkot, sino nagsugo sa iya? Because he was arrested, binalik niya ang tactical bag. Kita niyo ng tactical bag na ginadala, permisang NBI kung mag-operate. Nabilin ang iya tactical bag, binalik niya, nadakpan sang grupo sang USAA kagsang kapulisan. And amoy na ang nag-appear karon sa ato sinang video, ang ilang pag-control, pag-subdue sa nagpakilala nga NBI civilian agent nga mabalik ka magkuha kontani sang iya nga tactical bag kay paglinupok, nagkinuyampad, nabilin tactical bag niya ang binalik niya, nadakpan sang taga-USAA. Now, pabati tana karon pero dari kita na sa diskusyon. Pwede bala iserve ang warrant of arrest sang ICC in this very case? Sa Senate, sa any member of the Senate, senador, o kung hindi gani, sa House of Representatives, kay almost palarihos lang sila sang sistema man sini, no? May managasik for protective custody, for example, sa Senate. Ha? So aton ini mga abyan nga diskusyonan ang mga legalidad behind this. Kay kagabi nadalaman kag na bato na sang Senado ang articles of impeachment, ang mga voluminous nga mga papeles ang gindeliver sang duha ka mga vans nga upod ang taga House of Reps kag ginpareceive na sa Senado. So, with this, ladies and gentlemen, upod ta si Matineon, si former 5th District Congressman and seasoned lawyer also, Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si Katropang Josel Banya sa XFM Ililo. Good morning, sir.
2: Yes, good morning, Katropang Josel. Mayong agagid sa imo tagtaton tagpalamati.
1: Salamat gid sa tiempo ni Kong Junjun. We were overwhelmed by what happened to the Senate building last night, Congressman Junjun. Pero diri kita bisa sa punto sa diskusyon kay daw amo ni karon ang mainit nga isyu ang impending arrest of Bato de la Rosa, Senator Bato, and the impeachment trial na sang impeachment court sang Senado sa impeachment case against sa kay Vice President Sara Duterte. Pero sa punto dari Congressman Junjun, sa legalidad abi, wala montang imo sining expertise sa legalidad. Pwede ma-serve in this very particular case ang warrant of arrest issued by International Criminal Court to a Senate member, to a senator, Congressman Junjun?
2: Katropang Josiel, ang case bin ni Senator Bato, it was not yet, wala pa siya naglabay, no? Sa local courts naton. So, peculiar ini, pareho ini kay Presidente Rodrigo Duterte. So, kung ang warrant of arrest ani issued by Philippine courts, simple sabton, kay may nasa constitution ina, na kung ang imprisonment na offense is more than 6 years, pwede ma-serve bisan sa Senado siya. Pero inibi ICC. So medyo complicated siya. And we have to refer sa aton nga constitution, may ara nga Presidential Decree 1619 nga Philippine Extradition Law, may ara pagid iyang sang 2009 nagpasarman ang Kongreso ta RA 9851. Amo ini ang mga crimes against humanitarian law, crimes against humanity. So dira kita subong malibot, pero ang simple nga sabat para sa akon, ang simple nga sabat is kinahanglan mag-agi ana ini sa local nga korte.
1: Mm-hmm.
2: And I think ginrecognize ina kagabi man ni Presidente Marcos ang iya statement. A statement ni President Marcos 2 hours after the incident nga linokpanay sa Senado, siling niya, nag-take cognizance ang Philippine Supreme Court sa petition ni Senator Bato. Naging pa-comment ang gobyerno within 72 hours. And after gin pa-comment ang gobyerno, ang siling ni Presidente Marcos kagabi, ginorderan niya ang NBI nga maghali na sa area, mag-withdraw na.
1: Uh-huh.
2: Which means nga I think now, mahulat ang gobyerno ta sa ruling sang Korte Suprema. And wala siguro sang aresto, which is para sa akon, is the right thing to do or under our constitution and local laws, nga wala anay sang aresto until mag-agi ini sa aton korte, especially kung mag-desisyon. Ano ang desisyon sang Korte Suprema?
1: Mm-hmm. So in short, ni Congressman Junjun, sa sitwasyon karon facing Senator Bato de la Rosa, debatable ini, no? Mainit nga dilibatihan ini, Congressman Junjun, as of now, pero ang most peaceful way kuntani sini is just like right now as what the President have stated, hulaton taanay ang desisyon sa Korte Suprema, total ara na ang mga petitions right now, yes, pending before the Supreme Court, Congressman Junjun?
2: Yes, amo na subo ang mahulat na, no? Amo na ang clear sa akon, ang mahulat ang gobyerno, pero before that, before pa sang linokpanay sa Senado nga incident, may stand ng DOJ da.
1: Oh.
2: According sa DOJ, Department of Justice, duwa ka paagi. Number one, isang ginasite nila is Republic Act 9851. Again, amo niyang Philippine law regarding ni sa against humanitarian crimes against humanity. Piling nila kung based on this law, Republic Act 9851, pwede ma-surrender sa ICC dayon.
1: Oh.
2: Which sa akon, medyo questionable na, no? Kagsiling nga, ang ikaduwa nga paagi, ang unagaling nga paagi, amo to ginubra kay President Rodrigo Duterte. Kag ang siling ng DOJ, ang ikaduwa nga paagi, may Philippine Extradition Law kita, which is specific, sining mga warrant of arrest sa foreign tribunal. So ini, DOJ ni maagi. Ang DOJ will petition the RTC. Lantaon sa RTC, kung gusto bala ina, may due process, ang awo bala nga ina, amo na siyang sa warrant of arrest. And it's only after mag-agi sa Philippine courts. Kag kun magsili ang Philippine courts nga in order ang ICC warrant of arrest, amo lang na nga ipadala sa ICC. In fact, ginlantaw ko ang Rome Statute. Ang Rome Statute, ang busilingon sina, that's the statute creating the ICC, ka-governing the ICC, ang Section 59. Kung lantawon mo, katropang Josil, nabutang dira na kinanglan ang service ang warrant sa ICC maagi sa custodial state competent authorities, which is the Philippines.
1: Mm-hmm. Okay. Nagumpisa ini kay may damo sa mga opinion na rin yung nagiglinuwa, Congressman Junjun. After bato appeared after 6 months of absence sa Senado sa sesyon nila, and he was put under Senate protective custody. We don't know if you have an idea with this. May amo man ni sa House of Reps kung Junjun niya. Ang isa ka miyembro pwede mapaidalom under Senate Protective Custody. If we speak about under Senate Protective Custody, what would that mean, Congressman Junjun, sa inyo sa abogado abi sa legalidad?
2: Well, wala na sa Constitution.
1: Okay.
2: No, kung basahon mo, wala sa Constitution nga protective custody powers ng Congress, but by tradition. And I think it's inherent sa poder sa co-equal branch. So ini based lang ni sa kwan, based lang sa tradisyon ini, na proteksyonan nila. So for the meantime, na exhaust ang all legal remedies, na ginaproteksyonan nila ang miyembro nila.
1: Mm.
2: And I think subugin recognize na eh, with the statement of the president kagabi, I think ginrecognize na ina impliedly sang executive department ang protective custody of the Senate.
1: Mm. So anong buta mo sa ni Congressman Junjun nga if the Senate the senators ang naghambal nga si Batonian under our protective custody, buta mo sa they are taking the responsibility nga if needed by any court or competent court, they are responsible to bring Bato de la Rosa if may ara sa mga summons, may ara sang arrest warrants, Congressman Junjun?
2: Yes, definitely. Definitely, once nga under na sa custody na nila, as long as Philippine courts ang mag-order, the Senate also has to follow. Remember, ha? 3 branches of government, co-equal tanan. So, ang executive has to respect the Senate and the House, but the House and the Senate should also respect the judiciary.
1: Mm-hmm.
2: Kung anong order sa korte.
1: Sa Senado lang ini natabo mo, we have the Dilima case, we have the Trillanes case,
2: yes.
1: And this is the third nga nabulabog, the Bato case, Congressman Junjun. Sa House iya, during your incumbency, why sa amuni nga controversy no sa House of Reps?
2: Wala. Wala kay basi una pagurong House is surrender na nila guro niya. Wala no man. Pero ang Dilima case, ang Trillanes case, is different. They were different from the present case of Senator Bato. Kaya ito issued by ano eh, competent local courts to yang kay Dilima kag kay Trillanes.
1: Mm.
2: Whereas ini, ang question lang naman sini, is the ICC warrant of arrest immediately enforceable under Philippine law? So, amo lang na ang question sini. Ang stance sa Senate, no, it should go through the local courts. So ang stand naman sang administration before, it is enforceable kay ano immediately kay Rodrigo Duterte.
1: Mm.
2: But remember, katropang Josel, after sang Rodrigo Duterte, nag-issue sang guidelines sa Supreme Court sa amo ni mga klaseng nga situation last year. Di ba may ara?
1: Mm-hmm.
2: Inala mag-agi ka na sa korte, sa local korte.
1: Okay. In this case, why pakaroon sang local court nga take cognizance or take actions pertaining to this information nga may warrant of arrest from ICC na si Senator Bato. That's why kinanglan nun anay ina-secure. Amo nang bot mo hambalon, Congressman Junjun?
2: Yes, yes. Kaya wala pa nag-agi sa proseso. Amo na at least ang stance ng Senado nga ginabasa ko lang.
1: Mm-hmm.
2: Amo lang pagtulo ko. Ang stance ng Senado is i-process anay na sa local courts. Kag samtang gina-process ang local courts, nag-issue sila sa protective custody. Hindi nga kami naanay bahala sa security and safety o Bato. But at the same time, kung mag-issue gid man ang local court ng warrant of arrest, kinanglan nila i-surrender si Bato. Kung mag-summon man ang iban nga mga competent, like for example, CIDG, kung may aras subpoena, the Senate is responsible na dalon man nila to i-produce nila si Bato.
1: Mm-hmm.
2: So, but for the meantime, ilan ang responsibilidad si Senator Bato.
1: Okay. Pero right now,

0: Mm-hmm. So, ang kuno ano ang interpretation nga in favor of the accused? Di ano, di ang session is before, dapat until recess.
1: Mm-hmm. So, buta mo lang sa ining immunity, Abi, if we speak about immunity from arrest, Congressman Junjun, while Congress is in session, is effective only ano, within the plenary hall or within the premises of Congress, the House or the Senate, or anywhere, basta Congress is in session, Congressman Junjun?
0: Anywhere. Because the intent ng Constitution, ginkupya tama lang sa tradisyon sa parliamentary countries, even ang presidential, kumpiya tama lang sa Europe and America, na kinahanglan ang mga members ng parliament or congress, kinahanglan sila mag-attend. Kaya may mga importante bilog na nga nasyon ang nagasalig sa ila. So, bisandi na. Ugaling, this will not apply ining parliamentary immunity in the case of Senator Bato. Kaya even if mag-issue ang Philippine Court sa warrant of arrest o i-affirm nila ang ICC warrant of arrest, kabalo ka ano ni, murder ni ang kaso.
1: Mm-hmm.
0: So it is reclusion perpetua ni. So hindi mag-apply yapo ng immunity sa iya.
1: Okay. So in this case, Congressman Junjun, if we speak about while Congress is in session, ang matabo sining the way I look at it, Congressman Junjun, gusto man sang Senado nga mabaton dayon ang articles of impeachment so that they can continue and start immediately the impeachment trial. So ang ilang conduct sang impeachment trial is considered to be part of Congress being in session, Congressman Junjun?
0: No.
1: Okay.
0: It's a different function. The impeachment court is separate and distinct from the Senate of the Philippines. Senate sa exercising impeachment, I don't think it's a session. Hindi pwede.
1: Mm-hmm. Pero ang Congress, shall we say, supposed to be ma-adjourn sila Senate by June 4. So that would mean, sining, they can opt not to adjourn on June 4 so that ma-consider nga Congress still is in session, Congressman Junjun?
0: Well, ang Congress can amend their schedule as long as may notice sila with each other.
1: Okay. So depende gapon sa grupo sa majority.
0: Usually biang natabo dira, usually ang aton experience, ang impeachment court ga function siya kung Congress is in session para at least arang quorum, ara sila tanan.
1: Mm.
0: Pero wala pa ko sa na-experience na impeachment court nagsugod nga in recess sila.
1: Oh.
0: Kaya itong kay ano, ginhulat nila eh. Nagna ang kay Corona, immediately one day after they constituted itself as a impeachment court, pero ang first day of hearing was after some break.
1: Mm-hmm. So, with this Congressman Junjun, salutan na rin partiya sa impeachment, Abino. Right now, ang Senado, subong lang ko kabati sini nagtakam-takam ang tanan, ha? And that includes ang perceived allies ang ginapa-impeach niya impeachable official. Pati ang mga perceived allies sa Senado. Okay, forward nyo na rin. Ginapa-delay nyo pa. We are waiting. Congressman Junjun. Surprisingly, ha? Anong forecast mo sini, anong basa-basa mo sini sa mangin sitwasyon, Congressman Junjun, it will be a swift resolution of the impeachment court, Congressman Junjun?
0: Anything goes.
1: Okay.
0: Hindi tama predict na patropong Josiel.
1: Oh.
0: Because ang change of leadership, it was perceived as to block the impeachment. Pero para madula na, syempre, kung ako Senate President, sigun ko dayon, diba? Para madula ang perception niya na. Because ang credibility of the Senate is at stake as an impeachment court. Pero anything goes eh.
1: Mm.
0: May ara nga petition sumo sa Korte Suprema. Ang question, bala, will somebody sa majority sa uli sa impeachment court raise that as a prejudicial question antes sa Senado? Will technicalities be raised? before the trial proper, ang majority bloc sa Senate subong gusto nila gasigon or ang prosecution bloc sa House gusto nila magdugay para to sway public opinion. Damo-damo eh. Damo-damo ang mga possibilities, endless.
1: Mm-hmm. So with this, if maumpisahan, and most likely ma-convince sila today, no? Unless otherwise, may mga magkinabo pa, Congressman Junjun. So most likely ma-convince subong ang Senado and constitute themselves into an impeachment court and umpisahan nila ang proseso sa impeachment trial. So wala pa na sang appearance, no? From both sides, wala. From the part of the Vice President, the one being impeached, and sa House of Reps, sa Congressman Junjun?
0: Walang nagkatabo kami first day of trial. The day one kami nag-enter sa appearance, ang prosecution.
1: Mm.
0: Pero I think, I don't know kung makakonvince sila karoon na katropang Josel, base Lunes sila makonvince eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh, base Lunes na, or karoon man. Pero I don't know kung may session sila. Kaya damo na tabo kagabi. Pero I'm sure before pag nag-convince sila, may mga technicalities pa nang erase da. Tapos, ang schedule nila, ano pa nila, ikakasugtan lang schedule nila. Pero before sang day one of trial, I'm sure damo-damo na pleadings da, probably from the defense.
1: Mm-hmm.
0: And they have to resolve.
1: And kung tanawan da na ginman na, ato sino yung gina-forecast lang ato, gina-foresee na itong Congressman Junjun, with what happened to the Senate last night, it could be medyo malawig-lawig siguro sini antes ang full-blown trial, Congressman Junjun, due to security concern.
0: Yeah, kay siyempre, inatabo, no?
1: Mm.
0: But I think even the chief executive, naghambal nga, ma-full support kaya executive da. Kinangla nila eh. Kaya secure ang Senado, kaya Senado subong, ara all eyes, ara sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: Not just the aton nga, not just kita, nga pungsod ta, kundi ang international community is looking at us and monitoring. So dapat i-secure na nila. But ang point is, highly charged in it because Vice President ang nga may intent to run for President ang gina-try. And 4 articles of impeachment na ha.
1: No.
0: 4 articles of impeachment, lawig-lawig na. Okay, may siyempre damo manda mag-grandstand eh. Isang mga prosecutor, judges, mas grandstand. So, sa ulihin na, I think maabot mo na sa punto ang nagabot sa amon, na sa ako na si prosecutor, na ma-decide mas walang prosecution kung ubuso nila ng articles ng 4.
1: Doon natakaan na ka mo sang appearance kaghala ka debate. Okay na tong duha ka articles.
0: Hindi kayo kabalo ka ha.
1: Oo.
0: Katropang Josel ha. Do you think kung let's say pulo ka articles ang i-present mo, do you think kung mag-no ang isa, kung mag-for acquittal lang ang senator, for example, ako ang senator, ma-acquittal ako sa isa ka article, do you think makonvict ako sa isa? Diba? I mean, by that time na guru ya, nasubong gani, I think dakudamo ng senator nga naka-decide na eh.
1: Uh-huh.
0: Oo, do you think sa time nga ito, kung magdugang ka article, malain ang isang nga pinsar. In fact, isa lang ka article lang kinalan mo to convict. Isa lang. Hindi na sobrang kadamo. And I think the strongest, kami, isa lang na-convict si Corona only in one article.
1: Mm-hmm.
0: And that's all in.
1: Okay. Do you think ang possibility sinikiti very, very thin ang difference sa bisan numero sa Senado sa minoriya kaga mayoriya, Congressman Junjun. Do you think ang any change or changes sa leadership while ongoing ang impeachment trial could help Congressman Junjun abi sa kaisinong grupo makabulig ini sa ginapa-impeach o kon sa mga prosecutors?
0: Well, where you're talking about leadership change in
1: yeah.
0: the trial.
1: Oo.
0: Bo madugo na. Because under the Constitution, the Senate President resides.
1: Mm.
0: So saan o na-constitute ang impeachment court? So damo na legal question eh. Kung islan mo in the middle of the trial, number one, may constitutional technicality nga question. Ikadua, well, ang tao ang public opinion, di ba? I don't think there will have, no? Ako mismo, no? I don't think matabo na, no? Nga in the middle. Mm. Pero, kabalo ka, katrupang Josiel, even the minority, ang majority, hindi mo na masaligan na kung minority ka, mga senator, judge, ma-vote ka for, ano? For conviction? Mm. I don't think so. I think it will be different na when sa voting na. So may mga minority dira nga hindi man mag-upod sa minority nga grupo nila kung ano man na, I think individual na eh.
1: Oh.
0: Decision kung mag-abot na sa ano kaya decision na sa impeachment court.
1: Ang abstention is being counted as abstention, not for acquittal nor for conviction, no, Congressman Junjun.
0: But of course, the abstention will always favor the respondent.
1: No.
0: Ano merong kinanglan mo eh? 16 eh.
1: Oh, oh.
0: So once ka mag abstain siya, that's in favor of acquittal.
1: Oh. Tahambal nila ko noti ang membro nga sobrang tahimik, most likely basi kon mahambal siya, oh mananahimik na lang talaga ako, Congressman Junjun.
0: Pwede man. Pero mga tahimik na nagbuto ta na kay Corona eh.
1: Oh, oh.
0: Nagbuto sila for acquittal. No? Pero even if you will abstain, that is in favor of acquittal.
1: Timabuhin ang buto mo yes. Both sides, Congressman Junjun.
0: Wala, you don't need to vote for acquittal actually.
1: Mm.
0: You can just be absent and you can just be absent on the day of the voting
1: or abstain.
0: Or abstain lang kamutanan.
1: Mm.
0: And wala sang for acquittal.
1: Oh.
0: Diba? Pero it ma-acquit because mm-hmm. kulang numero sa conviction.
1: Okay. So kung maka-convene na Congressman Junjun ang Senado as an impeachment court, butang balon siya niya, given the circumstances, somehow that will put sa mapulupag-on nga posisyon ang liderato karon ni Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President.
0: I think as a lawyer also, nabalan man ni Senate President.
1: Mm-hmm.
0: Diba? As long as makonvene siya.
1: Oo.
0: Alang-alang ka pa pala noon kay impeachment court ta, di ba lang?
1: Mm-hmm.
0: Let's say kung ang iban nga sector sa aton nga pungsod, let's say nagatulok nga kalaway na tabo nga before the articles of impeachment were transmitted, ginisla na sila nga dilirato. Ano pa ihan kung impeachment court ta?
1: Mm-hmm.
0: So, it's also tactical.
1: Okay. May mga serious matters subong that could possibly lodge before the Senate Ethics Committee, Congressman Junjun, against maybe some senators. Anong epekto yas ini if in case nga may desisyon ang Ethics Committee not favorable to a member of the Senate, for example? He or she can still participate despite sang may ara sang adverse a being a desisyon ng Ethics Committee towards him or towards her?
0: Well, that's a good question. Pero in the first place, I don't think ang Ethics Committee or ang Senate as a body will expel any member during the impeachment trial.
1: Mm.
0: Diba? Though, number one, ma-effect ang quorum. Number two, malaway ka tama. So, I don't know kung may time pa na sila. Ang Ethics, kung sige na impeachment, ano, focus na eh. Sa trial.
1: Mm-hmm. Okay. So with that, Congressman Junjun, hindi na ako maghawid lang dugang si mo. We do understand damo ikaw man ng mga commitments and transactions. Lastly, Congressman Junjun, anong imo pagtan-aw with all of these events right now nga nagasalalakot kag nagatuluhaw kag mga nagtuluhaw na, Congressman Junjun, with the Senate yesterday, according to Senator Alan Peter Cayetano, we are under siege. And with this impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte, the Philippine National Police right now is under red alert status all throughout the country, Congressman Junjun.
0: Yes.
1: Daw ginakurog kami sinihaw. I don't know with you, Congressman Junjun, ha?
0: Well, these are very crucial times, but exciting times also sa legal na punto. Kabalo ka, during isang Lunes, we thought nga ang sa media, ha, kamo ha, abin nyo ang balita is only, ang headline, abin nyo kwan lang, ang butuhay lang sa house.
1: No.
0: Di wala? Dali kayo mas natabukan pa. Di wala? Nasa pawan. Mm. Pagaling, tapos kahapon, abita, impeachment, article of impeachment ang headline, gali na sa pawan pa, no? So, damo ka katabo sa pungsod ta. And, pero I hope, no? I hope nga smoothly ang matabo sa impeachment trial ni Vice President.
1: Mm-hmm.
0: The sooner siguro nga makonvene, the sooner nga mag-start. I know for a fact na madugay in eh, pero I hope may strategy ang prosecution. Kaya gusto ko ihambal, kaya wala ko ni mahambal sa imo programa. 1 week lang kami nag-prepare sa corona impeachment.
1: Oh.
0: Okay, matuod ha? 1 week lang kami. And we were able to convict si Chief Justice during the trial. Inid, wala ka 2 weeks sila preparal. So I expect them to present a very good case. Inid, wala ka 2 weeks, over-prepared ha?
1: Oh.
0: So once nga hindi pa naka-prepare sila yan, but ilan na naya sa, I think ilan na sa lahat ng prosecution because they had enough time, hearing sobra-sobra. And they should have a good strategy because lainiya nga away mag-abot ka na sa Senado.
1: Hmm. Pardon my description statements ni Congressman Junyon. At the time, the composition of the corona public prosecutors, unsi ka mo. May mga yes. Tirador ka mo, Congressman Junyon eh. Buta mo lang sinim.
0: Mga veterano. Ako lang to hindi veterano. Tanan veterano to. Parang to mga may edad na eh.
1: Oo, oh, may...
0: Nagsimulang na to sa practice.
1: May CPA lawyer ka mo. May seasoned criminal lawyer ka mo.
0: Dabo kami seasoned criminal.
1: Oo. Tisubong at the time, ikaw yan nagatimon, Congressman Junyon mo. Yes. Ikaw yan nagatimon at the time. You know, seasoned lawyer before ikaw nangin kongresista yes. Sa Quinto Distrito. Sa komposisyon karon just like Luis Tro, Ridon, Gutierrez, Zamora, damo pa no iba niya Dilima Jokno with the
0: Dilima at least mayo man na sila no
1: because
0: it's Shell Jokno was our private namon nga lawyer at the time
1: okay with Congressman Lawrence Defensor
0: subo may ara man no member siya pero kapalo ka it's not just the prosecution eh kapalo ka Senado lang tawang composition subong sa una pulo ka mga abogado to.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko abogado ko di kanda inrilito Marian Defensor Santiago, Joker Arroyo, Angara, Bartap Nasir nga si Pimentel. Ang mga Cayetanos were there. Tanan niya mga season pero subong lima lang eh. Lima lang sila mga abogado.
1: Mm-hmm.
0: Ang senador, so it's not just the composition of the House prosecution team but also the Senate.
1: Oh. So,
0: but still, bisan let's say hindi mo nang kalibre sa Senado, lain gya po ng away sine and the house should be prepared for anything.
1: Ang nagapabudlay kag nagapapos kung kaisa sang proseso kag sistema ang nagatimon Congressman Junyon but tambalon sine the one presiding the impeachment court.
0: Yes, yes.
1: How do you see with Cayetano right now as the presiding officer of the impeachment court, Congressman Junyon?
0: Well, mas may leeway I think kay Senator Cayetano. Mas may leeway siya, maalam si Senator Cayetano, pero si Senator Cayetano is not a seasoned practitioner.
1: Mm-hmm.
0: Wala siya ka-practice gid mo. Pero super siya ka-alam na, kay classmate ko man eh.
1: Mm-hmm.
0: Classmate mo ko man si Alan, sa Senator Alan. Pero lain to yung, lain siyempre lain yung mga inrili.
1: Mm-hmm.
0: Inrili ya, pila na to yung ka-centuries eh. Pila ka-centuries yan na nag-practice ng law.
1: Oho. And hindi ka-dako. Ang pressure komparar sa inyo sang una because of the presence of Senator Miriam Defensor Santiago. Subong wala na sang Miriam.
0: Wala tayong pagsinggit yan.
1: Pati ang grace mo.
0: Kaya sa bilog ka kalibutan, wala yung subong.
1: Pati grace mo, bukaron niya sa impeachment court. Okay.
0: So, I think mas adyay na yan. We will monitor.
1: Mm-hmm.
0: We'll monitor. Salamat gid sa imo. Ha?
1: Okay.
0: Thank you and God bless
1: Atom. Okay, good morning. There you are, si former 5th District Congressman Neil Junyon Tupas. So, with that, ladies and gentlemen, balik kita dari sa Senado. Ginulayon ta ini ang partiya sa Senado because the way we look at it, may mga nagagilinwa karon nga mga information nga ang natabo kagabi somehow could affect also sa mangin performance kag sa sitwasyon when ang Senado constitute themselves into an impeachment court o kon ang mga senador ta. And ang mga senador ta will be sitting as impeachment judges. So what happens sa Senado Ang epekto yasin ni if bato will be forcibly sent to the Hague. So maminusan isa ang house, ang impeachment court. Pero anong botang balon sini? Ambal ni Congressman Junjun. Hindi kinahanglan nga magbuto gid no ang 16 or ang siyam para nga ma-acquit. It needs only ang conviction sang 16 ka yes. Nagakinahanglan lang ang acquittal bisan siyam lang ka abstention. Ang siyam ka abstention kon ibuhin nimo sa 24 ka mga senador, ang bilin sina is only 15. Bisan ang 15 magbuto, yes, ang siya mag-abstain, ang accused or ang respondent will be acquitted. Hindi kinanglan mahambal ka, no for the conviction, no for, no. Pwede ganing abstain, siyam ka-abstention could dismiss the impeachment complaint. Siyam lang ka-abstention. It doesn't mean nga kinanglanggit ang siyam ka no. Pero to make sure nga kon gusto nila ma-acquit, di dapat no gid. Again, ladies and gentlemen, butang ta, BDC say, walo ang naghambal lang sang no. Mabuhinan pa ba yung mayuriya? Mambal nga, walo ang mano. May nabilin karon nga 16, mambal, laban-laban ma-convict ni siya. May isa karon mahambal nga, I abstain, kin sila nagbuto, yes. So, kung kin sila magbuto, yes, that would mean nga dismissed ang impeachment complaint. Or the articles of impeachment. That is how crucial ang sitwasyon, ladies and gentlemen. So, dire kita sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa. What if Senator de la Rosa, granting for the sake of discussion, but we are not praying, nga he will be ousted. For example, kag beyond the jurisdiction of the Republic of the Philippines. So 23 lang bilin nga senador ta. Pero ang composition is 24. So ang rules that may apply could be 23 na lang. Ang isipon mo, and that is 2/3 of 23 is supposed to be 16 gyapon. Diba? To make it sure. So with that, ladies and gentlemen, debatable pa na, kaya nga, if Bato de Rosa will be ousted, for example, 23 na bilin, this is size gapon kabutong kinanglan mo. Debatable in the sense, nga, ang nabutang is 2/3 of all members of the Senate ang magbuto for the conviction. Di karon, all members of the Senate, if we speak about membership of the Senate, that's 24. Amo niyang mandato sa kasuguan ta. Di lang nga debatable pa na. Pero ti we will approach when we will get there. Bantayan ta ini, ladies and gentlemen. What is important right now, amo ang sitwasyon sa bilog sini nga Pilipinas. Kay we are right now, may mga deployment ng Philippine National Police because they are under red alert status nationwide because of what had happened. Anong botang balon sini? Anong signal nga botang balon sini? Ang signal nga ginabasa-basa ta, that may ara posible information ang Philippine National Police and the Commander-in-Chief that something which is not good might be happening. Basi kon hindi nami bala ang mga information. That's the thing, ladies and gentlemen, nga gusto naton maidukar ka, gusto ta mahibaluan so that madula ang pagpangagam-agam sa aton. Kay kunsundon ta ang magiging pagwa sa ang una sang mga anti-Marcos nga grupo. May pamaagi sang una kunoy for them to be to retain in power. Number one, through the Constituent Assembly nga pag-amendar sa aton nga Constitution. Diba? So, amendment of the Constitution. You have remembered, it was moved by former Speaker Martin Romualdez sa magkanto siya sa Iloilo. Nagbisita siya. Nga they are pushing for the CONAS nga pag-amienda sa aton nga constitution, which wala ini ma-materialized. Anong sunod kay wala ma-materialized? It was given ang statement, ang plano ni Senator Amy Marcos. So next to that is the impeachment. Ha? What if ma-fail ang impeachment? Tiyang next in line sina sunod kay Senator Amy Marcos is possibly martial law. But we don't dwell on that as of now. Ang aton there is ang possibility. Kay nga, kung mag-react violently ang mga pro-Duterte, anti-Marcos na grupo, ha, violent actions nga himuon nila, that is giving more reason to the executive department, to the president, to put the Philippines under, at the very least, state of emergency or martial law. Ha? Why? There's chaos. Magamo. In order to suppress, sang kinagamo, di kinahanglan niya ang emergency power da, through the martial law. That's the possibility, ladies and gentlemen. Amo na gani, nga the more nga nagagamo karon ang sitwasyon, I think this is just what we call as mga pag-instigar. Ang pag-instigar so that ang civilian community will react violently. Kung mag-react ng civilian community violently, there's more reason for people in power to put the Republic of the Philippines under control by way of, well, putting under the state of emergency just to nagaluntad niya chaos, or if not, put the Philippines under the state of martial law. Pero, waita ka mo ginapakulbaan, hindi kita magpakulba kay ang Kongreso may ara sa ginatawag nato sininga oversight power. Hindi pareho sa una sang martial law nga until somebody in power like to be president mapabilin sa da for so long. Subong ti may oversight power ng Kongreso subong. That's it, ladies and gentlemen, ang ato sining ina kabalaka. Now, dere kita sa natabo sa Kongres, sa Senado, ang pamangkot karon sino ining mga operatives. Well, ang aton dere based sa presentation nga pagtanaw, inkwentro ini sa tunga sang grupo sang NBI and company ari di sagwa sang Senado and PSPG o sa Marines combined. Ha? Ang pamangkot nga may NBI operatives pa dito. Who deployed the NBI operatives? It was admitted by the president. It was the president who ordered deployment of NBI through Director Matibag. In short, kung may presensya pa at the time sang NBI, it was the president who ordered to be there. Ha? Mismong presidente naghambal eh. Eh, pagka-receive po natin ng desisyon ng Supreme Court, tinawagan natin yung NBI director na sabi na mag-pull out na po kayo dyan, mag-alis na kayo dyan. Butang balon sini, the president knows the deployment of the NBI and the president cleared the deployment of the NBI sa Senado prior sa Linopo kagabi. In short, after all, the presence of the NBI to effect an arrest of Bato de la Rosa with clearance from the president. Ha? Nadakup sa sbabayay. Eh, nag-deploy po tayo dyan ng NBI pagkatapos nang matanggap po natin, ha? Ang desisyon ng Supreme Court, sinabihan ko yung NBI, eh, mag-alis na kayo dyan. Buta mo rin, he was the one who ordered deployment of NBI. If not, he knows that NBI will be deployed to the Senate to arrest Bato de la Rosa. So kung mamangkot kita, nga totoo NBI, at ikay balo si President BBM, in short, sini, ladies and gentlemen, nga, kung atuman gidito, ang NBI, kay balo ang presidente at the very least. If not, siya mismo nag-order to be there and to effect an arresto de la Rosa. If the purpose of the NBI was to be there to effect an arrest to Bato, amo gimana ang purpose nila, di ba? So it was the president's order why NBI were there. Di ba? Since Monday. Gin-pull out lang nila kahapon sa hapon kuno. Pero ang video states that as of 7:46 in the evening, may mga NBI operatives pa nga nabilin within the premises of the Senate. Ang pamangkot, ha? Why sa kabaton sang order coming from his director? Why sa kabaton sang order coming from the chief executive from the president? Nga dapat alis na po kayo dyan? As early as yesterday afternoon? Nga may presensya pa sang NBI uniform wearing personnel. Nga nakitaan sa premises ang GSIS office nga nagadrill para gubon ang portahan para kasulod sila sa second floor sang Senate offices. Diba? Now, sino upod sang NBI? Because it's as if ang nabatian kag nabatian ta kagaina over the phone nga may kaistorya, opo naka-deploy na. Ha? Kasama namin dito ang NBI. Most likely, he is not from NBI. He is from other government agency. Taga din ini siya. Tang report nga nagaglinawa suggest ngang upod sang NBI taga Criminal Investigation and Detection Group. Pero tinistingan nilang Marines. Amo nang Marines yan, hindi niya mag-atras mo. The first to attack, the last to retreat. Amo niya perming Marines. Mambal nga, may kinagamo, Marines, sulong. Ha? Paghambal nga, it was all cleared. Marines stays. Diba? Kaya nga, sila yung makontrol pa sa area mo. The first to attack and the last to retreat. Members of the Philippine Marines. Titinistingan nila to mga bataon pa nga Marines. Nag-tinaktaka na. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ah, naglinok pa na eh. Luckily, why sa may naigo? Luckily, wala sa may napilasan. Pero ang pamangkot, kon grupo sang PSPG, grupo sang police, grupo sang Philippine Marines securing the Senate, ang other side, ang pihak dito nga grupo, sino to? Hambal ni Matibag sang NBI, hindi amon to. Hambal ni President Marcos, niya, hindi gobyerno to. Ano ato? Iranian? Ato, ano ato? IRGC? Ano ato? Member sang ISIS? Ano ato? Member sang international terrorists? Buta malusin eh, the Senate yesterday and last night was under siege by terrorists. Under siege ang Senate at the time by rebels. Mga rebelde, mga terorista. Why is it that nakasulod ini kung rebelde terorista or not government forces, nga kasulod sila fully armed within the premises of the GSIS building. Who control the area? Sino ga patrol sa area? Sino ga secure sa area? It was the NBI. Through the request sang GSIS General Manager. Number one suspect, NBI. Sinong upod sang NBI? According to reports, Criminal Investigation and Detection Group. Trupa versus trupa. Ang NBI is directly under the Department of Justice. Secretary sa DOJ, under sila sa DOJ, Department of Justice ang NBI. Ang CIDG is under the Chief Philippine National Police kay PNP Chief Nartatis. Ang pihak dere, kombinasyon, policeman, PSPG, from NCRPO, and from AFP, members of the Philippine Marines. So sila yung nag-inkwentrohan na ikagabi. Sila-sila lang gid. Nang pamangkot sini, why is it nga naglabot sa punto na nagpinalupok and may mga makahas nga tikang? Agud to sudlon gadya ang Senado. Amo ni giniya kagarapalan subong. Ladies and gentlemen, in short sini, nga ang very, very eager para ipadala si bato dito sa dahig, dakpon, kag ipadala si bato dito sa dahig, you know na. You talk ka pa. Kahibalo na kita kung sinong very, very eager para dakpon si bato kag ipahulid kay digong dito sa dahig. That's it, ladies and gentlemen. You know. Nga, sino ang madakop NBI? Sino ang nag-order sang NBI to effect an arrest? Now, shall we go back to the previous narrations? Hindi na kinanglan, no? Now, we know, you know, kung sino ang very, very eager para dakpon si bato hay ipahulid kay Tatay Digong. It's already 8:56 in the morning sa ato sininga pagparagad. Mabalik kita sa dugang sininga presentation diri sa XFM 100.7 Iloilo sa Palatuntunan Bullseye.
2: Bullseye!
1: Kikanamit gadya ipangapi anay mo. Ha? Abi pahilira ng kape dabi. Santon plus coffee mix, coffee for all, pating bata pwede kainom. Kay wala ini caffeine. Nakakape ka na, nakabulong ka pa. Kay may isoflavone and lecithin. Nga nag-activate sa brain function. Ang isoflavone, nagabulig agud to. Nga hindi maghubag ang aton na prostate. Nagabulig agud to. Nga ang babae, hindi mag-suffer sa mga menopausal symptoms. Amo na ang isoflavone sa Santon Plus Coffee Mix. Pero kung gusto niyo ang good skin, younger looking skin, kinahanglan niyo collagen kag glutathione. Collagen nag-perform sa skin, glutathione nag-detox sa ato sa lawas, mapagwang toxin, parang makagwa dito ang mga kawatan sa mga nutrients sa lawas, tamo na yung toxins. So may arasang glutathione ang Santon Gold Coffee Mix. Magluwas na, may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. You see? Kung daano ka nutritious ang Santon Gold Coffee Mix. Ang premium D3 Coffee Mix, ammonia, ang kape sa mga nagahambal nga, ay hindi, basic ko, mag-shoot up blood sugar level ko, no. Kaya ang iyasin nga sweetener stevia, sila sa Santon Gold Coffee Mix, sweetener sa premium D3 Coffee Mix stevia. Manami pagin sa premium D3 Coffee Mix, kay may vitamin D3 nga nagapabalik sa insulin sensitivity para ma-reverse ang imo type 2 diabetes. Kinanglan mo da, vitamin D3 sa premium D3 Coffee Mix. Di may virgin coconut oil ka pa, may malunggay oil kapagid. Initanan mga quality products ang Yes to Health Incorporated, mabakal sa suki niya sa mga butika kag pharmacy, mabakal sa clinic dere sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre rin ang konsultasyon na ara de si Dr. Impinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isel. By the way, congratulations kay Dr. Impinado, graduating summa cum laude. Pagka-certified naturopath practitioner. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:58.
3: XFM. XFM.
4: Yes to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: Plus Gold.
8: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa bayan pa ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
7: The Secret of Health.
6: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
7: The Secret of Health.
6: Huwag hayaang manatili pili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
7: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
6: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to health.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Supple Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Supple Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Ang tipi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ni Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
13: Yeehaw! XFM.
15: Patropa mo!
14: Exciting!
16: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3 nga pampapasgog sa aton natulaan. Pampagana sang uto kag pampa-improve sa aton immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
19: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always

0: Ako gali si Lisa and I'm proud sa Stupid News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Maka-college na ko!
1: XFM.
4: Katropa mo!
3: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone at Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santone nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Aisel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone

0: Plus Herbal Oil, gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil,
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
5: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibili sa mga butika.
8: Maka-college na ko!
5: XFM.
8: Patroma mo!
9: Exciting!

0: Mga katropa, exciting dito!
1: Santol Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santol Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santol Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanom nga mata. Taas sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santol Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Mga katrupa, exciting!

0: Horas a XFM 100.7 y Iloilo a las 9.27. Bullseye. Padayon kita sa pagpangalagad sa panatuntunan Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning kay Jenny Haliorina. Kamusta na dara sa Lebanon? Dito ya, yeah, hindi sila katulog to kay gabi na grong lang yung drone kagang missile. Dari sa ato niya, hindi kita katulog kay sus, gagarin na mo, tanda to ya sa ano, ha, Senado kag sa Manila. Dari lang niya sa Pilipinas tuod nga dohalin pa man isang una sa nasundan talang sa istorya. Sa mga istorya sa mga uprising, istorya sang mga inaway nga nag-alalagi dari sa aton, na highlight ini actually ang Japanese War. The Japanese occupation way back in 1940 up to mga 1945. Ang na-highlight dito, amo ining mga ginahimo sa mga Pinoy manbala. We are being invaded by Japanese forces sa mga soldadong Hapon. Pero at that time, kay Baloka mo nga, may mga Pinoy nga mga makapili. Ining mas nalipay sila kaginabaylo nila ang ilarasa sa interest niya gina-offer sa mga Japanese Imperial Army. That's why may mga makapili. Amon isang una, mga nagasuksok sang libon, nga matalang nagagwa kay Pinoy Tago, Pinoy Todlo. Amon isilang mga makapili. No? Now, we're not saying ito hindi dapat manabat, may mga salabton dari, ladies and gentlemen. Pero tani sa very peaceful way. May mga tawag nato sa ni matawhay nga mga pamaagi. Sometimes, kung sa mathematics pa, ang matawhay nga pamaagi, hindi lang ang sa short process. May ara man sang long process in solving mathematical problem. Same also sa sitwasyon ta subong. May mga matawhay nga mga pamaagi sinidari mo. And that is to exhaust sang ginatawag na to sila nga mga matawhay man nga pamaagi. Parios man sang pag-exhaust sang imo kinamatarong, if you are being accused, may ginatawag nga short and long process. Kag may aras ang matawhay nga pamaagi. So with this, what we are calling is sobriety. Ang pagpatawhay balatanan, ang mali Pangulong BBM, abi magpakatawhay kita. Pero ang pamangkot sini, while the Commander-in-Chief of the PNP and the AFP saying, magpakatawhay kita. But men on the ground, ladies and gentlemen, seem wala makatrickle down sa ila ang unod sang utok kag balatyagon sang presidente as he expressed sang iya sining statement unod sang utok kag balatyagon last night. Abi magpakatawhay kita. Kita lang magpakatawhay? Or dapat naton dalon ang tanan nga problema to resolve it peacefully? Ladies and gentlemen, amoning pinaka-divisive nga sitwasyon because may impeachment kita. Ma-define na riyang pro-kag-anti-impeachment. Kon ibutang tas politika, ma-define further ang pagbinahinbahin sa tunga sang pro Marcos kag pro Duterte. Damo mala nag-exist diri sa atong Pilipinas, the pro Marcos and the pro Duterte. Ha? Hay, ambot na lang gid. Sakay Ma'am Hermite, good morning. Sakay Ma'am Idna Puray, thank you for listening, Ma'am. Kay Sherwin Marco Wi, good morning. Kay Ma'am Aluha Bueco, salamya good morning Sir Josiel and saying good morning to Miga Eunice Gumban kag kay Ma'am Kizona Ramen. Sakay Ma'am Lucille Capio, Ma'am, how are you? Ha? Daw ay kanagana magpulit sa Pilipinas. Daw gamo ang Pinas. Daw tawhay da sungkong aw. Sa good morning, gid sa tanan nga staff, Katropan Josiel, kag sa tanan nga nagapamati. Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Kay Glenn Amoroso. Ha, kagarut, no? Sa sitwasyon ta Glenn. Sa kay Rhea Lial. Ray, kamusta? Kag sa pamilya Lial, darasaniway. Kag sa tanan sining nga miyembro, sang Fuerza Azul Team. Sa kay Mr. Rinaldo Abito de Reyes Mandoriao, good morning. Good siya, happy Thursday. Good morning, God bless you and your family. Salamat. Sa kay Nyek Espinosa, thank you for listening to Rizex FM. Sa kay Rowena Espilio Manuel, good morning, sir. More power to your program. Keep safe always. God bless you. Salamat. Sa kay Noli Camino, sir, good morning. How are you? Siya, good morning, Katropan Josil. Ang maayong imuon dara sa Senado, padeliveran sang Santon Plus Gold Coffee Mix. Baw daw mo ginaguro para maghugmay ang balatsyago nila, para magkalmang tension da. I'm watching and listening your Bullseye program every morning. Noli from Sitio Buntalan, Leon. Thank you ha, sa kay Noli Camino sa pagpamati. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa kay Pastor Balls dara sa Baptist Student Center La Paz. Siya, good morning sir, blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Isaiah, chapter 12, verse 2. Surely, God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation. God bless everyone. Again, from Pastor Balls, Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa Baptist Student Center La Paz. Sharing from Isaiah, chapter 12, verse 2, surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation. God bless everyone. Thank you kay Pastor Balls, kag sa tanan nga mga taga Baptist Student Center, La Paz, good morning. Bullseye! Salamat sa pagpamati dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa tanan naton sining mga class members, ha? Dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, good morning, kamusta ka mondara? Kag sa ato sa ring mga taxi, katropa patrollers, good morning, kamusta nga ato sa ring money market aga pa? Ang kainit sa mga nagkinabo dito ya sa Senado, sobra pa kainit sa na-overheat nga makina sang taxi, no? Ay, hugid. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, daras Taiwan, good morning, how are you ma'am? Ambali Ma'am Lucille Capio, basi makabakasyon ako, end of June or July. See you when I see you. Okay. Sige, Mama. Good luck. Halong lang, ah. 9:34, sa ato sa ring pagparagan. Now, with this, ladies and gentlemen, sa natabo kagabi sa Senado, may ginpagwa na ring statement si Senator Amy Marcos. Ang statement ni Senator Amy Marcos confirming, among others, nga may miyembro sang nagpakilala NBI nga nadakpan ang mga taga USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms. Nadakpan sa kay ginbalik niya ang nabilin niya sining tactical bag. Kung ano man ang unod sini, we don't know yet. Dito sa area sang GSIS na nga office sa hallway. Amo tong may ginbarinahan or may gin drill sila bala nga portahan nga para, kung makakasaportahan, they have an entrance to the second floor of the Senate building. So nadakpan siya and ara sa karon sa custody sang USAA sa Senado. USAA! And here's the confirmation coming from Senator Amy Marcos saying siya may nahuling taga-NBI. Ito yung pamangkot sini kay ang pagkadakop sa iya is dito mo, spihak. That would mean, ladies and gentlemen, nga atong mga tao nga tuyo magsulod referred to as mga armed group or armed men ni SILG John Vicrimulia, may mga taga-NBI dito. Kag ang report, kag information, nga gin-clear sa mga katapos sa media ang Senate building last night because may mga nagsimpon sa hanay sang mga taga-media, mga journalists, nga kuno mga operatiba sang NBI or civilian agents sang NBI nga nagpakuno-kuno nga mga media individual. Ari ang confirmation, ladies and gentlemen, from Senator Amy Marcos sa iya sining a Facebook post saying among others may nahuling taga-NBI.
1: Nakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado.
0: Bullseye! Bullseye! There you are, si Senator Amy Marcos. Gina-search naton si Attorney Bomediano. If he is just one and the same. Si Attorney Bomediano, kung namo ni siya ang sa Facebook ang na-publish, si ang ngalan niya Attorney Jerome Bomediano. Ini siya referred to as high-ranking Filipino law enforcement official who serves as the chief of the anti-organized and transnational crime division within the National Bureau of Investigation. Ha? Siya ni si Attorney Jerome Bomediano as published ha, sa kung i-search ni mo ha, ining si Attorney Jerome Bomediano. He's a chubby man, medyo local buhon man. Kung ini siya is a subordinate of Director Matibag, ang iya sining operation at the time telling one of the civilian agents of NBI to be there sa premises sang Senado kag sang GSIS, may consent bala kag may ihibalo si Director Matibag of the National Bureau of Investigation. Kaya nga, ginakonek ini karon sa kay Pangulong Bongbong Marcos because of the statement made by President Bongbong Marcos last night. Ang statement ni Senator Bongbong Marcos nga, sila niya nung nagpalabas ng order yung Supreme Court sa kaso ni Bato, ni Senator Bato, sila niya, I already gave an order sa NBI na alis na kayo dyan. In short, ha, kahibalo siyang may deployment ang NBI and most likely with his clearance. So ang deployment ba na to sa civilian agent niya nadakpan? Nga according to him, according sa statement ni Senator Amy Marcos, nga he acted upon orders coming from Attorney Bomediano. Kahibalo bala sini si Director Matibag? Or kabahin bala ini siya sang gin-deploy sang mag-order si President Marcos sa NBI, dakpin ninyo si Bato, deploy kamo to sa Senate building, deploy kamo dito sa GSIS compound, wherein duha dira ang opisina, GSIS, kaga ang Senado. Kay kon maghambal nga, taga NBI gin man ato ang armado nga grupo, nga gina-refer ni SILG Secretary John Vic Remulla, ang deployment nila, nagapakita kung sundon tang logic niya, with know-how, may ihibalo si President Bongbong Marcos and with his clearance. In short, siya nag-order sa NBI, kahibalo sa gali, sang operation sa NBI, he was informed. Or if not, he made a consent nga ang NBI madakop kay Bato kag nag-okay si Pangulong Bongbong Marcos. Only that, ang Supreme Court recognizance of the petition of Bato to the Supreme Court, among others, seeking for a TRO, temporary restraining order, to effect an arrest issued by ICC to him and exhaust all legal means within the Philippine courts or local courts diriya sa Pilipinas. So that's it, ladies and gentlemen. Ha? Kay may update diri si Senator Amy Marcos. Ha? Dugang update. Angot mga biyansa na tabo kagabi. Let us hear isa sa mga Facebook posts sa presidential sister nga si Senator Amy Marcos, right after nga nagkinagubot kagabi, una disconfirmation, may nahuling taga NBI. She faced members of media and answered questions coming from the media. Si Senator Amy Marcos right there and then sa nagkanay-kanay ng sitwasyon kagabi within the Senate building. Si Senator Amy Marcos, the presidential sister.
2: Ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa LEGI, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Subiri, nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita, si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kami iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron din naiwan, katulad namin, dun sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami dun. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may apat na nakakaalam? Ngunit kami, walang kamalay-malay.
3: Ma'am, nasaan kayo nagkaputukan? Dinig nyo?
2: Ang lakas-lakas. Nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, takbo-kaway ako ha. Fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas at ang lapit. Papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta at hinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman yung siege dito? Saka gustuhan ba nila ito, maaresto si Senator Bato? Dapat sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Huwag naman yung ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador ng Republika.
3: Ano nung naramdaman nyo? Ano naging nyo putukan? Anong ginawa ninyo?
2: Well, nagagalit ako kasi siyempre yung mga tauhan natin, tapos mga kapwa senador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NBI, nagsidatingan talagang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Yun nga, di nagkakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos pinalabas pa.
3: Ma'am, kaya information to NBI, and so, kasi dinedenay po ni Director Matibag.
2: Hindi lang po NBI. Nakakatuwa naman kasi sila. Lahat naman sila nagde-deny siya. Sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny. Si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdidrill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado. Binubutasan na nila yung pader. Kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS. May pasokan talaga dyan. Abay si Matibag, o kung sino man, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito?
3: Ma'am, bakit pinubutasan yung pader?
2: Panawagin? Hindi ko nga maintindihan di ba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro na pumiglas Binutasan na lang ng pilip. Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya ano ba ito? Flood control na ulit?
0: There you are, si Senator Amy Marcos. May apat ka senador according to her information nga nakahibalo. May advance information nga ginapahalong and to vacate the Senate premises kay may mangyayari. Isa ka nakabaton sang alarma amo si Senator Loren Ligarda. Who are the three senators nga nakabaton? but were not spread to fellow senators. Sana'y sino? Ha? Ting una, guro, nagkuripa sino? Nagpalalagyo dayon sa Senate premises. Who are these senators? Apat ka senador nga nakabaton sang notice to vacate the Senate premises because something may happen. Ha? Who are these? Ama nagrinuwa ka mga senador. Kaya ang kalabanan sang mayuriya, 13 of them, ato dito sa sulod, most of them. Ang sa minoriya, we don't know kung saan sino nakabaton. Si SP Soto ay nakabaton sang alarma. Si Senator Panfilo Lacson, having with a vast intel informations coming from the PNP, kasi he was once chief PNP. Kabato na yan sang information. Nagkuripas man sa na yan, palagyo pagwa. Amo na nga si Bato on ni evaded arrest. Ha? Kiti ambalya maigsos kaya legal remedies within the Philippine courts. Tiya mga senador iya nga nakabato ni info, vacate the Senate premises because something may happen tonight. Nga wala gintandat may ginhambalan, nagkuripas. Talawit pa kamu kay Bato kung tanawon. Ha? Kay ti threat pa lang niya kay Bato ya actual gito yam iniya is just an information wala pa gin spread in short sini makitaan mo kundo ano mga byan ka sakit ang ginadulot ya pagbinahin bahin sang aton sini nga mga senadores ha up to the extent nga there's a threat to life and threat to property wala na gina spread sa fellow senators if that's the case.
4: XFM Flash Report.
5: Flash Report.
0: We have this breaking news from XFM Mega Manila, ah? XFM 99.5 Manila. Ang nadakpan nga taga National Bureau of Investigation was identified to as alias Mel Oragon. Ha? Ah? Ang nadakpan nga taga NBI is a certain alias Mel Oragon. Ara sa karon sa Senate Security Detachment, si alias Mel Oragon reportedly nag-serve nga driver sang National Bureau of Investigation. With this, ladies and gentlemen, namati ang NBI from the statement of Director Matibag that NBI has nothing to do with that. Nandito kami, ha? Sa opisina, nandito kami. Ang report pa gani nga may fellowship sila dito ya sa NBI. But paano yung driver mo tundakpan? Kag reportedly, ining si alias Mel Oragon, not only as driver of the National Bureau of Investigation, but he was the one being accused right now nga nagpalupok sa part iya sang grupo outside of the Senate offices. Siya ang ara sa grupo sa pihak. Therefore, kapakita, nang dito sa pihak, maybe may upod pagid siya ng mga taga NBI. Amo ini ang grupo reportedly nga gintumod ni Secretary John Vic Rimulya nga mga armado nga ginrespondihan sang Philippine Marines o saa kag sang Philippine National Police PSPG. Kay kagabi si Secretary John Vic Rimulya has given his word. Ha? Sa interview sa makatapos sa media, her Secretary John Vic Rimulya sang Department of Interior and Local Government.
6: Approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USA. They had firearms with them but the USA fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building.
0: Bullseye! Bullseye! There you are, si Secretary John Vic Rimulya. Part of the statement kay binuyan niya, armed men, unidentified armed men, tried to enter premises of the Senate. Sino? Tiyari na dakpan isa driver reportedly sang NBI si certain Mel Oragon, 44 years old. Now, he is being turned over to the Southern Police District. Kay sakop na da, 34 years old. Now, he is being turned over to the Southern Police District. Kay sakop na da sang SPD, katropang Alex, no? Ang Senate is in Pasay and sakop sa Southern Police District, and gina-process na appropriate charges against him. Kaya reportedly, amon siya nga nabilin ang iya tactical bag, binalik ya, nadakpan sa usaa, kag amon siya ginatudlo nga nagpalupok, or if not, isa sa mga nagpalupok sa side, dali sa gwa, grupo, believed to be sang NBI, we don't know kung may miyembro sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG present. You know, to say about this is, malas nyo lang kay Marines to ang nainkwentro nyo eh. Todman, kung mga pulis lang to, kagbuenas lang kamo kay pasalba lang eh. Kaya ang ego, ara si babaw. Pasalba lang. Kay kung gintumok guro to, naka full battle gear, nagauyat nga daan to mga tabor, gauyat M16, alaban na ban siguro may, may nasulod din guro sa no ganin eh, sa cadaver bag siguro kung natabo ay. Only that, hindi ano eh, hindi direkta nga towards the person ang pagpalupok, ara sa babaw, pasalba. Sa upper part sang portahan, kagsang, ano ganini, kristal, ha? Sa ibabaw, which says overhead, lapaw sa ulo, ang igo sang bala. We don't know kung ini pasulod o kung pagwa, but the way we look at it, ang entrance ni ari sa sulod sang Senado, ha? Ang buho, except ang mga hulab, base kung may ara man halin sa gwa. Ha? Kiti may exchanges of lupok kuno mga natabo. May ara sang nagpalupok sa sagwa, which is amo nang ginapahamtangan allegedly sa mga taga NBI kag CIDG, kag ang diri sa sulod sa Senado, amo ning Philippine Marines nga may detachment dara sa Senate with PSPG, PNP and USAA. So that's it, ladies and gentlemen. Ha? Ang ginakatingirahan na naton dari is this. What really bothers us is the immediate and outright denial from the NBI. Why inigigin pagwa dayon kagabi mo? Ha? Nga may nadakpan, nga driver sang NBI. It was not released yesterday and last night. Na-interview dayon si Director Matibag sa members of media dito iya sa Manila. And Director Matibag outrightly denied, ha? Sang ilang presensya, sila niya walang taga-NBI sa area. May affair sila, andito kami sa headquarters. So nga, ang driver, nga si Mel Aragon, ngalan niya Mel Aragon, 44 years old, nga nagpakilala driver sa NBI, unless otherwise, nga ang NBI ay mag-issue sa statement denying nga hindi nila nikilala, hindi nila ni driver, and hindi manila ni civilian agent o kon asset. Ining si Mel Aragon. Pero ang papakilala ya, driver siya sang NBI. Sa ti Mati at the time. Buta mo lon, dakop direct, ha? Sa iya sininga ba, si Director Matibag. Ang larger picture of this, ladies and gentlemen, is ang outright denial niya. And ang outright man niya statement denying nga hindi government forces or hindi taga-gobyerno ang armado ng mga tao nagsulod sa premises sang GSIS trying to enter sa pagbarina sang portahan pasulod sa Senado. Hamba ni President BBM, hindi kuno taga-gobyerno. Pero latest statement, halin iya sa Southern Police District, gin-identify ang nadakpan nga si Mel Aragon nga nagpalupok. Ha? And driver, claiming as a driver sa National Bureau of Investigation. Ha? Nga, makonek-konek na ton mo. Nga kung ini siya nadakpan, why sa ihan nagpati sa order, vacate the place. Because may order na si President BBM. Siya nung nagpalabas ng desisyon ng Korte Suprema. Ha? Sinabihan ko ng NBI, alis na kayo dyan. At umalis naman sila. Tingnan na bilin niyang driver. Huwaay siya kabaton sa order. Number two, kung may upod pagid ni siya, kag may opisyal pagid siya nga upod, in short,

0: ni ladies and gentlemen, nga gin ginsuway nila ya ang order sang ilang commander in chief. Happens to be the president. Kung may upod pa gid sa nga other operatives. For example, kung matuod ini nga CIDG, CIDG is under the command of the chief PNP. Ha? Buta malun sini nga some members were blinded nga may operations ang PNP against a member of the Senate, say Senator Bato de la Rosa, nga he is being guarded by members of the PNP also. Anong gusto mo matabo kung ikaw nag-attack order? Maengkwentrohan na ang police versus police? Ladies and gentlemen, galibog ang ato siningaulo. But one thing for sure, ha? The deployment of the NBI, reading from the statement coming from the president, was to effect an arrest to Senator Bato de la Rosa. Sino karon ang gusto ipadakop si Senator Bato de la Rosa? That statement came from the president himself. Nga, may ihibalo siya sa deployment sa NBI. Nga ang NBI was there since Monday to effect an arrest to Bato. So sino kay balo? Nga dakpon sa NBI si Bato. Sa deployment nila as early as Monday morning, it was the president. Amo ni gali man ang rason posible nga binuog tinago ni SP Soto at the time ang information nga may coordination sa iya ang mga taga NBI nga naghambal aristuhon dakpo namon si Bato. Wala niya ginpahibalo sa mga kaupdanan niya nga mga senador. It's already 9:58 in the morning sa ato sila nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Daw hay bladon kita sa morning nga mga occurrences and events, ladies and gentlemen. Mahila may Santon na plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Santon vitamin C. Kuno ay laban-laban ka tropang Alex, mga morning nga mga hugada, matumba ka nga way pilas. So ang aton dere, ladies and gentlemen, is sa sitwasyon ta nga ini subong, sa diin kita padulong. Kung si Michael Bolton pa, where we go from here? Ha? Natabo na ini, and if we start again today, this time, at this moment, where are we going to? Ha? Sino gani ka kanta sinaya? Where are we going to? Babae ka kanta sinam. Ha? Ladies and gentlemen. So ang direksyon kang timon, overall nationwide, is with the president. Good morning kay Ma'am Mary Ricabar. Thank you for listening. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Kay Mama, no, may gana ka pa magpuli di sa Pilipinas. Sige lang, anay. Pang apple pick ka lang, nanay. Ma'am, kag magkali, dagduliarya. Kedo kagamugid ya ka Pilipinas. So, kung si katropang Alex pa, safe pa kita. Di dari sa aton daw ay paman chaos, kag daw ay paman gamo, katropang Alex. Pamangkot sinis, tanan bala kita assured of fairness and protection of government, from government. Assured bala kita nga proteksyonan kita sa gobyerno, that our rights will not be transgressed if in case. Because if they can do that to the to a senator, who are we? Sino kita? Sino ikaw? Sino ako? Ha? Debla, may itong drama ang tanin ni kay Mambal nga, ikaw, ako, ha? Sinong may sala? Safe pa bala kita? Ha? Or, may assurance bala kita that hindi matransgress ang ato sinang kinamatarong facing sang amoning nga sahi sa mga sirkumstansya? Any one of us. Ha? Kaya kung nahimo nila ini sa Senado as an institution which is a co-equal branch of the executive department headed by the president. If they can do this to a senator and senators, sino ikaw, sino ako, sino kita, ikumparar sa mga senador nga ini. Sa kay RV Chris Caceres, good morning. Why not a tiyempo sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Pero kung gusto niyo magpakonsulta, kadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center, ha? Arada sa A Young Building, Yolo Street, Atubar sa Midtown Hotel. Libre ng konsultasyon sa mga gusto magpakonsulta. Sa gusto magbakal sang produkto sa Yes to Health Incorporated, ara manda kadto lang ka mo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building. Ara da available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Why not a tiyempo sa ato sila nga pagparaga this Turbo Time, Turbo Day, Tari Supplement for Men, 30 minutes before ang loving-loving. Nakaturbo guro to ang mga pinalupok to kagabi, katro pang Alex ay, no? Sa kakapoy na sang Balatyagon, tamo na nga oras yan, nag-opisina ka lang. Pero sila yan nag-pinalupok pa, no? Nag-dinalagan pa. Guro nakaturbo ay. Pero ang turbo makabulig niya sa mga nagkakadulaan gana sila partner. Pagkatapos mahina bala ang blood circulation, makabulig ang maka kaglavo waska. Ara na sa Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving-loving. Sa technical side, upod ta si katropang John Ray Bertiz and katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: si Sanber. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Eileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Mga katupa, exciting!

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Balik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng at dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Mira, sadiin ka makanto. Kag anong buot silingon sang malita ka, ina?
1: Chelusting, mahalin na ako.
0: Ano nga mahalin? Bayaan mo na ako, Mira?
1: Tutal, nalubong naman si Choy Manuel. Kag-ari naman din si ng Olivia. Kag-indi na siya magbalik sa itrabaho sa gwa. May kaupod ka na diri, Chay. Kagwala ka naman sa katahapan. Kay ato naman sa ospital sa mga adik si Justin. Kagsuno kay ng Olivia. Kung mag-ayos siya, idiretso na sa sapistuhan. Agol bayaran ang sala niya nga pagpatay kay Chun Manuel.
0: Bisan sa damgo. Da wala ko ginapaabot na matabuin ni sa amon. Wala ginira.

0: Diyos ko, Cecil, anak. Sadihin ka na. Dua ka adlaw pa na nawala, nagkapauli.
1: Ay, Dilig! Dilig!
0: Ma!
1: Dilig!
0: Tanod mo lang, nga ah?
1: Eh, Dilig, dali ka. Si Cecil! Si Cecil!
0: Ha? Si Cecil, ang akong anak, diin siya.
1: Nakita siya sa tunga sa katuban. Humblas, kag wala na sa kabuhi.
0: Ano? Oh, Diyos ko! Cecil, anak ko! Anak ko!
1: Dali ka! Mag-upon ka sa akon. Ay, ginapasugat ka ni Kapitan.
0: Ay, oo! Oo!

0: ahay. Makaluluoy man si Cecil, no?
1: Oo man. Kalayan sing ginimo sa iya. Hamak mo. 30 ka bunong naagom sang lawas niya.
0: Oo man. Sigurado. Adik kid ang naghimo sini sa iya.
1: Uy, anay ka? Nga may piso walidra sa ibabaw sang lungo ni Cecil man.
0: Amo kuno inang isa ka pamaagi, agod konsensyahon ang naglugos kag nagpatay sa iya.
1: Ano?
0: Oo. Hindi ko nung paghatagan sang kalinong ang amo nga kriminal. Hindi ko nung makakasaya pala matinan ang bunis ang piso. Tubtob na mapilitan siya nga mag-ako sang krimen nga ginbuhat niya.
1: Kabay pa. Hindi siya pagpalinungon sa iya konsensya. Kabay pa nga di maglinaw ang sapat nga ato sa ginhimo niya kay Cecil. Kabay pa.

0: Ay, sir?
1: Oo, Mrs. Isa ka lalaking nakita sa CCTV sang barangay. Ang katapusan niya ginsugilanon sang imo anak. Kay ginatawag ini kay Budoy. Kilala siya nga drug addict. Kag may mga record na siya sa presinto. Kag sa subong. Natultulan na ang iyan hamtangan. Kag nagapadulong na dito nga akong mga tinaw. Agudak pun siya.
0: O salamat kung magamu sina, sir. Kinahanglan, bayaran niyang ginbuat niya sa akong anak. Kinahanglan git, sir.

0: naglugos kung nagpatay sa imo anak chay. Ano ka man imo yaman?
1: Kun ambo! Nga ay ikaw ang gindakop sa mga pulis, ha? Kag suno sa ilang investigasyon, ikaw ang nasugilanon sa ako anak. Ikaw ang katapusan niya nga nasugilanon. Mabutig ka pa! Butigon ka!
0: Nagasugid kuya sa matuod, chay. Nakahambal ko matuod si Santion nga to. Kag akoon ko nga nagadruga ako. Pero hindi, Kuya Ripis!
1: Mabuting kapag ihapon!
0: Kinpirsa lang!

0: ano?
1: Oo, oh, Jisun. Sinosa ka tropa ko nga si Kati. Nakilala nila kung sino ang naglugos kat nagpatay sa isa kababae sa maligwin na pahin sa kaipi na syudad. Kagsuno sa iya. Lain ko mo ang gintakop kaking priso sa kapulisan.
0: Amugali? Hindi na kita mag-usik, Santion. Subungid, mahula kita, Katsuri.
1: Oh, Jisun! Oh, exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga.

0: pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom
2: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis. Sa sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Ano ni man? Hinali lang nga nagapatay sigang sugahaw. Ay, ano ni? Hinali lang nagdampiang mabugnaong hangin. Tama katugnaw. Daw nagapadalupsup gin sa akong kaugatan. Ang ginasuyo pong marihuana? Are? Kinanglan nga magkalma ako. Mainom pag inakos ang ilimon ko. Nanunak. Hinali lang magtuhaw sa ako na tubang? May nagtuhaw? Kag... isa ka babae? Kag hublas? Ha? Hindi! Si Sigsil man ina nga, hinabros ko? Kag makita ang madamo nga agis ang buno sa labas niya? Kag ang patalom, naging tibsok ko sa yakilid, ara pa! Kag nagatulo pa ang dugo. Madamo nga dugo ang nag-aawa sa lawas niya. Ay, hindi! Hindi! Day, si Sil, day! Hindi ka magpalapit sa akong day! Maluoy ka sa akong day! Maluoy ka man ni tawon, ay! Maluoy ka!
1: Maluoy? Naluoy ka bala sa akon sa ginlugos mo ako? Kukin pasakitan? Nagsalig ako sa iyo? O pag-iksak kagali ka, demonya?
0: Maluoy ka sa akon, day. Ay, maluoy ka. Dala lang to sa alak sa akon kag isang druga. Hindi ko gusto nga buhato na to sa imo, day. Hindi, oy.
1: Ulihina ang tanong. Tungod ari ako. Agud magpanukot.
0: Hindi. Ginasulit ko. Hindi ko hungo na maglugos ka magpatay sa imo, day. Hindi na isisil, hindi.
2: Gusto ba lang nabatian yun, Nando?
0: Saling?
2: Sapat ka! Ikaw ba lang gani ang nag-unay sa hinablos mo?
0: Saling? Kukuan, hindi.
2: Kriminal ka! Kriminal! Bayaran mo ang ginbuhat mo sa hinablos mo! Bayaran mo!
0: Hindi! Malagyo ako! Malagyo ako! Mapalayo ako dere! Hindi ako gusto nga mapriso! Hindi!
2: Magbalik ka dere, kriminal!
0: Hindi! Hindi! Kinahanglan nga makapalagyo ako dere! Hindi ako gusto nga mapriso! Hindi! Hindi! Kasi ko pag-inamag... Opa! Ha? May nagbalabag sa ako na lagyan? Hoy! Isa ka lalaki nga may kaperosang nawong. Sino ka? Halin sa lagyan ko. Kaya kung hindi, masakit kayo sa akon.
3: Ah, gali. Magtulog ka sang mahamuok.
2: Hindi. Sino ka?
3: Hindi ka magka-adlock, ma'am. Ginbuhat ko lang ang nagakadapat. Hindi niya dapat ipalagyuhan ang salang nabuhat niya.
2: Ano?
3: Subungid, manawag ako sa kapulisan. Sila na ang bahala mag-pick up sa iya.

0: misterioso, cara.
1: Bao, si tatay ho. Nagakomentar naman siya. Samtang nagapamati sa radyo niya. Wala pa gani siya makapanghilamos. Ang radyo na ang ginatubang niya.
0: Ay, sus! Kadlaw lang ko! Kusilo! Oh, lama ko na na sa cellphone mo! Dali!
1: Siling ko gidaw.
0: Kusilo!
1: Natingala ko ni Black ay tatay mo. Ang atag sa matapos siya pamati sang balita. Dayo niya nga hulam sang cellphone ko. Sino ginataw gani ayaman?
0: Kusilo! Nanukabungol!
1: Ara na tay!

0: Sige, Lo. Bye.
1: Si Lolo mong nagapanawag si Mochizon?
0: Oo, Katsuri. Parehos ang kinandan. Nagapanginbulahan si Saton kadalagan. Nabatean galin niya ang pag-interview sa asawa sa nga mga kriminal. Ginsugid niya ang bahin sa lalaki nga nagkakapirusa. Kag ang ginasuksok nga boxing gloves sa kamot.
1: Amo gali!
0: Kag siya lang nakahibalos ang sekreto naton, Katsuri.
1: Oo,
0: gali. Paliho gali silang kay katrupa mo, kati, ha? Salamat sa impormasyon nga ginhatag niya sa imo. Dakong nabulig nila sa aton. Kagabay pa nga hindi sila magkataka sa pagsuporta sa aton.

0: sadiin ako? Ano pala iningnampangan ko? Ospital? Ari ako sa ospital? Naa?
1: Cherry?
0: Kinatawag ako sa lalaki na nagapong ko sa tupad sa niligdaan ko. Sa ngalan nga, hindi familiar sa akon.
1: Cherry, ako ini. Si Roger, ang bana mo.
0: Roger? Bana?
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
10: Mag-premium D3 na!
9: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium.
16: Ako si Arlene Uy sang Magolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium. Thank you!
15: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko.

0: Oh, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
0: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: Yeah! XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines. Last 10:40 na sa aga, kagidinga oras ang buylog, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus nagabulig man, agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Inibangod ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Mga kombinasyon sa mga bitamina kag minerales nga kinanglano nato nagud nga magapabilin nga healthy ang aton sidi nga mata kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Magatumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa di kalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mabakal naton sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Gani sa ato ng mga katropa, tandaan, agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, kaghilway sa mga balatian, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita! Sentro sa komentaryo! Sentro sa serbisyo publiko! Sentro! Sentro! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Webes ng edisyon. Petsa 14 na sa bulan sang Mayo. Dugay-dugay itong atunga na kita sang bulan sang Kabulakan. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton sa ning mga tagpalamati sa mga drivers na aton? Kamusta ang aton sa ning biyahe? Kamusta ang paglaray na aton sa mga dalanon dire sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo? Hinahinay lang kita sa pagmaneho sa aton siling mga salakyan kaysa masami ang aton siling pagpanugyan sa aton siling mga tagpalamati. Wala sa spare parts para sa lawas ng tao nga ginabaligya sa merkado. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, mainit, maginot katropang Alex. Although nga siling sang pag-asa ang bagyo nag isa na lang ka low pressure diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility. But still, sa aton sa ring mga kauturan, sa masami nga aton man sa ring pagpanugyan, sa mga tagpalamatita, especially sa mga senior citizen aton, sa mga may comorbidities, likawan naton ang pagsagay ka-expose direkta sa silaksang adlaw, kapin pa kon na tama na kasingkal, mga last jest, tob-tob last 4 sa hapon, kita mo ganit kong kaisa, mga last 5 na, init gyapon. Kag inom kita sang madamo nga tubig. Kag kon may kalantuan kita ang protection ta, dala kamo payong para nga may protection kamo. No, sa aton siling mga taga palamati. Sa mga naga-celebrar sang birthday sa subong adlaw, happy birthday. And speaking of birthday, happy birthday subong adlaw sa partner ko katropang Alex. Happy birthday kay katropang Bombet Terador Hiler. Ang aton nga partner sa tagsa kabiyernes ang hapon sa programa Serbisyong OFW. Happy birthday, Ginsara, kay katropang Bombet Terador Hiler nga nag-celebrar sa iyas nga birthday subong nga adlaw. Kag sa mga nag-celebrar man sa anibersaryo, happy anniversary. And sa mga nag-celebrar sa kafiestahan, sa aton sa mga tagpalamati, disperas ang fiesta sa banwa sang Zaraga. Disperas man sang fiesta sa Barangay Hibawan sa banwa sang Pabia. Pero subong adlaw, fiesta sang Barangay Pagsangaan. Happy fiesta lang sa aton sa mga tagpalamati. Disperas man sang fiesta sa Barangay San Isidro sa distrito sa Ngaharo. Kay basta gani fiesta katropang Alex, ka bulan sa Mayo damo fiesta pizza 15 ang ila sa nga patron in honor sa kay San Isidro Labrador, ang patron sang mga manguma. So happy fiesta lang, hinahinay lang kita sa pagkaon abalan ko damo sang preparasyon ng kalabanan gidira is mga mantikaon matambok sa aton sa mga tagpalamati. Magapangalagad kita tub-tub sa tak ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon ilabi na sa balita nasyonal kay ang sentro subong sang atensyon sang aton nga mga kauturan amo ang natabo kagabi ang atensyon kag may linok panay may linupok nga natabo sa sulod sang building sang Senado sa aton sining mga katropa. And ang latest development sa subong aga, ang Southern Police District nagpagwa sang pangalan kag na-identify ang nagpalupok kagabi sa sulod sang Senate building. Kagyara na sa kustodiya sang Southern Police District ang ining lalaki nga nagpalupok, and base sa gin-release nga pangalan sang Southern na Police District ang pangalan nga o kon ang tawo nga nagpalupok kagabi sa sulod sang Senate building amo si Mel Oragon, 44 years old, kag ini siya ang na-identify mga katropa nga driver sang National Bureau of Investigation. Pero una nga a statement na gin panginwala ni attorney Melvin Matibag, ang NBI director, sa interview sa iya sa makatapo sang media right after sang matabo ang paglinupok sa sulod sang Senate building kagabi, ginanpanginwala niya nga may mga presensya sa NBI or NBI agents sa Senado. Sa isa ka interview si sa iya sa isa ka waragwagan dito sa Metro Manila right after sa insidente ng paggalinupok sa sulod sa building sa Senado, na interview ini siya sa gilayon. Siguro na interview siya at around mga 11:30 na sa gabi sa isa ka radio station dito sa Metro Manila. And according sa kay attorney Melvin Matibag, wala sang NBI agent sa Senate building, kundi nga ang mga NBI agents ara sa GSIS area. Ang building sang Senado kag ang GSIS tambihan na ilang gid ni katropang Alex. Tambihan na ilang sa aton sa nga mga taga Panamati. Inaya santo sa deklarasyon or sa interview kay attorney Melvin Matibag, ang NBI director kagabi. Bisan si President Bongbong Marcos kagabi sa iyang Facebook post, sa iya sa nga recorded nga Facebook page or sa iyang recorded na video ang gin-upload sa Facebook page sang presidente, gin-confirm yaman nga siling niya, gintawagan niya si attorney Matibag, and according sabat sa iya ni attorney Matibag, ang director sang NBI, nga wala sang NBI agent sa aton siling matag palamati dito sa Senate building. Basi bala katropang Alex, ipabati tanak bala karon, no? Kay na-interview ni siya actually sang isa ka programa sang DCMM katropang Alex. Ang portion lang ang sabat niya bala nga gina-deny niya, no? So tapos ang isa pagid subong ka-development kay nagpagwa man sang statement ang Armed Forces of the Philippines, no, si AFP Chief of Staff Romeo Browner, nga sila niya hindi soldado ang nagpalupok, no, kag ang ginatudlo yaya amo ang taga usaa o kon office of Sergeant at Arms ginatudlo. Pero ang pinakalatest yung amon, no, gin-release nga pangalan sa Philippine National Police nga nagpalupok amo si Mel Oragon, or si Mel Oragon, 44 years old, kag driver sang National Bureau of Investigation, mga katropa. Sadya ni subong kay naga ginahulat-hulat nato ng dugang siling mga developments kay na nagahulat kita sang statement sang Department of Interior and Local Government, especially ni DILG Secretary June Vic Rimulya. Kay si DILG Secretary June Vic Rimulya, mga katropa, amo ang nagpadulong kagabi sa Senate. Nag-istoryahanay sila ni Senate President Alan Peter Cayetano upod ang mga senador nga yara sa mayoriya, sa majority block nga ato dito sa Senado kagabi nagpabilin kay man kagabi sa aton sa mga tagpalamati. Despite gani isang tension nga nagakatabo kagabi sa may Senado sa Senate building katro pang Alex, ang articles of impeachment iya gin forward na, no? Mga makita mo to ang mga tinangkas-tangkas nga mga ebidensya nga gin deliver para i-forward na sa Senado ang articles of impeachment sa atong sining mga katropa. At kagabi na, despite sa tension sa kagabi sa Senate building, gin-forward na ang mga dokumento. Pero ang sentro subong kaginabantayan sa atong sining mga kauturan kamatag palamati, amo ang latest investigation sa DILG ni DILG Secretary John Vic Rimulya, at the same time reaction man ang statement, latest statement sa Senator President ni Senate President Alan Peter Cayetano, no, sa aton siring matag palamati. Pero ang latest pagin subong aga sa aton siring mga katropa, si Senator Amy Marcos ang utod sang presidente nagpadala sang sulat kay President Bongbong Marcos, and inedated May 14, subong langgit nga aga ang sulat na gasiling address ni kay President Bongbong Marcos, Your Excellency, I respectfully write to express serious concern over the alleged seeds and firing of shots by National Bureau of Investigation NBI agents within the Senate premises on 13 May 2026. The incident caused public alarm and raised grave questions on the security of the Senate and the accountability of law enforcement officers involved. In view of the seriousness of these allegations, and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge that the following officials be temporarily relieved from their duties pending the completion of full, impartial, and independent inquiry. Number 1, NBI Director Attorney Melvin Matibag. 2, NBI National Capital Region Chief Attorney Emiterio Dongalio Jr. And ang ikatatlo, amo ang NBI Organized and Transitional or Transnational Crime Division Chief na si Attorney Jerome Bumijano. Such temporary relief is necessarily to preserve the integrity and credibility of the investigation and to remove any appearance of undue influence or impropriety. Public concern has been heightened in the inconsistent public statements of Director Matibag. Tiyan mo nang siling nato, mula kagabi, kainanga may mga pronouncement si NBI Director Matibag nga ginadeny niya nga may presensya sa NBI dito sa Senate premises. But it turned out nga sa gin-release nga latest development sa Southern Police District, may nadakpan and ara na subong si Ida Custodia and na-identify ang nagpalupo kagabi nga amo ang driver sang National Bureau of Investigation. Daw saligma to, bali katropang Alex. Daw saligma to ang statement ni Director Matibag. Kagin konpormihan man sang aton sila nga presidente katropang Alex. Kaya nag-rely man siguro ang presidente sa pagtawag niya sa kay Matibag at the time, no? Nga nag-monitor sa nga sitwasyon sa Senate building. So bangod sini ginahingyo ni Senator Amy Marcos ang utod ni President Bongbong Marcos nga i-relieve agod nga magapabilin nga ang integridad kag ang kredibilidad sa paghimuon nga investigation. Di magluwas diri mga katropa, no? Sana siling na nakabutang sa sulat ni Senator Amy Marcos nga public concern has been heightened by the inconsistent public statements of Director Matibag, including claims that NBI personnel were merely at si Kuya Hotel for a fellowship. Kaya mo ng statement niya kay Dibla mo ng ginboy ang yung statement sa interview sinay sa iya. Nga to sila dito sa si Kuya Hotel para sa isa sirik fellowship. And despite reports and videos allegedly showing NBI agents in or within the Senate premises, this conflicting accounts make it all more important that the investigation proceed free from any perceived interference. So, thank you for your attention to this matter. With best regards, I remain sincerely Amy Marcos. Amo nang iyang request, ginpadalang sulat sa kay President Bongbong Marcos nga ginahingyo niya nga i-relieve ang tatlo ka mga opisyal sa National Bureau of Investigation. Sa aton sining mga katropa, tigin na ulat naton ang latest development daw ay pagid katropang Alex, no? Amo pa lang ni so far ang pinaka latest na monitor naton nagikan dito sa Metro Manila ang parte sa pag-release sa pangalan sang nagpalupok at the same time ang request ni Senator Amy Marcos mga katropa. May kang tanan sa pagpa-relieve sa siling mga opisyal sang National Bureau of Investigation. Pero sa nakita, tabla ka tropang Alex. No? Kay Ginsoko, ginkantuan ni kagabi sang Soko, ang sulod sang National Bureau of Investigation. And kung makita ninyo sa picture or sa video nga gin-upload ni Attorney Torion, si Attorney Torion na abogado ni Senator Bato de la Rosa, no? Ang mga ego bala katropang Alex, no? Kita mo ang ego. Though I don't know kung ano ina dira ang area, pero may mga nabasahan kita nga daw halin sa cafeteria nga area, no? Kita mo? Pasulod ka tropang Alex, no? Ang trajectory bala sang ego. Ang ego sang bala, grabe yo, damo. No? Sa aton sining nga mga atag palamati. Damo subong sa mga nagpulat kung ano ang latest update sini sa aton sining mga katropa. Kay ti damo sa mga espekulasyon nga nagagwa sini katropang Alex mo. No, kay ti tagin timing sa pag sa isyo sang impeachment katropang Alex batok sa vice presidente. No? Sa aton sini nga mga katropa. And at the time sang matabo ang pag ang tensyon kag may paglinupok na sa sulod sang Senado or sa Senate building ang nabilinto atong mga miyembro sang majority black ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa aton sini nga mga katropa. Sa pihak nga bahin, isa pa sa mga nagpamangkot, update, balita mga katropa, parte kay Senator Bato de la Rosa. May mga balita nga kuno kainasang kagahon nakagwa na wala na sa premises sang Senate building or sang Senado si Senator Bato de la Rosa katropang Alex. Pero na-interview man sa makatapos ang media si Attorney Jimmy Bundok, ang isa sa mga abogado ni Senator Bato de la Rosa na nagkadto subong aga sa Senate building to check. Basi ko makita mo da ang statement pala katropang Alex. May ara kay na sang makatapos ang media kay na nagpinamangkot, no, kon bala ara gidman ara pagidman si Senator Bato de la Rosa sa Senate building or sa Senado. Kaya si Senator Bato de la Rosa under sa Senate protection, no, sa Senado, katropang Alex, matapos ngayon siya ang nagpakita and ginpabalita nga mayara sa warrant of arrest nagikan sa ICC sa aton sa Digamatag Pamati. Pamatian tabi katropang Alex, update, pamatian tabi si Attorney Jimmy Bundok. Interview ni sa iya subong aga asto sa kon bala matuod nga si Senator Bato de la Rosa nakagwa na sa premises sang Senado sa aton sa Digamatag Palamati. Katropang Alex,
1: may knowledge is that he's here and he has no plans to leave, but let me check for you para may personal knowledge. Thank you. May knowledge is that he's here and he has no plans to leave, but let me check for you.
0: So siling ni Attorney Jimmy Bundok, ang pagkahibalo niya ara pa sa Senado, no, sa Senate building si ang iyang kliyente si Senator Bato de la Rosa kay napabalita kaina aga pa nga sang kaagahon ko, no, si Senator Bato de la Rosa ang nakagwa na sa premises sang Senado. Kag wala mabalaan kung diin ang iyang nga lokasyon subong. Ti siling ni sang iya abogado, i-check niya kung bala ara pa, no, kay pagkabaloya ang last nila nga pag-upnanay kagabi, no, nga ara pa ara sa Senate building nagapabilin si Senator Bato de la Rosa. Nga ti sana siling na may warrant nga gin-issue ang ICC sinay sa iya. Pero wala sang matabo nga pag aresto sinay sa iya katropang Alex. Matapos nga nagpagwa sang resolusyon ang Supreme Court kag may agreement between sa DILG secretary and nga hindi siya pag-arestuhon katropang Alex, no? So mga balantayan ini nga mga balita development sa national kagati ang party sa impeachment, eh, no? Pero ang party sa impeachment na overwhelmed katropang Alex ang events sa kagabi. No, makon mo kagabi nga last 11 media na sige-sige pa yang ano mo? Sige-sige pa ya ang pag-monitor naton sa sitwasyon dito, plus pagida katropang Alex nga mayara man sang mga rallyista nga supporter sang Duterte, no? And Oh, sa aton sini nga mga tag palamati, no? Nga nagarali man sa Sagwa. Ang pinaka-latest ta, mga katropa, ari pinaka-latest ta, sa aton sini nga mga tag palamati. Ginkumpirmar sang isa ka senador sa isa ka interview nga nakagwa na sa Senate building si Senator Bato de la Rosa at around 2:30 a.m. So po silingon atong balita kaina. Aga pa nga naglanog nga si Senator Bato de la Rosa na nakagwa kaina sang kaagahon, nagwa na kaina sang kaagahon sa Senate building. So konpirmado gid man katropang Alex. Na konpirmado nga nakagwa or wala na sa Senate building si Senator Bato de la Rosa. Inabase sa kompirmasyon sang isa ka senador sa interview sang GMA News nga nag-gwa kaina at around 2:30 a.m. Wow. So why na da si atong ginakuno-kuno kaina nga nakagwa si Senator Bato de la Rosa? Ti why na ginmanda? No, wala na ginman gali sa Senate building kaya nakagwa na kaina sang kaagahon sa aton sining mga kauturan kag mga taga palamati. So more updates, no? Ti oras-oras may mga dalagko nga mga developments din sa aton sining mga katropa. Parte sa sa sitwasyon sa nagakatabo dito sa Metro Manila, especially ang attention sa Senate building sa aton sining mga taga palamati. Ginahulat man aton ang nagakalain-lain nga mga reaksyon sa aton sining mga senador kaina nagalantaw kita kag nagapamati kita sa mga interview sa mga senador. Isa sa mga na-interview kaina si Senator Jinggoy Estrada and sa pagpamati naton kaina daw ang tenor sang iyang interview kaina nga daw hindi mapatawad, no, ang natabo katropang Alex sa Senado nga tensyon nagkagabi nga nagresulta sang paniro or paglinupok nga nabatian kagabi sang aton sining mga kauturan. Last on si Jess sang aton oras sa diri sa aton sining pagpangalagad sa sentro. While daw halos sa ginaporga kita katropang Alex sa mga dalagko nga mga balita nasyonal, no? Diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo, dapat mangin updated man kita, no? Sa aton sa nga mga taga palamati, kag dapat may pakialam kita para sa mga sitwasyon dito nga nagkainabo dito sa national mga katropa. Last 11:11 na ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad para sa inyo nga mga reaksyon, opinion na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Sa pihak na bahin, diri sa aton sa lokal, may mga dalagko man kita nga mga developments ini sa mga balita lokal diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ay, by the way, dumduman nyo si Mel Carrion. Sino nakakilala kag nakadumdum kay Mel Carrion? Si Mel Carrion, isa ini siya sa ginakabig perennial candidate. Ay, kada may eleksyon niya katropang Alex. Kada may eleksyon si Mel Carrion, naga-file ini siya sang iya sering certificate of candidacy. Di kahapon ang balita nga nagtaliwan or napatay si Mel Carrion. So magluwas si Mel Carrion nga kinalang perennial candidate. nga sa tagsag ani may eleksyon naga-file sa sang iyang nga COC. Kinalaman ni siya nga ano mo nga agent sang insurance sa katropang Alex. So napatay siya, ang edad niya is 84. 84 ang edad niya kag daw komplikasyon ang kagkatigulango naman katropang Alex eh. Kulang na gid man si Mel Carrion mo. Si Mel Carrion taga Mandoriao ini siya katropang Alex. Pag masami mo ni siya makita sa mga kapihan diri sa siyudad sang Iloilo, kag kilala ni siya halos sang makatapo sang media diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Kay ti ano ang agi ni siya pa file ba, kung di ko magsala, nakaagi man ni siya file sang presidente katropang Alex mo. Kagdumduman ko ni kagi ko ni siya interview katropang Alex, abi mo kung ano ning iyang partido kada mag-file sa COC. So din niya ano ni yaya mo, PPP mo. PPP ning iyang partido. Ano gani? PPP. Pero hindi iya pamati pa uli kang magpamusi-musi. Basta PPP ni ang iyang partido. Mangkuton sa kung ano ang meaning sang partido niya. Niya PPP ah. PPP, laban-laban pierde. LLP gali. LLP. Laban-laban pierde. Pero sa mga kakilala ni Mel Carrion, sa mga supporters niya man eh. Kay ti makunwa bla kada eleksyon na dako man buto nga makuha ni Migota Mel Carrion mo. Pero napatay siya no kahapon at ang iya sining edad is 84 no, sa aton sining mga tagpalamati. Las 11:14 ang aton oras sa pihak nga bahin sa balita lokal. Dalag ko ang mga balita lokal para daw maiban man katropang Alex. Dumduman nyo si former mayor Jed Patrick Mabilog. Si former mayor Jed Patrick Mabilog gin-appoint kag nagsumpa na siya kahapon sa kay Secretary Ralph Recto and kay kay Secretary John Vic Rimulyas ang DILG. Kaya ginapoint siya as a DILG Undersecretary. Si Mayor Mabilog, kung madumduman sa aton siling mga tagpalamati, nangin kontrobersyal ang iya siling pangalan during sang iya siling term of office as mayor dere sa siyudad sang Iloilo kay sang tiyempo ni Anay President Digong Duterte. Makapila ini siya kabeses nga ginlawag ni former President Digong Duterte kag nadawit ang iya siling pangalan ginalink sa illegal drugs as protector sang illegal drugs way back mga 2016 no, kung di kita magsala, and 2017 why ni siya makatapos ang iya siling term. Nagpalagyo ini siya diri sa Iloilo kag naglakat sa ibang nga pungsod. Malawig ang iya siling nadula ini siya diri sa siyudad sang Iloilo kag nagpaamulya sa ibang nga pungsod and makaligad ang pila ka tuig after nga natapos na ang term ni former president Digong Duterte kag tiyempo na ni President Bongbong Marcos nagpauli ini siya. Ano ni siya nagpauli man? Kung di ko magsala, before election, bala mo? Before election, nagpauli ini siya. Tapos, ang na why di siya makatapos ang iya

0: Alex, ang mga background and ginhingadlan si former mayor Jed Patrick Mabilog. Di kahapon tinagsumpa na siya eh. No? Gin-appoint siya as undersecretary sang Department of Interior and Local Government. Tekon magambal ka nga Department of Interior and Local Government ang mga LGUs under ni siya. Under sa DILG mo. So, halin sa barangay, pakadto sa banwa, pakadto sa probinsya, katropang Alex.
1: Centro.
0: DILG mo, Department of Interior and Local Government. So, nagsumpa na siya kahapon dito sa kay Secretary Ralph Recto, mga katropa. Nakita naton sa pag-take out niya ara ang presensya ni Congresswoman Jamjam Baronda, no? Ara man ang presensya ni NIR director sang LTO si Director Jack Conlo. Araman si Mr. Ariel Castañeda, ang nakaputi ng isa, hindi ko gawa kilala. Pero so far, ang tatlo, tiyan mo nang kilala naton, katropang Alex. No? So, mga latest development, diriya sa balita lokal, diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ara na si former mayor Jed Patrick Mabilog sa DILG, undersecretary. Te kabilugan nga pungsod ni katropang Alex, no? Pero so far mo ng mga background before sang appointment ni former mayor Jed Patrick Mabilog as undersecretary sang Department of Interior and Local Government. Las 11:20 ang aton oras sa diri sa aton sila nga pag pangalagad. Di masadya na, no? Katropang Alex, di ba? Sang chimpo ni Senator Bato de la Rosa, siyang PNP chief, no? Tapos si former mayor Jed Patrick Mabilog te do nagbaliskad. No? Nagbaliskad ang amo gin man inchakto gin man ang hambal nila, no? Pawider-weder lang ah. Libot-libot lang.
1: Sentro.
0: Pawider-weder lang. Sa aton sa ding mga taga panamati. Last 11:21. Mabuhay kami anay ni katropang Alex. Balikan tang inyo sa ding mga reaksyon na minsahe. Diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro. Again, para sa inyo mga reaksyon, opinion, minsahe, padala lang sa 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrola Iloilo. Kaya aton sa ding nga pagabasahon, diri sa aton sa ding nga pag pangalagad. Magabalik kita sa aton nga pag pangalagad. Ini nga bahin sa aton nga pag pangalagad ng buylog nga ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3, mga suplemento ning kinahanglanon ta para hindi kita magkabalatian bisan anong kinaburigal ba katropang Alex. Ang importante, panumdumon tayang aton nga ikayong lawas. Kay tikon magkinaburigal kag pigado pang imong ikayong lawas, magkabalatian ka, may lang kon may bulig man ng gobyerno sa imo, no? Kay kung ma-hospital ka subong ya, kaugalingon mo gidya. Kung makakuha ka man sang ayuda, ayawan ka pa pila. Importante ang aton nga immune system, ang aton ikayong lawas. Magtumar kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kaya ang Santon Plus Gold Herbal Capsule na mayaras ang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Kombinasyon sa mga prutas kag utanon. Mga health benefits nga makuha naton para nga malikawan naton ang mga pamalatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ibang pa nga mga klase sa balatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule,

0: Mas gin pa baskog, mas gin pa maayo, good nga mangin epektibo para sa aton nga ikaayong lawas. Ang mga health benefits nga makuha nato nagikan sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kagas, perolina. Certified halal sa aton nga mga katropa. Pero sa pagtumarta, sang santo na plus gold herbal capsule, upda naton sang santo na vitamin C, ang alkaline-based kagnan acidic nga vitamin C, ang vitamin C nga nagikan sa santon, nagabulig sa pagbabaskog sang aton nga immune system. And ang premium D3, nga ang premium D3 nga mayara sang vitamin D3, virgin coconut oil, kag malunggay oil extract, nagabulig sa pagbabakod sang aton sili nga makatulanan, nagabulig agod nga malikawan naton, may pambato kita sa mga viral and bacterial infections. So tandaan naton, the superior and the ultimate trio, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kaga Premium D3. Aprobado sa Food and Drugs Administration, mabakal naton sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generika sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online, sa Shopee Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Magabalik kita sa aton nga pangalagad pagkatapos sang aton nga mga commercials. Please stand by.
1: XFM.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss...
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod mi sang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta. Pero dali langit bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: XFM.
10: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
11: edukasyon.
10: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang tumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
10: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
10: Kilala ang Evergreen Herbal Capsule sang yesi ni manami nga epekto sa aton ikaayong lawas. Ini nagaserbe nga pang-cleansing, nourishing and balancing. Cleansing tungod sang mga fibers nga ara makita sa mga sangkap sini. Kasubong abi sang turmeric, malunggay, wheatgrass kag barley grass. Nourishing kay bastante ini sa mga bitamina kag minerals nga yaraman sa mga sangkap sini. Halimbawa lang, vitamins A, B, B complex, C, E, K kag mga minerals para sa bisang calcium, magnesium, iron, phosphorus, potassium kag madamo pa. Balancing tungod ginabuhinan ng sobra kag ginadugangan ang kulang sa aton kalawasan. Halimbawa, kung kulang ka sa vitamin A, ara may saluyot. Kung kulang ka naman sa calcium, ara naman ang balunggay. Kag ari ang mga halimbawa nga sobra sa aton kalawasan nga ginabuhinan sang Evergreen Herbal Capsule. Sobra nga sugar, di kung diabetic ka, ara man ang ampalaya, ang balunggay, barley grass, tugabang o kung saluyot, kag iban pa. Kung taas naman ni musini nga dugo, ara man ang turmeric. Sulo sa pagtuon, ara man ang ampalaya, ara man ang balunggay, kag madamo pa. Mansugiran ta kamo, madamo na kag nagadamo pagin ang nagagamit kag nagatumar sang Evergreen Herbal Capsule. Estudyante, maestra, driver, kargador, kag ilan ang pamatudan ang kaepektibo sini. Nagkalain-lain nga lugar, Cebu, Bacolod, Palawan, Antique, Capiz, kag madamo pa.
4: Kumalik si Amerika po yan, kag Baldusa. Kaso po siyang nakatay ka po sa Evergreen Herbal Capsule, sa gamit na kalawat siya.
5: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil. No? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
11: Fred Dasi, second year college student. Salamat sa Evergreen Herbal Capsule. 2 months ang bisan nang ako'y uminom nito. Lumakas ako at makapag-aral ng maayos.
1: Edukasyon,
10: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
10: Ari pa ginang manami kay may Evergreen Herbal Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Nadugangan ang aton sininga panaming, nadugangan ang aton sininga proteksyon para sa ikaayong lawas.
1: Edukasyon,
10: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
10: Siling sang iban, hindi ka magpatama inom kape kay base nervyoson ka. Ang Evergreen Herbal Coffee Mix, kung masubrahan kaya sang inom, mas protektado ka. The more nga damo ang imo sininga inom, the more nga nagadamo ang imo sininga proteksyon. Ang sangkap nga turmeric, anti-inflammatory, antioxidant, makabulig sa hypertension. Ang balunggay, pang-diabetes, pang-high blood, kag madamo pa. Naganami pa imo sininga panit, kag imo sininga buhok, kag ari pa ang malupit, ang mangustin, nga ginatawag na superfood. Ang mangustin mahimo makabulig sa pagpanubo o kung pagpakupos sa mga nagapalang hubag-hubag o kung arthritis. Ang mangustin napamatunan na nga may antimicrobial properties sa pag-away sa mga infeksyon nga dala sang bakterya kag fungi. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon,
10: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Plantain Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Plantain Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Plantain Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-assisted pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-assisted pain.
5: Kangkarang pain.
6: Fast and safe.
5: Assisted pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assisted pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Madiet na kubuwas ah.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Centro.
1: Las 11:36 sa atong oras, pabalik sa atong nga pagpangalaga diri sa Sentro sa XFM 100.7 na Iloilo sa atong nga mga katropa. Ginabantayan naton kay may mga balita nga magapatawag sa nga press briefing si Secretary Clara Castro upod sa kay NBI Director Matibag kag subong man sa Philippine National Police mga katropa. Ginabulubantayan naton katropa ng Alex, basikon pwede mo na ma-monitor para ma-ibaloon ta kung ano ang explanation kag basikon makaabot pa man sa aton sa nga pagpangalagad katropa ng Alex. Ang nakaschedule nga press briefing ni sang ni Secretary Castro diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mga minsaya na isang aton sini nga mga taga-Palamati kay kagawad Ruben Darulio. Good morning, happy listening dira sa Barangay Lingkod sa Banwasang Dingli. Kagawad, kamusta lang da? Mayong aga lang. Also good morning man sa kay Ma'am Sel sa Balenya Malones. Good morning Sir Mario. Kay Bao si katropang Jimboy Bilchis Muya. Boy, musta na boy? Dira sa Barangay Suok Arevalo. Kamusta na nung mayong balita da sa Barangay Suok? Daw dayon agad, boy. Dayon agad. Good morning na da. Kay nang Evelyn Hagulino, dira sa Barangay Balabag sa Banwasang Pabia. Good morning, happy listening. Kay Ma'am Emily Alteliero, happy birthday. Kay Cap Isidro Boboy Milancio sa Barangay Madong sa Banwasang Haniway. Nga nagahiwat subong sa birthday. Happy, happy birthday, good, no? Kay Cap Isidro Boboy Milancio. Good morning again kay Ma'am Emily Alteliero, no? Good morning, happy listening lang, no? Diri sa aton siring pagpangalagad sa Sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Kay Cap Bots sa Florentine, Cap Bots. Long time no si Cap Bots sa Florentine ba? Kamusta ang barangay katropa kapihan sa Muloda? Good morning man sa kay Cap Pato Kimsing, kay Cap Ising Villanueva. Sang Ising Pansit Mulo, ang pinakamanamit nga Pansit Mulo diri sa syudad. Hindi lang ka diri sa syudad, kundi bilog pa nga Pilipinas. Cap Ising Pansit Mulo. Good morning landa, happy listening lang. Dira sa managapamati, isubong sa managapangapi sa Barangay Katropa Kapihan sa Molo. Kay Caprilan Derbias, Cap, musta na nung mayong balita? Kay Rinaldo Abeto, sir, good morning. Katropang Mara, good morning. Happy listening lang. More power, God bless you and your family circle. Kay Apple Tabanda, good morning. Happy listening. Kagadira man sa Maymay sa Bukuhan. Good morning. Happy listening landa sa mga taga Maymay sa Bukuhan nga nagapamati sa aton sa mga naga panyagada, no? Thank you nga naga monitor da sa mga nagapabuka sa aton siring mga taga Palamati. So standby sa aton siring mga katropa. Ay gina daw sintro abi gini subong sang mga balita sa national abi, no, sa aton sini nga mga katropa, labi na ang gina bulubantayan naton ang press briefing ni Secretary Clara Castro. Ni tita nyo Claire katropang Alex. Kaya daw maupod ko no kag maaperto ang taga National Bureau of Investigation, ilabi na si Attorney Melvin Matibag, no, nga daw ang mga statement nga mayara inconsistent katropang Alex, no, kayo na kagabi sa interview sa iya sa makatapos sa media, ginapanindugan niya nga wala sang taga NBI sa Senate premises and ato dito sa isa ka hotel para sa isa ka fellowship. Pero sumunggi lang aga nagpagwa man sang confirmation ang Southern Police District na ang nagpalupok no sa sunod sa sulod sang Senate building amo si Mel Oragon. Tiyang pamangkot sinikon ginapanindugan sang NBI director nga wala sang taga NBI sa Senate premises or sa Senate building ti paano nga nagwa niyang pangalan kag paano nga atoya dito si si Oragon to si Mel Oragon nga driver na identify nga driver sang National Bureau of Investigation na no? Ti paano paan ang panangkot katropang Alex paano ma-explain ni Director Matibag nga wala dito sang taga NBI kay siling sang PNP may ato dito ang nagpalupok dito is driver sang NBI diba? Driver sang National Bureau of Investigation inakon pamatian naton ang mga interview siya sa kay Attorney Melvin Matibag sang NBI no? Right after sang insidente nga natabo kagabi nga nagtugas ang atensyon kag may paglinupok sa sulod sang Senate building. Basi dugay-dugay pa ng katropang Alex, medyo monitoralan da. Eh, kung ara kiron, basi kung pwede, kung makasulod pa sa atong sining program, basi kung mapasulod ta, kag mapamatian ta ang latest development, latest nga explanation, investigation, sang National Bureau of Investigation and also sang Philippine National Police. Diri sa aton siling pagpangalagad. Last 11:43 sa aton siling mga katropa while sa aton siling mga tagpalamatita tagpalamatida nga nagahulat kag interesado sa mga updates sa aton siling mga tagpalamati pangapihin nyo blanay katropang Alex. Na? Pangapihin nyo anay. Pangapi ka mo da sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Hindi gani, Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix. Piliin nyo lang. Tatlo ka mga variants sa aton siling kape. Piliin nyo lang da kay inatanan nga mga kape ang healthy kag may health benefits. Hindi ka mo iyang makuha. No? Sa aton siling matag panamati. Number 1 ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen na mayara sang mangosteen, may moringa, may garlic, may spirulina, may turmeric, may real coffee beans kag sweetener stevia, gindugangan sang Glutathione and Collagen ang mga health benefits nga makuha nyo da. Ilabi na ang nagabulig agod nga mangin manami ang aton siring pamanit mangin manami ang aton siring ikaayong lawas da sagay ka mo ka pinangapi dasang kape nga tapos nyo pangapi ga palpitate tughan nyo ga sakit ulo nyo hindi ka mo katulog ga taas ang inyong sugar level ga taas ang inyong acidity level so islinin nyo sa mga kape nga healthy ang Glutathione tinagabulig sa pagagaputi ang ibang gani gatake na gani oral para nga magputi katropang Alex no? Tiyari sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen magluwas nga madamo ka mo sa mga health benefits nga makuha may Glutathione and Collagen pa ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen tasubong dapat mangin bataon kita katropang Alex hindi kita magsagay ka pa stress kay ang stress ni isa ni sa mga nagakos ang pamalatian man mo no kagdali kag atigulang kon permay ka stress katropang Alex hindi bla so pangapi ka mo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa magluwas dira kon nagapangita ka mo yan sang kape nga aroma lang ang panimauan nyo, pero wala yas ang caffeine. Kagbisan bata, pwede ka pangape Santon Plus Coffee Mix. Amo ng original nga Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, bata ka man o kunti gulang, pwede gid kapin pa kung may mga hormonal imbalances kada, may prostatitis sa mga lalaki da, no? May prostatitis o kung paghubag sa prostate, may isoflavones din nga makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa lawas ta ilabi na sa mga kababainhan. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton sa nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix nga mayara sa mangosteen, real coffee beans, and sweetener amo ang stevia. Para naman niya sa mga real coffee lover, no? Sweetener niya stevia. Ang Santon Plus, ang Santon Gold Coffee Mix, to iyakina, ti damo sa mga ingredients sa riya, sa mga may diabetes, no? Pwede gid may mangosteen, vitamin D3, stevia ang sweetener. Ang kape nga may vitamin D3 kag ang vitamin D3 nga ara sa kape. So, tatlo ka mga variant sa aton sini nga kape. Pwede gid ninyo mapilian. Inatanan-tanan mga kape nga healthy nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal naton sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, basta pamangkutan nyo lang da sa ang produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa, or sa Yes to Health Wellness Center. Kaya dira sa Yes to Health Wellness Center, tanan-tanan nga mga produkto di kalidad, nga mga produkto kagarantisado, nga mga produkto epektibo, mabakal nyo dira sa Yes to Health Wellness Center. Tanan-tanan nga mga Yes to Health products. Kag kada adlaw may libre pa dira ang konsultasyon ara si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant, nga mag giya sa inyo sa mga program of supplementation. Tudloan kamo da kon paano kamo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan, nga wala kamo nagaayo sa inyo sa nga mga balatian. Damo naman kamo sa mga ginainom da nga mga bulong, pero daw why ni ano why gina why gitsang kayuhan, diba? Si pa lang dira sa pagpakonsulta ninyo kung kaisa depende mo lang ang katropang Alex sa lifestyle ta mo, depende sa maginakaon ta, no? So bisita ka mo da kay adlaw libre dira yang konsultasyon. Alin Domingo tubtob Biyernes, alin las 9 sa aga tubtob las 5 sa hapon. Libre ang inyo sila nga inugbayad nga para sa konsultasyon, idugang nyo na lang na, no? Nga ibakal sa mga suplemento. Naton, nabatian namon sa XFM, magpakonsulta ka mo. Naton, batian ginamon sa XFM nga libre daya ang konsultasyon, libre ang konsultasyon da. Te pagambal nyo na, nga nabatian nyo de sa XFM, no? And sa aton sa mga class members, pag ide, no? Kanto ka mo da, magpakonsulta ka mo, libre daya. No, sa Yes to Health Wellness Center. So, bukas sila halin Domingo to Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. And pwede ka muna makakadto, mandira si Ma'am Isen Malio Estrera, si Ma'am Gina Impinado, na mag-assista sa inyo sa painyo sa ringang pagpadulong. Or, hindi ka na-contact ka mo sa cellphone number ni Dr. Ray Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221, or 329-3396. Tandaan, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Sa mga katropa patrollers naton, galibaw sa aton siling XFM taxi patrollers, bawo pulo pasensya gid, no? Kay daw alang-alangon kita sa oras, katropang Alex, no? Magasunod na ang XFM news nationwide sa aton siling mga atag palamati, no? Sa aton siling mga katropa daw alang-alangon gid kita. Naka-schedule kung tani nga mag-report subong sa aton si katropang Jimuel Dilit. Sa aton sila nga mga katropa. Sige, ako hindi subong, kaya daw damo gidabi sa mga dalagko ng mga balita nasyonal na ginpang tutukan ta. So, buwas ah, no? Sa aton sila nga pangalagad. Ano lang ko anay? Ayok lang ko anay? Buwas lang galing, bawi lang kami ng katropang Alex. Buwas kay alang-alangon kita sa oras. Ay, paring boy Mortel, paring boy! Di, may nag-apply na da. Katropang Alex, ba si may kilala ka to? ga pangita ubrab lang barbero. Barbero, basta barbero. Ga pangita si Paring Boy to. Ang Vince Barbershop. Ang porsyentuan ay 60-40. Libre kaon, pamahaw pa niya, gapa niya. Pon katro pang Alex. Oh. 60-40, 60 sa Manugunting, 40 lang sa kay Paring Boy. Kaya makon muna ang pabor. Tapos libre pa ang pagkaon, libre ang pamahaw, panyaga, panyapon. Pati kape, libre ah. Pwede na kadto kay kadto na kay Paring Boy Mortel, no, sa Vince Barbershop. Para lang sa kilid sang Ungka Flyover, no, sa aton sini nga matag palamati. Kay Kagawad Rodrigo Montaño, Gawad, good morning. Also sa kay Kagawad Tony Itoriaga, kay Kagawad Alan Ilanggos, kay Ronel Daroca, no, good morning, happy listening. Kay Gabi Gabo, da, good morning, happy listening. Sa aton sini nga mga katropa. Kay Jules Espinosa Hinlo, bao. Long time no see ba. Sige, sige. Kay Mrs. Donahino, kay Junjun Lisada, no? Sa aton sini nga matag palamati. Daw lang alangon kita sa oras. Ay sa nagapamangkot sa ikapila nang weekly draw naton gani sa Santo Ninex FM, libo-libong papremyo. Bantayan nyo sa mga may entries da, ihulog nyo kay Buwas ang draw, no, sa hapon, no? Sa simple man lang ah, no? Ika-11th draw na. Oh, damo na gali, no? Buwas, ika-11th draw sang Santo Ninex FM, libo-libong papremyo. Apat mala na ka mga produkto ang pwede niyo magamit nga proof of purchase sa aton siring XFM or Santon and XFM libo-libong papremyo. Ang Santon na Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang lima ka sachet sina, empty sachet. Ang isa ka blister pack sang Santon na Plus Gold Herbal Capsule. Ang isa ka blister pack sang Premium D3. And blister pack sang, isa ka blister pack sang Turbo Dietary Supplement Formen. Equivalent na sa isa ka entry. Ang inyo dahil mo, onti kabudlay eh, no? Sulat kag subre. Tapos kabudlay nga paghulog, diri sa inyo sila nga entries sa XFM Iloilo. Aray kami sa lot 13 and 20 sa Villa Consolacion sa Barangay Tabok Suba sa Distrito Sangharo. Butangan nyo lang na ang subre, white long size envelope. Butangan nyo ngalan nyo, address nyo, edad nyo, signature nyo, cellphone number, and proof of purchase. Nga sa gin panglawag naton katropang Alex. Kay ang ano sina grand draw 50,000 pesos, first prize, second prize 30, and third prize sa 20. And 10 consolation prizes nga tag 5,000 pesos. More entries, dako ang inyong chance na magdaog sa aton sini nga promo. Sige, kaya daw lang langon ang kita sa oras. Diri sa itong pagpangalagad, magasunod na ang XFM News nationwide sa Diligid Lang Madugay. Sa pangalan sa aton siling technical partner, katropang Alex Saspa. It's turbo time na, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa mga kaglabuwas, kaganibas kong kako nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumaras ang isa kakapsula kay sigurado na mas mabakol kag mas manami ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Amo galing na pamangkot ni Pang Rodolfo Dilapos Jr., ang aton nga XFM taxi coordinator. Sige nga tagpila ng turbo man. Opo, kay katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
0: Centro. XFM. Mga katropa, excited!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansumong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per me, nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: XFM. XFM.
9: Sayas. Mindanao.
10: Mindanao.
9: At ngayon sa Mega Manila.
10: Mega Manila.
9: Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
11: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte tinanggap na ng Senado. Senator Amy Marcos binatikos naman ang pagkantala ng impeachment transmittal.
12: Senator Amy Marcos nanawagan sa Pangulo na pansamantalang sibakin ang ilang NBI officials.
11: Senator Bato de la Rosa wala na sa Senado.
12: Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. posibleng hindi na bumaba sa pwesto dahil sa isinusulong na charter change ayon kay VP Sara Duterte.
11: Department of Energy, mga katropa, inatasan po ang NGCP na resolbahin ang transmission constraints sa Luzon at sa Visayas grid.
12: Balitang regional, 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwalang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsams ng Coast Guard.
11: Balita international naman, Hanta virus. Hindi po panibagong COVID-19 pandemic ayon niyan sa World Health Organization.
12: Sa balitang showbiz, kasani na Bea Alonso at Vincent Ko kansilado umano dahil sa prenup agreement.
11: At sa sports, tambalang Alex Ayala at Hailey Baptiste laglag na sa doubles ng Italian Open.
9: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: Pananghalian po ng Webes, katropa, 14 sa buwan ng Mayo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide at live din mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 97.9 XFM Davao.
12: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
11: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
12: At ako naman si katropang Melanie Ocampo.
9: XFM News Nationwide.
11: Sa detalye na ng balita, katropa, tinanggap na po ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kay House Secretary General Cheloy Garafield itong Wednesday, ngayon o kahapon po ng gabi, Mayo 13. Dumating sa Senado, mga katropa, ang House Committee Report Number 261 at House Resolution Number 8989 kasama ang mga mahalagang annexes at USB devices na magsisilbing basehan din ang kaso. Bukod dyan, kasama rin ang hindi binuksang kahon na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing transmittal ay hudyat ng formal na pagsasali ng usapin sa Senado para sa nakatakdang paglilitis sa Vice Presidente.
9: XFM News Nationwide.
12: Samantala, tinawag na Senator Aimee Marcos na isang political maneuver ang pagkaantala sa pagpapadala ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara patungong Senado upang kontrolin umano ang tiyempo ng paglilitis. Iginiit ni Senator Marcos na hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mababang kapulungan na inaayos pa ang mga dokumento dahil marami silang tauhan at kagamitan, lalo na't noong nakaraang taon ay nagawa nilang i-transmit ang mga katulad na papeles sa mismong araw ng botohan. Bilang depensa, sinabi naman ni Representative Terry Ridona na mas malawak ang ebidensyang nakalap ngayon kumpara noon at kinakailangan maging maingat ang Kamara upang sumunod sa mga bagong alituntunin ng Korte Suprema at matiyak ang due process sa gagawing paglilitis.
9: XFM News Nationwide.
11: Nagpahayag po ng galit at lungkot si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague kaugnayan ng tensyong nangyari sa Senado. Binitikos ni VP Sara ang anay kawalan ng respeto sa mga institusyon at ang paglabag sa karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binibigyan din ng Vice Presidente na walang jurisdiction ang anumang international tribunal sa Pilipinas at ang pagpilit sa pag-aresto sa mga opisyal ay may tuturing na extraordinary rendition o sa pilitang pagdukot sa halip na legal na pagsuko. Tumanggi naman si Duterte na magbigay ng detalye kaugnay sa kanyang impeachment case at ipinaubayan na lamang ito sa kanyang legal team habang nanatili siya na nakipag-ugnayan sa kanyang mga kaalyado para magpaabot ng suporta kay De La Rosa.
9: XFM News Nationwide.
12: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nalaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naganap na tensyon sa Senado matapos itong mapanood ng ama sa telebisyon sa loob ng kanyang ICC Detention Unit. Ayon sa Vice Presidente, bagamat wala siyang balak ipaalam ang sitwasyon, ang dating Pangulo na mismo ang nagtanong tungkol sa balitang namomonitor nito, partikular na ang tangkang pagkuha kay Senator Ronald Bato de la Rosa at ang posibilidad ng pagdala sa ICC. Bilang suporta, tinayak ni VP Sara na nakikipag-ugnayan siya sa mga kasamahan ni de la Rosa upang alamin ang mga kailangan tulong at proteksyon ng Senado sa gitna ng banta ng warrant of arrest laban dito.
9: XFM News Nationwide.
11: Mga katropa, inaresto po ng mga otoridad ang isang driver ng National Bureau of Investigation matapos umano na magpaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay itong Miyerkules nga ng gabi. Kinilala po ang suspect sa alias na Mel Oragon, 44 years old, na agad dinampot ng mga member ng Senate Security Detachment. Sa ngayon, inaalampan ng polisya naging motibo sa pagpapaputok ng baril.
9: XFM News Nationwide.
12: Sa nagpapatuloy na balita, nagpadala ng liham si Senator Aimee Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humihiling ng pansamantalang tanggalin sa pwesto si Melvin Matibag at dalawa pang mataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Ayon sa senador, mahalaga ang hakbang na ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhang naganap sa Senado na umusbong matapos ang ulat na tanggalin kang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusalia. Gid pa niya layunin ng pansamantalang pagtanggala ay mapanatili ang integridad at kredibilidad ng investigasyon at maiwasan na ang anumang hinala ng impluwensya o hindi patas na proseso. Wala pang tugon ang Malacanang sa naturang lihama.
9: XFM News Nationwide.
11: Naniniwala po ang political analyst na si Dr. Antonio Contreras na maraming butas o loopholes sa seguridad. Ang naganap ngang pamaril sa loob ng Senado kagabi na naglagay din sa maraming tanong kung pag-uusapan ang higpit ng pagbabantay sa nasabing institusyon. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, kinwestiyon ni Contreras kung paano na may mga armadong individual na nakapasok sa bisinidad ng Senado sa kabila din ng presensya ng mga otoridad at ang ipinatutupad na mahigpit na protocol sa seguridad.
13: Kasi ang daming tanong, may barilan, maraming CCTV doon, hindi man naman nakita kung sino bumaril. So yung nakita ko yung picture, puro dinding yung tinamaan. Correct. So what is there?
11: Mm-hmm.
13: Ang heavily guarded, di ba?
11: Mm-hmm.
13: Andun yung PNP, andun yung USAA, may militar pa, may marine pa, tapos may nakapasok.
11: Mm-hmm.
13: I don't want to expand any malice, but it sounds too good to be true. It sounds too staged.
11: Apo.
13: I could even say it's a badly written script.
11: Binigyan din pa ng political analyst na ang daming kinakailangang sagutin sa nangyaring insidente, lalo na't hindi dapat basta-basta nalulusutan nga ang seguridad ng isa sa pinakamahalagang gusali ng gobyerno sa bansa.
9: XFM News Nationwide.
12: Senator Bato de la Rosa, wala na sa Senado simula pa kaninang madaling araw ayon sa kapwa senadora. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
9: Live report.
14: Inumpirma ng isang senador na batay sa ulat ng Senate Secretariat, lumabas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina. Wala pang karagdagang ulat kung saan nagtungo ang senador matapos umalis sa loob ng gusali. Patuloy na hinihintay ang opisyal na paglilinaw mula sa Senado kaugnay ng kanyang paglabas. Ang ulat ay kasunod ng paunang tensyon at lockdown sa loob ng Senado dahil sa mga pangyayaring iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
9: XFM News Nationwide.
11: Mga katropa, ang DICT at ang CICC ay naka-alerto naman po sa mga fake news matapos ang gulo sa Senado. Katropa natin sa balitang yan, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
15: Nakaalerto ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng mga kumakalat na impormasyon online matapos ang kaguluhan na nagarap sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, may ikpit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang mga social media posts at iba pang online content na posibleng magbutyok, nakaharasan o magpalala ng tensyon sa publiko. Dagdag pa ng DICT, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi magagamit ang internet at social media bilang platform forma ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
9: XFM News Nationwide.
12: Mga katropa, mariing pinuna naman ng labor leader at aktivistang si Leody de Guzman ang mga naging aksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Binatikos ni de Guzman ang panawagan ni de la Rosa sa publiko na magsagawa ng vigil upang harangin ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at CIDG na aniyay isang desperadong hakbang para takasan ang pananagutan sa batas. Aniya handang isakripisyo ni Bato ang kaligtasan ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag lamang siyang makulong at maipadala sa International Criminal Court.
9: XFM News Nationwide.
11: Nagpahayag po ng pangamba si Vice President Sara Duterte sa mula sa The Hague, Netherlands, nang isinusulong naman na charter change ay maaaring maging daan daw para manatili sa kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos lagpas sa kanyang termino. Ayon sa Vice Presidente, mga katropa, dapat unahin ng administrasyon ang pagbangon ng ekonomiya sa halip na pagtunan ang mga usaping politikal na ginagamit lamang para pahinain ang mga nasa oposisyon, kabilang na ang kanyang ama at si Senator Bato de la Rosa. Binigyan din pa ni VP Duterte na ang usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay isang seryosong banta sa demokrasya. Dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino dahil posibleng hindi na umalis sa pwesto ang kasalukuyang liderato.
16: XFM News Nationwide.
12: Samantala, Pangulong Marcos Jr., biyaheng Pampanga para sa dalawang aktibidad. Tropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
17: Biyahin Pampanga ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport sa nabahagi ng Clark Global City Area. Kabilang sa mga pasilidad nito ay ang emergency room, operating rooms, outpatient department at diagnostic services. Mula roon ay didiretso ang Pangulo sa Clark Picnic Grounds sa Clark Civil Aviation Complex. Doon naman gaganapin ang bawat bayan makikinaban program kung saan inaabot ng Pangulo ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
16: XFM News Nationwide.
11: Nagain po ng resolusyon ang mga bayan block sa Kamara para paimbestigahan aumano'y red tagging, online harassment at disinformation activities ng PGMN o tinatawag na Peanut Gallery Media Network. Sa House Resolution Number 1009, binanggit ni na Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co at Act Teachers Representative Antonio Tino ang ilang videos ng PGMN na aumano'y nag-uugnay sa Makabayan Block at mga progresibong grupo o sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Pinanawagan din ng mga mambabatas na alamin kung may nagamit na pondo ng gobyerno sa pagpapakalat na nasabing content, lalo na't iniulat na nai-repost at na-promote ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-LCAC.
16: XFM News Nationwide.
12: Samantala, inatas sa Department of Energy Secretary Sharon Garin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agad na ayusin ang operasyon ng mga apektadong transmission lines sa Luzon at Visayas Grid upang maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon ng kuryente. Binigyan din ng kalihim na mahalagang maibalik sa normal ang daloy ng enerhiya sa lalong madaling panahon upang hindi na maulit ang mga napaulat na disruption na nakaka apekto sa mga consumer at negosyo sa mga naturang rehiyon. Tiniyak ni Garin na nakatutok ang kagawaran sa pagbabantay sa galaw ng NGCP para matiyak ang seguridad ng supply ng kuryente at mapanatili ang katatagan ng grid sa gitna ng nararanasang init sa bansa.
16: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
11: Mga katropa, alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po ay sabayan din na napapahinggan sa pamamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
16: Balitang regional.
11: Diretso na tayo dyan sa bahagi po ng Davao, yung tent ID nilinaw na ligtas bisitahin ang AOR nito. Pagpapaingat ng Australia sa pagbisita sa Mindanao, igagalang naman ng militar. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
18: Nilinaw taong ngayon ng 10th Infantry Aguila Division na walang dapat ipangamba ang mga turista sa kanilang seguridad kung bibisita sa area of responsibility nito. Ito ay kasunod sa inilabas na travel advisory ng Australian government kung saan pinag-iingat nito ang mga mamamayan kung sakaling bibisita sa Pilipinas, lalo na sa mga bahagi ng Mindanao mula sa banta ng terorismo at kriminalidad.
19: Only speak sa 10IB area of responsibility, no? Which covers the whole Davao region and parts of the adjacent provinces like Sarangani, Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur and Surigao del Sur. First of all, ato ang ginatagagrespeto ang sovereign prerogative sa Australian government on issuing travel advisory sa iyang mga citizens.
18: Ayon kay 10IB spokesperson Major Ruben Gadot, ginagalang nito ang desisyon ng Australia sa paniniwalang bahagi lamang ito sa inisiyatiba o kanilang precautionary measure.

0: Karaang buwan ng Disyembre taong 2025, nang kumitil ng nasa 15 katao ang nangyaring mass shootout sa Sydney Bondi Beach, kung saan napag-alamang tumira ng halos isang buwan sa Davao City ang mag-amang sospek na sina Sajid at Navid Akram bago ito bumalik sa Australia at ginawa ang kagimbal-gimbal na pagpatay. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Bahay ng dating Vice Mayor sa Emlang North Cotabato, pinaulanan ng bala kaninang umaga. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
2: Niratrat ng bala bahay ni former Emlang Vice Mayor Jose Lito Piñol kaninang alas 5.15 na umaga. Ayon kay Piñol, naghahanda siya para umalis ang bahay alas 6 ngayong umaga nang mangyari ang pumamarila. Tumama ang mga bala sa guardhouse ng dating opisyal. Ang mga suspek ay sakay ng motorsiklo at agad na tumakas. Tiwala si Piñol na posibleng may kinalaman sa politika ang pang-aatake sa kanya dahil wala naman siyang personal na kaaway at walang natanggap na pagbabanta sa buhay. Bagaman at walang tinamaan, hiniling ng opisyal ang tulong ng pulisya upang matutukan, maimbisigahan ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamarila. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
3: Bangkay ng 13 anyos na taekwondo gold medalist na nalunod po sa Sanchez Mira, natagpuan na. Katropa natin sa balita, Michelle Oriona, XFM, Tugigaraw.
4: Natagpuan niya kahapon ng umaga, Mayo 13, ang bangkay ng isang 13 anyos na binatilyong nalunod sa karagatan ng Sitio Carrillo, Barangay Damang, sa bayan ng Sanchez Mira. Kinilala ang biktima Sanchez na si Ramdol Salvador, isang gold medalist sa larangan ng taekwondo. Ayon kay Joviter Biado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan, nadiskubre na ilang residente ang wala ng buhay na katawan ng binatilyo habang palutang-lutang ito sa bahagi ng Barangay Masisit sa kaparehong bayan. Pinumpirma naman ng mga magulang ng biktima na ang natagpuang bangkay ay ang kanilang anak na unang naiulat na nawawala noong Mayo 11, 2026. Batay sa inisyal na ulat, nalunod umano ang binatilyo habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa taekwondo team. Kaagad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder, ngunit kahapon lamang tuloy ang natagpuan ng biktima. Nagpahatid naman ang pakikiramay ang lokal na pamalaan at mga residente sa naiwang pamilya ng binatilyo. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
1: 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwala ang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard. Patropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu. Live!
5: Nasamsam ng Philippine Coast Guard 7 ang tinatayang 95 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang koordinadong anti-smuggling operation malapit sa Pier 7 sa Mandawi City, Cebu. Natagpo ng ilegal na kargamento sa loob ng dalawang container van na umano'y ipinuslit sa pantalan. Ayon sa PCG 7, nagsimulang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang kanilang intelligence operative hinggil sa umano'y maling deklarasyon ng kargamento na nakatagdang ibiyahe patungong Gothong Wharf sa Pier 7. Nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan mula sa PCG Intelligence Unit, Coast Guard Station Central Cebu at Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas. Sa Panayama, ayon kay Station Commander Captain Jerome Lozada na nakatagap sila ng impormasyon hinggil sa kahinahinalang galaw ng kargamento sa lugar. Sa surveillance, namataan ang mga operatiba dalawang truck na naglalabas ng container van. Gayunman, kalaunan ay huminto umano ang mga ito at iniwan ang mga container sa malapit na lugar. Ilang oras na minamanmanan ng mga otoridad ang paligid, ngunit hindi na bumalik ang mga driver na naturang mga sasakyan. Ayon sa paunang beripikasyon, tumutugba ang mga container sa listahang una nang ibinigay sa PCG Intelligence. Nakipag-ugnay ng Coast Guard sa Bureau of Customs sa Cebu na siyang may jurisdiction sa pagbubukas at inspeksyon ng mga container. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ang humigit kulang 1,100 master cases ng umano'y ilegal na sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ang bawat master case ng 50,000 pesos, kaya umabot sa humigit kumulang 95 million pesos ang kabuuang halaga ng nasamsam na kargamento. Patuloy pang imbestigasyon o pamatukoy ang mga nasa likod ng operasyon at posibleng paglabag sa customs at anti-smuggling laws. Makatropa o galing na pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the

0: South Cebu City. Ito si Katropang Almimata XFM News.
1: At mga katropa, may git sa 1,500 na mga PUJ drivers dyan sa Iloilo City. Nabigyan po ng ting 5,000 cash relief assistance mula sa DSWD. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo.
0: Higit sa 1,500 ang mga public utility jeepney drivers sa Iloilo City ang nabigyan ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa assistance to individuals in crisis situations o IX program ng Department of Social Welfare and Development. Isinagawang releasing ng ayuda sa dalawang mga covered schemes sa distrito ng Haro at City Proper. Napagalamang ang naturang ayuda ay first tranche ng assistance para sa mga jeepney drivers sa syudad. Lubos naman ang pagpapasalamat ng ilang mga drivers dahil kahit papaano ay makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Matatanda ang Abril 8 nang unang nabigyan ng kagayang cash assistance ng DSWD ang mga tricycle drivers sa mga lungsod ng Iloilo, Pasi at Rojas. Hindi bababa sa 8,000 ng mga tricycle drivers ang nakabenepisyo sa nasabing programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
1: Katropang Melanie, na tili na lamang bilis ang LPA ang dating bagyong Kaloy na namataan last time sa layong 865 kilometers silangan ng Biran, Catanduanes.
3: Katropang Buddy, dahil dyan wala ng direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin ng localized thunderstorm.
1: Tatama ngayon, 47 ang heat index sa Butuan City. Ingat po kayo dyan, Agusan del Norte, Tinatuan, Surigao del Sur, habang nasa 43 naman tayo sa Metro Manila, particular sa NAIA at sa Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat naman ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog sa bandang nga alas 6:16 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Atid po sa atin ang balitang ito, katropa ng Santon Gold, nilinaw ng World Health Organization ang pagdating ng cruise ship na may kaso ng hantavirus sa Tenerife, Spain, ay hindi dapat ituring na panibagong COVID-19 pandemic dahil sa mababang panganib nito sa publiko. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, bagamat seryosong Andes strain ay kinasawi ng 3 pasahero, ay kontrolado daw po ang sitwasyon at wala na iba pang sakay ng barko ang nagpakita ng sintomas sa kasalukuyan. Tinaktang tanggapan na may nakalatag namang isolation protocol ang Spain, kung saan ang mga pasahero ay direktang iuwi sa kanilang bansa mula sa pantalan para ma-check na walang magaganap na transmission sa mga komunidad.
2: Showbiz News!
3: Ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Usap-usapan sa social media ang naudlot na kasala ni na Bea Alonso at businessman na si Vincent Co sa Spain matapos umanong hindi magkasundo ang dalawa sa provision ng kanilang prenuptial agreement. Dahil sa naging stalemate sa usapang legal ng kanilang ari-arian, napaulat na ginamit na lamang ng mga inulat nimbitahang kaanak at kaibigan ng kanilang mga naunang nabiling tiket patungong Europa para sa ibang mga lakad. Nanatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Bea at Co upang kumpirmahin o itanggi ang kumakalat na balita tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon.
2: Balitang Sports.
1: Segway tayo katropa sa balitang sports. Atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Bigong makapasok sa susunod na yugto ng Italian Open Doubles Tournament ang tambalan ni na Pilipina tennis star Alex Ayala at American partner na si Hailey Baptiste, matapos silang patawabihin ni Taylor Townsend at Katerina Siniakova. Score ay 6-2, 6-1, sa laban nila sa Rome, Italy. Hindi nakaporma ang tandem ni Ayala sa agresibong laro ng mga Grand Slam double champions na agad kumuha ng momentum at control mula sa simula hanggang dulo. Sa kabila po ng pagkatalo sa doubles, manatiling positibo pa rin ang kampanya ni Ayala sa tournament matapos siyang magpakita na magandang performance sa kanyang mga nakaraang qualifying matches.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide. Ayan pong pananghalian na ng Webes, May 14, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ay inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
3: Sa ngalan ng katropang si Brian DeFaz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
1: Katropa ng lahat, katropa Ocampo ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat! Mabuhay!
3: Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: kita, tropa. Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa ako na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo, nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobrang gitkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Maka-late na ko.
10: XFM.
14: Patropa mo.
13: Exciting.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: yung adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamatis ang programa The Secrets of Health. Wala nang pag-aaral. Manayanaya naman kag exciting adlaw sa inyo tanan. Lulupod naman kita sa pag-istorya kag pag-discovery sa mga sikreto sa mga pagkaon, utanon, prutas, kararuton. Inang mga ginapasulod ta sa ato sa ringanawas, ginakaon ta bala ka ginainom. Kung ano mga binipisyo nga makuha ta dira, kung hindi man binipisyo, base ang iban sinay perwisyo. Amo nang pinakimportante ha, binaton kung makaon, kung binipisyo makuha ta, galikon kaisa nagadala perwisyo. Kagang kinang nanon sa ato sa ringanawas, may mga sinyalis ang lawas ta nagapatimaan, oops, I'm not feeling well, pero kung kaisa ni kita kabasa. Hindi kita kahibalo, nga mo galit ng butang balon sa ato siya ngalawas. Nga naghatag na sa sang alarma sa aton, hagan-hagan na lang ina, untati na ina, kon ginainuman ina, kon ginakaon. O galing kon kaysa, hindi kita makahibalo kon anong butang balon sa mga ginabatsyag ta. That's why nga importante ni nga programa, good to nga maidukar kita tanan, kaya makakuha kita sa mapuslanon siya nga mga health tips and information. Ang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Kon may aragin man kamo para magutanon bala, may mga gusto kamo klaruhon, masanagan sa ato sa ring gina-discuss. O pa na ito sa consultant dari sa programa The Secrets of Health. Feel free sa inyo sa inyong pagpadala sa palamang kutano na i-comment lang sa live Facebook streaming ta. Labi na gid sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag siyempre sa ito sa inyong pagparagad, upod ta ang ito sa inyong certified naturopath practitioner and consultant ta, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa inyong programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, kamusta na naman sa aton sa mga suki, ka mga tagpalamati. Kamay pa nga ara gyapon ka mo sa manayanaya sa nga kaimtangan, kondisyon, sa piyak sa nga kargimuot, no? Sa aton sa nga panahon. Pero kung may mga ginabatsag na kamo sa inyo sa nga lawas, kamay pa nga pinaagi sa padayon ninyo nga pagsubaybay sa aton sa nga pagpangalagad. Bisan pa ano makakuha kita sa nga ideadri kung ano ang mga mahimo na aton nga remedyo sa aton mga ginabatsag o or hindi gani ambal sa kilala naton Sir Josil, hindi lang sila na maremedyohan na kadamo sa ako na batsyag nga na solusyonan sa pagpamati sa inyo sa nga programa. Ang kabay pa nga bisan pa ano liwaton ko makabulig-bulig ha, sa aton sa mga ginabatsyag sa lawas health conditions ang padayon nga pagpamati sa aton sa ni programa pagtukib sa mga sikreto sa ikayong lawas.
0: Ang ambal sang kilala ko gani Dok Leo, sila niya tani kung ano kapisli kita magpasulod sa pagkaon sa aton sa nga lawas, kung ano kita kaidiid ba la sang pagtukib kun bala perwisyo kun binipisyo ginapasulod ta sa lawas ta ginakaon ta ginainom ta selenya kun ano kita kapisli siya magpili sang palamanhon kag parang asawon ta tani mo man ta kapisli bala kun tani magpili sa mga ginapasulod ta sa ato sa nga lawas Dok Leo.
1: I suppose Sir Josil ano kay nga man sa aton man gyapon nagabalik mo. Galing lang kita wagaw na unang kalabanan sa nakapin ba kon ara si Lab Lazar Josel sa ginatawag in the middle of pag-enjoy sa kung ano man nga indulgence sa niladra masilipan ng iban nga kanon na kalanon ah bulungon galing bulungon.
0: May dare and truth pa na, truth and dare games pa na kung kay Sadok Layo. Mahambal nga ti, ano, truth or dare. Ti, paghambal nga dare, bisan hindi dapat kagasulubranas pa matyagan niya ang iyang ilim no kon kalanon. Sige man gihapon Dok Leo.
1: Di kay piliton kag abuton kag Sir Josil ang limitasyon or masiling gani naton nga ti sobra na gani mo. Lapaw na kaysa sa nagkaigo nga rekomendasyon.
0: Amo ni gani nga kon may mahagad yan eh. Sila nga pare, mare, mainom ta. Sila nga nuras. Kasi yung sabato. Pero mahabal mare, pare, sila nga may ginpreparar ko to. Sila nga balunggay. Sila nga kag ano. Ampalaya, Marguso. Sino ya Mayo to? Asya sige mari pare, kamo lang anay ah. Do hindi kauyon kami sina.
1: Kapen ba kon may litson patungan na bilin bla?
0: Aya ba o kon may mga litson na mo nang hambal nila nga ti kon may litson gani mahambal nga. Te ano oras ta makadto, ano oras ta puli. Pero ti diri ang ato sini nga paghambalan today magasintro kita sa isa naman sini ka ulutanon dok layo.
1: Correct Sir Jocil, tukibon naman naton ang sikreto sa ning tanom. Kun nga ang makahatag sa sang benepisyo sa aton Sir Jocil. Kesa kalabanan sa aton kumbaga Sir Jocil ang balon ta nagirmana. Kadamo sang driver nga sakay lang nabalaan mo. Pag-abot ka rin sa troubleshooting kung detalye sang kung anong mekanismo sang ginadala niya o ay na sila dira
0: basta gadalagan na?
1: Basta gadalagan lang kung kaysa gani dumduman ko ganing isa kabalita nga nagabiyahe nga sa lakyan wigit kang biyadaya mo or transmission ba to or
0: motor
1: tungo din na siguro Sir Jocil no saka kulang sa monitoring o kung kaidid sa pagtukib sa kung anong mekanismo sila dira nga mabantayan naton beforehand pamatay bo ang posible nga problema. Amo man sa pagkaon, Sir Jocil, sa kalabanan ang aton na ginapinsan, makakaon lang kita. Mabusog lang kita. Huwag kita nag-mind kung hambal ni Sir Jocil makabinipisyo. Worse, kung makaperwisyo.
0: Ti subong niya makabinipisyo ni Sato Siring Ilawa, Sato Siring Ilawa pag-istoryahan.
1: As always, Sir Jocil, ang aton ginatinguha, dari binipisyo sa Ikaing Lawas.
0: So, pag-istoryahan to subong, actually, manami inilang kay, iupod bala sa inyo sa mga utanon, sa mga nagakaon sang sinabawan ng isda, amo ni nami isampaw gid.
1: Bao kampiyon gid?
0: Oo, kapin pa kon pagbukal yebla ga indakal gid. And then ibutang mo takluban pagkatapos bahiton dayon baladok leyo.
1: Pagkatapos may lagba nga katumbal pag ibla Sir Jocil.
0: Oo, sus kanamit sini. Actually ang iban sini hindi kauyon. Kay nga man medyo tawag na to sa rito masagupra bala kung usapon ni mo nga puro-puro.
1: Kapin pa ko na lang alang pamili mo si Sir Jocil, tos lokon niya kas ni mo.
0: Pero abunan siya ini sa to sa nga palibot, kaya mahapos ini patubuon, we are referring to what we call as kulitis, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kag ini kadamo, kag nagaya kita ni Sir Jocil sa mga duta, bala Sir Jocil nga buhaghag. Ang iban gadi kini sa madumduman ko sa una sa nagalagolagaw kami sa mga riverbanks. Damo ka tinubo dira Sir Jocil. Pagkatapos, bala, nami bala ko ng chimpo, bala magulan-ulan Sir Jocil. Ga pinagampang gidang ila sa nga pag tubo sa mga bunbon, bala nga parts ng suba, bala Sir Jocil sa kilid ng suba.
0: O, balud-baluron tawag nila sa nga uma.
1: Correct.
0: Oo, so ang kulitis actually, nami na sa sinabawan ng isda, actually ang kulitis manami manini tuumon. Ibutang nimo sa dahon sa saging putson, mga duha, tatlo ka duble, and then butangan mo lang sang kamatis, pitkan mo lang gamay lang gid nga asin. Pagkatapos ang tubig ya bala hindi mo bala pag ano gid pag i-drain. Kung kaysa bisan din mo na pagtubigan dok layo, ibugkuson mo lang kag itungtong sa ibabaw sang baga, nagatubi-tubi sa lugar nga maluto bala dok layo. May mga tag 5 minutes ikaw dara. Ah, may sakto lang daw makabuka lang tubig. So kampiyon na yang isudan isa nakapinggan kung kaysa ga panihol ka pa.
1: Correct Sir Jocil. Ito magluhas pang dansa natin kamatis nagasabaw man lang na yasang iya Sir Jocil mo. Kung nalimbawa tuumon mo siya. Tapos tayo ma-release mo pagid ang lycopene sang kamatis nga mga complement pagid sa benepisyo Sir Jocil sang kulitis ngay mo sininga tinuom.
0: So additional knowledge galing ang lycopene nagakinanglan man Dok Leo nga initon mo ang kamatis.
1: Correct Sir Jocil.
0: Para ma-extract mo siya.
1: Tama.
0: Okay, now, pero tidiri kita ya sa kulitis. Mamangkot ka mo, mamangkot kita. Nga anong may ara da sa kulitis, Dok Leo?
1: Kadamo, Sir Jocil, no? May mga nutrients ni, kag mga bioactive compounds. Amo ni mga sikreto, Sir Jocil, sa likod sang benepisyo. Every time nga nagakaon kita sang kulitis, may ara sang mga vitamina Sir Jocil, may ara sang beta carotene. In fact may vitamin C man siya no, may vitamin K kag may B complex vitamins lakip na dira o kon lakip na dira ang folate nga nagabulig ni Sir Jocil pabakod sa aton immune system, panami sa aton sining vision kag eye health, blood clotting, isa na dira Sir Josiel ang vitamin K kag energy metabolism. Idugang pa nato ng mga minerales niya. Makabulig pabakod sa aton sining tulaan, hemoglobin synthesis, mabalanse ang aton sining electrolytes, phenolics kag flavonoids sini nga makabulig para nga ang aton heart maprotehiran, may anti-inflammatory production kita sini, antioxidant, ang alkaloids, saponins nga makabulig sa aton sining liver, may antimicrobial kag may anti-cancer potential kag ang iya sining fiber and protein. Ah, remember may protein man ang colitis ha, nga makabulig hindi lamang sa aton sa ringatian Sir Josiel digestive health kundi lakip sa pag-repair sa aton sa ni muscles akong kaunuran.
0: Sa vitamins may B-complex, may folate, Doc Leo. Ang folate yan importante ini sa mga nagamabdos mo sa nagabusong.
1: Correct.
0: That's why nga kung may araman mga supplements sa ginarisita akong kaysa mga OB-GYN mga doctors naton. Ang mga supplements that rich in folate sa mga nagabusong, kaya importante ini kinanglanon sa mga nagabusong. So makuha gali nato ning folate ara man gali sa may colitis. Now, karon ang preparation sang colitis ah. Paano naton ini i-prepare para ma-maximize naton ang mga benepisyo nga makuha ta? Kay ang nanda naton gina sampaw ta sa sinabawan, ginatuom, amo nang masamin sininga pamagi sa ato sininga pagkaon sa colitis eh. Pero if we go to the specific benefits or specific yung mga benepisyo sini Doc Leo. Pareho sabi sa mga tao nga tawag nato sini ramotion hambal nila ti balunggay eh. Kung ay balunggay abi Doc Leo sa may mga anemia o kung anemic nga tao, makabulig ang, ano Doc Leo, pagkaunin mo sang colitis?
1: Makabulig Sir Josiel, ano, kaya tiko may anemia, ka problemado ang aton sa nga lawas, kulang sa oxygen Sir Josiel eh.
0: Mm-hmm.
1: Tungod na kulang sa niya sa iron, kagkulang sa niya sa folate na kinanglanon sa aton sa nga lawas para sa aton sa nga red blood cell production. That's why ang may anemia, especially iron deficiency, ti isa sa Sir Josiel ka sign is nagapalang luspad.
0: Ah,
1: o kung nagapalang lapsi, nagaluya, madali hapuon. Bisan pa ganit, Sir Josiel, ang pabalik-balik ang pagsakit sang ulo, pagburon sang panulukan, pagpalamungol, may labote na Sir Josiel sa iron deficiency anemia. Pero ang rason kung nga makabulig ang colitis para dari, tungod sa iron kag folate, nga tuman ka-importante for red blood cell production. Ang regular sining pagkaon, pag-consume, makabulig para ma-improve ang hemoglobin levels, especially kung ginakombinaran ni Sir Josiel sang vitamin C rich nga mga pagkaon para ma-absorb pagid ang absorption. Pero manami sa ni Sir Josiel nga balita kay ang colitis mismo may ara na sang combo Sir Josiel kon upod nga daan nga vitamin C ang ang purpose sini para ma-absorb sang aton sa nga lawas ang iron.
0: So may ano man siya ha. Tawag na to sa may mga kon may combo meals kita. May combo man niya sang vitamins and minerals. Ang mga sources naton sini Doc Leo, just like for example sang colitis, no?
1: Actually Sir Josiel, hindi lang colitis kundi ang halos tanan niya mga tanom Sir Josiel, no? May ululupod na ini sila nga mga bioactive compounds nga nagabinuligay kun aton sila magamit.
0: Problema lang galing kiti muna sa preparation kita nagakatalo. Now, because of the presence Doc Leo sa mga minerals, aside from vitamins, may mga minerals pagin calcium, iron, magnesium, potassium, and zinc. Makabulig yan ayhan ini Doc Leo sa ato sa nga konsigisigi nga pagkaon na makalikaw kita bala sa osteoporosis Doc Leo.
1: Especially Sir Josiel kung bataon pang isa katao mahilig na sa magkaon sang utanon.
0: Oo.
1: Kaya tayo kung ara ng osteoporosis Sir Josiel medyo mabulubudlay ng ang sitwasyon na kondisyon natin sa nino. Pag-abot niya sa pagpabakod sa tulaan. Pero samtang bataon ka pa, especially kung kahingurusgan ka pa, no, palakaon ka sa nisang colitis, ang iya sa ni calcium, magnesium, phosphorus. Hindi lang calcium Sir Josiel ha, ang nagpabakod sa aton sa tulaan. Upod man diri ang magnesium, upod man diri ang phosphorus, upod man diri ang vitamin K, nga kung mapasulod na ton sa ton lawas, nagabinuligay sila Sir Josiel para magpabakod sang aton sininga tulaan. Upod siyempre sa calcium.
0: Kay kun isa-isahon na ton kadamo sa mga vitamins, minerals, and other phytochemicals nga ra sa kulitis, no? Halos kumpleto na vitamin A, beta-carotene, vitamin C, vitamin K, B-complex, folate, calcium, iron, magnesium, potassium, zinc, may quercetin, and so on and so forth. Kadamo-damo pagid sini. May fiber kag protein pa, bita, dahon ang ginakaon ta, may fiber kag protein pagid. Mm-hmm. Importante ning fiber, bila magano ka, nagpamuhin.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Sa digestion, no?
1: Kagad the same time, Sir Josiel, nagabulig mani para mag-maintain ang balance sa nga tonsening a friendly gut bacteria.
0: Pero wouldn't know, Dok Layo, sa leading medical conditions sa ginasuffer sang, hindi lang uro ni sang Pilipinas, but sa Biloga Kalibutan, sa hypertension, may ara, Dok Layo, sa colitis nga makabulig. Parang, makalikaw kita bala sa hypertension kung magsigi-sigi kita kaon man depende sa availability, no, sang colitis, Dok Layo.
1: So isagid, Sir Josiel, nga makabulig sa aton hindi lang sa hypertension, Sir Josiel, kundi sa bangkabilugan cardiovascular risk. Pati sa aton sa ninyo kurason na mabinipisuhan din ko nagkakaon kita permis ang colitis nga man tungod siya sa ninyo electrolyte minerals like potassium, may magnesium, kag may flavonoids nga nagabulig para mabalanse nga aton sa ninyo blood pressure o kung makontrol ang aton sa ninyo blood pressure kung ma-reduce ang oxidative stress. So, ginagamit ni Sir Josiel, ano, ining ginatawag madahon kag berding o tanon kasubong sining pigweed or colitis dari sa aton bilang parte, Sir Josiel, sang heart-friendly nga pagkaon.
0: So, ang preparasyon para sa may mga hypertension para ya sa those gabok lang tulaan. Ambal nila bala, may aragid man nga tao na kung sa dasma, balik dayon mo. May ara man yung tao, katatlo na magtumbling, ambal nga, daway ka pabigong sa kung sinitulaan hao. Mm-hmm. So, depende na kung kaysa sa, tawag na to, sini bone health ni mo eh.
1: Depende, gid Sir Josiel, kadya mga tao, bala Sir Josiel nga matumba lang, nagka-fracture sila, hindi po tumbalon, sina nga dira na lang na mismo na tubo, kundi mahimo, tinuig na Sir Josiel nga nagahina ang tulaan.
0: No.
1: That's why, kung ginasuspetsahan mo nga may problema, kasi na, dira, mas manami magpa-examine, gid, kag kung mabalaan mo nga gabok ng imutulaan sini, like may osteoporosis, tuman, gid, nga paghalong ang kinahanglan nun sini Sir Josiel, nga kung mahimo pa lang, hindi ka madalinas, hindi ka madanlog, hindi ka matumba.
0: And ina nag-limit sa imo sa ninyo mobility.
1: Tama, ginkalimitado, Sir Josiel.
0: So, importante actually, hindi man isa pagdinalok, ah. Kung anong pwede makaon sa umakong kasi pwede ni mo inima mix-kla mo. Sometimes it's just a matter sang pag-discovery mo bala mahambal nga ay may colitis ko be testingan tabi sila nga halub-halubon lang abi. Pagkatapos butangan talang gamay sila nga ano abi nga asin gamay lang gid pagkatapos do kinilaw ang style niya bala. It's just a matter sang pag-discovery kung kaysa sa pamaagi kung paano mo ni mapasulod sa lawas nimo. Kay bisan gamay lang kun sige-sige kagadlaw-adlaw lain-lain ang imo sini ginakaon nga green leafy vegetables and fruits, Dok Layo, masupot sa sulod sa ato sini nga lawas ang bitamina kag minerals.
1: Correct, Sir Josiel. Kasubong sang benepisyo kag perwisyo, Sir Josiel. Same lang ang mekanismo. ginagmay inadlaw hasta nga nagsululupot either benepisyo or perwisyo ang aton sa ni produkto.
0: Munang gahambal ang iban bala, Dok Layo, nga sila niya, grabe sila niya, daw hindi ko kasarang sila magpulaw, alas 10 pa lang sila, tulugan ako, kinahuyukan ako. Pero sila niya, kadasig sa akong mabugtaw, katatlo lang kaura sila niya tulog ko, bugtaw man ko dayon. Pero patagaya bala, Dok Layo, labutan pagsilak sa adlaw, sunod ni adlaw mo.
1: Tagay na yo.
0: Uy, ginatuyo pagabot alas 10. Samo na ang ginatawag nga perwisyo nga dala sa ato sila niya lawas. Bangon sang bisyo. So, sa ano naman, sa panunaw natin, Dok Layo, na-mention natin kagay na may protein and high in protein and fiber ang colitis. So, ito si good effect, Dok Layo, magkaroon sa colitis at ito sila nga digestive system.
1: Ay, may ara, gid Sir Josiel, no? Para sa aton sining bowel movement tungod siya sining fiber. Kagdamang way makanotis ni Sir Josiel, ang colitis may madulod ang log ni nga substance mo. Nga nagabulig man sa aton sininga digestive system health, especially pag-abot sa aton sininga tinae nga masoothe ang intestinal irritation, Sir Josil. That's why ko nagakaon kasi ni adlaw-adlaw, husto sining preparation, makabulig Sir Josil, para nga mermedyan sini ang constipation kag masuportahan ang general gut health.
0: Kay kon nagakaon ka mo kag manotis ninyo ina sa colitis, kon imo ni gani nga utanon kay kung isa ginapanggarab lang na sa umamo. May mga porsyon kon kaysa matigana, dahon lang inakuha mo. Pero may beses kong kaysa nga, kung ang ugat siya ganit mahumok, ginadala mo na lang sa pagluto. Pag lungi ni mo, pag utod ni mo sa iya sining ugat, balang stem, manutis mo da may madulodanlog ang iya sining duga, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil.
0: Pero kung maluto na, kag masampaw niyo na sa mga linuto ninyo, nagkadula ina, pero kung mausap ninyo, masagamsaman mo paghihapon.
1: Tama, Sir Josil.
0: So, tisa, ano naman, Nabi, if we speak about this... oxidative stress. Amoining mga hindi natin makitaan, kung kaysa hindi natin mabatsyagan, lugar magmanifest ang malala sining ang simptoma sini, lala na galing ato sining ginabatsyag. Inflammation kag oxidative stress, most likely, dito sa sulod sa ato sining lawas. Ano ginahimo sini, Dok Leo, sang pagkaon sigisigi sang ano, abi, sang colitis?
1: Especially, ang ginatumod rin, Sir Josil, is ang chronic inflammation. Nga waay ka sa una sing mabatyagan. Muna ginaginasaling na ito, ginagmay, kung ay ka nagabaylo sa imusin nga lifestyle. Pag manifest ang kaisa sang symptoms, Sir Josil, medyo malala ng imusin nga kahimtangan. Tungkol sa nga chronic inflammation, kag oxidative stress. Pero, kung nagakaon, gali kita sa masami isang colitis, tungkol sa nga flavonoids, tungkol sa nga phenolics, kag mga betalains dira, may ara sila sang ginatawag antioxidant and anti-inflammatory properties. That's why yung pagkaon sinisang regular o kung sang masami, makabulig sa may mga chronic inflammation o kung bisan pa ganit, Sir Josil, sa may mga arthritis, kag bisan pa sa general oxidative stress-related disorders.
0: So, these are the, ano ha, mabinipisyo nga ito sinang makuha. Nakanto kita dari sa kung paano nato nini-preparahon. Importante nga mahibaluan nato ng proseso. Kaya parehas man lang ina, magluto ka tinapay, parehas lang ka mo sangkap, parehas lang ka mo ingredients. Ugaling ang pagpasunod sang imo sininga pag masa, sang imo sininga doko ni mo tinapay, pagkatapos ang pagpasunod ni mo sa pagluto, bisan sa mga may sangkap lang ang napasunod mo, gisakon kay sabla, alin sahos, bumbay, kamatis, and so on and so forth. Kung kay sa may ara linuto nga agi na una nilang bumbay sang sahos. Nga may ara linuto nga dapat unahon mo gid ang ahos kaysa bumbay. So may effect ina actually mo. Hindi lang sa tawag naton aromatic effect ta. Pero kalabanan sa ato na luto ang bumbay kag ahos for aromatic effect na lang gid naya mo.
1: Correct, Sir Josil, kapin pa kung hindi ito bala masunod ang proper balang himuon na ton sa pag-observar sang time antes na ton sa gamiton, Sir Josil. Niblang pagpa-pa mo, diritso mo pusang dayon sa kalaha, bala, Sir Josil.
0: Haboy mo dayon sa kalaha.
1: Haboy mo dayon sa kalaha. Which is nga dapat kung tani sa ahos, kag sa sibuyas bumbay, islice o kung papaon na ton ang ahos, islice o kung i-mince na ton, depende sa inyo, moment islice man naton ang sibuyas bumbay kag pabayaan anay sa Sir Josil kumbaga kumay mo hasta 10 minutos para ma-activate Sir Josil ang ila sa mga medicinal properties dira.
0: Ang problema man lang sa aton kay tiga bakal kita sa ahos pagkatapos galuto kon kay sa labi na gid kon magsinangag bala kita magkalokalo hambar damuo sila ng ahos para maghamot. Hindi nga damuo na ang ahos para nga damo sustansya makuha para maghamot ang sinangag ukon kalokalo.
1: So, gusto, Sir Josil, nga preparation na no, kung hamot ba lang aton sa naginalagas, kagusto ang preparation aton, syempre, sang garlic and onions, why kita makahibalo? Posible, no? Kati gusto mo na nga yung preparation, Sir Josil, ma-extra kita nga beneficyo nga makuha sa aton sa naginalawas, magluwas sa kahumot nga aton sa naginahaklo, Sir Josil, nga nagalugang pagitpagana sa nga aton pagkaon.
0: Yung problema, sina, kung kaisa, kung nagalumos-lumos as mantika, Dok Leo?
1: Isa sang dapat, din kung tani na aton, Sir Josil, nga likawan, kaya mahulog na lang si Sir Josil sa Borg o Honda Mill na lagi ng aton.
0: Ako nang hambal niya. Grabe man ti mo magmantika. Siya doon malumos manahos kag Bombay ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh. So ti aga na ganon nyo lang. Kung magamit ka mo ining mga parisay, virgin coconut oil or the olive oil, ang mga sources na to sa good fats bala. Pero ti direkitanis colitis, ha? Di tanay pagbayan ng colitis. Sino may colitis sa inyo, dira? May tanong ka mo colitis o damo ka pamunga nga colitis, or panahon niya colitis na nagatubo sa inyo sining ugsaran. Namin ginitubuan niya tunga sang kamaisandog layo mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Damo-damo ginanda, kilid sang kahun bala sa talamnanan, damo gatubo ng colitis. Preparation, Dok Leo. Paano naton ini-prepare para ma-maximize naton ang magin-discuss naton sa ng mga benepisyo?
1: Ang pinakapunto, malas ni Sir Josil, para maani naton ang benepisyo sa ni ma-retain naton ang nutrient.
0: Hmm.
1: Kay Tim Makabati, na makita karoon sa isang feedback nga dugay na kaong sang colitis. Ang isa ganit sa ni Sir Josel, dumduman ko sinya pag-usap ko, colitis. Pagwaya, colitis niya po. Wala gali mo usap, Mayo.
0: Amo nang hambal nila, siling niya, Dok Leo, siling niya, grabe ang, ano, grabe siling niya, konsumo sang colitis.
1: Mm-hmm.
0: Hamakon mo sila yung halin lunis niya hasta biyernes niya. Kulitis lang kitang kapermi.
1: Butang balonsin na kung ano pagsulod yung pagwa, why mausap ba yun? So, ang nutrients, Sir Josel, hindi naton makuha sang maayo. Kaya pinaka-importante mo lang para makuha na ng beneficyo, ang nutrients, ara ay ma-retain na ton. So, paano na ton na ni-prepare para ma-preserve ang yas ni most nutrients, especially yung vitamin C, Sir Josel, ang atuman ka sensitive ni sa init, Sir Josil.
0: Tama, gali ka ila ini sa init, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: Gamay lang nga init, siniga reklamon sa, oh, come on, ma. Kung sa mga babae, pablas niya ba si masunog kutis ko,
1: mm-hmm,
0: manilong ni sa dayon,
1: mm-hmm,
0: otherwise, madula.
1: Correct, Sir Josil, ano? Malaya, sinisya. Kag iban pag inyong mga antioxidant yung dapat na ton, Sir Josil, nga ma-preserve. So, yung imuon na ton, Sir Josil, is through steaming. So, mm-hmm, steam lang siya na ton.
0: Mm-hmm.
1: Pinakamalawig na sa steaming na ton, Sir Josil, is 5 minutes. Pero kung bulubanta na ton, okay na siya in 3 minutes, baki ito na ton. And then, after that, mas manami kung naliba, pagbutang na ton, abi sa ton nga pinggan, ang bagong bakit sa nangyagin steam nga dahon sang kulitis, patuluan na ton sang olive oil, Sir Josil, or virgin coconut oil.
0: Mm-hmm.
1: Para nga mas mangin healthy pagid siya, ma-enhance naton ang ginatawag carotenoid sini kag mabuligan pagid nga ang vitamin K mas mangin absorbable o kung maproseso kung ma-absorb pagid siya naton sa nga lawas kahit ining mga beta-carotene or pro-vitamin A, vitamin K, mga fat-soluble vitamin din sila, Sir Josil.
0: Mm.
1: So that's why namin paresa naton sa good fat like virgin olive oil or virgin coconut oil. Kag, amo na Sir Joseph, as simple as that, pwede na naton kaunon.
0: Masami ginahimo ta again, ha, sa naanda naton ginalangkay ta sa babosato sa ning imong sinaba one is da man dar whatsoever utan man. Ginalangkay naton ini inabutang pabukalan takluban pagkatapos si bakit. Pero para ma-maximize naton ang benefits, dapat niya ilagali ni Dok Leo ya steam,
1: mm-hmm,
0: and then patuluan gamay nga olive oil.
1: Correct.
0: Mambalita kong kuyon ka olive oil. Gakaon ka mo sa mga tawag naton sinibala mga social nga mga restaurant bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay balo ka mo nga ang daw yellowish na kun kaisa gina nagakurus-kurus das pinggan ninyo. Why ka mo kay balo sina pareho sabi sa mga vegetable salad. Makita niyo da daw nagayellow-yellow nga ginapatulo sa ibabaw sa inyong vegetable salad. Mm. Pwede ka mong kaibalusin ng olive oil na?
1: Correct, Sir Josil, no? Kag-actually, gina-recommend ban gani sa mga eksperto nga pag-abot sa pagkaon na ton, Sir Josil, sa isa ka-adlaw man lang, ha? Sa isa ka-healthy adult, at least may isa sa kakutsara, Sir Josil, nga healthy fat nga mapasulod sa lawas. Para nga mga fat-soluble yung mga vitamin, ang mapasulod o kung maproseso gansang aton sa ringalawas, hindi sa mauyang.
0: Amuning ikon mag-inom kagali premium D3, mga 2 kapsulay na day, solve ng imo sa ning good fat source, Dok Leon, supply.
1: Ara, yes, Sir Josil, huwag ginayoyang. Ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule. Kay kung fat lang pag-istoryahan, ara Sir Josiel ang VCO Convergent Coconut Oil, pero hindi pag-id akong tinto sina eh. Ginputangan pag-id sang isa, pag-id ka manami man nga oil, nga mo ang moringa oil, nga rich in oleic acid, iban pag-id yung mga vitamins sa Sir Josiel, nga hindi lamang nga sa aton sininga ginatawag pag-absorb sa vitamin D ang purpose, kundi sa iban pag-id nga parts ng aton sininga lawas may benepisyo.
0: So kung magkaon gali kita sang colitis, Dok Leo, ang mga nutrients sa vitamins and minerals nga makuha na naton, hindi gali tanan maproseso in the absence of good fats. So kinahanglan niya mag-inom kita right after eating, for example, nagkaon ka, way ka olive oil nga ginupod abi, Dok Leo, colitis. So after meal, after nimo kaon, pwede gali imna nimo sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, so that amo ina magbulig dito proseso sa mga oil soluble vitamins and minerals.
1: Correct Sir Josiel, no? Kag diri sini ang problema sa masamin aton mabatian Sir Josiel, ukon mga feedback bala sa aton. Nagkakaon man sila sang amon nga utan, amon nga mga laswahon, vegetables, fruits, pero nga daw hindi nila ma-appreciate ang benefits sila sa nga lawas, Sir Josiel. So kinanglan naton abino pag-abot sa nutrition, kinanglan naton ang kapisan Sir Josiel sa pagtukib sa kung ano makapaayo sa aton sa lawas. Kung nagabulig, nag-enhance magani kita Sir Josiel sa aton sa nga skills para sa aton sa nga mga trabaho. Para sa aton sining ikaayo sa aton tugalingon, para medyo ma-upgrade man ang status na aton, ano, Sir Josiel, para mas maka ulo income man dugang-dugang hagdako-dako, mas labi Sir Josiel nga tagaan aton sang tutok ang aton ni kaing lawas, ano makapaayo dari. Hindi nga kontento lang Sir Josiel kung anong ginaserve sa imo sa kada oras ang pag at sang tigkalaon without even questioning perbisyo o kung benepisyo.
0: Amunin nga, kinanglan naton ang proper procedure. Direction for use. Tawag cooking direction. Amun ang cooking direction niya, aton sininga i-steam, patuluan gamay nga olive oil, and then good for consumption, ma-absorb ng tanan sininga benepisyo, may ara da vitamins and minerals. It's just like preparing sa mga naandan ninyo dara ang lulutuon bala. Inang nakapak, mahambal nga, okay, boil for 3 to 5 minutes, and then put in a bowl, and then sprinkle the thing na dapat yung sprinkle. Pagkatapos, last is, himuon mo toppings. Nga ginasunod na ton ina, Dok Leo. Nga away tagi na pasubrahan 5 minutes ang pag-boil, paglaga. Sang kuna no man ang pinutos kinabutang da 3 to 5 minutes hay malata. So amo man na dapat sa utan nun, dapat kay balo kita kun daw ano lang kalawig ang aton nga pag-steam, kag kun ano ang way of preparation. Kay may ara nga mahambal nga steam nimo pagkatapos lagaon mo ti Dok Leo. In short sini kun nakapakete ina nga ang direction is steam, kaglagaon mo madunot na.
1: Correct.
0: So amo man ang pagpreparar ta, dapat sang utan nun, paghambal ng steam, steam na to as much as possible. Kapos man lang mag-steam, kung wa ikaw steamer actually, sa kaldiro, pwede mo da butangan sa tubig, pagkatapos butangan sa salmunan, ang suludlan bala nga latas ang gatas, and then ibutang mo da ang pwede bala maka-resist sa heat. For example, mga porcelain, pwede mo na mabutang, and then takluban, Dok Leo, ibutang mo na sa porcelain, itungtong mo sa may sludlan sang gatas, bla na, and then takluban, and then isip ka, pagbukal niya, 3 to 5 minutes, bakita na dayon, steamed na siya, luto.
1: Correct.
0: Ya.
1: Correct.
0: Oo, inayasaway mga steamer. Now, limit abi, Dok Leo, in terms of ano kadamong pwede makonsumo, and average niya dapat ikonsumo on a daily basis, kung may ara ikaw sang colitis, Dok Leo?
1: Isa ka tasa, Sir Josiel. Pwede na daily ni mo sining pag-consume kung pagkaon sining colitis.
0: Isa ka tasa?
1: Correct.
0: Adlaw-adlaw?
1: Adlaw-adlaw.
0: Wow. Ikatatlong adlaw. Guro daw masagupra na ni Dok Leo.
1: Nagambal kita sa ni Sir Josel ng adlaw-adlaw. Pero balantaman niya yung iban sa ni sa isa kasama nagaro, isa ka adlaw ah.
0: Mm-hmm. No. Pero may mga substitute man ini siya eh. Buta malami, alternative kita ng pagkakuhaan kung makasulumod man ang colitis. Mga next episode sa ito sa nga pagparagad. Diskusyon na nato na yung mga alternatibo nga mga utanon pagidbala na makuha ninyo sa benepisyo katulad sinasang colitis. Now, in the absence abi of colitis, Dok Leo, naintindihan taman sorti na gid ganing si mana kung kaysa may malangkay kang colitis gani sa imo sining sinabawan kag sa linuto mo.
1: Correct Sir Josel, in fact ako mismo ako maglibot-libot ko sa mga merkado bla Sir Josel vegetable section. Tukod ako nga sa pagkanugon ko Sir Josel na makita ko ni mga utanon nga nagakalaya lang.
0: Nagayi Luis dun man balang tagiya sinagabligya nga ito hindi lang na yan na kay sa linya daan na nagayilo-yilo na oh. Mm-hmm. Insert ni mabakal Dok Leo.
1: Kay isa man Sir Josel no. Simple sa ginatan-aw na to nakabangdanan sa ni ang kulang naton sa appreciation bala Sir Josel sa mga benepisyo mga sikreto sa likod sa ni kag kun anong aton sa ni kaayuhan nga makuha.
0: So kung may colitis ka mo naintindihan ta ang iban naga digwa-digwa sini kon mag-inom sang VCO direktabla ining ano bla kutsara per kutsara amo man ang malunggay oil ano ka mo, bakal ka mo, premium D3, soft gel capsule, kag-amuin ang imno ninyo after meal. May duha ka mo ka-capsule line a day. Enough for your body. Agod to nga ma-proseso niya ang mga oil soluble sining mga nutrients sa sulod sa ato sining lawas. Now, in the absence of colitis, Dok Leo, for example, sa ato sining dire na lang kita bisa no, sa suplemento in the absence of colitis. Sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo, anong ara sa Santon Plus Gold Capsule that we could say pwede naton ma-substitute nga mangin sources sa mga nutrients nga makuha nato sa colitis, Dok Leo?
1: Hindi man naton Sir Josel maparehas gid no.
0: Oh.
1: Pero makasiling kita Sir Josel nga may mga similar benefit sa colitis. Kuno pasulod naton sa aton sa dingalawas. Ang isa sa makabig naton Sir Josel, sino ko masiling naton nga malapit-lapit sa colitis kuno available amo ang balunggay Sir Josel.
0: Oo.
1: Pero ang colitis mas mahumok kumpara nimo sa balunggay Sir Josel. Pero kunwa ay abi, ang pamangkot kunwa ay ti malunggay ang aton sa dinga ibulos. Karon ang iban sa ni mamangkot naman ano, ano abi kunwa ay naman sa balunggay. Kaya ang iban man sa ni Sir Josel kung bisan may ara balunggay ang kataka bala sa adlaw-adlaw nga pagkonsumo pagkaon sini. Amo gani nga through food supplementation na lang aton sa dinga suggestion isa sa inyo sa dinga option ang pagtumar sa ni sang premium or Santhon Gold Herbal Capsule. Kaya ang malunggay isa sa sangkap sa ni Sir Josel.
0: Oo. Oh.
1: Ang Santhon Gold Capsule pag-abot sini sa nutrients manggaranon man ini sa nutrients dagaya man antioxidant manggaranon man siya dagaya man ini sa minerals kasubong sa colitis may calcium iron antioxidant vitamin C kag may plant protein man Sir Josel. Pero ang bintaha sa balunggay kahit mas damo-damo siya o kung mas taas siya sa plant protein kumpara naton Sir Josel sa colitis nga ara naton.

0: Josel, kung ang isa ka superfood beneficial sa tonsil nga lawas like balungay.
1: Mm.
0: Mas labi pagid gali Sir Josel nga nagadako pagid ang aton sininga bentaha kag health benefit kun may husto pagid gali Sir Josel nga kombinasyon.
1: Mm.
0: Ang imo sini suplemento nga ginatumar. Like for example, ti Santhol plus gold capsule naton di lang balungay ang unod de.
1: Oh.
0: Ara man ang mangustin, ara pagid ang spirulina Sir Josel nga hindi man magpaperde pag abot Sir Josel sa sustansya sa aton sa ninga lawas. May natural antibiotic pagid ining garlic. Kag iban pagid Sir Josel nga masustansya nga mga sangkap nga pag abot sini sa aton lawas nagabinuligay sila Sir Josel sa pagpabakod sa aton lawas, pagdugang kung ano ang makinanglan dugang andera pag pagwa sa kung ano ang dapat pagwaon sa aton sa lawas nga hindi makapaayo kung magpabilin sila dira Sir Josel.
1: Ang sakit sini kay ang colitis frankly speaking Dok Leo. Ta kun sa umay ni ina saksak lang ini ginasakot sa laon sang baboy mo.
0: Correct.
1: Maano sila kuha sila sang saging tapos gurubon butangan sang upa and then lagaon lutuon. Kag whatever, colitis, palaw or palawan, gabi, adira na lang ilakot na tanan. So ano pa, ang colitis nagkakaubos, not because of human consumption, but because ginakonsumo sang baboy.
0: Correct Sir Josel, may nabalaan man gani kung isa ka lugar sa Madra sa Oriental, sa Negros, sa Unab Latin, Negros Island Region na nasubo Sir Josel, ano? May lapad nga tanom Sir Josel sang balungay. Para lang sa mga baboy.
1: Tembal ka ni Nilas niya, grabe baboy mo, napakaon mo siya sang colitis. Sila niya, tiwa, high blood ang baboy mo, pero nagkaon sang baboy mo siya, high blood. So, how about, Dok Leo, if we speak about protection pagid sa ato sila niya lawas, several benefits nga madala sa ato sila niya lawas, sang pagkaon niya sang colitis ining pangkontra naton sa hypertension sa Santon Plus Gold Capsule may ara kita dra ingredient Dok Leo nga specifically nagabulig agud tong malikawan naton ang pagka hypertensive no or magka high blood Dok Leo.
0: May ara Sir Josel amo ni ang garlic.
1: Oh.
0: Ang gina ang shared benefit nila sa ni Sir Josel sang colitis pareha sila nga naga lower sang inflammation Sir Josel. Nagabulig sila pabakod man sang aton sining immune system. Galing lang ti ang kinalain lang iya sang colitis, nutrition focused. Samantala ang garlic iya Sir Josel nagabulig siya infection focused.
1: Mm.
0: So amo ni kinalain nila nga duha pero ang goal nila parehas. Pabakuron ang aton sininga immune system magluwas nga nagabulig ini sila parehas man sila nga nagabulig panami sang aton sininga blood circulation pabalanse sang aton sininga blood pressure kag nagabulig man panami Sir Josel sang kondisyon sang aton kaugatan para sa aton sininga blood circulation.
1: Remember ladies and gentlemen, we eat to live. Buta mo, kakaon kita para mabuhi, Dok Leo, no? Hindi lang para mabusog, amon ng hambal, hindi gin malipatan hambal ni Dok Leo. We eat to live, kakaon kita para mabuhi, hindi nga makaon kita para lang mabusog.
0: Correct, Sir Josel, kag ning hambalan, no? Sir Josel, kung balis karon mo ng dua problema, lawas na mo.
1: We live eat, to eat.
0: We eat to live.
1: Di na look na na yun.
0: Hindi tama sunod, Sir Josel, ang 70% lang fullness. Kung mag-amosin na, ang nagkatabo, Sir Josel, overindulgence, ilinat ng aton sa nangatiyantag tinay, Sir Josel.
1: Kung kapatugong ka sa salakyan ng order si Napermi, kung mahambal ka nga 80% lang full, una lang lagtik ha. Buta malo na una nga lagtik si na, hindi na totally full. Kundi mga 80 to 90% full lang na. Ginbinlan mo lang gamay nga allowance, kiti maawas na kanugon man lang.
0: Tagalin Sir Josel, kung mahal kayo ang fuel, ang krudo, mangunyadi ka mo. Masaling paglagtik, sir, tama na. Sige, uyog-uyog pa gin.
1: Kasi madala pa man lang sa tuntun sa uyog-uyog. No? Now, with regards sa ito, siling premium D3 soft gel capsule, tiyan mo itong nahambal na itong kagayina, Dok Leo. Good source ang good fats para ma-process ang mga fat-soluble vitamins or nutrients sa ito siling lawas.
0: Correct, Sir Josel. Kag-isa pa gin, kung gakaon, kalimbawa, sinisang colitis, tamay calcium na si Sir Josel mo. Kinanglan para ma-process ang calcium Sir Josel sa vitamin D3.
1: No.
0: So dapat mi ara gi Sir Josiel nga upod para nga mapag-

0: Pusla na ton, Sir Jose, lang pagpabako, gidlas ang tulaan na ton, sa aid man o konbulig man sa premium D3, nga ti may vitamin D3, gani kag good fats para sa mga fat-soluble vitamin, which is, Sir Jose, why gid uyang? Kung nagagamit kasi ni isang, nagatumar ka sa Sunthone Plus Gold Capsule, kaginaupdan na pagid sa premium D3 softgel capsule, Sir, Sir Josil.
1: So, amo na kaimportante ang premium D3 softgel capsule. Gina, ano ini? Actually, it was carefully studied, gidiya. Agod to nga, may aras ang synergistic effect bala. Ama na gululupo da. Mambal nga, tika nami, gali sa epektos ang kulitis. Tingawa nyo na ginsulod sa kapsula, ginimpun, abi. You know, may mga masustansya man gid kag puno sa vitamina minerals nga mga utanon or ara sa ato silang palibot. Ang problema sini is processing.
0: Correct.
1: And ang ginatawag nga retention, kung ma-retain mo pa dira ang mga nutrients niya, and ang preservation. Kay may ara kon kaysa parehas man sa ato silang ginaluto, luto mo subong gabi pagkagapanos na dapat ubuson mo dayon.
0: Correct.
1: So amo na mga tawag nato sini mga challenges kon kaysa. Now, speaking about colitis, rich in vitamin C, kumplito taning colitis, Dok Leo, kung palakaw ng kita, no? Mm-hmm. Kag kung may aral lang colitis, permisato sa nga palibot.
0: Mm-hmm.
1: Galing, ti may vitamin C. Ati ang problema, sini kung huwag ka colitis, huwag ka man vitamin C, ati may santon vitamin C pa man, Dok Leo.
0: Isa sa manami, Sir Josil, nga, kumbaga balita sa aton, no? Kaya kung hindi kita sini makakaon sa mga pagkaon nga dagaya sa vitamin C, lakip sa colitis, or bisan pa may colitis, Sir Josil, pero kung masurusubrahan mo sang init, madula man niya sini nga vitamin C, dali na kita, Sir Josil, sa santon vitamin C, kaya area, puro-puro nga vitamin C, huwag basiyo, huwag uyang ni Sir Josil.
1: Sigurado nga sulod din sa lawas mo.
0: Correct, Sir Josil. Kagining vitamin C, wala, Sir Josil, nga huwag nag-disturbo sa mo, sa nga tiyantig surok-sulok, black huwag nag-hirab, sanglit nga alkaline na vitamin C.
1: Huwag nag-alboruto, na bulkan mo yun, kag-bulkan kan lawan ang tiyan mo.
0: Tapos, kundi mapunggan, pati ang asphalt eh. Ay, asphalt ba tawag siya na?
1: okay, sa gani, may lava, king ka talaga.
0: Lava. Lava, naglit niya, Sir Josil.
1: Lava.
0: Ang manami sini Sir Josil sa aton sa nga Sunthone na vitamin C kay ti nagabulig siya para nga mapabilin ang aton sa nga skin health ang nami nga paginat-inat sa aton kaugatan Sir Josil kun may ginabatsa kita madasig ang aton sini nga recovery kagang aging process Sir Josil. Kati hindi kin man naton malikawan nga magtigulang Sir Josil mo pero kun bastante kita sini sa vitamin C adlaw-adlaw ang mga signs and symptoms of aging ang mapadelay o kung mapahinay na ton, Sir Josil, kapin pa kung iupod na ton siya sa premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Sunthone Gold Herbal Capsule.
1: Siling hindi tako kauyon, siling niya, Dok Leo, kag katrupan Josil, hindi tako kauyon ko na kulitis, pero kapangapit akon ko niya, kakapin nyo dang Sunthone Gold Coffee Mix kag Sunthone Plus Coffee Mix. Kung kaysa siling niya, gatilaw-tilam ako, premium D3 coffee mix. Siya ti may balunggay man dahil ni takak uyon ko na ka kulitis sila niya. Makakuha mo ako binipisyo pareho sige discuss niyong binipisyo mga makakuha to sa kulitis. Gainom lang ko sang kape Dok Leo.
0: Sa discussion na to na discussion natin Sir Josil, isa sa pinakamalapit ni pag-abot sa nutrients bioactive compound sa kulitis among balunggay. Ngamong ari diri sa aton sa ringa Sunthone coffee mix variants Sir Josil.
1: No.
0: Ari sa ringa Sunthone, actually ari Sunthone Plus coffee mix Sir Josil, may balunggay gina. Ever since ha kadugay-dugay ni sari damo na nabirpisyuhan sari kag may natural protein pag ito ni Sir Josil magluwas sa balunggay may sa spirulina pagid kag may sa soya powder pagid Sir Josil. Amuning mamag-an nga protein sa aton lawas Sir Josil hindi mabugat prosesohon ni sang aton sining lawas kag samtang nagaedad kinang lanon Sir Josil para mapabili ng kabakod sang tawo ang kapagsik sini hindi magluya hindi maghina inablan Sir Josil nga bisan pag uyat sang baso daw mabuyan mo na blan Sir Josil.
1: No.
0: Isa sang kinanglan aton dugangan sa dira protina. Makuha na ton sa pag-inom sa Sunthone Plus Coffee Mix. Pero, pag-abot niya, Sir Josil, sa pampahuben, pagbulig nga magnami ang kompleksyon nato na aton sa nga skin condition kag health. Diri Sir Josiel, siniya masulod ang benepisyo sa collagen kag glutathione. Nga ara Sir Josiel sa aton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Kaginupdan pagit Sir Josiel, of course, ang malunggay, spirulina, mangustin, tag-iban pagit niya masustansya ang mga sangkap. Kagang problems ang kadamaan subong Sir Josiel. Kung nga ang may metabolic syndrome, may mga problema sa hypertension, diabetes na kabudlay, Sir Josiel, reverse o kung sulbaron.
1: Mm.
0: Pagtaas ang mga parameters na ton sa lipids kung kita sini magpa-blood chem, ina tungod Sir Josiel sa kalamay.
1: Oh.
0: Amo ng problema sa kadamaan subong. Kag amo pa man ina ang ginabalik-balik na ton tilaw kay nagacrave kita kun magnubo o kun may imbalances kita sina sa ton lawas. Ang binta Sir Josiel kung ginainom na ton, like for example Sunthorn Gold Coffee Mix, stevia iya ang gingamit sina.
1: Mm.
0: Tamis gyapon sa ton panabor pero why disturbance sa ton sininga lipids dira sa ton especially blood sugar kapin pa kun may insulin resistance kana Sir Josiel kag upod man diri Sir Josiel ang isa ka problema sang madamo nga Pilipino subong ang kakulang Sir Josiel sa exposure sa silak sang adlaw. Bastante sa pulaw, bastante sa gadget, bastante Sir Josiel sa unhealthy nga mga pagkaon, bisyo, pero kakulang sa pagpasilak sa adlaw nga naganubo man ang vitamin D level Sir Josiel. May resulta o kung nagresulta Sir Josiel sa nisang pila ka mga problema sa lawas ag imbalances man, lakip man Sir Josiel ang insulin resistance. That's why ang isa man sa bintaha, sini-updown na lang naton kung nalimbawa, okay, nom ka sang kafe, kung hindi Sunthorn Gold Coffee Mix, kung hindi Sunthorn Plus Coffee Mix, diri kita sa pag-try sa premium D3 coffee mixer Josiel.
1: Now,
0: ang isa sinisang bintaha man kay bisan hindi tuman ng aton exposure sa silak sang adlaw Sir Josiel, napasudlan naton sa vitamin D ng aton sa ninga lawas, kagang isa man sang craving sa ni Sir Josiel sa kalabanan ko nagataas ang blood sugar, tamis gyapon eh.
1: Mm.
0: So kung mag-inom sang kafe Sir Josiel, mo ganin na ginakontra, ginakonsumisyon sang iban kay gusto pa mag-inom sang kafe pero may diabetes na.
1: Oh.
0: Why not try some premium D3 coffee mix? Kay ang damil sang kalamay ninyo ginapangita, masagamsaman gyapon ninyo dari sa premium D3 coffee mix. Pero ang pampatamis nga ginagamit sa niya is stevia.
1: Amo ni gani kon kay sa iban matakaw tawag nila blas sa English sa Tagalog. Kay ginaprohibit na magkalamay ng plain nga kalamay sa kape.
0: Mm-hmm.
1: Sila nga gamay lang yun. Gamay lang man yun. Pagkatapos, higupan niya makaisa.
0: Mm-hmm.
1: Siya daw higot may masaburan. Gidugangan ko anay gamay.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, higupan niya naman isa. Sila nga daw lasay pagid daw. Mm-hmm. Isog pagid sila nga ang paitaw. Idugangan niya pagid. Tatlo na to kakutsara, Dok Leo, ang nabutang niya. Tatlo palang kahigop man ang nahimo niya. So, ang tendency niya, ginadisiplina mo, tani ang kagalingon mo, pero bangod sa pagkamatakaw mo bala, magdugang, haladugang, adugang, asa sa hulihi, damo-damo na galing kalamay nga na-intake din mo sa kape mo.
0: Correct, Sir Josiel, no? Kasi samtang nagadugay, bilang nagagamit kita sa kalamay, Sir Josiel, nagadugang man ang aton sa nikinanglanon ukon ang quantity sa kalamay nga mapasulod naton para makabatsag kita sa katamis, Sir Josiel.
1: Mm-hmm. Ang isa dari Dok Leo pagida may gamuno dari selling ti adlaw-adlaw ako nagapangapi siya sa Sunthorn Gold Coffee Mix ti may aram na sang collagen kagulata tayo nagapanami sang kutis sa ti kung manghabon ako kinang langgit niya Sunthorn Plus Herbal Soap or hindi gani, Clear Skin Beauty Soap, Dok Leo?
0: Hindi man kinanglan na pag gusto kaya kung nanoy mo ihabon sa mo sa nangilawas.
1: Mm.
0: Pero nga, ito lang rekomendasyon dari kung gusto kaya tilawan ang binipiso sa natural nga mga sangkap, Sir Josiel, like bayabas, kapayas, iban pagid nga mga sangkap, papatigan ni ang balunggay, araman na dira. Tilawan mo ang paggamit sa nisang Sunthorn Plus Herbal Soap. Katidamo na si Sir Josiel na nakagamit sa nga ang mga pangalisngaw nila sa lawas, Sir Josiel na naumpawan.
1: Mm.
0: Ang mga katol-katol, Sir Josiel, nga damo na magamit, gani, nagamit sa ibang nga panghugas dira o kon pang sabon dira gabalik-balik lang gyapon mga skin irritation nga nabuligan sa paggamit sa isang Sunthone Plus Herbal Soap. Kagtang iban Sir Josiel ang problema nila sini ang ila sini nga mga dark spots bala. Kagtang ang bang nasang kilala ko tinga nga dirigin sa guyaman. Resulta Sir Josiel sa mga ginapanggamit ginapanglughod bala. Gawa sa lugar bala tapos masilakan kasang adlaw sini nga naglakra o kung nagiitom sa aton sir nga panit may mga pinalian pa bisang punggod ng iban sina makabulig dira iya Sir Josiel ang paggamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. At sini pwede ka mo yung makapili kung anong inyo sini nga gamiton nga sabon pero kung nalimbawa ang naandan mga habon daway mo man ma-achieve ang imo sini gusto matabo sa panit mo why not try Clear Skin Herbal Soap. Kagdamo na ni Sir Josiel nakagamit sang Clear Skin Herbal Soap na appreciate gid nila ang kanami sang efekto niya sini kay ang imo sini guya kung gamiton mo sa guya dalain mo sini nga liog dalain mo sini nga butkon nagapalariha Sir Josiel ang color kag wibla nagakambang-kambang puti man to di mo guya pero medyo brownish o kun itom-itom imo sini nga liog doon di bagayan Sir Josiel
1: nabal nila dosuta kasang kanlaon kung
0: tima yo lang tani kung hindi mainit Sir Josiel kay maka turtleneck ka medyo madismulado gawa why not try sa aton sa mga tawag palamati Clear Skin Herbal Soap kay ti may ara ni Sir Josiel sang glutathione kojic acid kaga VCO nga manami man sa aton panit.
1: Okay, ang isa diri ka pamangkot Dok Leo sila niya pwede ko adlaw-adlawon gamit sila niya Sunthone Plus Herbal Oil.
0: Pwede gid Sir Josiel kapin pa hatagan aton Sir Josiel sa senaryo bala. Kapin po kung sa inyo sinipalibot medyo masiot o kung damo bala Sir Josiel posible breedingan ng lamok. Kag damo panaguan ng lamok. Area mosquito repellent ang Sunthone Plus Herbal Oil. So kung adlaw-adlaw may lamok, adlaw-adlaw ka man naman yos para may protection ka Sir Josiel. Hindi lamang sa kagat kundi sa infection nga dalasin ni posible dengue infection gapulo pa batyag naman gani subong Sir Josiel kapin pag padulong na katastingulan bla isa ni sa dapat manaton handaan Sir Josiel kay magluwas pa sina kung nagabaylo-baylo ang chimpon dito malikawan Sir Josiel labi na sa may mga edad-edad ang pagpalangalay palamuypoy palamaol sa kalawasan makabulig ang Sunthone Plus Herbal Oil kag protection man sa panit Sir Josiel ah. Kay nga man may ara sang VCO kag may ara sang Moringa Oil nga hiyang aga manami gid ag narekomendar gani ning Moringa Oil Sir Josiel kay may vitamin E oleic acid para sa aton sininga panit makapahumok maka moisturize sa aton sininga panit.
1: Sa mga nagapinamangkot ko nin pwede ka bakal sa mga butika ang suki ninyo pamangkot lang kamo basta produkto sang Yes to Health Incorporated may tatak Yes to Health. Pwede nyo na mabakal sa Mercury Drugstore actually kung may mga branches dira sa inyo Rose Pharmacy TGP South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's. Ah? Pwede ka makabakal. Even, pwede ka order ka mo sa TikTok shop o hindi ka ni sa Lazada. Sa siyudad sa Bacolod, may ara kita dara sa store. Ang store ngalan niya is Yes to Health Store. Ang store ta located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Hindi ka muna magtalang. Mangkot lang kamo sang Lizari Street sa Barangay 39 pagkita nyo da sang bangko Marayo Bank sa tabok yasina ara da ang Yes to Health Store kompleto na dang produkto sang Yes to Health Incorporated diri naman sa siyudad sa Iloilo located ang clinic may clinic diri may konsultasyon libre sa A Young Building Yulu Street City Proper sa Iloilo City atubang ina sang isa da ka hotel ang Yes to Health Wellness Center ang clinic tangalan niya Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang inasang Midtown Hotel sa Iloilo City proper kanto lang mo dira may consultant kita dira gudtong magbakal sa mga produkto pwede ka mo da kapa check up libre lang Sa ato sining clinic makapa-assist kamo drama program of supplementation depende sa inyo sining inabot. The rest sa Waisang store, Waisang clinic ang Yes to Health sa suki nyo nga mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. May isa dari pero lain gurong na minya sining kag paintindiya Dok Leo sining niya ay nang ginatawag ba lang pagpalamanog sa linya, pwede ko na maimnan sa linya sang cease the pain. Anamin niya siniguro, Dok Leo, nang ginadiscuss na ito niya, chronic inflammation. Actually, why kita si may mabatsagan siya sa chronic inflammation sa bago pa lang, Dok Leo, no?
0: Mm-hmm.
1: So, amunigurong namin niya. Pero kung may gapalamanog man sa lawas, nang daw matsagan mo siya, hindi na matandog bala, Dok Leo, hindi mo na magwantahan, cease the pain, eh. Pain reliever niyang cease the pain.
0: Correct, Sir Josel, no? Kag masisawan ka palamanog, inamin niya, Sir Josel, ang pabalik-balik man bala nga pagpalamanog bala.
1: Mm-hmm.
0: Like, for example, kung may arthritis ka, pwede mo matumaran, Sir Josel, sang cease the pain. And of course, mas manami kung i-assess mo ganyan mo sa nga lifestyle para malikawan mong posible sa mga contributory factors para hindi magbalik-balik ang palamanog kung may mo pa lang.
1: Mm-hmm. May isa rin nga nag-message, Dok Leo, siling niya, sa pag-discuss din nyo, kadamo-damo siling niya sang nutrients sa colitis, pero why ko kabati siling niya nga may ara, gidya specifically, para sa pagpanami sang matahaw. Ah, panulukan niya ni Guru. Just like sang madulot bala, Dok Leo, sang Visionex product, Visionex Plus.
0: Actually, may ara, Sir Joseph, may beta-carotene ng colitis.
1: Oh.
0: Pero, ang isa sang makabig o kung masiling na ton, Sir Joseph, parang lubos-lubos bala ang benepisyo, protection sa aton sa nga mata. Magluha sa beta-carotene, manami kung may zeaxanthin, may lutein, kag may vitamin E, Sir Joseph.
1: Mm.
0: Na pwede na ton, ina mapasulod sa lawas kung nagatumar kita sang Visionex Plus soft gel capsule.
1: No. Ang Visionex Plus soft gel capsule actually is to maintain good eyesight. Lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin may ara dira. Ha? Especially made to maintain good eyesight para makalikaw kita sa further sining mga inflammations and infections sa ato sining mata. Kag madasig kita makarecover, especially kung sobran nyo man kung kaysa kabusong mata nyo bala. Especially sining kung estudyante ka or if not, tayo mo sining trabaho sa opisina, more on sa sa social media, atubang sa cellphone, atubang sa inyo sining mga gadgets. Now, Selinya, Dok Leo, katropang Josel, selinya, permi lang kamo ga-discuss, selinya, kung paano, selinya, pakupuso ng mga nagabanog. Ti, why gid selinya, parang magsigi-sigi na lang selinya ang banog.
0: why kita sinaya, Sir Josel, kay problema man ang karon mo. Walang problema, makarong ginapangita mo nga magbanog ang nagabanog. Pero mas problema, Sir Josel, kung di na magkupos.
1: Siguro kung nagkakadulaan ka gana, may rekomenda goro si Dok Leo, si Imusina?
0: Bisan ano kung nakanamit, Sir Josel, ang pagkaon, kung may higiman sa gana, Sir Josel, hindi mo gid na matandog.
1: No.
0: Pila ka mga causes, sinan, Sir Josel, stress, pagnubo sang libido, kakapoy, kakulang sa pwersa, base sa pagtuon, sa mga kalalakinahan nga may amo na nang problema, Sir Josel. Nung iban sa na occasional man, Sir Josel, galipas man lang, tapos gabalik man lang pagkatapos ang pila sa rikaadlaw. Pero kung manotice mga pabalik-balik na siya, ayan kinanglan mo, Sir Josel, mag turbo dietary food supplement for men. Nga man, pinaagi sa bulig sang maca, kaglavo, waska, mabuligan yung maumpawan, Sir Josel, medyo magamo na ton nga paminsaron. Ang aton sini, Sir Josel, circulation nga medyo nagahina na. Ang aton na gana, Sir Josel, nga medyo nagnubo. Kag ang pwersa, Sir Josel, nga daw kulang na bla. Mabuligan ina, Sir Josel, nga matamat pabalik sang maca, kaglavo, waska. Di ano pa ang posible nga matabo? Sini ako na anong posible, Sir Josel, nga benepisyo kung mabalik imo pwersa. Mabalik imo blood circulation, balik imo sining ginatawag gana kag kainit. Muna nga balblas ang kilala na tonsoliton ko dalasan nukin nga bisan kasaralan sa kasimana, parte man ratsada mo.
1: Muna nga ginatawag kon kaisa bala, dolaan ka gana, nga hindi na madala bala sa gati, kapaligo na ko. Siling nga, pamalahabuk mo dasyam, tulog ta. Instead bala nga ti, why good? So dula gana mo, turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving. Di pagalipati ha, ang turbo dietary supplement for men, hindi lang kay nagapabalik sang gana, nagahatag puwersa, nagapanami paya sa inyo sining blood circulation. Remember, take it 30 minutes before ang loving. Ay, daway na ito, tiyempo sa ato sininga pagparagad sa ato sininga programa, The Secrets of Health. Kuwanta na lang sa iyo sininga parting words, sabi ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Ang pagkaon sang utanon, pruta sa adlaw-adlaw makabulikid para mapabili ng kabakod sa aton sininga lawas, especially para makalikaw kita sini sa mga balatian. Kung may ginabatyag na, makabulig para madasig makita sini maumpawan. Pero for practicality, for convenience, manami ko na ugaliyon na to ng adlaw-adlaw sininga pag ugaliyon na to ng pagtumar sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Sunthon Vitamin C, kay ara ang sangkap sini mga utan ng mga prutas, mga hormone vitamin kag makinanglanon pag inaton sa aton lawas para ma-maintain ang maayo sa ring balanse, makalikaw sa balatian kag madasig kita maumpawan kung may magidabatyag sa aton sa ring kalawasan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tubtob sa masunod naman ni edisyon ha sa ato sa ring pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa may nakuha kamo bisan gamay lang ang mga mapuslanon sa ring mga health tips and information. Para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katrupang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang iban sa aton siguro ay paya kay ibalo ko na nung purines. Ti ako nung ay maguni ka balo ko na nun niyang purines. Ginbasa ko malang ni. Amuning istorya na aton subong adlaw. I-share ko naman sa inyo agod mayara naman kita sang mahibaluan. Samtang nga gina-welcome ko kamo sa aton sininga palatuntunan.
3: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado kagmapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang purine, colorless ini nga crystalline compound nga kun sa tion sang oxidation process naga-form ini sang uric acid. Paris plus ang mansanas kung naga-discolor na siya na may oxidation ina. Tiamo man ni sa aton nga mga kasukasuhan sa mga joints naton, tira na nagaporma ang purine o kung mga colorless crystalline. Amo na nagasuntok, nagatuslok sa aton sini nga mga joints, that's why nagapalang hubag-hubag. Amo na na dahil ginatawag nga gout, tawag sa ibang sana arthritis.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Amo ina ang general medical term. Kung may makita kang mga nagakiang-kiang, nagabaston, bata pa, nagakuriit na, amo na na siya. Pero basi hindi man, basi nagsalaman ta, pero daw laban-laban gidguro, ano? Isang lagpat, supra pa tanda mo. Para patas, amo na ilikawan tayo ng mga organ meats like mga liver, kidneys, mga kasudlan bala. Ilikawan tayong red meat, mga beef, lamb, pork, bacon, veal, runamit, no? Do hindi ka kalikaw, no? Mga seafoods, apaw! Paborito, kinasang arthritis, alcohol, mga beer, nibla, mga whiskey, mga sugary drinks, kag foods. Amo na, pagbasa-basa kita para nga damo kita mahibaluan.
3: Edukasyon! Para sa igayong lawas.
2: Diri naman kita sa paglikaw. Kati control, no? Control tapos na kita. Likawan ta naman. Paano ina? Hindi ka mo magkaon eh. Hindi, joke lang. Abot ko si Lingon, inom ka mo sa produkto ni Doc Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, and mangustin. Ari pamatiin nyo. Ang mangustin nga ra sa kape, rich in vitamin C. Ang malunggay, rich in vitamin C. Ara man sa kape, ukon sa herbal capsule. Ang saluyot, ang ampalaya, rich in vitamin C. Ang barley grass, I don't know kung may vitamin C, basta do halos tanam na vitamin C. Ni vitamin C palang ni ginaistoryahan ta ha, makaprevent na gali ini sang gout, kaya yung vitamin C makabulig prevent sang gout, nga kung sa din, type ini sang arthritis, nga nagahapalang habok-habok ang aton nga mga joints. Sa mga tudlo, sa tuhod, at naisuryanta na ni Kaina tungod sa purines, bala, colorless crystalline compound ini siya, bala, nag-form sang uric acid by oxidation. Tapos igon talang balikta sa mangustin. Ang mangustin may analgesic na makapaganagan sa sakit, kag-anti-inflammatory properties, agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric may natural anti-inflammatory, bangod sa isa nga curcumin compound na present sa turmeric. Ang balunggay nga nag-abulong bulig-bulong sang rheumatism. Kung sa din naganubo ang imo sining immune system, that is why gina-atake kita ang aton nga mga tissues kag halinan ini sang joint pain, pagpalang hubag-hubag, kag pangpalaniga.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang amarguso, ukon ang palaya, nga good source man ini sang mga nutrients like fiber, folate, vitamin A, of course vitamin C. Ang wheatgrass, nagapromote sang healthy bones, kag nagapadas sigman paayos ang mga nagapalang habok-habok. Amo man ang barley grass kay antioxidant man ini. O kung may antioxidant property, properties man ini. Nga konsiderin may kapasidad man ini nga magpahagan-hagan sa mga rheumatoid arthritis, gout. Te mo na eh kung gusto niyo nga magtinikling kamo maglakat. Hala sige kaon kamo kontra ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung mamati ka sa XFM,
15: sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kun mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
20: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: XFM
17: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
18: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
21: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
22: Mag Santon Gold Herbal Tea.
21: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
22: Santon Gold Herbal Tea.
21: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
22: Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
25: Ha?
24: Oh, ma? Ikaw na?
25: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
24: Clear Skin Herbal Soap?
25: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
24: Hala, tingala ko naghuben ka.
25: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
24: Ma, baklan mo mang kusina ha?
25: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
24: Oh, galit. Diriyo.
25: Ay, dali na.
26: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
27: Girl,
26: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
27: No more!
26: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
28: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
29: Sister Pain.
30: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
31: Sa aking call center agent.
30: Burmig, ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
31: Ibalga niya ito sa akong sang Sister Pain.
30: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
29: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
32: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa mga butika.
24: Madayat na kubuwas ah.
29: XFM.
33: Patroba mo.
34: Exciting.
35: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Honest Sex Film Philippines, Sex Film 100.7 ang Katropa Mo Station, Les Dos Ocho.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan?
1: I mean,
2: tugstugan?
1: Handa ka na bala sa extra pakalam?
2: I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, saan mo na ang sitwasyon? Dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat baso nanay kay sapnot daan.
4: Edi wow.
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa sanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay ng pakalam ah.
8: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
9: Aray ko!
0: Direya, ang tanan may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
10: X-rated. X-rated.
11: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-rated. X-rated.

0: good afternoon sa mga kitropa natin na kapamati na kay Tutok sa XFM 100.7 na Ratio Petrol, Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon sa mga kitropa natin na kapamati na kay tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin na nagapamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Mid-aid nga hapon. Good afternoon sa inyo tanan mga kitropa. Welcome sa ating program this Thursday afternoon ang X-Rated. Good afternoon sa mga kitropa natin nag-upod sa aton this afternoon. Mga kitropa natin nga nagpahunay-hunay, nagpanyaga pa lang. Mga kitropa natin nga nagahulikigda, o nagahiod-hiod pa na. Good afternoon, kamusta ang aton nga Webes? Today is Thursday, April, okon May 14, 2026. Good afternoon ha sa mga kitropa natin nga nagpamati sa aton, nag-upod sa aton nga program sa mga hapon. Anong ganap today, mga katropa? Ano ang aton nga ginapagkakaabalahan dyan? Kamustang buhay-buhay, mga katropa? Good afternoon. Sa aton mga suki nga mga listeners, mga katropa naton. Dira sa mga public markets. Good afternoon, mga katropa naton, mga taxi drivers. Aton mga katropa listeners and solid supporters, mga members. Sa aton nga fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong hapon, good afternoon. Kamusta ang aton nga Thursday, ang aton nga Webes? Are you fine? How are you? Are you safe and sound, mga katropa? Mayong hapon sa inyo tanan ha, sa mga katropa natin da nga nag-upod sa aton sa ilang mga pulayan, mga katropa natin nga nag-pamati samtang nag-pamiod, uy, samtang nag-pamunpon sa ilang mga linabhan, sa ilang mga linay. Ay, good afternoon sa inyo tanan, mga katropa ha. Happy Thursday! Mayong hapon sa inyo tanan, mga katropa. Te, anong ganap na shock man ka mo pala kagabi? Or the happenings shocking? Well, shocking yarn. Oh, kamusta mga katropa natin this afternoon? I hope you are well and fine. Mga katropa natin sa may Di Ka May Eatery, Acacia Eatery, mga katropa natin sa may Maymay sa Bukuhan. Good afternoon mga katropa. How are you to find out? Kamusta ang ating afternoon? Sa mga katropa natin yung nag-upod sa atin, please do comment. Mag-comment lang mga katropa sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radio Petrol, Iloilo. Kay XFM Iloilo 100.7 sa inyong mga gusto tamyawon, sa inyong mga gustong i-shout out. Kay atin nga pag-abasahon ang inyong mga comments later on mga katropa. Sa mga kitropa mada naton, nga nagapaniaga pa lang, to enjoy your meal, mga kitropa, kabay pa nga mabusog ka mo, o sakpa nyo lang tada sang timo, kabay pa nga kada timo nyo madumduman nyo kami. O, diba? Te, anong sudan tada sa bong? Nagasudan bala ka mo da sang adibayor? Wow! Pork adibayor. O, diba? Favorite mo katropang jansin, adibayo ang adibayor.
1: Oo.
0: O, diba?
1: Pork adibayor.
0: Oo. Chicken amo na, adibayor. Nag-reflect mo no ang colors ng adibayor sa imo.
1: Yes.
0: O, diba?
1: You really embodied
0: the color of adibayor.
1: Basi din ako pinaglihi.
0: Basi man. Magkota lang to si Madam Crisostomo. Kag si Don Crisostomo.
1: Grabe, wala mo ka doon.
0: Oo, wala. Diba mo na ang panawag sa imo parents, Madam and Don? O, diba?
1: Subong
0: tapos, ang inyo balay, Villa Crisos No. 1, Villa Crisos No. 2, Villa Crisos No. 3.
1: Oo. Oh,
0: diba mo na ito? Mm. O, this afternoon, kung nabati, kung may guest kita. Bago kong tawa nga itong guest, pero manaog siya. Buti na siya makadong guest for today, man. O, bati, kung may guest kita, Subong. Oo.
1: Nagbabalik loob.
0: Oo, nagbabalik loob siya. Oy, good afternoon kay katropang AJ Bordon and kay Sir Delvin Heroche. Good afternoon, watching on our live. Thank you so much mga katropa. Kung sa iban pag-ida natin yung mga katropa nga nag-upod sa ating Facebook Live, hindi man ka muna mag-silent watcher and silent listener. Mag-comment mga katropa ha.
1: Yes.
0: Kaya atin pag-abasahon ang inyong mga comments, okay?
1: Okay.
0: O, basi may greetings kakatropang dyan, Zinigreet, ano yung mga katropa mo nga nag-upod sa aton this afternoon.
1: Yes, good afternoon good mga katropa, ha? Especially sa aton yung mga XFM taxi patrollers nga nag-biyahe subong. Good afternoon good mga sir. As always, halong good permis sa aton yung pagbiyahe. Mm-hmm. No, kabay pa nga madamo aton nga kita. Mm-hmm. No? Karon before magpauli syempre damo gurugalagaw ni subong kay mainit ang panahon gitro pang era gato damo ga
0: depende eh, kung may kwarta sila
1: amo lang na kung wala ti
0: was padaan niya ang ano ang swelto so depende if matanaw or matanaw depende if malagaw sila subong hindi buwas pa ang sweldo
1: timing kay Friday gid ang sweldo
0: bala timing bala ang sweldo di ba sweldo buwas tapos pagka Sabado mapagimoras ka mo mapagurak kay gamo.
1: The buwas ang opening, no?
0: Sang?
1: Sang manggahan.
0: Are you sure?
1: I don't know lang.
0: Are you
1: basta
0: sure?
1: Basta next week ang ano eh. Amon ang humbal last time ni ano?
0: Ano?
1: Ni Sir Reynaldo Abeto. Daw buwas yata. Kundi tamas.
0: Ang ano?
1: Ang opening gid.
0: But ay, be, check the bit.
1: Kaya
0: no, wala
1: ba,
0: lang kabati-bati. How? Mm-hmm. Wala man yung nakadawa. 15, May 15 to 24. 15. So tomorrow is the opening of Manggaan Festival, mga katropa. And the highlight would be on May 24 on a Sunday.
1: Yes.
0: So mga katropa natin,
1: ready
0: na ba lang inyong mga baabad mag-eat all you can sang mangga? Pero ambot lang, masubrahan ka bikaon sang mangga. Kakatol man yung matutunlan. Kaya ang fiber bala, no? Daw ka, ano, daw ka kakatol sa tutunlan. Pero di ba, kung kaisal na sa isa katuig yung eat all you can sa mangga sa may ano sa may Guimaras. So parang sa mga katropa natin, if you don't experience it yet, magkanto lang sa may Guimaras to experience.
1: Yes.
0: And to try the ano the eat all you can sang of course mangga.
1: Oh. Once
0: ano
1: ganyan
0: known ang ano known ang Guimaras sa ano mango ano na
1: dried mangoes
0: hindi
1: Mango Capital.
0: Oo, Mango Capital of the Philippines. Ang ano, ang Guimaras, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Magluwas sa Mango Capital of the Philippines. Ano pagid ang ano? Ano pagid ang Guimaras?
1: Siguro ano, mga
0: ano?
1: Beaches.
0: Ano? Oo, ano pagid?
1: Baybayon. May mga hidden ano na dadaan?
0: Hidden gems?
1: Oo.
0: Yamashita treasure.
1: Damo na tanga mga ano?
0: Oh, di ba? But did you believe do you know katrapang Janzin? According to our research here, di ba? Quick research.
1: Yes.
0: That the name Guimaras is believed to have originated from a romantic legend involving two lovers. Wow. Lovers.
1: Oh, sa una pa lang.
0: Diba? Grabe, ha? Dira, galing na naghalin ang ano, ang
1: pangalan
0: nga Guimaras originated from a romantic legend involving two lovers, si Princess Guima and the

0: No, hindi tama pasugot nga adlaw-adlaw, kabulas to galang diyang imuon ta sa X-rated. Oh. But every day may something new naman tanga matun-an, ote, sa aton nga nakita. Bala, ang Guimaraes is a near place nang di sa aton, lapit na di sa aton, katapang Jensin. Karating isla lang po natin ang Guimaraes.
1: Pwede mo habo yun.
0: Pero at this age na lang natin nalaman na ano, na ang the name of Guimaraes is originated or believed to be ginapati nga halin sa romantic legend involving two lovers, which is Princess Gima and Slave Aras. Hey. Gusto ko na lang mag si Princess Gima,
1: Princess
0: ano
1: yan
0: ang feelings ng princess ka man, no? Oh. Ay, Disney princess lang yung bing nabalaan ko.
1: Kaya diba kisalang na yung matabo nga mga like royal blood maluyag sa like
0: sa slave. Only in ano lang na only in ano in mga yes and romantic novels. Oh. Pero Aria, ti ano man siya legend man siya pero ti atong bigay hibaloon pino through historical accounts suggest it was named by Spanish or Portuguese mariners after a place in Portugal. It was historically known as Himalas before Spanish colonial influence. Though may other pagid siya galing yung
1: ibang pagid.
0: Ibang pagid siya galing name na ginkuhaan. Pero gusto ko niya, ano gid ko yung curious gid ko niya about kay ano ho?
1: Itura
0: kay Princess Gima and kay ano, kay Slave Aras.
1: Diba na uso na gid manabi nga like ang halimbawa ang couple ang ilagi na pangalan sa ilang mga bata
0: is, ang mix of their or ano a mix of their names
1: nila
0: diba? Pero ti himaloon tabi ang name of Guimaraes from folklore abi himaloon tabi no ano lang niya theorist na ni mga kitropa we don't tell that this is the real the real nga ginhalinan is ang Guimaraes nga pangalan. This is just a theorist mga kitropa. Alright, for folklore about Princess Gima and Princess Ara and Slave Aras. Class, are you ready?
1: Yes, wow. Yes, teacher.
0: Bongga, wala. The legend tells of Princess Gima who fell in love with a slave named Aras.
1: Oh.
0: Sino ang name sang aton yung princess?
1: Ma'am, si Princess Gima.
0: Na, si Princess Gima and the slave is Aras. To escape a forced marriage, kay di, ay, di ba sad to, nag-exist, ginamana yung forced marriage.
1: Oh, wala ka choice.
0: Nga gina, ano, ka gina match up ka sa imo, nga ginikanan sa iban nga, ano, sa iban nga mga kaharian. Te, hindi ka pa na. Di ba ikaw sad to, amo wala tani yung plano ni Don Crisostomo sa imo, no? I-match ka tani sa, ano, sa
1: ano?
0: Bata ni Lopez. Di ba? Di ba? Kaso kay...
1: Why?
0: In love ko ganyan sa queen of your life. That is why.
1: Ayos ah.
0: Naging pakigbatuan mo ganyan. Diba?
1: Pwede ka na maging mo ano? Storybook.
0: Diba? Diba hambal mo? Hindi kuya tay. Ay hindi galit tay. Hindi kuya dad. Ay! Diba una hambal mo?
1: Daddy.
0: Today?
1: No.
0: Diba ang mag-storyanay, pahamon na to sa inyo nga balay, diba ano pa na siya? British accent. No?
1: British accent.
0: Oo. Today? O, di ka mo mukha na, diba?
1: No, daddy.
0: Ba, ano ba daw today? O? Walaan yun kung din to nagdako.
1: Today? O. Di mo makuha ang ano?
0: Oh, diba? Pero kay hambal mo ya diba sa tatay mo la tay atay dad palangga ko gid ya si queen hindi ko mag salud sa Lopez family. Oh, wala ka nang hambal kung sanina siya Lopez family. Ito lang na iya. Oh, di ba? Oh, the name and the events. Ano na ganun? Mga disclaimer. Ay, may pagkahaling tulad sa totoong
1: ano lang
0: buhay.
1: Na,
0: disclaimer mo, tropa. pero to continue our story, mga katropa, about Princess Gima and Slave Aras. Again, to escape a forced marriage, they fled to the island on a raft but were lost in a storm. The father, mourning his daughter, was often heard crying Give

0: Grabe ba?
1: Di ba?
0: Pwede, pwede.
1: A combination of their names in the wind, which became the name of the island, which is now...
0: Guimaras.
1: Di ba? Guimaras. Sarina ka mo. Di ba?
0: Ano ba? Ano na ganyang Crispin?
1: Crispin Basilio. Ako ito. Si Sisa.
0: Si Sisa.
1: Di ba? Ang botsi mo, Krisosto mo, Ibarra.
0: Ano pa ganyang iba niya? Ano man?
1: According naman yes, sa Portuguese Spanish influence, historians believe the name may came from Guimarães, a city in Portugal, possibly named by a Portuguese sailor on Ferdinand Magellan's crew, to honor the birthplace of this nation or of his nation. It might also have been delivered from Spanish places like Guimarón or similar, reflecting its colonial history. So, Aria, more on historical side naman niya. May harap pag-iit nga isa ka theory, which is the pre-Spanish name nga Himalas. Before Spanish occupation, the island was known as Himalas. So today, the island is world renowned for its sweet mangoes and as top destination in the Philippines, which is Guimaras. Oy, at least, di ba, panibagong araw, panibagong learnings tayo mga katropa. Di ba, at least we know, nga amo na siya gali ang mga three theories about the origin of the word or the name,
0: yes.
1: Guimaras. Di ba? Ote?
0: Guimaraes. Ano na? Guimaraes.
1: Guimaraes. What? Pero sa historya, ang nakabutang niya sa province of Guimaras in history is about the utterly homesick Portuguese mariner could have given the name Guimarães to that small island lying very near to Panay's southern shore in order to immortalize in this part of the world the first capital of the country and the birthplace of Portuguese nationality, the Guimarães. That's according sa history mga katropa of the province of Guimarães, which can be seen on their official website. So aton to yahagina guys, mga theories nito ya. If you are going to cling on the what's that?
0: Princess Guima.
1: dali lang ni matapos. we're going to cling on the fairy tale side, no, di ba? Di ka kita ya, mahilig din sa mga fairy tale. Ako yung wala, kung yung wala ka trapang Gen Z, ka-graduate, bala sa sa fairy tale. I mean, bala sa mga katang-isip ng mga stories.
0: Mga
1: kita
0: fiction,
1: mo, mga fictions. Yes, mga folklores. Kita mo nagpamati, kagapon sa sang kababalaghan. Sang inaswang. Di ba? Wala man, kasi gusto ko lang yung gusto ko lang abulungon ang ako niya childhood, Ano lang itawag, Healing my inner child, di ba? Ano na tawag nila, healing my inner child ko. Tiyasa saan ako ma-heal sa iyong mga inner child? Kasi adlaw-adlaw, papakuya mapadis nila. Basta, wow! Basta mo lang. Basta mo lang ang gastos mo lang.
0: Sponsored mo lang. Sponsored.
1: Wow, shout out lang sa mga kakao na ice cream.
0: Sponsored by
1: sino na siya? John Raybertis or ni
0: Basta nakapaldo.
1: Why ba? Paldo yan.
0: Sino kaya nagpaldo?
1: Paldo ka? Good afternoon, Ana. I-greet natin, Ana, yung mga kitropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon in our program, X-Rated. Mga nag-upod sa atin Facebook Live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo. Nag-XFM Iloilo, 100.7. Kay Sir Rodolfo Azuri, Rodolfo de Lapus, good afternoon sa inyong adwagwa, pagwapo. Shout out sa Pasayra on board, pa Super SM. Uy, good afternoon, Ana. guys, sa mga nagasakay, sa ating katropa patrollers, wow, damo-damo pa. Mayong hapon, good afternoon, kay Sir Rodolfo de la Puz, kag sa iyang pasahero. Halong-halong.
0: Kabay pa mabusog ka.
1: Keep safe. Kay Sir Jetty Baga, good afternoon, Ma'am Erin, nagpa-shoutout lang sa amon, di nagabantay, magnungka, nga, nagpangasag. Alo, tuod! Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon. Thanks gid sa pagbasa. God bless always from Barangay by Ang Ahoy. Ayan la, grabe. Wala mga nagapangasak. Wala gid ta da.
0: Why again?
1: Wala gid.
0: Wala gid ta da.
1: Wala ba natin? Taguro. Ay, niyo. Kung dumay kasag, dali kay ba? Liyaw
0: ko na pa. Reserve na nga daan. Tatlo ka kilo.
1: Reserve na pa, please. Kisaga na. Kisala ko na yung ayo.
0: Mga 3 to 5 kilos na daan ko, no?
1: Wow, grabe man. Kay Sir Rinaldo Abeto, happy good afternoon, katrapang air. God bless. Katrapang dyan. Z, more power to all the staff of XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. God bless you all. Thank you, thank
0: good
1: you.
0: Good afternoon, eh.
1: Sir Rinaldo Abeto, madam, ugid nga salamat. Kay sa iban, pagid natin yung mga katrapang nga nagaupod mayong hapon sa init na. Happy, happy listening and happy, happy watching on our Facebook Live. Good afternoon, kay Jefferson Cordova, kay Bastet Los Santos, kay Johnny Tronsal Jr., kay Sir Axila Bagadiel. Mayong hapon yan. Oh, my greetings ka pa, Sir. Katropon dyan, Zin.
0: Oh, good afternoon lang kay Cap Butch Florentine. Siyempre kay Cap Pato Kim Singh, kag kay Cap Ising Villanueva. Dira sa may Molo Kapihan. Hindi kita pwede madula. Hindi kita pwede dapat malipatan. Budlay na. Oh, good afternoon sa Liwata. And of course, good afternoon man sa may 3S E3 and sa may Dikamay E3. Always ginagapamati. And syempre sa mga katropa tondra sa may Vents Barbershop. Sa may Ilo Oil, sa may Ungka Pavia. Good afternoon.
1: Good afternoon. May raid nga hapon. Thank you so much sa inyong pag-upod sa aton mga katropa. Oras natin this afternoon, 33 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras mga katropa, ginadalong sa inyo sing Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, same as Mangosteen, Moringa, kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Especially sa mga katropa naton na may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Coffee Mix, all natural, wala isang side effects. Nakakape ka na, may bulong ka pa. Something Plus Coffee Mix, mga katropa, hindi acidic, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayong Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tumong sa Midtown Hotel. Mahimo mo ang mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Something Plus Coffee Mix, mahitaw ng may tatakang Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Mayong hapon kay katropang AJ Bordon, nag-upod sa aton. Haba ni Sir Jetty Baga, gabantay palang gani, ma'am, wala pa mabalaan kung may kwa. Ay, tani may kwa. Katapang siya, tibaga, hindi, kita na kapaula, kita paapok-apok ni sa ato, kasi ipadala lang sa series, no? Katapang dyan, Zin, no?
0: Oo, baydan lang ko ng, ano, pretty sa series.
1: Oo, bis kasi katapang dyan, Zin, lang mabayad sa pretty sa series.
0: Ako lang ma-pick up.
1: Ikaw pa yung mabayad, yung sa imo, wala ang ganhaan, sa imo, wala ang kwan.
0: Ate, pwede man.
1: Ang, ano, ang kaban.
0: Kaban ng ano?
1: Oh, kaban ng XFM, di ba?
0: Because ng ano?
1: Oh. Haba ni Sir Jet, kilala ko na sa ang kamaleta. Kilala ni Katropang Romel. Ay, kilala mo na siya, tuod. Tiliog, bidabi, padala, bidabi?
0: Ginpangita mo, Ged.
1: Ginpangita mo, Ged. Grabe ba? Pilalang cars, kilala mo na siya ba? Pwede ka na mangin agent. Oh. Agent, Jet, hibaga. Ay!
0: Pwede.
1: Oh, pwede. Ah, bagay, no? Bagay. Good afternoon sa mga kitropa na natin nga nag-upon sa ating Facebook Live. Please do share. Mga kitropa, i-share ang ating Facebook Live para nga magdamo pag-in ang ating mga kitropa nga nag-upon sa ating this afternoon. Para nga, the more, the merrier tayo, mga kitropa. And please comment sa ad followers and at highlight para nga inyong mga kitropa ang mag-upon man sa ating this afternoon. Para nga, hindi lang kita nga magkita-kita lang, di. O, mas mayo, gina nga, the more, the merrier. Kay the more, the happier kuno na mga katropa
0: of
1: mo.
0: Of course.
1: Mm-mm. Mas marami,
0: mas masaya.
1: O, oh, di ba? Sa kay katropang Nonoy Sarmiento sa DPWH. Hi, mayong hapon, katropang Eran, katropang Johnson. Oh, good afternoon. Mayong hapon.
0: Ay, ba mo ako niya pangalan?
1: Ano?
0: Ba mo din nag-originate?
1: Oh, sarina siya nag-originate.
0: Total lang ato ni Mr. Hanay is origin.
1: Ako ya, ang akon nga ano ya. Oh, sige, you first.
0: Ako Anay.
1: Sige. Oh,
0: and it, ladies first, Anay.
1: Hindi ikaw na gani, kaya ikaw na una nag-open sa topic. Oh, oh, sige na.
0: Yeah! Ano, halin man sa libro. Galing ano lang siya, Johnson ng Gidman.
1: Johnson and Johnson.
0: Oh, Johnson and Johnson.
1: Good!
0: Unang inhalinan.
1: Ay, but, kay syempre, alagang Johnson sa mo, alagang Johnson sa, wala, oh, in, nag, ano,
0: daan balaan pul, mga katropa. Pulbo ko sa muna. Pulbo ko sa muna.
1: Johnson. Pero diba ang imo nga, ano, nga body wash, Cetaphil? Diba?
0: Kuya man ta ba?
1: Kuya, balaan mo na, balaan mo, balikan.
0: Kung Cetaphil
1: ako. Ambalya, ambalya, ay, amo ni nga, nagpalangit om ko, katropang era, ambalya na sakot. Eh, balaan, nagid ni mami nga, hindi ko kasaho sang, ano, sang iban nga brand, ginlain niya ang lotion ko, tiko ni, nagkalasunog akong panit. Ambalya na, ambalya, wala na naulian, ginagsungkod ng panit ko, nagpermanent itom na siya.
0: Kung Cetaphil ako, ano, hindi ako muni.
1: Ang Cetaphil, wala man na siya nagapaputi.
0: May ara lang.
1: Oo, amo na gani.
0: Ano na?
1: Injects sa COVID.
0: Pwede.
1: Oo, amo na gani. Wala siya nagapaputi, pero nagapa, ano, nagapa moisturize sa imo skin. And nagapa healthy sa imo skin. Kung makasaho ka, depende mo na sa panit kung makasaho. Kaya di ba ikaw gani, hindi ka gani kasaho sa mga baratohon nga brand. Ang imo, bi mga mama, ang balinyo sa imo mama, i-try ko bing coconut oil, ang fresh coconut oil, kag fresh milk, nga i-lotion sa akon nga baby.
0: Abi ko ipaligo ba?
1: Oo. Pero hambal niya bi, pero di ba hindi gani kagakasaho, so that's why nga nagpalangit om ka.
0: Oh, hindi gin man ako kasaho. Allergy ko.
1: Oh, amo na nga nagpermanent na siya, guys. Kay gin pala noop-soop sang iya nga ano, iya nga skin. So amo na no, hindi na siya maulian. Till death do us part, oh, na gid na iya.
0: Pero wala na, amo na gid ni.
1: Oh, amo na gid na.
0: Hindi na gid guro madala.
1: Akon kapayas, ano isa kabilog, kadadlaw. Ang ano?
0: Ginabagod.
1: Tingala ko nga puti. Kakay, ano na siya, dahon kapayas?
0: Hindi.
1: Ano katul man, ha?
0: Bunga, gidya.
1: Bunga kapayas?
0: Oo.
1: Uh-huh. Makatul, gidya.
0: Ang luto.
1: Magpanit ka ganis ang kapayas, di ba makatul? Makatul, gidya lang na.
0: Ang luto.
1: At tingala ko man, nagkalakakas buling niya kaysa sobra kang pangalot kay makatul, di ba? Ang kapayas.
0: Amo na.
1: Feeling ko, bagnusan mo man siya. Lakat, di bala? Pungko, di bala, oh?
0: Ayaw. Yes, di lang pagpakita tsura mo.
1: Oo.
0: Namian ka kayo, kinaon ka lang, da?
1: But, pungko, di okay kami man makapit.
0: Oh, ikaw naman, katropang era?
1: Oo. Ako niya, syempre, new era. New generation. Simple as that. Da.
0: Another
1: generation.
0: The end of an era.
1: Oh no, it's era.
0: Next naman.
1: Oo, nan. Diba?
0: Pero may brands ng sapatos ng new era.
1: Oo.
0: O, baka naman.
1: Baka naman.
0: Basi imo to.
1: Secret. Oh, hambal ni katropang ano, ni katropang Joy Bea. Hambalya. Hi mga idol, shout out po from Qatar. Oy, grabe.
0: Kilala ko na siya.
1: Ang bana yan ni Arabo?
0: Oo.
1: Oy, grabe, bala.
0: Permigi na siya nagtanaw sa ato.
1: Ano ni siya, di ba? Ano na siya, endorser ni siya. Grabe, bala ang endorser ng friend natin si Joy Bea.
0: Subong lang siya naka-comment sa ato ba?
1: Subong lang siya, wala. Busy, gid siya guro. Busy, gid niya guro yung schedule mo. Hindi na siya guro ka, ano, hindi na siya guro ka tusngaw. Kay ti, damo-damo, nagapaano siya, nagapa-indoors. Oo. Diba? Kung kayo isa, daan may mga photoshoot pa na niya siya sa iyang billboard.
0: Model.
1: Oo, bala model sa bala. Oh.
0: Uy, ano ah.
1: Mayong hapon from
0: Qatar, ha? Gali, ah.
1: Hello from Philippines na kami, ano. Was it Kwasliki lang tada sa...
0: Sano ka gali mapuli?
1: Was it Kwasliki lang tada sa habibi niya, eh.
0: Sano niya siya mapuli, man?
1: Amo siya na, ay. Ayaw ka balo ko, sana na siya mapuli. Ginatabok-tabok kaya na ang ano, Middle East, Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi, oo.
0: Lain
1: na, ini siya si Joy Bea, may bana ni siya sa Qatar, may bana ni siya sa Kuwait, may
0: bana
1: ni siya sa... Oo, may bana ni siya sa ano, sa Dubai, may bana ni siya sa Saudi Arabia.
0: Daw sa lakyan lang ba?
1: Oo, bala, siya payaya. Ay, hindi ko siya yung mabangbang. Haman ni siya, Haman ni Sir Jetty Baga, may pamangkot ko Sir Janzin, kag kay Ma'am AJ, maitom nga bulbulon, mapula. kung sige, karon lang na i-X-rated question na siya naton katrapang Jet Ibaga para nga masabat ni katrapang AJ Bordon. Okay daw wala si katrapang AJ Bordon ka comment o busy sa guro ay eh. Anong ginapagkaabalahan natin katrapang AJ Bordon?
0: Sa business yaman guro ay eh.
1: O basi mga business minded mga tao mga person ba
0: na ay sa buong katrapang era dapat may at least may business.
1: Yes, that's true lang. Si kay Sir Noe Camarines, good afternoon, mayong hapon. Happy watching. Kag sa iban pagit natin ng mga kitropa nga nag-upod. Salamat sa inyong pag-upod sa atin. Please comment at highlight and at followers and please share mine sa ating Facebook Live. Oras natin 42 after 2 in the afternoon this time. Mag-pause kita na isang makadali for some commercial break. Kag sa ating pagbalik atin nga pamangko to kung i-reveal ang ating X-rated question sponsored by Katropang Jet Ibaga. Ipamangkot natin sa Katropang Jet Ibaga parang hindi lang si Katropang AJ Bordon ang makasabad para nga tanan pwedeng makasabad. Okay. Mga Katropa Station lang sa XFM kay Mana. We will be back after this short break.
2: XFM Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ko si Joanne Yergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: X FM.
5: Yes to health.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
7: The Secret of Health.
6: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
8: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na terpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
10: May kape ka na? May gamot ka pa?
2: Mabibis sa mga butika.
10: The Secret of
7: Health Sample Plus Gold.
6: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. O galing maging masaya, o galing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
2: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X-Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change, at ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Vision X Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Sample Plus Gold.
10: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Santon
11: Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
12: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: O si Bethany Street Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
19: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
23: Exciting!
24: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
25: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainom ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagit pagka nervyoso ko. Ipatilaw ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
26: Mga butika.
27: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.
0: Tila ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
1: Mag Santon Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Pagbili sa mga butika.
23: Makalage na ko!
7: XFM.
26: Patropa mo!
23: Exciting!
28: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Santon Gold. Coffee Mix.
30: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kag-glutathione.
29: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
29: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
31: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
32: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
34: Santon Plus Herbal Soap.
35: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
34: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan namigin!
34: Santon Plus Herbal Soap.
36: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
7: Oh.
36: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Lucky Tropo, welcome back in our program this afternoon, X-Rated. Oras natin 1 minute after 3 in the afternoon. Ang oras, tinatanong sa inyo sa Sunvin Plus Gold. Sunvin Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palayamalanggay garlic ag spirulina nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Nga makabulig sa itong ikayong lawas, sila binas mga kitropa naton nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Sunvin Plus Gold, epektibo, safe, in non-FDA approved. Kaghalal certified, available in all leading drugstores nationwide. Yeah! Ang Sunvin Plus Gold supports health, mga kitropa, mabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Sur Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mayong hapon, good afternoon sa mga kitropa natin nga nagapatuyo sa mga hapon. Sa kay Nonoy Nick, mayong hapon, good afternoon. Ang balik katropang AJ Bordo nagapatuyo sa konoasas. Sige ba mga kitropa, this afternoon we are going to reveal our X-rated question. Of course, sponsored by katropang Jet Hibaga. Sige be, basahon ta na ang iya nga X-rated question. O, katapang dyan, Ray, our X-rated question this afternoon is, maitom nga bulbulan, mapula kung busikaron ko, no? Kung bulbula, maitom nga bulbulan kung busikaron mo siya.
1: Pula.
0: Mapula. Nga, gangirit nga, kagayom-yom, kagidao. Ano?
1: Wala mo na.
0: Siya paya. Maya mo na ang ipakita mo sa amon kina. Nikatrap mo niyan, Zen. Maya mo na ang ipakita mo sa amon kina. Nikatrap mo niyan, Zen.
2: May ara eh.
0: Aba!
2: Oo. Hindi na yan malula na iya.
0: Perfect! O, sa liwata, maitom nga bulbulon, mapula kung busikaron. Sige, abe. May tawagan na ako this afternoon. I need his expertise. Malayan mo na ako sino na. Malayan niyo ko sino na.
2: Oy.
0: Siya paya, sila, siya ni Dan ang inyong leader. Diba? Oo, tawagan nato ng aton mangin alamon nga ano, expert in this field. Wala sa iban. Wala sa iban, hindi matawagan. Hindi siya yung matawagan. Hindi siya yaman. Wala
2: ginlock
0: ah.
2: Ginlock
0: wala ah, may iya dan story. Balaan ka, Gina. Balaan mo kong diin. Diba? May aeroplano.
1: Ayun.
0: Ambag ko nag-inano-ano ka na iya. Nag-ano ka? Nag-airplane wash? Hamba ko siya, hindi ka pa yung contento yung mag-car wash sa... patrol sa XFM. Ang aeroplano, gidiyaya sa Cebu Pacific, yung mga nga liguan. Ano, kada iya. Amalia, hindi pwede nga, ano, amalia, hindi pwede, may gindulong lang. Kita mga VIP. Oh. Amalia, ay. Amal ko, ay, okay. Gini ka na, ni katrapang Jansin, gali gindulong. Amalia, oo, amalia, parang adaan, ngagaan mo siya kuno sang porsyento, dapat kung nilulong mo yung ginikanan.
2: Ginalungan niya, gitmayo.
0: Oo, ginalungan niya.
3: Magdabog niya, salamat.
0: Sa piyak nga gate, di ba, kung sali nag-agay ang mga fire, sa airport fire, dira mo na sila gaag, dira mo na siya gaag. Amo na siya ka-VIP.
3: mga ginagyan ka, mga congressman.
0: Yes, perfect. Mga senador. Andra na siya ka-agi.
2: Perfect.
0: Naka-red carpet. Diba?
3: Well, nag-agi sa inspection.
0: Miskal wala carpet ang aton ng mga airport sa Pilipinas.
2: Ginabutangan gin.
0: Wala yung carpet ang aton nga ano, di sa Pilipinas. Man, sa ano wala guys. So, sa mga, sa iban wala nga country, mga katropang, ila airport, wala may dagid ko ya as in. Kita mo ang airport sa Thailand. Diba?
3: Singapore.
0: Pagwa mo na sa ano, carpet. Te, ang pinagidya ka namin, yung ano, nga,
3: airport.
0: Ang sa Hong Kong, yati, may part nga ra, may part nga wala, kahit ti on, under construction. Pero sa airport, diya sa Singapore, ang the best. Gidya, kakamot-hamot.
3: Diba? mahabal ka na lang bisan buwas pa yung mga flight.
0: Na flight, okay lang nga ma-stay ka na.
3: Subong ka na lang
0: okay lang kung ma-ano, ma-extend mo flight. Kaya doon ka na may Manila pulungkuan, ano?
2: Hindi ka ma-boring.
0: Oo. Tapos, na may Manila mga chandelier. Oo. Oh. Diba? Tapos, na may ibigay carpet.
3: Amenities.
0: Oo. Kaon ka lang to popcorn. Diba? Namit mo ito ilang popcorn.
3: Kag may trend ng ilang airport.
0: Yes, may, diba? May trend to ilang airport. Kiti na yung ana, yung Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 to 4. Oo. Te, sa Pilipinas, siya nga, ang ato, yung mga, ano, naka-tiles siya, tapos may litik-litik po.
3: Nakita ko na nga, ano mo, nakitaan ko na nga video sa TikTok siguro to. Nga,
0: tingala siya, no? Kasi ang mahulog.
3: Tingala siya, nagsakay siya sa bus pag naog sa, ano, sa aeroplano.
0: Nag-shuttle siya?
3: Nag-shuttle na yun. Shuttle. Then, hindi siya kuno kay may sugat siya. Hindi siya sa magsakay sa shuttle. Kaya abia series.
0: Diba? Nakapatay ka
3: ka. Nakita ko sa TikTok mo.
2: Dito sa sugaton sa salon.
3: Kaya diba, manawag ka? Masakay ka sa bus?
2: Oo.
3: Kaya hindi ko kayo may sugat.
0: Shuttle na. Shuttle na na. Shuttle. Di mo sa ibang yung country.
2: May ara.
0: May ara. Hindi, trend to ilay. Sa Hong Kong, trend may Manila shuttle. Oh, trend to ilay. Hindi
3: siya. So, sakay ka kita yung bus.
0: Kaya pa si Cebu Pacific, kaya yung sakyan, katrapang Jensen. Kaya yellow, dahil ang shuttle sa Cebu Pacific.
2: Okay. Di base kung ano siya, nag-iisip sa ako, base kung magbayad sa brasang
0: hindi,
2: ano.
0: Hindi, ah.
3: Kaya
0: may sugat siya.
3: Hindi siya magsakay sa bus, kaya may sugat siya. Pero ara pala siya sa tarmac.
0: Sa?
3: Pagpanaog yun pala.
0: Oo, ganit!
2: Di kay, ano, nagadaan ka sugat niya ang shuttle niya.
0: Amo na, mga kitropa, no? Eh, why mas nga kadlot na nga, syempre, amo ka ba na mga first? Sure, syempre, kita mo mga first time, ka manul-manul man ta. Pero, ganga isa, bala, makadlaw lang dito sa paso, sang iban, kay tito, ano, wholesome nga ano, 'di ba?
2: Dikapin pa na
0: kung walang halong judgment, pero wholesome nga kasi experience, wala nga daw makadlaw kagit. Pero kung ikaw lang isa tuod
2: ka. Ah, kawi. Oh, kung ikaw lang isa.
0: Ikaw lang sa kaya, no, ay, no wonder lang.
2: Lockdown mo ni mo.
3: Lockdown mo lang
0: yan. Layo. Tapos ka, gaano ka pa sa imo
2: nga? Oh, mga dala mo.
3: Hindi lang kaya kay may sugat. Hindi
0: ka tama may sugat. Sa dalong, ito ang dalong. Ginagagamit na siya. Gagamit siya ito ng mga airline.
3: Oo.
0: In case nga hindi sila mag, ano na bala, magpariyo na balang magpalapit, gina bala si Kwan, kung gutok pa ang, ano, ang terminal. No, terminal man ang tawag mo sa ginaanan sang air sang mga ano sang plane. Di ba kung gutok pa ang terminal kag wala sang vacant nga daw tube na. Oo.
3: Sa ano sila layo
0: ka. Oo, layo ka mo naga ano.
2: Then diya sa ililoy
0: nga ano. Mas gusto ko man naga kay makalakat-lakat. Kuha mo ka pa picture sa mga airplanes, di ba? Na try sang ligat pag pulit pa. O pag pulit ta din ta tuhalin man sa Singapore to. Tolong dako balay ang plano. Nagagita sa ano, kung may shipyard, may airplane yard.
3: Ano gani? Oh, do Singapore.
0: Oh, sa Singapore ta tong ano ni, diba? Nami kay na pay kay at least makapalapit kay diya sa many airplanes.
3: Oh. Pa picture ka mayo.
2: Lain diya bisa no sa Lilong direct ya sa ano sa Dumai.
3: Malakad ka na lang, diba? Malakad ka na lang.
0: Dito ya sa Laia mo raw experience ngayon sa kanya sa shuttle. Oh, shuttle na mga katropa ha. Shuttle na siya. Okay, hindi na siya series.
2: Masi manigap mo si B.
0: Wala na siya,
2: hawala
0: na siya
2: ang hotdog core. Okay? Like, oh. Uy, saka, ano? Mo tikitan ka.
3: Hamod light ako nangita siya bus nga ano, biyahe pa kasi yung lugar.
0: Ay, pero amo gimana na ang mga ano ang mga wholesome experiences nga like biskan tuod ka ladlawan pero wala mong ginakuya kay ikaw mismo na hamot ka man sa kaugalingon mo, di ba?
3: Oo.
0: Oh, te. Sir, wala man tama ka sa kayo plano.
3: Pamanila lang ang nanay. Pamanila.
0: Di ka ba? Di na ko natigit.
3: Kundi Pamanila for ano?
0: Wait lang kay basahon ta ilang mga sabad sa atong yung X-rated question na nagpalayo na tahaw na mapatay ko ka lang. Diyos ko! Okay, saliwat mga kita pa our X-rated question. Maito, mabulbulon, mapula, kumbo si Karon. O sige, basahon ta na yung mga answer nila before ta mag-proceed sa inyong mga answers, ha? O, ang sabat ni katrapang AJ, litob.
3: Litob.
0: Ano ang litob ba?
2: Search.
3: Ang ano?
0: I-search mo lang ito, ah. Oh, sa Kai, ara na siya. Hello, telepon? Charot lang. Hello?
3: You're on air. Okay,
0: magpapaara na ang aton nga, ano, expert in this field. Katrapang Romel, may nagapamangkot ni nga ikaw. Gid ko na masabat, Katrapang Romel?
4: Ano to?
0: Ang baldi sa X-rated question, nag-send siya X-rated question, maitom nga bulbulon, mapula kung busikaron. Te?
4: Maitom nga bulbulon, pula busikaron.
0: Mm-hmm.
4: Nakasibat na si Anilin wala, ah si Danilin wala pa?
0: Wala pa? Wala.
4: Sila balaban sa bat na? Alam naman sa batya na, sa tunga-tunga naman sa doon kahita.
0: Okay, isa nga pareho ka mo, sir.
3: Pareho ka mo?
4: Natural, hindi eh.
0: Oo ah. Sabi ko natural, oo eh. O, ti ano yung mo sa bat ko, no, be?
4: Makakasip.
0: Kaya mo yan.
4: Pagdo lang.
0: Litob, ano nang litob, how?
4: Kunlaya, litob, pakinason.
0: Ah. Tinga, may bulbol na siya.
4: Ang yan, lumot-lumot ba?
0: Ausos na. Okay.
4: Kung bata, pagid man ang litob, wala pa yung nabulbol mo. Pero kung mag-dad-dad, mga teenager na ba? May bulbol.
0: Teenager. Ote. Sige, tara pa siya, Andre. Namigid lang ngirit-ngirit, ya. Ayaw di siya, oh.
3: Balaan niya, gina.
4: Dedra sa expert mo.
0: Oo, di ba? Oo.
4: May mga bulbol na nga.
0: Oo. Hambal yung hawanan. Taman ko, hambal yan na. Hambal yan na.
3: Ginahawanan.
0: Hambal yan ka na eh. May mawar ko di eh. Hambal yan.
3: Sana all ba ginahawanan?
4: Basta importante, katropang genre, sabot-sabot lang.
0: Oo, sabot-sabot. Sabotanay lang ta, di ba?
4: Oo.
0: Oo. Alright. Tema yung hapon ng daas sa Buste Mini Sound. Tema yung hapon na salamat kay Trapang Romel. Bye-bye.
3: Pula na ah.
0: Ha? Ay, inutod. Yeah. Ano to man nga? Kapulang yung istorya. Nay, da. Ha? Abi ba talaw? Matanaw ako. Dali.
2: May answer na ko tani po.
3: Ari answer yo.
0: Hindi ko magbasahon, ikaw po basahon. Oh, sige. Basahon ko lang gina siya. Ya. Siya pala.
3: Ikaw ang balde.
2: Nagkakadapat.
0: Oh, i-hold your breath, anay. Breath in, kag hindi na mag-breath out. Okay, Tita Irma, magbanwa, good afternoon. Good afternoon, haba ni Sir Jetty Baga. Ba si Tahong, hindi. Istiwitis ko sa batin ito pag i-jake or don mo, pagid mo. Ambot lang, o tawa ko muna ngayon. Ha? Huh? Okay. Charot. Sa kay Ma'am Inday Oro Lintiha, good afternoon. Kay Sir Roy Esker Peso, good afternoon, mayong hapon. Kay Sir Jetty Baga, sagad-sagad, gidya si Ma'am AJ Bordon, grabe nga mindset, wala kagi pas mo ba? O bala, wala mo na siya, bala kagi, dasma, katropang Jetty Baga mo na siya, nga wala, nag-alog ang iya nga ulo. Kita bi, may mga dasma, may mga hapa, may mga muna na, siya, wala. Wala gina siya gasgas sa kalawasan, wala siya sang bakiras, wala sang everything. Wala gina nag-shake rather and roll ang iya nga ulo. So that's why damo-damo, gina siya gagata, gina siya ang iya nga head. Hambali katropang AJ Bordon, depende kung itong bulbol na ipwede man. ba? Depende sa bulbol. Kaya katrapa nga, Jetty Baga, amugid na isa sa mga nanamian ko si Moma mo. Aziz! Hey,
3: isa!
0: Para-paraan!
3: Isa pa lang na sa nanamian.
0: Ay, mga katropa, let's give the floor to katropang, John Ray Bertillas. Ano yung iyong sabat, katropang John Ray Bertillas? Ano yung sabat, parekoy?
2: Likbo.
0: Ha?
2: Likbo.
0: Isin o?
2: Sir Jans.
3: Libo?
2: Libo.
0: Libo?
2: Libo. Tapos igaw eh.
0: Libo reveal be?
3: Hindi na. Kasi ay makita ka mo nga.
0: Libo reveal?
3: Yung machine na treasure. Unboxing.
0: Yung machine na treasure may gold. Kaya mo na mo after pula may gold.
2: Liyo-liyo.
0: May gold. Liyo-liyo. Liyo-liyo.
2: May gold sa sulod.
0: Oh. Hindi, pag muna mo, yung managawa makita. Huwag mo na
2: yun. Wala mo sa sulod? Bulto. Bulto.
0: Timing lang na. Nakaon sa.
3: Timing. Amugit pag yung bakal mo.
0: Color Leo. Oh, ay, pati ka naging pasibo sa kagapanumdum sa sinima. Ano,
3: sisimo? Ay. Bakit
0: oh, di baga panumdum na siya.
2: Init.
0: I-try di karun mi pang. Libo, reveal. Reveal me. Ay, kasakit. Ay, Diyos ko. Ay, mabubusan tayo.
3: Ano ba yung tawag na? Unboxing.
0: Unboxing.
2: Paano ba kung ano?
0: Diba ako ka isa sa mga ano, sa mga parcel, may nakabutang ng ano, kaya ang nanon video one. For proof!
3: Para pwede mo mabalik.
0: In case of you want to return, diba may
2: nakabutang. Kung may mga damage.
0: Dapat may footage.
2: May
0: footage. Sige, para ka mga ano, taif butang anhanta, video one ta. Amo niyan, mga katropa, good afternoon, welcome to Libo Reveal.
3: Grabe ang content.
0: Amo na lang ng FYI ta.
3: Grabe ang content.
2: May bulto nga sulod.
0: Diyos ko. Yola, ang balik ka ng mga AJ Bordon. Ano may almorana?
3: Gani ba? Nga pula to. No?
2: Wala ka pula now.
0: Ngayon mo
3: ka pula how. Ang pamangkos mo. Ang imo ka pula.
2: Siyempre, ambal mo kung ano. Kung musikadon, di ba ambal mo pula?
3: Pula?
2: Oo, oh, di musikadon lang.
0: Di ba? Ang almorana sa pananggapan, di ba? Di ba ako lang siya? Malakasakit. Ba't majula? Wala, wait lang. May ano ito. Diba? Hoy, balik na ka naman yan. Wait lang, okay.
3: Nag-ibig ka mo yan.
2: Ibig ka kabalos mo.
0: Ikaw gani mo. Di ba? Amo nag-kamunaan ang show. Di ba? Di ba?
2: Kapadiwala.
0: Di ba?
3: Kapadiwala.
0: Di ba mo na siya na trapang AJ Bordon? Ano, kasakit doon ito. Ano, wait lang, anay. Ba't lang, kambal nila, wala may ano na.
3: May balance?
0: Oo. Ano ba kalong kuno? Taling nga may natabo. Oh, wait lang. Masawa tanay. Matabang AJ. Pero natapos ang tukani kagina, bro. Isang kulagyan pa yan. Oh, wait lang. Danay ka, mali ka tapang AJ Bordon. Amogin na isa sa mga namiyan. Ay, hindi ko ito nakita. Man, ah, dirigali ako. Oh, balik ka tapang AJ Bordon, baba. Si Marco. Nagawa siya. Wait lang. Balik ka tapang AJ Bordon, baba sa negro.
3: Doon sa cartons, man.
0: Is the weakest of us, mamambalik ka tapang Jetty Baga.

0: Trabaga Bethany Salieres, good afternoon. Okay, mga katropa mo po, sana. Ganoon na po ako, mga katropa to there. Okay, mga katropa, on is 10:22 minutes after 3 in the afternoon. Yeah. This time, mag-pause kita na for some commercial break. Magpalik pa ang X-Rated sing XFM Philippines.
1: XFM.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
10: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang galang katikati.
9: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyo
10: magaan.
11: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
7: Pa-diet na kubuwas ah.
12: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: X Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: tropay na, gabalik ang X-Rated. Oras natin of 27 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras, ginadarong sa inyo ang Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa routine, beta-carotene, vitamin E, kagzayasantin. Nga produkto sa Yes Health Incorporate nga makabulig sa aton nga ikaayong eyesight. Ang Vision X Plus, mga katropa, makabulig sa pag-apatinaw sa aton mga paninawan. Ilabi na sa mga katropa natin nga may mga cataract, pterygium, glaucoma, kag-poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag-halal certified, available in all leading drugstores nationwide. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Parangay Arroyo, Iloilo City, at Tubong sa Midtown Hotel. Mag-Vision X Plus na mga katropa. Noon sa Giyapon sa mga kitropa natin nga bago lang bukas ang ilang mga radyo, mga bago lang nag-tune in sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga bago lang nag-upod sa atin dari sa ating program X-Rated. Welcome, welcome, welcome mga kitropa and welcome sa XFM 100.7 Iloilo. Hambal ni kitropang AJ Bordon, binday ang tsaktonga sa bat. Anong binday? Ano na siya, kitropang AJ Bordon, ang binday? Enlighten us, please. Enlighten us kung ano na siya ang binte or bintay. Ano na siya? Ano na siya, katropang AJ Bordon? Mayong hapon ha sa ibang pagid natin yung mga katropang na nag-aupod. Thank you so much for being with us. Sa mga katropa natin, sa kay Sir Roy Escorpeso once again, kag sa ibang pagid kaya Johnny Tronsal Jr. Good afternoon and welcome sa X-Rated. O, katropang Janzine, ano yung mo sa bat? Kay katropang Jan Ray, ang mutumuti, ano yung mo sa bat? Hindi ka magpaulihi. Bato! Yeah! O, bato! Sige na, ay, sabtana. Pe, nalipat ka naman umdum sa answer mo. Kay ano namili ka na lang to.
1: Gani?
0: Sa Broken Dreams.
1: Boulevard of Broken Dreams. Sige, Boulevard of Broken Dreams man yung katropang Jan Ray.
0: Ngahaw.
1: Ang iyaman mo man ko, no?
0: Nga iyaman. Ang iyo sa bat, iyaman ni katropang Jan Ray.
1: Oh, same kami sa bat.
0: Oh, timay. Ang iyo sa bat, ya pang, pareho ka mo pang. Ang iyo sa bat, Boulevard of Broken Dreams mo ko, no? Boulevard of Broken Dreams mo, ang iyo sa bat. Oh, hindi nakati pala. Hindi nakaintindihan, ay kay.
1: Nakita ko na daan.
0: Habali ka tropang Gen Z ng iya sa bat, Boulevard mo in Broken Dreams.
1: Nakita ko na daan pag ano?
2: Dito pa riyas man lang.
0: Nakita, yan ako nung adaan, Abi.
1: Pag paburakay, ta?
0: Oo, nakita mo na?
1: Oo, nakita ko to.
0: Oo, ginamuha mo muna. Oo, ginamuha mo
1: siya. Pictura niya.
2: Ang lingling siguro eh.
1: Yung pictura niya.
2: Hipos-hipos lang niyo.
0: Broken Dreams. Nagup ko pa, naiguro ka mo. Namin siya tandayan.
2: Oo.
1: Oh.
0: Igo ka mo duha sa atre.
2: Oo.
0: Ang toot, gano ka mo magdaog sa pawan. Oo.
2: Kilid eh. Gata kilid.
0: Okay.
3: Mas masaya ngayon.
0: Oo, oh, balaga sa lakit ang pangako, di bala?
3: Gabi ka na, Norea, ni Moya.
0: Oo.
1: So yan, sumong Boulevard of Broken Dreams.
0: Kay Mike.
3: Boulevard?
0: Kaya daan ang balik ka tropang Jensen, wala siya kabalo. Nasa sulod ko na sa Boulevard of Broken Dreams. Huga pula.
3: Kaya na yung mga puti.
0: Kapag pala napusi ko. Kaya wala palaan mo. Sa tanahan ko ng mga bagay, katropang Bea, amo lang nang maputi sa iya.
1: Teka mo, sa naman.
3: May untok pa kaga mata. May kukupa.
0: May kukupa siya.
1: Diba sa inyo, amo nang ito.
0: Mas yard.
3: Masigot lang is cut.
1: Balik ta ng mundo.
3: I-try ko, Abi, karon.
1: Amo ka na gani. Amo ko, amo ng mga bagay nga bisan di ko makita sa bilog kong kabuhi, okay lang.
3: Oh, gani. Please.
1: Pero kung curious, no curious.
3: Gani, oh. Ano, ma-discover mo, good, no? Hindi pwede ka man ka, ano.
2: Ako nagin tisingan ko, ha?
0: Seryo?
2: Kaya curious ko, Abi.
0: Kaya curious siya ganit ko, no? Habali ang kahit atitad pa ko nung kahining-hining ko, no?
3: Hining-hining?
0: Feeling ko hinalata mo story na mabuli part of Broken Dreams talaga din.
1: Ba't tapa mo na story mo?
3: May kilay man, may kilay man.
2: May kilay man?
3: May kilay man. Kita mo?
0: May kilay kita mo?
2: Why, ba-ba lang po.
0: Wala siya purangos?
1: Puro lang ba-ba.
0: Wala siya purangos?
2: May purangos man.
0: Oh, sasa. Wala man may nagapadiwal?
2: Ha? Yeah.
0: Wala man may nagapadiwal?
1: Why?
2: Why man?
0: Oh.
2: May Adam's apple lang.
1: Ate lalaki?
0: Hindi na siyang Adam's apple. Hindi na siya na. Ama na, ate lalaki.
1: Ate lalaki na.
0: Hindi na siya dapit na ang Adam's apple. Hindi na siya dapit.
1: Nubo-nubo lang.
0: Matawa pala, di rin ako sa Google. I-search na
1: din. I-search na lang karon. Sige, anyo kita.
3: Kina-search pala.
0: Nga may Adam's apple, gid man now?
2: Oo. Oh,
1: mera.
2: Di ba sa... Oh,
1: mera.
2: Di ba sa aton, ano, isa lang. Ang iya-triya duwa.
0: Ang wapo.
1: Ang mga gano'y lalaki gani.
0: Abi ko ya sa tunga-tunga, may Adam's apple.
3: Ay, abi ko man.
2: Sa kilit to eh, yaya. Duwa ka bilog.
0: Ah, okay. Ang ate Adam's apple, yaga loy-loy, wala. Kamanggot lang po!
3: Hindi ko lang. Kuya, yak
2: dun. Kung isa ka loy-loy, kung isa way man.
0: Ah, ito yung mga kusan, una siyang wala.
1: Depende nga le.
3: Depende sa sitwasyon.
1: Kung nalamigan, garo?
2: Nalamigan?
0: Kung nalamigan, ano?
2: Wala ka loy-loy.
0: Ha? Kawag pala.
2: Oo.
3: Nagkakusog.
2: Correct.
0: Ay, nako. Pero karon may pa-reveal, may pa-ano siya.
2: Ano?
0: May pa-li-bu-re- ay. Abi ko nang bagay. Pa-li-bu-reveal.
3: Ha?
0: Pa-li-bu-reveal niya.
1: Hindi lang ko.
0: Hambalya, ano karon maano? Maano ito, hambalya?
1: Basikon maano ka
0: mo. Ma-open, ano ito? Open, ano ito?
1: Unboxing.
0: Unboxing siya karon ko, no? Ipa-unboxing.
2: Diba kung may mga parcel, kao dapat i-videoan
0: mo.
2: Para kung may mga damage, pwede mo mabalik.
0: O, di, para ito na punta kung may damage, kung wala.
1: Kaya kung may damage, balik na.
0: Ay, kung may damage. Hindi ako may damage, may proof kita. O, di ba?
1: Kag ibalik ta.
0: Oo, kag ibalik ta. Para kung di ko magkadto ta sa... Libo doctor. May proof na nga damage kin man siya. O, oh, diba?
1: Skin shot ko niya.
0: Nga.
1: Wait lang.
0: Nga, para may ano ta. May proof.
1: Ito ba nga na yung katapang Joy Bea?
0: Proof of purchase. O, ito ba nga na yung katapang, ano, John Ray Bertiz.
1: Ito ba nga na yung...
0: Wow! Mali mo smile kita, Tia.
1: Or ano lang?
0: O, for ano?
1: Tulok lang sa Boulevard.
0: Boulevard of Broken Dreams Yard. O, let's screenshot mo na siya. Okay, fine. Okay, fine. Pero karon ha, kung hindi siya mag-reveal, gapusa siya.
2: May kaso.
0: Oo.
2: May kaso.
1: Sa. Gabi ba?
0: Ay, ano? Ay, nga, amo na. Kita nun.
1: Ano? Diba?
3: Yeah!
1: Ha?
0: Kita nun siya.
1: Okay lang yan.
3: Kinakahiya mo na ba siya?
0: Kita nun, nang imo Boulevard, kita pang ano?
1: Huwag mong ano.
0: Oh, good afternoon. Mayong hapon sa mga katropa. At isugunan, tarang X-rated quest, ano ta, X-rated story. Da, karon may nirag-ek lang tayo kadlaw. Karon patiyon ka dito eh. Alright, mga katropa, oras natin sa XFM. Last 3:30 sa ES.

0: Good afternoon, Katrapang Era. Ako gali si Joy. Diba? Wala pa nga nag-re-kick na kamoy. Ako gali si Joy, Katrapang Era. Gusto ko lang i-share sa inyo ang akong istorya about sa akong best friend, kalalaki, sa akong yung boyfriend.
1: Si Sadness.
0: Katrapang Era, tawagun ta lang ang akong nga, ano, nga friend. Nga, ano... Tagod lang ako niya best friend Katrapang Era. Ano na siya? Boy best friend ko na siya. Actually best friend kami for ano na, for 5 years KT Engineering ang amon niya course. And naging friend kami halin sa college. Pag first year college Katrapang Era. Siya si Sean. Kaya lang ako niya boyfriend naman is langot lang. Sino ningalan siya man? Lisbo. Oh, tawag ko talaga siya sa pangalan
1: Troy.
0: Na ano? Ha?
1: Troy.
0: Si Troy. Pero hindi si Tisoy. It's not Troy Tisoy. Si Troy lang ganyan siya niya. Kitra pang area, close ni kami nga tatlo. Kahit di always ko ginaupod ang akon nga best friend. Gusto rin kami magkanto sa akon nga boyfriend. Ang akon nga best friend, kitra pang era, isa lang kami ni kaano. Nag-upod na lang kami ni sa boarding house o sa apartment. Kahit di super close kami kag isa pa, kilala mo siya sa akon nga parents. And friend gani kami, as in super close kami. Kagbal, ano mo sa parents ko nga ano siya? Nagpamuyo ka? Nga agi siya, kitra pang era. Ang ako niya boyfriend, nagatulog mo na siya akong kaisa sa ako niya apartment. Kagati, syempre, may saling mag sa ila eh. Kahit eh, of course, mag-friends kami tanan. One day, katropong era, naglakad ko pa mall. Nagbakal ko sa gift bala para sa ako niya boyfriend, Tani. Kahit amon nga ano, ng Montsori. Di, dito siya sa may apartment. Bago una, kalang napakad to sa apartment. Kay may baklon ko, anay, dito sa may SM. Kamala, di, sige ah. At naman to, bago si Sean, buksan niya lang ka na. Katropong era, matot. Eh, syempre, nagbakal, nagpilit-pilit ako sa gift para sa ako niya boyfriend. Kahit gusto ko nga i-surprise siya. Wala ko nag-expect, Katropang Era, nga mag-abot ko sa apartment. Ako, gali ang ma. Ako, gali, yeah. I'm surprised. Yahoo! So, pag-abot ko sa apartment, Katropang Era, wala ko balo. Kunya, ang gatuwa na ako nga. wala ko balo, ang gatuwa na ako nga friend. Gawargay ko, kung ano man. Ano nang ginapacheck niya sa ako nga boyfriend? Kaya ang boyfriend ko, pero sila gatalikod, Katropang Era. Pero nagatuwa na ako nga friend. So lang ako malok, pinapacheck niya ang iyang Boulevard of Broken Dreams. O kung ambot lang. Kaya Katropang Era, as in kitaon, ganyan ang iyang libo. So, amo na to Katropang Era, nakibot sila, nag-abot ko. Talaw, dali-dali nila, dali-dali, yan ako nga friend pamata. Kaya ambot ah, amo ko nang ginapakita mo. Gasakit yung mga libo. Ako nila matanawa, amo nga hindi ko no. Ang ako nga boyfriend, best in pawala lang sa yayaya. Katropang Era, pamangkot ko sila kung ano, gidbala ang rason. Kung amo to ang setup nila Katropang Era sa nag-abot ko. As na Katropang Era nga nagsungkod ako sa ila kaya wala ko nila ginaistoryahan. Pero lately, may mga realizations ko sa mga nagkalatapo. Ako ni Katropang Era yung natabo sa nadakpan ko sila. Kagapasulod na ko, nadakpan ko sila. Nga nagatuwad ang akong nga best friend sa tubang sa akong nga boyfriend.
1: Sino?
0: Mangkot pa siya ako.
2: Te?
0: Te?
2: Ano na?
0: Ikaw ba na si ano si Sean? Ay, ikaw ba na si Sean?
3: Oo, siya si Troy.
0: Oo, si Troy na siya. Ready to, ano?
2: Busiga na, plastar na bla.
1: Let's both in.
0: Sige na, go.
2: Mabutan, tadi karun. Tadi ka na, tuwad na.
1: Troy.
2: Troy.
1: Troy?
2: Troy? Ano?
1: May... Sinakit bala akong chan?
0: Chan?
2: Anong gilip man
1: bilang... Tapos gasabat siya sa akong nga...
2: Ligbo?
1: Alatrasan?
2: Plaster? Tuwad kailan taon ta?
1: Dali lang! Gastroy, yan pa ko ganyan sa imo.
2: Tinga nga, gasakit ang buso mo. Nakaka-excited.
1: Nakaka-excited. Kaya ganyan mag... Tulok kay, sa akong nga ano how?
2: Kay i-check ko gani basi may connection nanda sa libo mo.
1: Sure ka?
2: Di embal mo man naga gasakit kung
1: hindi ka madirian.
2: Hindi ah, lang tawon ko lang.
1: Dani, kaya namudlayan ko ba mag picture?
2: Na ako naman picture sa imo para sa imo ah. Siga na. Dani, si cellphone mo dala edi.
1: Ari o.
2: Oo. No? Ari na. Nagkaplasta ng
1: din
2: kamera.
1: Din ganito si Joy man, naglakad siya.
2: Oo, nagbakal ganito kanon. Da siga na kay basi mabutan dali karon no.
1: Oh, ti sige. Ari. Mm-hmm. Na huya ugay si imo.
2: Da siga na bla bahan bla.
1: Basi kun ano paminsaron mo sa.
2: Wala ah. Ambal mo picturean naman.
1: Kinanglan ko nagi diya makita.
2: Pasi ari ara dio. Pay sigahon kong iyang flashlight. Pasi gana.
1: Ari na,
2: ready na.
1: Mm.
2: Oo.
1: Te.
2: Eh. Na no maning.
1: Kita mo da.
2: Na no maning likbo mo man.
1: Ngaw.
0: Ngaw.
2: Saka itom.
1: Amo gid na iya.
2: Tapos may bungot pa.
1: Nga imo ka puti ginhaw.
2: Ay. Hindi man.
1: Be, pero, na, be?
2: Pero hindi kita mo sinik ka itom ah.
1: Be, patan aman be.
2: Ale, are. Oh, natawab lang likbo ko. Kay hindi niya itom gid. Ang imo niya sobra gina kay itom do ano? Duling.
1: Abay, ilang na niya bala?
0: Troy?
1: Ano si Joy?
2: Joy?
1: Hi.
0: Ano? Anong kinahimo niyo yung syakto bala ang nakita ko?
2: Wala ah. Tada siya no.
0: Ano nang ginapalan lantaw mo?
2: Kagkatol ko ng buli.
0: Tingin na mong buli, boya.
2: Gincheck ko kaniya, rin yung cellphone niya sa akon. Gin pa picturean niya sa akon, gin pa sigag pa lang yung flashlight niya.
0: Ano man ang klase nga?
2: Kagkatol ko no.
0: Basi may gailo.
2: Gailo.
0: Grabe, tigulang na sa may gailo pa siya. Ya. Ano na siya yaman? Agi pa purgato, be.
1: Oy, Joy.
0: Wala na sa guru ng kaon agho. Sa lumay siya.
1: Kandin yan.
0: Diba? Diba? Kaya oh.
1: Una.
0: Kilala mo ang agho?
1: Oo.
0: Oo ah. Okay.
1: Ang Joy, hindi ka lang mga aki ka?
0: Ha? Ah? Wala man ko nang aki.
1: Wala man yung nagtabo sa
0: amon. Hmm? Nga daw ka, shadow sa imo ka defensive. Wala man ko sa may ginambay nga amon na.
1: Kido, basilaini mo ba lang ang pinsaron?
0: Natingala lang gid, abi. Ako nga ang nagatuwad kada sa tubang sang nubyo.
2: wala, Joya. Gusto mo makita ang picture ko sa liboya?
1: Hindi naman pakita.
0: Nga, ano na, ha? Be, palang tawa ko, be.
1: Agin pakita, agin man.
0: Abo, ito. Pati siya ka dayaw.
1: Ay, nambot na lang. Nagin pakita mo pag idyaman.
2: Hindi ka magdayaw, mamaya dayaw ka.
0: Nga, nagitom na.
1: Amo gani kay...
0: Nagbanog na, guro. Uy, ala. Lagi na kurikot, ya.
1: Basi bala may...
2: Ano ginimo mo sa likbo mo? Ano ginimo mo sa likbo mo?
0: Gakatol gani kay may ano dito?
1: Gakatol gani.
0: May gailo. Kay may gailo. Ano pag gakatol, ginakurikot niya eh. Hindi pala ako mag, ano na, kung ginakurikot mo na, nagababos. Nagabukabok.
3: Ano muli sa ano?
1: Yung manok.
3: Yung
1: ipon
3: mo.
1: Yung manok.
2: Isa lang naman, para ko si Mo. Siyan.
0: Oh. Hoy pa, ano? Be! Basi ko yung mag-ano? Hoy pa!
1: Basi ko magbalik.
0: Basi ka muna mo ako. Ipon mo. Diba ka muna ako na ipon mo?
1: I-replay na naman.
0: Ang baldaan ni, katropang ano, ipon mo ko, no? Basi ba, mong pa one shot?
2: Ah, gabalik.
0: Oo. Di syempre ka muna asaw.
1: I-replay na naman.
0: Diba?
2: Oh.
1: Ay, ang bot na lang
0: ganyan.
2: Isa lang naman, bago kay Sean.
0: Ano?
1: Ano to?
2: Pa-deworming ka.
0: Ido.
1: Uy, naka-deworming man kuya sa una.
2: Tinga, ay.
0: Ang namin niya guro nga deworm, hindi nga intake, like medicine intake.
2: Oo.
0: Gusto niya, guri pa ko ulasin mo. Nasa kod na may darasong subak. Diba? Favorite subak. Naman ang Yamashita.
2: Basta kung may mga baringon to.
1: kahapon pa to.
0: Nagkaon siya magalita ka. Kahapon! Ang ulo sa baringon. Ang ulo sa baringon. Nagsabihin sa imo. Gati ka mo na. Hello!
2: Di ba ang baringon man na yan? Ma...
0: Humo?
2: Hindi. Nakatol na. Kung ano. Di ba sa mo itong rason?
0: Base. Basically, pag kuot mo, di ba ang ulo sa maringon na utod na siya, hindi siya maginusang yun na nagsabit sa kamot mo. Like yan! Di ba? Teh, ano na lang plano mo na, B? Ay, plano mo na siya.
1: Why no kabalo kay damo lang tinga, rason?
0: Tinga sa boyfriend, gidiya yan ni ano, ipakita mo ya, how?
1: Di kayo siya managambal? Namian man siya? May ano siya guro?
0: Expertise?
2: At ang isa pa, ang kalabanan sa iba, pula, di ba, ang sa sulod?
0: Tingo.
2: Ang iyaya, nakita ko sa camera, dumidyo.
0: Nagbarong.
2: Nagbarong na?
0: Nagbayolet.
2: Bayolet.
1: Bayolet. Ay, ang bot gani ah. Sige na lang, mapacheck up na lang gid ko.
2: Base maginimo kaya sa imo nga ligbo. Hindi lang mag-ako.
0: Ay, base
1: man.
2: Base man!
0: Dungan pa! Jinx pa yan!
1: Ah, base man. Ay, sige na, muna na ko sa inyo ah.
2: Sige ah.
1: Hoy, i-delete da ang akong picture da. Basi ko ni pakalat mo na.
0: Pero ano, gina yung expression mo kaginas ang ginaburikat, ihaw? Tsura lang, tsura.
3: Tsura lang, B.
2: Tsura lang, B.
0: Tsura lang. One time lang, B. Sa ginaburikat niya. One time lang, B.
1: Wala eh.
0: Wow, wala gina yung expression. Oh. May ara na.
1: Nagkagat labi.
0: Sige, be.
2: Sige, be.
0: Sige, be.
2: Okay, nagkatalikod ka, be. Hindi ko makita.
0: Oo, nagkatalikod.
2: Kanina dalaga to sa picture ang tsura mo.
0: Oo.
1: Ikaw na, be.
2: Hindi, ikaw yan. Ako yung gina-check. Ikaw yung imoy na yan.
0: Oh, diba? Gano ka to, be?
1: Why?
0: Why?
1: Why?
0: Expressionless?
1: Hmm.
0: One time lang gani.
1: Kaya daw hindi manami.
2: Anad na
0: one
2: siya.
0: One time lang gani.
2: Anad na.
0: Ah, anad na siya. Okay. Te, may extra na ta?
2: Ano
1: to? Ano to?
0: Ay, that girl, side view ka man yaman na tubang sa camera.
1: Ano na?
0: Oh, sige na, on, diba? Dali, ah! Dali, ah! Dali, ah! Ay, Diyos, buruntot, busong ka na kami.
2: Tama tong itsura, ya?
0: Oo.
2: Dali, boy!
1: Damamog, Ed.
2: Isa lang.
0: Isa ka na may kapadiwal ka na
2: to. Tamo, gani.
0: Kay may alborales, gani. Ano, may ano. Hindi mo ka buralod. Grabe ka. Gabuan-an, gini yan.
2: May amo na, ah. Main mo na.
0: Uy, maluoy man ka mo sa libo. Masungod ng libo. Yaka rin, imbis nga magbuna. Siga mo na. Mabalik siya pa sunod. Oo. Okay, mga katropa. So, that's it. Our X-rated story this afternoon. Tikayan hon muna. Bikay 351 na hindi na lang tanong mo music. Okay, salamat gid sa paghimo sa imong libo nga aton nga topic for today. Pero pasalamat tayo, may mga libota ha. Alam ko wala, tara din na pag yun. Karoon na nga ito, nga deposits.
3: Gani.
0: So, baba nyo dyan, Ray?
1: Okay na lang ako nung kinusahan.
0: O, diba? Okay lang. What if, ano gani ha? Kung si ano pa? Si Kasin pa? What if,
3: Kasin
0: kung ano?
3: Kasin ko, no?
2: Ha?
0: What if, si Kasin pa? What if, kung ano? Diba mga what if, na si Kasin? Ano mga what if na ni Kasin man? Wala na siya?
2: Wala na nga po nga eh.
0: Oh. Ah. Ang itaon niya pa. May what if na si Kasin about sa ano mo?
3: Libo?
0: Oh, oo, yeah! About sa libo. Pero di, buwas na lang na kayo.
1: Katropa.
0: Buwas
1: na lang kayo. Katropang dyan, Ray. Payag ka. Ano? Sagot ka. Gapamuhin ka gold.
0: Pero sa
1: baba mo kagwa.
0: Di gold man, okay lang. Okay lang kay ano man.
4: Ikaw na ko dako ng gold.
0: Okay lang kay gold man. Di ba?
4: Okay lang. Mas pwede na mabaligya.
0: Oo.
5: Mukhang pera ka talaga.
0: Alright mga katropa, salamat, salamat sa inyong pag-upo. Naman ni katropang Alex, mabudlay. Con. Ha? Kaagi?
4: Kaagi. Ha?
0: Ah, mabudlay ko na gagawin ko no ang imo nga ibang ano, ipamuhin, o di ba? Pero mga katrapa, thank you so much for being with us. Salamat, salamat sa inyong pag-upod sa ating program this afternoon. X-Rated. Upod sa ating mga partners this afternoon, katrapang Bea Joy Sabaldo, katrapang John Zing Crisostomo, and katrapang John Ray Vertiz. Upod sa ating technical partner, katrapang Alex Saspa. Ako naman, ang inyong katrapang, katrapang era, ang katrapang mo.
6: Mga katropa!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunod na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga soaking butika.
3: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, pumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako po si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan nang wala kakabayad sa motor mo?
0: Yeehaw!
17: XFM.
18: Patropa mo!
16: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una. Kay Dofermi lang maluya ako lawas. Dofermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kidbala kay Batya. Ubit ang pagsik sang akong lawas. Ganado din ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar balance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
6: mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisang Sister Pain para diri-diritso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pabili sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
9: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Afternoon mga kitropa, welcome na naman sa Thursday edition sa programang Extra Drive with Kitropong Bea. Kamusta ang atan subong kapunanan mga kitropa? Pips sa mga kitropa naton nga nakatutok nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. May dayagid nga hapon sa inyo tanan-tanan mga kitropa. Hope na nakikita mga katropa peeps until 7 o'clock sa buong gabi. Ganin ko meron kamadira sa mga music request. Mga greetings pa shoutout nyo. Isend lang sa amon sining text line 0950-975-6970. Again, our text line is 0950-975-6970. Mayong hapon na dira sa mga katropa naton nga bag-ubog tao. Kamusta ang tulog natin? Sana all nakatulog ba no? O, kamusta ang mga kabataan dira nga ginhambalan sa ginikana ng nila nga tulog na to kay baklan ta kakaron ice cream pag bugtaw mo. O, tekin baklan kamusta mga ginikana nyo? O, kun wala, tisuktan nyo da sila subong. Kisi-kisihi, balata na unta kung hindi kanila pagbaklan. Sa una, style ko man na mo sa bata ko kung hindi ko nagay pagbaklan. Apa sabi, pasaligol mo kung ang bala tulog to'y baklan na kakaroon sang stick, oh. Tapos magbugtaw ko, wala gali. Ay, mahibigid, kuya. Kaya ang mga kilala ko na nga mga kabataan do, amo-amo, gid na. Amot din na sila nag-ililog, ah. Ikaw, Sir Alex, ang una, sa bata ka, kisi-kisi ka man ko hindi pag-hatag yung gusto. Ay, mga good boy, ni galiya si Sir Alex, yeah. Bot na lang gidya ah. Kaya kuya sang una maghambalan ang sinanay abing matulog ko. Gali kong maigo na magbugtaw ko. Wala na siya sa balay. Kundi na siya yung lagawan gali. May patulog niya lang ko tapos bayaan. Kundi gawawaw ko pagbugtaw ko. Imagine ba lang excited ka nang makaon ka ice cream or stick or kon ano manda. Tapos pagbugtaw mo wala na gali ang nagpasalig sa imo. Sakit man na man. Kasakit gali pa sa ligon sa wala ba no? O sa mga katropa naton dira nga mga vendors, kamusta kamo dira? Sa mga nagkalain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo, dira sa Iloilo Terminal Market sa Central Market, sa so, kunin man kamo da nga bahin sang kalibutan. Ah. Good afternoon, basta as long as nagapamati kamo diri sa XFM, may dayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan. O sa mga tricycle drivers naton diyan, sa mga tricycle drivers, o sige bakas lang ah. One day, malay mo ang ginapa-eskwela mo. Amo nang makahabatak sa imo sa kapigaduhon. Hindi lang madulaan sang paglaom, balabakas lang gidya. As long as nagabakas ka na, wala ginaiya sang imposible. As long as may handom ka, ote, malabot mo gina. Padayon lang bala. Mga katropa, isa na ang inyo sining mga music request. Kaya i-play naton ina on air. Oras diri sa XFM, it's now 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Kagini nga oras mga katropa ang ginadulongin sa inyo sa Santhan Plus Coffee Mix. Ang Santhan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen. Nagabulig ini sa pagpakigaway sa free radicals, ginabuhinan ng aton oxidative stress, kag nagasupport sa aton immune system. Mayara ini mga katropa sang anti-inflammatory properties, nga nagabulig sa pagpahaganhagan sang inflammation, kag naga-improve sang aton nga overall health. Santhan Plus Coffee Mix, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag mabakal gina sa mga butika malapit sa inyong nga mga lugar. Sarang man ini mabakal sa mga sa Mercury Drugs Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa jaunta mga katropa, ang aton nga kapunanon, gani hindi ka mo lipat-lipat. Diri lang kamo sa XFM. 15 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito o isa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: XFM.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
11: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Cellphone Vitamin C.
11: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Badyag ko tayo, wala nagsakit ang akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
5: Madiet na ko bukas ah.
0: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

So sa amo ni nga kain ni Tondo nami na lang mag-wish nga tani mag-ulan man no. Ano pala nga ba bago ka lang kagwa sa balay mo pero nagatagaktak na ang mga balhas mo. Wala ka man na actually may ginaobra daw, nagtindog-tindog ka lang man. How much more kung nagapanghugas kada sang pingga, nagapanagob, nagapamunyag. No, di bala? Pero okay man na gani mga katropa basta nga ginabalhas ka. At least no, nagagawa ang mga ano da, mga hindi ka bago-bagoon kumbaga. Ay, ambot na lang gidya mga katropa. Kamusta ka mo da mga katropa pips naton? Nakapangapi na bala ang tanan? Oy, good afternoon lang dira ha. Kaya Tita Weng, kamusta ka da ta? Doon nag-irik-ikit siya kung kagina sa program ni Katropang Era. Saka mo, gid nga nag-off na naigid kami nga apat in ho. So, hindi, gid yung mapusla ng programa basta umag-off na naigid kami nga apat. Saka mo ang harak-hak ni Katropang John Ray. Ay, daw na wasak nga ice water. Ice water, yung manatawag ako. Sang unang tawag na yung sa amon na, kung sa umaka ha, ice water. Pero kung diri sa syudad, cold water. Ice water, guro kung half in, no? Kaya may ice, tapos may water. Kundi ice water. Ay, grabe, no? O, kamusta da ang mga katropa natin nga nagaplano na sang ilang mga weekend trips? Sa mga nag-book sang ilang mga ticket, maskin nga gamay na lang ilang mga kwarta. Di ka mo gakuha sang inyo mga kaisog. Abi, share nyo man sa amon, be, ang inyo nga mga sekreto, be. Para nga maskin pila na lang di unod sang bulsa namon, ho, makabook man kami sang flight. Makadto ta sa iban nga pungsod, kun. Try taman eh, kun makaigo ang pila kalibo. Ang budlay ni kun wala kalabot sa libo ang aton nga kwarta. Tidi na lang tani asta be din tani bidal ondra lang asta sa Iloilo Terminal Market eh. Total may ano manda malamig manda mga pwede ka manda ka ano? Pwede ka manda ka lagaw-lagaw kay ti matugnaw da. Ati parang pang ano na lang gid man guro pang Iloilo Terminal Market na lang gid man guro ang budget ay mga katropa. O sa mga katropa na natin nga pa-out na sa ilang mga trabaho, maghalong ka mo sa inyong nga pagpauli, ha? Natapos na ang adlaw ni Jollibee. Bukas ulit! Bukas ulit kung wala ka mo nakalive, eh. Kamu ba lang mo, ubrahan nyo na lang malang trabaho nyo, danagay ka mo pinamantay sa upod nyo. Nano na lang gid ka mo yaman. Pinamantayan nyo lang upon nyo sa trabaho tapos kung may pagkaon siya, makaon lang man ka mo. O, dayaw ko gid yung ugali, no? Di ba lang, bal ni nanay nyo sa una, magpakamaayo ka mo. Maimoon yung mga insakto nga butang, hindi nga magpinamantay ka mo da sa hulag sang isig nyo kapareho. Ay, gaugtas ko sinyo. O, mayad-ayad lang nga pagpamahaw, mga nagamerienda da sa mga hapon. Kaya mga kabataan nga nagkakatulog, nagbago lang bugtaw, nabakla na kamo sang ice cream. Sige, ingusin nyo na da ang inyong mga ginikanan. Mga katropa, hindi na maghuya-huya nga mag-send sa inyo sa mga mensahe. Sa amon sa inyo text line 0950-975-6970. Again, our text line is 0950-975-6970. Pwede na lang dayon kapaangga. Basi pwede man ninyo ma-follow, ma-like, at ma-share ang amon sining mga post sa amon sining Facebook page. Pangita lang ninyo ang XFM Radyo Patrol Iloilo para mga na-updated kamo da kung ano nang nagakatabo to sa Senado. Sinasabi ko talaga sa inyo. Nagagalit na talaga doon si ano, si Senate President Alan Peter Cayetano. So huwag kayong maglango-lango. Sinasabi ko talaga sa inyo. Huwag kayong magtanong-tanong sa kanya kung ang Senate is under attack. Kasi magagalit talaga siya. Ay, nakakasadya lang gidya ah. Bakit nga ba ang gulo na ngayon ng Senado? Ngayon lang ba magulo? Kala ko araw-araw. Mga katropa, aras diri sa XFM, it's now 12 minutes after 5 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Santhan Plus Gold.
Ang Samsung Plus Gold mga katropa is a natural food supplement. Bangod mayara inis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost iniha mga katropa sang aton immune system. Nagahatag sang matas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sang aton nga blood sugar. Nagapanabot sang cholesterol, kag of course, nagamanagement sang aton sining nga blood pressure. Manami iniha mga katropa sa mga may diabetes. Kay mayara inis ang ampalaya nga nagabulig sa pag improve sang aton nga glucose control. Samsung Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag mabagalgid sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Available man sa mga leading outlets nationwide. Kadto lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Mga katropa, it's now 13 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Gani pa dahil lang kamo diri sa pagpamati, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
5: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga supimutika.
0: The Secret of Health.
4: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
7: mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: O ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine.

0: Alvin Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Seven Plus, Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Santan Plus Herbal Soap.
8: Para sa maputi nga panit.
6: Mahamis nga kutis.
8: Santan Plus Herbal Soap.
9: Kun mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kun mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
11: XFM.
14: XFM.
15: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, Si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: X-F-M.
13: X-F-M. Mga katupa, exciting!

0: Lasa E 5.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Hola, good evening mga katropa. Hello, hello. Kamusta ka mo dira? Kung wala ka mo sang sudaan sa bunga panyapon, basta mapisan lang kamo mga katropa magpananom-tanom, baskin na ano lang daa, talong, may puksiun gid kamo sa inyong ano no nga palibot. May tanom kamo da nga talong, may tanom kamo da nga mga petchay, okra, oh isang paw mo lang sa tinig ang ano pa, solve na ang panyapon. Kung may talong ka mo da, pwede nyo i-torta, pwede nyo manimuon nga, ano, ang, ano na tawag? Ang butangan nyo na bala, sugbahon nyo lang kagbutangan sa mga kamatis kagbumbay da ho. Ay, sigurado na ang tig-ab sa panyapon. Bintaha, gin man yagali mga katropa pips kon ano no, kon mahugod ka bala mag pananom-tanom, kahit ito hindi ka gin man ya magutman ya. Ibagid man ang mga ano no mindset sa mga madiskarte nga tawo. O, kung may mga lugbati ka da, kundi laktan mo da sa nga tinapaho ah. Ayos ng pasabaw, ayos ng pakaldo para bata gwapo. O, kamusta ang mga bata nyo nga gwapo, nakapuli na? O, may iban sa mga ano no nga mga kolehiyo nga may klase gihapon. O, kamusta ka mo? Wala pa na sanopa ka mo mabakasyon? Pabakasyonan yung manang bulsa sa mga parents nyo? Siguro kung may choice lang gini ang mga kabataan, no, mahambal maniguro sila nga, ma'am, pwede na takabakasyon. Duhay na gito si nanay kwarta, ah. Budlay madaan sa mong mag-ubra sa ano sa initan ano maskin galing ka ano ka lang nagapungko ka lang diri sa opisina mabudlay pa how much more nagapainit kadi bala. O gani sa mga kabataan da nga ginapaeskwela sa ilang mga kabataan nga mga ginikanan hindi nyo pag uyangi ang tion nga may nagapaeskwela pa sa inyo. O what if tomorrow why takabalo kun anong posible matabo. Tapos, ang ubra mo da, linigoy, ang imo nga grades, puro wasay. Te, sino pa na ang magka-interest nga magkuha sa imo, di ba la? Sa kabuhi, hindi lang puro enjoy mga katropa peeps. Dapat may limitations man. Okay lang man na nga mag-enjoy ka. Paminsaraman nga may buwas pa. Hindi pag-iubos-ubos subong adlaw. Grabe ka man yan. Nga ha, sigurado ka naging nga last day mo na. Mo hindi man ah. Oh, by the way ha, sa mga nag-celebrate ang ilang birthday today mga katropa, happy, happy birthday! Oh, tamyawon ko dagaling ko na anay ang mga ano taga Amoyan store. Hambal nila, Amoyan Gabales store dira sa may sinan, may Alimodjan. Hambal nila. Tapos ang happy fiesta ko no na kagapon nga greetings ko. Dapat ko no subong happy feste na naman. Tapos ang fiesta feste mo. Hulugasan, inugbalik ng mga bangko, mga balayran. Ah, amugid ba na? Ngutang para sa fiesta, ngalo tapos fiesta. Pero kung kaysa mga katropa pips, do ka nami man makita nga nag-share ka sang imo nga blessings, makita mong iban nga tawo nga nabusog mo, nabusog sang mga pagkaon nga gin-prepare mo, no, do wala sang katupong ang kalipay nga imo mabatsyagan. Though, maskin wala mo balagi na-expect, pero ang mga blessings, no, nagainabot lang gid akong kabalo ka man mag-share sa mga blessings nga nagaabot sa imo. No, di ba? Do you agree with that? Basta mga katropa, ang kabuhi nga daan, nagalibot-libot lang. So, dapat hindi ka mang, ano, da, mang degrade sa isig mo kapareho. Malay mo, ang ginakontra mo subong, amo na gali ang pangayuan mo sang bulig sa pilakaadlaw. Amo gina always ang ginahambal ko sa kilala ko. Hindi niya sagad kontra ang iban nga tawo. Kaya ang iba niya tao, base amo pa nang makabulig sa imo. Gisaga ni, daw ano mo, daw mas mayo pang iba niya tao, compare mo sa pamilya mo, to gid man ha. Pero hindi ah, gapati ko yung bisan na anhon ang pamilya mo yung salumon kagina nilay. Ako ha, personal ko na yung experience. Ang pamilya ko ya maskin ano, maskin mag-inano, anong matabo sa jahanay gin? Sa lumay niya, wala sang bayaay. O, diba? O, mga katropa peeps naton dira nga nagapanyapon. Happy, happy eating. Magpreparar sang tubig sa inyo nga ingod. Basi ko nag-chismis ka mo, wili ka mo chismis, tapos lipatan mo ay katubig. Madunlan kagidkag, basi balakon na... bala ka mo, da ka mo na lang sugpon. Basta mga katropa natin nga nagapauli subong, maghalonggig ka mo mga katropa. Aras dali sa XFM, it's now 6:11 in the evening and this time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa ang ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayara inis ang vitamin D3, mangosteen extract at stevia sweetener. Dietary friendly Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection and supports bone health, aids calcium absorption and offers a natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kaga mabakal gida sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Mga katropa peeps, updanay kita until 7 o'clock subong gabi. Gani wala sang bayaay ha. Updanay kita until 7 o'clock. Aras dili sa XFM, it's now 12 minutes after 6 o'clock. Palayan lang sa pagpamati, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network.
10: Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw.
9: Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
12: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
13: Maka-college na ko!
8: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Las 7 in punto na mga kitropang oras diri sa XFM.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: E nag-enjoy man kamusang mga music naton subong nga gabi? Basit kun wala bala kang nagasunggod-sunggod kamuda how? Hindi na magsunggod ah! O sa tanan nga mga nagapamati subong, mga katropa, kita ay kita tomorrow sa programa nga X-Rated from 2 o'clock p.m. until 3 o'clock p.m. mga katropa peeps. Subong, gabi, wala na kita sa sang time sa atong sininga program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Las 7:01 mga katropa oras diri sa XFM kagini nga oras ang ginadulongid sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa ha mabakal produkto sang Yes to Health Incorporated kag mabakal gid sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man kamo makabisita sa mga leading outlets nationwide. Katulang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag of course sa Generica. Mga katropa peeps, enjoy sa inyo sining nga pagpaniapon. Kung nagplano pa lang kamo da nga mag-jogging-jogging. Kung may plano kamo da nga mag-bike-bike, magburo-bisikleta sa tapos kaon. Enjoy ka mo mga katropa peeps. Madamo gid nga salamat sa pag-upod nyo kay katropang Bea this Thursday edition sang programa nga Extra Drive. Kaupod ko sa technical side katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sang amon Chief Executive Officer Doc Remelito Uy. Kag sa ngala naman sang amon nga Station Manager katropang Josel Banez. Ako naman si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
2: XFM
3: mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
5: Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Zantone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
6: Zantone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zantone Plus Coffee Mix.
6: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Zantone Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Zantone Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Zantone Plus Herbal Soap.
18: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 7:09 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, ilo alas 7:10 na mga kabayanan mga katropa. Magabi na sa aton mga katoran, sa aton mga kabayanan, sa aton mga katropa, diriya sa palibot sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Bation kami sa inyong mga radio, pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7, amon ni mga katropa ang frequency sang Z100. Amon isang una bala ang istasyonan dira sa sunod sang University of San Agustin. Subong makabinang ginaparagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amon isang makabinan ang nag-operate subong ka nag-manage sang XFM Radio Patrol Iloilo. Nga nag-broadcast kami mga tropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Naka-live stream kami sa inyo ginapamatian sa buong nga mga radio sa Transistor Radio sa FM band. Amo ni makabiyan ng mga tropa ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kagaso man sa inyo sining mga Facebook page, sa inyo sining mga Facebook account, ang amon nga Facebook page sa mga tropa, amon ng XFM Radio Patrol Iloilo, gamon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo mensahe kag mga impormasyon na kitman ang inyo sining mga pass out out. Asubo nga gabi mga tropa, yari kita sa ika-14 adlaw sa bulan sang Mayo. Baton kita mga katropa sa mga kaiping naton ng kaprobinsyanan, partikular mga kabayan dira sa Antique, sa Rojas, sa Bacolod, kagasuman sa Kalibo. Porsyon sa Kalibo mga kabayan, malabot pa naton ang porsyon sa Kalibo. Dinigyapon mga kabayan sa XFM Radio Patrol Iloilo. May gabi din sa inyo ha. Tatanda naton ng mga katropang listeners sa solid supporters. Sila brigade mga katropang aton sining nga mga voluntary reporters. Basi ka makatimpo ka rin, no? Basi maka-notify sila nga bakante sila maka-report. Makuha naton sila sa ila observasyon mga katropa sa mga nagapauna karon nga mga issues. Diri sa aton sa Pungsod Pilipinas, ila brigade mga katropa ay ning natabo kagabi dito ya sa Senate premises mga katropa nga may nabatiar gal nupok ang pinakalitis mga kabayan nga gintudlo nga nagpanupok no amo ini ang isa ka volunteer sang National Bureau of Investigation kag karon nakadetine na ini matapos mga kabayan nga inisya ang gintudlo mga kabayan nga mukod ng panupok nga nagtrigger mga kabayan sang pagbalos man niya sang mga personnel sang USAA o kon Office of Senate Sergeant at Arms nga amo makabanan ang nagpuhag sa bilog sining kalibutan sining pagsinggit ni Senator Alan Peter Cayetano nga ang Senate is under attack bangod sining mga tinaga kag ang mga ginhambal ni Senator Alan Peter Cayetano nga Senate is under attack. Nagpatawag ini sang isa ka press conference sa subong ilamang aga o kung subong ilamang adlaw kag ginpamangkot ang may kang tanan makabanan sa natabo sini kagabi. Nagataas ang boses makabanan ni Senator Alan Peter Cayetano aton karon makabanan ipabati sa inyo ang porsyon sang nabitan nga press conference ni Senator Alan Peter Cayetano kag kilalahon naton karon ini makabanan ini ginatawag mga katropa nga amo kuno ang nagpalupok sang pusel nga nag-trigger abi sa pagbalos man niya sang mga personnel sang USAA. Kaya ang pinaka latest information mga kabayanan nga ining si Mel Oragon nakakustudiya na karon sa aton niya mga otoridad 44 ini anyos sa mga katropa matapos nga gintudlo nga nagpalupok sang pusel sa sulod kuno sang Senado kagabi Marso 13 mga katropa. Ini base sa investigasyon nga nakuha mga kabayanan sang XFM nga may bala nga na-recover nga M15 nga isa ka magasin makabanan suno sa NBI chief nga si Melvin Matibag nga hindi kuno iya regular nga empleyado sang NBI ini makabanan si Oragon kundi isa ka volunteer driver makatropa. So ina-initial pagid lamang nga mga pagkilala naton makabanan kay Mel Oragon samtang aton karon iplastar sa inyo ang magtimbang nga statement sang USAA kag ang NBI ang statement sa Office of the Senate Sergeant at Arms sa ila sini nga mga ginhimo karon nga report. Kag ang NBI mayara man makabanan nga ila sini nga report man kung anong natabo. Ina makabanan standby diri gyapon sa aton pagpalagad sa headshot. Ang oras sa alas 7:15 na makatropa sa gyapon. Ang inyo katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Opdan kita makabanan ni katropang Alex Sas patum to alas 9 ang takna subong gabi. Kag opdan makita sa aton sining news center personnel kay katropang Bia Joy Sobaldo. Welcome na makabanan sa headshot. Headshot. Ang oras alas 7:15 na makabanan, manguna kita no, para kanilamo sa mga follow-up natin sa mga gabi. At ang makabanan, kuhaon ang mga balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Bagay kay katropang Bia Joy Sobaldo. Inabaligid makabanan, ini ang sagiapo, no, ang pagpangita kondiin karon si Senador Bato de la Rosa. Kay pagkatapos sa linupo kagabi, dito sa sunod makabanan sa Senado, mga alas dos na tukiban o sinigid lamang nga kagahon, sinigid lamang nga aga, natukiban nga wala na si Senador Bato de la Rosa sa iyo opisina. Di, ang pamangkot sa diin sa bayan ng kanto, may labilidad bala ang aton iyang ang Senado. Kadi gindeklarad makabanan nga under protective custody sa Senado, ini si Senador Bato de la Rosa. May mga patag kita karon makabanan magkaangot dira kung para may liabilidad ang Senado sa pagbiya ang gingamit itinaga ni Senator Alan Peter Cayetano is nagbiya, wala magpalagyo. Nagbiya siya sa Senado, mga sa premises sa Senado, kag aton karon ipatpat sa inyo ang detalye kung anong oras siya nga nagbiya santo sa record sang Office of Senate Sergeant at Arms mga tropa. Iban pa kayo mabalita na sunod makabay ng mga tropa aton kuwaon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
1: Katropang Ward, sigin kumpirmar ni Senate President Alan Peter Cayetano nga nakagwa na si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate Building. Kagin ako nga ginhimo ang oportunidad, kaginhimo sini nga oportunidad ang nagluntad nga shooting incident sa pagpalagyo. Ginbasa ni Cayetano sa ginpatigayan nga press conference ang text message sang asawa ni De La Rosa. Base sa mensahe nga ginbasa ni Cayetano, naghambal ang asawa ni De La Rosa nga samtang yara sa sulod sang Senado ang iabana, nagakaulamid ang iban nga senador. Nagpabutyag man ini nga kunta ni hindi maguyang ang mauyang ang sakripisyo sang iabana kag nagalaom ini nga magahugpong sila. Ginpasalamatan man ni Mrs. Nancy de la Rosa ang mga senador nga nagasuporta sa iabana. Magluwas sa pagpasalamat, nagpangayo man inisang pasaylo. Kung nahibaluan nga pila ka mga reports ang nagalapta nga nakita si de la Rosa sa airport apang nagpahayag ang Bureau of Immigration nga wala sang travel records nga nagapakita nga si de la Rosa ang nagpaluwas sang pungsod. Samtang sa dugang pa nga balita national, Mayo 14 buong tuig, alaunang 20 kainas ang kaagahon, nag-abot si Senator Robin Padilla sa opisina ni Senator Bato de la Rosa para sa private meeting sa sulod sang 20 minutos. Alauna 57 kainas ang kaagahon, katropang boards, nagsulod si Mau Aplaska, Senate Sergeant at Arms sa opisina ni de la Rosa, agod mag-conduct sang check. Last 2:20, nagwa si Aplaska sa opisina ni de la Rosa, kagin-inform ang security detail nga malakat ang senador. Sa amuman nga oras, nagwa si de la Rosa sa iya opisina kagin-inform ang protective personnel nga ini ang makadto sa restroom. Apang sa baylo nga ini ang nag-agi sa restroom kaga nagsulod sa fire exit, ako agud makapanaog sa hagdan sa kag sa amo man nga oras samtang nagapakadto sa parking area, nakikita si de la Rosa kaya Senator Robin Padilla sa fourth floor kag nagupod sila tubtob sa basement level kun sa diin nagahulat ang salakyan nga SUV. Sa amo man nga oras nagsakay si de la Rosa sa salakyan nga gina-drive ni Padilla upod sa dugang nga staff member. Gintingoan oras ang Senate security personnel nga balabagan ang salakyan apang madasig sila nga napalagyuhan. Samtang sa pihak naman nga bahin napikon si Senate President Alan Peter Cayetano sa pamangkot nga kun bala ang natabo nga paglinupok sa sulod sang Senado ang drama lang. Sunod kay Cayetano na insindihan sini ang trabaho sang media nga magpamangkot apang hindi pwede nga hindi pagkabigon nga under attack ang Senado kasunod sang asod-asod nga paglinupok bangod na butang sa peligro ang kabuhi sang tanan nga yara sa sulod sang premises. Dugang pa sini nga kun wala sang demokrasya, wala man sang media. Pahayag pa ni Cayetano nga nagakaoko sila kag nagahulat sang articles of impeachment sang natabo ang paglinupok sa Senado. Paglaro pa sang Senate President nga halin sang 1992 nga nagatrabaho ini sa gobyerno, wala sini nahimo ang kaangay nga butang sa diin sarang niya nga dalon ang mga armado nga grupo. Samtang sa dugang pa nga balita national, wala ginakabig nga lapses ni NBI Director Melvin Matibag ang makapila nila kabeses nga kapaslawan sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Suno kay Matibag, may mga operational requirements lang rason nga wala nila gihapon maaresto ang senador. Iniman ang rason nga luyag sang direktor nga mangayo sang bilog nga kopya sang CCTV bangod ang nakita lamang sa video amo ang ginasakyan nga salakyan sang senador tubtob nga naog na ini kaga nagdalagan pasulod sa Senate building. Suno pa diri nga wala nakuhaan sang video ang pag-istorya kun tani kay De La Rosa sa diin gipasaka sini ang babae nga NBI agent rason nga natabo ang paglagsanay. Sang nagdeklara na ang Senado nga yara sa idalom sang protective custody ang senador, mas ginpili sang NBI nga respetuhon ini kag na validate man ang desisyon sang NBI pag-abot sa korte nga indi pagdakpon si Bato. Magluwas diri katropang boards, wala Manila na aresto si Bato bangod man sa mando sang gobyerno nga i-maintain ang peace and order. Sa subong, wala pa na-validate gab-igali katropang boards na validate na gid man nga si Senator Ronald Bato de la Rosa ang wala na sa Senado. Samtang sa dugang pang balita national, nagpamalibad sa paghatag sang impormasyon ang mga abogado ni Bato de la Rosa sangin pamangkot kundi ingid bala ang senador. Suno po sa isa sinika abogado, may nabaton sila ng intelligence report nga mayara naman sang operation gani isa ini sa mga rason kun nga hindi nila confirm kundi inang senador. Sa piyak sini katropang boards, ilaman ginapasiguro sa publiko nga okay ang sitwasyon ni De La Rosa. Samtang sa dugang pangabalita national, ginaimbestigaran na sa mga otoridad kung bala ang natabo nga komosyon sa Senate compound ang kasunod sang report nga si Senator Ronald Bato.

Maraming salamat kay Katropang Bia Joyce Ovaldo, mga kabayan. Balikan sa nakaroon ng parte sa mga nakuha naton nga mga informasyon kung paano nakabiya sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Pagkatapos ay makabanan nga inisya ang ginhatagan sang protective custody, under custody sang Senado. Bangod ba kay napasar ini makabanan resolution nga naghatag siya sa protection, ang protection makabanan nagapahayag nga hindi siya pwede nga ma-arrestar while sa sunod sang Senate premises. Te may mga pagduwa-duwa karon mga katropa nga bangod sa natabo ang gabi daw ginhimo ang kuno script ining paglinupok ba na? Kundi nag-uwal mga tao sa sunod sang Senado including ito sa kagbi at siyempre worldwide nag-focus mga kabinan sa Pilipinas particular sa Senado kati milinok panay mo. Why galik kita kay balo mga kabinan nga may bangod siya nga tao sa paglilinopok dito makabanan nakakuha sang advantage ini si Senador Bato de la Rosa nga magpanumdom nga magbiya na lang sa Senate premises agod nga kuno hindi na madamay ang magkaupdana niya sa Senado. Kati samtang nga dito sa susunod mga kabinan, ginaprotektahan man siya sa iyang mga kapdanan. Ilabadagin ang iyasin niya grupo, iyasin mga alay sa Senate. Kag may arap man mga kabinan nga nag-rally sa idalom sang Senado, sagwa sa Senado. Ti sunod sa iya, agod gandhi ko nung sunod sa asawa niya, kag sunod mga kabinan sa mensahe ni Senator Bato de la Rosa, ginpakamayo niya, nga magbiya na lang sa Senate building, agod ko nung hindi malamita ang iya sinang kapdanan. Ano oras siya bala nagwa makabanan makatropa sa Senate building? Aton na makabanan istoryahan, kag i-recap na ito na ang kagabi kung paano inatabo ang pagluntad sa paglunokmanay. Kabanan lunokmanay, ti ang aton niya kagabi ang pagpati, yan nga may naiguan mo. Kasi siyempre tinuruhay na mo, lunokmanay na mo. Gasala ito gabi mga reporter sa Senado. Bagod ti siyempre, wala mo pagpakalopak. Oh. Ti sino yabi sina hindi abi sina mahadlukan. Kag sino abi sina sa bilog kalibutan ang hindi magkapture sa amo nga mga balita. Ano gidbala na tabo? Kay aton makabanan nga umpisahan sa natabo agabi. Kay ang NBI may arap man sang ila ya nga ginpagwa nga statement kun ano gid ang natabo, sino gid bala ang nagpanupok, ano gid sino nag-trigger. Kay ang kun pareho sini mga sitwasyon makabayanan kun sa korte gid establishar sini kun sino gid bala ang nag-provoke kiti duwa ka partido ang involved mo, sino ang nag-provoke nga ang nagpanupok ang taga Office of Senate Sergeant at Arms nga amo na resulta makabanan sa pagkapuhag sang tawo sa sulod sang Senado. My statement ang Malacañang pagi kay Attorney Claire Castro para sa press officer kag may press conference sa ngayon patawag makabanan si Senador Alan Paiter Cayetano. Siyempre, ang media mamangkot lang ginakon sining mga bagay-bagay bala nga base amo ining ginilnan. Nga naghimo sa script ang Senado agod nga makabiya sa Senate premises si Senador Bato de la Rosa. Ginhimuan man script how? Idiyahan gin man? Kati ko nato lang toon mga kabanan, umpisa pa ya sang sesyon sang nagligan ng Martes. Timo na to ya

0: may ara nabing pagsabtanay si Senador Panglinan kag si Senador Robin Hood Padilla. Kasi ang pag-intindi yan ni Senador Padilla gina singgitan sa yan ni Senador Panglinan mo. Tub-tub kahapon. Ganaga privilege pitch ini si Senador Marconita. May kang tanong ng kabanan sa warrant of arrest bato kay Senador Bato de la Rosa. Pagkatapos niya, nagsulod, nag-insert iya si Senador Padilla nga partiga pontos ang ilang pag-baisize ni Senador Panglinan sang Lunes. Kay gusto niya nga ipa nga mag-public akong mag-apology sa iya on record si Senador Panglinan. Di bagaw sinin sa pag-sabtanay nila, gin suspend naman ang kabanan ni Senate pro-tempore Loren de Garda ang sisyon kapon. Naglabot pa kabanan alas 7 sa gabi, dito nag-umpisa ang kabanan na may kinagubot na sa sulod sang Senado. Di inibala may mga ginhimo bala nga script o kung premeditated ini bala makabanan nga idea agod nga hatagan sang ligwa ini si Senador Bato de la Rosa nga makagwa sa Senate premises ina karon makabanan tun balikan kay dili kita anay makatropa sa sining mga bagay nga dapat hindi kita magbalatian sa subong nga panahon. Indi tiya pakalibtan pamati lang kita sa mga balita. Focus na kita sa balita, pero ng ato ginabatyag sa lawas nato, hindi kita magbiya, magbaratian kita. Kay budlay makabanan, nga magbaratian kita. Mag-inom kita makabanan sa Premium D3, ang Premium D3, gimpapaskog, gimpepektibo sa subong nga panahon. Nga oso ang ubo, sip-on, hilanag ng trangkaso. Hindi natin papabayaan atong lawas na maigo sila nga balatian, proteksyonan pinaagi sa pag-inom sa pinakabago, kag-epektibo nga Premium D3. Kaya man ang Premium D3 may kabila ng mga katropa, may aras siya ng vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pagguba kag magpatay sa mga bakterya, kag viruses sa aton nga lawas, kag may araman ng antifungal, kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3, puno sa vitamina, minerals, proteina, kag may 110 kaklaseng antioxidant nga nag-delay sa skin aging. Kaya mag-Premium D3 na superior and powerful, Ultimate Trio ang Premium D3. Mabakali mga tropa sa mga butika malapit sa lugar ninyo, particular drabi sa Roja City, Calibo, Antique, Bacolod, Palawan, Romblon, Guimaras, kag Nationwide. Pabangkot lang kamo sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, Generica, kag pwede man ni mga tropa ma-order sa Shopee, kag TikTok Shop. May problema na kay aktibo nga ito sila nga mga Shopee Boys dire sa Shopee Hub, dire sa kililin naman, no? Sa tabukal naman. Dira kay ng May, mayong gabi ng May sa Changida, kag sa kay ng Lidoy, sa Liday Store, kay Fidelin Anihaltare, kag kay Freylin, mayong gabi, dira sa Liday Store. Pagbalik na ito makabanan, ato ang pamatian. Kung ano ang nakalap informasyon mga tropa, sa Marcanyang, may kaangtanan sini sa mga ligasyon na kuno, anag may mga ang NBI kuno amo ang nagpalupok una nga nagresulta makabanan sang pagbalos sa maniya sang mga personnel sang USAA or Office of Senate Sergeant at Arms. So ano bala iya ang naglabot nga report sa Marcanyang? Pamatian natin makabanan karon si Palace Press Officer Attorney Claire Castro kag ang report sang USAA kag ang iya man iya report ang statement man niya sa NBI. Ano gibala ang natabo? Inakaroon magkabanan aton basahon sa inyo ang diwasinig ka mga report. Report sa NBI, report sa USAA. May kangtanan sa magkabanan sa natabo ang gabi nga paglinok manay dito iya sa Senate premises. Ilabrigay dito sa Senate building. Nga nagresulta mga tropa sa pagkapuhag. Hindi lang mga dito mga empleyado, lakip man ang mga senador naton kag diin ba na karon si Senador Bato De La Rosa. Mamati kita na makabanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras sa alas 7.33 na mga tropa.
1: XFM. XFM.
2: Yes to health.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo. Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
5: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: The Secret of Health.
11: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
12: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes to Health!
1: XFM.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
16: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
18: Bili na!
16: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
20: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss...
21: Ha?
20: Oh, ma? Ikaw na?
21: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
20: Clear Skin Herbal Soap?
21: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
20: Hala, tingala ko naghuben ka.
21: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
21: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, gali. Diriyo.
21: Ay, dali na.
17: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
22: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
17: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
23: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
24: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
25: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
24: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
26: Ba-diet na kubuwas ah?
17: XFM.
27: Katropa mo!
28: Exciting!
29: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, headshot, alas 7.45 naman katropa. Headshot! Naudin kita makabanan sa paramangkutan ng karon sa kalabanan. Diin karon si Senador Bato de la Rosa. Ginpapalagyo bala siya? Ginimuan bala sang script sang iakopdanan sa minority, sa majority? Agot nga papalagihon siya halin sa Senado? Ginhimuan ay han sang script? Nga makareport siya sang Martes o kung sa Lunes para lang makabuto sa pag ilis sang presidency sa Senado? Ina karon makabanan aton sabton. Kaya ina makabanan ng mga pramangkotanon, ginpamangkot man ina sang mga media dito yas Manila. Kakita mismo sa aton ng paglanto makabanan sa mga timeline nga sang pagluntad ang Lunok Panay dito sa sunod makabanan sang Senado, tinugay pa ya mga 7:45 pa based on sa spot report sang USAA. Dugay pa ya, ti ari makabanan ang natabo. Kundi 7:45 babi kinagubot. Naglampot kabi mga alas 9 ang pag karangkaran pa sa mga tao dito sa sunod sang Senate premises, Senate building. Tumatabi mga alas 9, alas 10. Ang report makabanan sang USAA nagpakita nga pagkatapos sang Lunok Panay, kundi nagkanay-kanay gabi, mga alas 9, tumtong babi, alas 10. Nakita ko na makabanan si Senador Ruben Padilla na nagkanto sa opisina ni Senador Bato de Rosa sa isa ka-private meeting. Nga natapos ini mga 20 minutos at around 1:20 a.m. Subong adlaw. March 14. At around 1:57, ini si Mau Aplaska sa Office of Senate Sergeant at Arms. Siya ring head sang USAA. Nagsunod sa kwarto ni Senador Bato de Rosa agad nga mag-conduct sang check ako nag-inspeksyon to siya. At around 2:20, si Aplaska naghalin dito sa opisina ni Senator Bato de Rosa. Kag nagpaibalo sa security detail nga si Senator Bato de Rosa ang mapahuway na sa sina nga gabi o kung sina kagahon. Mau Aplaska, the Senate Sergeant at Arms, entered Senator Bato office to conduct a check. At around 2:20, si Aplaska naghalin dito sa opisina ni Senator Bato de Rosa kag iya ginambalan ang security detail ni Senator Bato de Rosa nga Senator Bato is retiring for that night. Paway sabi, no? Mapawayway na siya. Kapoy man siya sa panumdom kag ang natabo abing pag-Lunok Panay. At around 2:30 a.m., Senador Bato de Rosa ang naghalin ko no sa iyang opisina. Kag nag-inform sa iyang protective personnel nga magapadulong siya sa restroom o kung sa CR. However, he instead bypassed the restroom and entered the fire exit to going to downstairs. Nalisensya sa kuno sa iyang nga gin-detail abing security personnel sang USAA nga mapasiar siya. Apang inisyam kabanan ang nagpadulong dito sa may CR kag instead nga nag mapadulong kong tali sa CR, instead makatropa, inisya ang nag sulod dito sa fire exit going downstairs papanaog at around 2:30 a.m. Sila mismo nga oras, around 2:30 a.m., while moving toward the parking area, nakita ini si Senator Bato de la Rosa nga nagpakikita dito kay Senator Robin Hood Padilla dito sa may fourth floor. Kag nagdiretso sila nga dua pagadto sa basement level nga dito nakaparking ang salakyan mga katropa. Nasakyan nila nga dua. Si Senator Bato de la Rosa nagsakay makabalan sa salakyan which was driven by Senator Robin Hood Padilla and occupied by an additional staff member, Senate Security Personnel, nag-attempt pa nga punggan ang salakyan na ginsakyan ni Senator Bato de la Rosa kag ni Padilla apang madasig ko ng makabalan nga nagparagyo. Now, ti kung gin-gamit abi ni Senador Bato de la Rosa ang timpo sa itong pag-inagumon o kung gin-himo anabi script nga nga may kinagumon nga matabo agod nga makapanagyo to siya halin sa Senate premises tadi sa itong kadaan mga alas 10 o kung mga alas 8 sang terrible na to ang pag-inagual sa tabo ilabigay ang mga reporters kapag alabutan na to sa mga high-ranking officials sa Malacanang including kay DILG Secretary John Bicramolia kag kay CPNP Natates kundi gigamit nga tutani ang chimpo nga to agod nga magpanagyo kay sa tong atin nakafocus tanan ang kamera kag tanan-tanan nga nagabantay kag tanan-tanan nga mga didto sa Senate premises sining nagalabutan nga mga high ranking officials sa Malacañang tinugay pa 7:45 ang lupok. Ti igo sa iya magpanagyo o kon magbiya sa Senate premises makatropa mga dira mga in between 2:30 a.m. Now, pamangkot gin ni mo ang bala script. Kati mo na iyang paghangop sa kalabanan mo. Kay ang nag-drive sa iya po ng opodya sa salakyan, si Senator, si Senator Robin Padilla. Nga mo ang naghahimo sang senaryo sa tong sa Lunes nilang na sesyon. Tub-tub kahapon. Nga nag-kwan sila, nag-sabtanay sila ni Senator Pangilinan. Ari, magkabinan ang ginpatawag na press conference ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kung bala, anong reaksyon niya sa pamangkot? Sini nga, ang mga reaksyon bala sang komuntao nga nagahambal, ngati, ano man ginhimuan gito sang script? Nga gin, ano to man? Agoy papanagyuhon si Senador Bato de Rosa. Libay katro pang Alex ang statement ni Senador Alan Peter Cayetano sa press conference kayo na dito sa Senado.
1: All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pag kami nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala ng media kapag kawala. Diba? Pag sinabing kami muna rin paputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun. Di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagpo-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakadaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig? Have you done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statement.
2: Sir, yung palabal po, pwede na natin sabihin na, sir, sinabi kasi ni Senate Sec. Dom Mendoza right after the shots were fired last night na perceived NBI. Are you ready to say that na perceived NBI yung kalaban?
1: Nasabi naman ni Sir.
0: Okay. So, maling porsyon makabalan sa sabat ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, yun, di. May lulok panay na. Hindi ba na siya pwede? Dalong ganit siyang ining mga armado nga tao kag magibig mo sang senaryo. Agod nga pa panagyuhon si Senador Bato de la Rosa. Kati may warrant of arrest siya mo, ngalin siya sa halin sa International Criminal Court. Diba na natin magkabanan, antes ini ang natabo, nagpasar sa resolusyon ang Senado. Nga nagahatag sa protective custody kay Senador Bato de la Rosa. Ang kaundan sa iyang sang protective custody, nga hindi siya pwede nga malakop. Samtang ara siya makabanan sa sesyon. Kati, ara na iya sa konstitusyon, matag niya mo. Nga hindi kaya pwede makatandog na, hindi kaya pwede makanakop sa sinuman ng membro sang Senado o kung sang senador while on sesyon. Sige, duga nga nila ang resolusyon nga gipalapad nila nga while ara makabanan sa sunod sang Senate premises, ini si Senador Bato de la Rosa, hindi siya pwede matandog na. O galing kati may mga nagkalinlain ng mga opinion na naghahambal nga ti ang pwede lang iya siling iya ma-apply sa immunity sa isa ka senador ina ang may mga kaso nga ang iya sentensya below 6 years mga katropa. Beyond that siling iya tip kundra sa sunod iya sang ano sang Senate premises pwede siya malakop ang ginadumilian lang niya while on session. Kaya na iya ang ilay ang ginpasar iyang resolusyon, ginduga nga nila nga while on the Senate premises. Amutokon nga ang si Senator Bato de la Rosa ay nagpangayo sang petisyon for temporary restraining order sa Supreme Court. Nga tub-tub sumong wala pa ma-resolve in makabanan sang Supreme Court. Nga hindi siya pagdakpon. Kung magpapanaog abi no, sang TRO ang Supreme Court, kati iya prayer nga hindi siya pagdakpon while aras sa sunod sang Senate premises outside the Senate, hindi pag i-serve ang warrant of arrest sang International Criminal Court sa iya, tina subong wala pasang may ginpagwa na desisyon. Ang Korte Suprema, luwas lang nga ginpangayuan siya nga mag-submit sa iyang nga response. Within 72 hours upon receipt, nga anga hindi magpagwa sa temporary restraining order ang Korte Suprema. Kag, amaman ang sa executive nga ang mga response amo ang Solicitor General nga amo makabanan ang abogado sa gobyerno. Tiyano ba na kay under Senate Protective Custody siya? May salabton ba na makabanan ang mga ginhatagan sang tasking sini? Agod na bantayan siya? Si Senador Bato de Rosa dira sa Senado. Amo na pamangkot eh. Kati under protective custody siya mo. Based on the legal discussions surrounding the situation with Senator Ronald Bato de la Rosa in May 2026, the liability of the Senate after a person under protective custody leaves its premises is a subject of intense debate involving potential criminal, administrative, and political accountability. So, wala gahambal diri ha sa atong research nga may liabilidad sila, criminal, administrative. Is, ano butang diri makamanan, nga kung ang tao nga under Senate Protective Custody leaves its premises is a subject of intense debate involving potential criminal, administrative, and political accountability. subject sa debate. Wala sa specific na may sinabton siya. Now, arip again. No legal basis for sanctuary or obstruction of justice, sabi, no? If the Senate deliberately shielded a person from valid warrant, official involved could potentially face charges for obstruction of justice. Ina, yakon may kaso siya sa Pilipinas. Tika yung kaso na ito, ya, ang warrant to barest niya, ito ya sa ICC mo. Di paano may karoon mabalda yung may deliberate nga gin proteksyonan siya sang iya kaopdanan sa Senado. Agod nga papanagihon, sabi sa Senate premises, pagkatapos sabi sining nga ti wala magpagwasang TRO ang Supreme Court. Kari pagid, negligence or connivance. If the person left through the negligence or connivance of the Senate Security Office of the Sergeant at Arms, official could be held responsible for aiding in the evasion of person subject to a warrant. Tinigambal di ba kami na nga ti, ang iyang warrant tumaris niya, hindi iyang halin iya sa Philippine Court, kundi dito iya makabanan sa International Criminal Court. Amo na kun nga ang nagina panindugan makatropa ni Attorney Torion. Ang iya sini kabogado nga ti hindi na iya pwede nga ma-serve sang local enforcers, NBI, police, IDJ ang warrant of arrest ng inisyo sang International Criminal Court bato kay Senador Bato de Rosa. Unless nga ila ina makabanan dalon dito sa local court, RTC, Regional Trial Court, kagdi nga mo ang mag-a-isyo sang warrant of arrest kay Senador Bato de Rosa, nga mong basihan sa ginpagwa nga warrant of arrest sang International Criminal Court. Pwede, wala na yan sa sinabto na. Ang Senate Sergeant at Arms nga mo ang gin tulinan sa pagbantay kay Senador Bato de Rosa, wala sila sa sarapton da. Kati wala sila sa kaso din sa Pilipinas mo. Under protective custody lang siya makabanan bangod sa pamahog nga base yung service ang NBI. Ang warrant of arrest. Nag-text ang asawa ni Senador Bato de Rosa sa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nga ko no, gambal ko no Senador Bato nga siya ginpakamayo niya lang nga magbiya sa Senate premises. Kaya hindi siya gusto nga madamay o kung madalahig ang yakapdanan. Kasi pareho siya eh. May tagsa-tagsa ka mga ginabasihan abi nga mga opinion ang aton nga mga senador. Hindi man lang gusto nga mapahamak ang ilawpod, ilabanagin ang alay abi ni Senador Bato de Rosa. Hindi man lang gusto nga muna. Diba itakabalo ko subong, kundiin si Senador Bato de Rosa, kundiin siya nagpanago subong, o nagpanago iman siya, kaya wala ka kabalo kung may ari diri sa Pilipinas na nag-abot nga Interpol or kung international police ka mag-gawa service ang warrant of arrest. Kati once ka mag-abot diri ang Interpol, ang imuon lang sang Pilipinas, amo ang pag-cooperar makabanan sa Interpol. Ito gyan dito makabanan ka sa Interpol si Senador Bato de Rosa to reserve na sang international police ang warrant of arrest. Tiyan sa buong hindi pwede kasi wala sang gin wala sang confirmation kung wala sang warrant of arrest kagin pagwa makabanan ang local court nga ang gibasihan na muna ang warrant of arrest bato kay Senador Bato de Rosa. Tiyan siguro kasi mamangkot ka mo kung mamangkot kita kay Senador Bato de Rosa kundi sa subong. Tiyan ka ni kabalo. Kundiin kay pagkakita kaya ito sa NBI nga dito sa Senate premises pag-report ito after 6 months nga nag-absent siya. Nagmanus mo sa saka sa Senate building. Kiti may sa kabalo ay nihoy kag nihay si Kwan mo sa Senate President Santo mga tinoon, Tito Soto, nga nag-coordinate kailin sa iya at ka NBI, pangita si Senador Bato Nilero sa kondensya, kaginabalan man to si Tito Sen, nga may warant to baris si Senador Bato Nilero sa. Di wala agad siya mag-nihay nihoy. Tari, nakapiparan man tong isang ati. Base kon matawag sa abogado niya. Para nga magpatag o kung magpakayo sa katagan makabalan sa NBI. Kati sa itong tinoon, ga-float pa itong impormasyon mo nga may ara siya, may ara nga warant o baris siya. Kati bisan si DIA Secretary John Bec Remulias sa itong tinoon, magayon sa kabalo nga may warant o baris, luwas lang sang pag-appear makabalan ni former Senator Antonio Tiranes IV sa Senado nga bitbit niya to ang warrant of arrest. Kasi ang ICC nagambal nga wala kami sa yung pagwa nga warrant of arrest. Batok sa sinuman nga mga tao sa Pilipinas. Kung ang pagkabasihan, April or January to May nga date. Gali, kaysa previous pa to. Sakto itong pangunong muna sa tumang sa una ni Senador Bato Lilo Rosa nga nagpulopanago sa kati nga may warrant of arrest. Kasi sakto gin man. Kay ang iyang warrant of arrest niya yarapit sa han November 5, 2025. Timo to nga gitagaan siya sang proteksyon o kon protective custody sang Senado. Tigalig kiti ginahulat niya nga basi kon magpabor sa iya ang sa iyang petisyon ang Supreme Court. Tibangod makabaran kay timbala. Tisi, hindi ka makasigurado kasi kung may mga standby na kadaan din ng mga international police kaga pagkita sa iya ay kung sa mga dakpon sa agbayan sa kag isakay sa aeroplano pakabalik pakanto dito makabalan sa The Hague, Netherlands, nga dito man iya nakapreso si former President Rodrigo Duterte. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:08 na. Pagbalik nato makabalan ato ni Storyhani. Sinuogin ba na ang nagpanupok dito sa Senate building? Nakapanupok ba na inisi ang driver sang NBI, ang volunteer driver nila, suno kay Director Matibag sa NBI? Kasi nagpaan siya sang magasin sang Armalite mo? Kung nakwaan ka magasin sa Armalite, nagpatibaan ba na nga ikaw nagpanupok? Di ba na? May scientific ito subong ng mga pamaagi. Lain sa una nga, may matudlokin sa ibong, ati siya ganda purpok na. Ti subong nga may mga scientific ito mga pamaagi, agad may establisar kon ang isang katawan ng panupok. Ti nga wala rin pagkasabyet ya sa parapentest, ini ang gintawag nila o kung ginkilala nila sa NBI nga ilang driver, nga volunteer driver nila kuno, na nakuhaan sang magasin sa Karamalay. Nga dito makabanan sa Senate building. So balikan sa makabanan kay ang Malacanang, may ara man sila nga version. Ang USAA o kung ang Office of Senate Sergeant at Arms kay Medyor Aplaska, may ara man siya nga version. May ara man makabanan nga version ang NBI. O, i-plastar sa ning duwang ining abirisyon para nga matagan kita kung sino kasugid sila sa matuod. Kagkuan ang Malacanang, anong nabatun lang nga report? Din makabilang gihapon sa ating pumalagad sa headshot. May gabi kay katropang Michael Campanero dira sa Leon, no? Agap mati subong sa atbaw. Tek, kamusta na? Kamustang Leonoy? Nga matamat ka na nabugkag sa imo mga fans, sa imo mga tlamnan. May gabi dira kay Cap Iseng Villanueva dira sa kuno sa San Jose Molo, South San Jose Molo. By the way, bao kay na may sunog sa may kuno sa may kasing-kasing Molo, may lang gani kay na tigayon mga nga nakwat na palong gidayon sang mga pumuruyo ang balay na sunog kisame wala sa may nag-star. Tigsa guro ba si kon sa sobra kay nito ni. Okay, kay dugang makabinan nga mga greetings naton dira kay Napuray dira sa Ribalo mayong gabi kay Jerry Boy Climino Adorno Climino mayong gabi Jerry Boy kay Nick Espinosa silingya mayong gabi katropang Phoebe Boards shout out sa asawa ko Bing Bing pamati subong sa programa mo katropang Phoebe Boards salamat gid kag kay Napuray salamat man in Napuray dira sa Atike no. Dira sa mga pamilya Mundiharda sa Marajuna, bilisod ang tike, may gabihid yan kaninyo. Kagdraman sa Sibalom, sa Matiyo, pamilya dyan, may gabi kituwin. Kaga may gabi man dira sa mga nakapamati subong sa aton, sa Tibiao, sa Bagyoro, pamilya dyan, may gabi. Kagdira sa pamilya Londres, no? Sa, dira sa may San Jose, kay Randy Londres. Dati, Ran, kamusta? Kagdira makabanan sa Tiulas sa pamilya Polinesda kay Risa Faith kay Roth Grace Ryan kay Chen kay Rimari kay Rizil Joy so may gabilang desenyo sa tanang personal sa subahan sa Tiulas dira sa kung ano sa may Tiulas sa San Joaquin kagdira man kay Cap Iseng Villanueva sa kwanda sa mga personal sang Iseng sa Cap Iseng Pancit Molo. May gabi na kagdira man sa mga personal sang Dikrib Kitchen Cafe sa Barangay San Pedro San Pedro Haro no sa MS Del Pilar San Pedro Haro mayong gabi na sa inyo. Gapmati man subong sa aton diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa aton makaturan, sa aton makabinan, ko nagabatyag ka mo sang high blood, mas mayong mag-inom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na buligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay ini puno sang antioxidant properties makatropa nga makabulig sa tanang nga sakit no, protektahan kita makabinan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C sa tanang nga balatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C kag mayo man siya sa may mga balatian nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule babakali makabayanan makatropa sa butika malapit sa aton nga lugar ibalagi dira sa makadoyanan sa may sa may Mercury Drug Store, Watson Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store kag dira man makabayanan sa generic sa pharmacy kag generika. Pwede man ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Ang oras makabayan ng mga tropa diri sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Alas 8:13 na mga katropa.
3: XFM.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan, swabe hanggang sa huling patak.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
7: Katropa mo!
6: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

Ahora Sykes FM Radio Patroni di Ilo Headshot. Headshot. Ara so di sa bina may gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. May gabi Jerry Boy dire sa bingkahan sa Haniway kay partner niya sa Singapore to partner no. Jerry Boy si partner mo Grace no dire sa may Singapore. Good evening boss, salamat kita. Dira kay dira makabayan kay Jerry Lynn kag kay Onyok Mayo dira sa Jerry Boy ako sa Jerry's Jerry's Peresugbo mayang gabi dira sa barangay San Juan sa distrito sa Mulo. Mayang gabi dira sa mga Apinan Brothers mayang gabi da ang inyo da nga may mga reklamo kita makabayan baton dira sa ato nga program nga may mga kwangkono may mga solo parents sa president kuno makabalan sa isa ka distrito dire sa Iloilo mao daw ginareklamo sa ilang mga membro timere guro nga ibutang is papelo para mapalo up naton to sa City Hall ang inyo reklamo mga katropa para nga mas mayo na nga may nawiyatan tanga papel dire sa inyo nga reklamo kag ini kuno nga solo parents sa president ginaligar nila nga ti kung ano, may relasyon sa isang kapitan, araw-araw pa. At natural lang yung nagurong at siyempre, solo parents mo. Ay, siguro basi ko nag-istorya-istorya lang, hindi mo nagurong nga may relasyon, ah. Kaya kayo nadakpan ko, na-evaluate ako, no, nga nadakpan to sa kapitan, nga nagkadto to sa Piyak Barangay, nga dito ka po uli, ini ang solo parents sa presidenta. Sa Piyak Barangay ko nagpuri sa kapitan, di nadakpan ko, no, na-evaluate na kag na-confirm ko, no, sa kapitan sa barangay nga dito na kuno perme ang kapitan sa Uman nga distrito. Bauti, may nagguroy, butang nyo sa papel ah, para nga balasihan kita rin sa pagdalasang isyo para mapangkautatun kung bala pwede na. Di kung may asawa si kapitan, hindi pwede. Di ba? May konsaya, bulay na yan, may asawa siya, mangita pag siya sa isa ka asawa, hindi pwede. Di kabiti rin ang iyang ang iya nakaroon nga pag ang tawag sila sa ginareklamo nga solo parents sa presidente. Ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 8:20. No, may gabi dira kay Pari Onyok Bales, dira sa, kwano, sa may Santa Barbara, sa Fairbell, no? Kaga sa mga personel sa Onyok Hardware, dira sa Barangay Talanghawan, Kabatuan. Kaga yung gabi dira sa mga pamilya Malaube, no? Sa Barangay Lagan, sa Kabatuan, mayong gabi. Ang oras din makatropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:21 sa Headshot. Now, din kita makabanan sa natabo agabi. Sining pag linopok sa sunod sang sa sunod makabanan na batian ng lupok, dira sa compound sang Senate premises. Nga nakasinggit makabanan si Senate President Alan Peter Cayetano, nga siya ti all government agencies, please alert siya niya, we are under attack. Ti ang report, makabalan nga una, nga kuno ang NBI, amo ang nagpalupok. Nga nakaposisyon dito, makabalan sa may tabok lang sa Senate building. Kaya nga, iningwaray mo nila mo, ang DSIS, ang ining NBI personnel, dito kuno sa may DSIS building. Ang mga personnel sa Office of Senate Sergeant at Arms diri naman sa Piyak te ginaligar makabanan sa personnel sa USAA o kuno Office of Senate Sergeant at Arms nga kuno ano panupok amo iya ang kuan ang taga NBI samtang ginaligar naman sa NBI nga nagpanupok ya amo kuno makabanan ang taga USAA ano ba na matuod. Kasi ang report nga, beti simpe barak-barak man kumuna nga pabiro, pak-pak-pak-pak. So, diyan yung kwa na nag-automatic na. Ti, may lang kay sa investigation.

0: nga gitawag makabalan nga scientific investigation mo. Partikular makabalan sa pagdetermine kon kay sin o posel ang ginalinan sining mga basiyo. Di ba na? Kag ma-establishar ina kon diin naghalin ang mga kumerecover abing nga mga slugs ay ning abing mga panabi, no? Mga bronze. Kon kay sino na halin nga pusel kati nagamarka na dang iyang group. Kon ang pusel nga gingamit isa ka patented. Amo na da mo na pusel lang subong ini pag-identify mo. Kag kon ma ang tanan-tanan nga mga personnel to sa ang USA kag ang NBI pa para pintest eh, di ba? Mapos na subong ini hindi na kinanglan niya nga magpangita kasang witness ha. Once ganit nga mag-positive ka ba sa para pintest eh, liwan naman siya panupok eh, di ba? Aw, wala pa sa maging pagwa nga report ang SOCO kung pinakabilog ang recoveries nga mga bronze, pinakabilog ang recoveries nga mga empty cells, pinakabilog ang ego dito magkabanan sa kristal. Ano nga mga pusel ang gingamit? Di ba na? Wala pa ginsubong mga tropa. Di ang Marakanyang nagpagwa sa ilang statement pagi kay press para sa press officer Claire Castro. Ganagampan magkabanan sa attorney Claire Castro nga wala ko na yung kaparupok ng biyaya. Ano magkabanan ang nakalabot nga report sa Marakanyang? Kag kay sino statement ang imbasihan sa Marakanyang. Pamatian sa mga kabanan ang ipatawag kay ng press conference sa Marakanyang pag iya kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Walang assault nagawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng USA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na nakagear up ang USA. Nag-vest at naganda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Ang USA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
0: Okay. Amo ng portion sang ginpagwa nga statement makabinan sang Marakanyang. Ang duwa ka parte, anong panupok? Ang USA kag ang NBI. Pamangkot sino nag-provoke? Kati, di na naman establishar kung ang nag-provoke, di siya ang tabis, eh, di ba? Ang USA ng pagbasa sa ila sining nga initial report. Subong ilamang nga adlaw mga katropa, ari ang ila sining nga official report. Kag ang NBI, nagpagwa man makabanan sang ila nga report. Ari ang report sang Office of the Senate Sergeant at Arms. At around 1945 or 7:45, the Sergeant at Arms, together with members of the Quick Reaction Team, conducted an inspection at the Senate second floor exit area. During the QR inspection, one of the USA personnel looked through a window and observed the two male individuals wearing black bulletproof vest with visible NBI markings. So now, di makabilan sa report nila ng alas 7:45 ang tak na sang gabi, ang Sergeant at Arms sang USA upod

0: sang miyembro sang Quick Reaction Team. Nag-conduct sila kuno sang inspeksyon sa Senate Second Floor Exit Area. Sa tumation ang ocular inspection, isa sa mga USA personnel ang naglantaw kuno paagi sa bintana. Kag bangon kami nakita sa kuno nga duha ka mga lalaki nga nagasok-sok sang itom nga bulletproof vest nga matag kuno kitaon ang nakaprinta nga NBI markings. Immediately thereafter, the sergeant at arms challenged the unidentified individuals by shouting, "Sino yan?" In response, a loud male voice from outside answered, "NBI." At the moment, one of the armed individuals was seen immediately raising and aiming a long firearm toward the direction at the QRT or Quick Response Team, PNP, and USA personnel. NBI had no warrant to serve. They requested the GM Wick to secure the Senate building at 5:09 p.m. They arrived at 6:15, 21 total arrived. Now, kundi nakita, sabi ko no, sang Sergeant at Arms. Nga naka-inspeksyon nito makabinan sa second floor. Singgit sila, sino na? Nagsabat ko no makabianan nga may nakita sila to sa may bintana mo dito sa GSIS building, lapitan na lang ni nga may duwa ka mga lalaki nga nakasuksok sa itom na lang iya ka NBI na nga makitaon ko no visible ang markings nga NBI. Gilayon ko no nga ang Sergeant at Arms nagsinggit sa tong duwak na lang kawala makilala ng mga tao, siya sino na? Sino yan? Nagsabat ko ng makamanan sa matunog ining ginasinggitan sang taga-usaa nga sino yan? Nagsabat ko no nga NBI sa to mga tinion sino sa spot report sang Office of Senate Sergeant at Arms. Isa ko no sa mga membro sa NBI, ining armado nga mga individuals, ang nakita ko no nga gilayon nga naghakyaw sang iya nga malaba nga pusil. Kagintaya sa direksyon sang QRT, Quick Response Team, PNP kag usa a personnel. Dugang pa sa ila siring investigasyon. Ining NBI gin-deployed. They were deployed on each floor to secure the GSIS area. Agent Francisco was sitting down on the second floor, bridgeway with blue guard when his attention was called by USAA Plaska. Ang ito, loob ito, nga nagsita si USAA Major Plaska. Sino ka? Sina Plaska. Si Francisco nag-tindog, stood up with an AR-15, isa ni kapusel, on a sideways sling. Si Plaska, gilayon, immediately fired a warning shot. Francisco pulled the trigger on a swell pointed up. Si Francisco nga miyembro sa NBI naganuman naghakyaw sang iyang pusil na propok sa ibabaw. Usa eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW, ining 40 SW sa dika sahi sa pusil. Francisco discharged 5 rounds kag gilayon siya nga nagpanagyo. Amo na, magkabanan ang report ya sang USA or Office of Sergeant at Arms sang Senado. Ang bersyon naman sang NBI amuni. Per bersyon ng NBI director matibag nga mo to ginanggin ko ba ang gin gamit nga statement sa mga kanyang pagi kay Atty. Claire Castro ang yasang NBI. Per bersyon ng NBI director matibag, there were indeed agents of NBI sa GSIS building, but they were there to discuss security with GSIS President Wick Viloso, the landlord of Senate. Viloso wanted to seal the access door to the Senate and so his utility personnel used a drill to remove the lock and fix the door in place. For good measure, they moved filing cabinets to barricade the doorway. Amo to kagabi ang ambal nila. Sang usaag may nabatian sila kuno nga may naga nagagari o kon may naga andar nga grinder. Gani kay amo ning report sang NBI. Suro kay Director Matibag. Siya may ara gin man kami siya mga tinawo to. Sa GSIS building apang ini sila ang naga-discuss o kung ka-istorya parte sa security upon kay GSIS President Wick Viloso kaya ang landlord sang Senate kaya may isang compound mo kaya gusto ko ni Viloso na siraduhan ang access door pagkanto sa Senate kag ang ilas ni nga utility nagamit ko no sang drills o kun barina. Agod nakuhaon ang locks o kun otdon abi ang lock. Kag i-fix ang pertahan para kuno gamiton nga ini gamiton nga ang filing cabinets sa pagbarikada sa mga doorways o kun pertahan. Sino makabayan kay Matibag? While there was going on from another the NBI presence reached Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska then at all that General Aplaska heard was scratching and more scratching to quote Edgar Allan Poe's The Ravens as of someone gently rapping at my chamber door. Dama niga kung ano may nagari. Amo to kapi ng balyang may nagari. Kung ano may nagabarina. Sa ila sining nga pertahan. At the back of the wall, the NBI where are relaxing, exchanging banter with GSIS executive unaware that the behind the walls where firearms aimed at where the man were drilling and building. Samtang kuno nga nagakwanto nga nagadrill ko to kuno nga nagari abi nagagamit ang grinder. Kani ka building to sa mga kwambala sa mga kabinet to, filing cabinet kay mo tong gigamit nila nga pangbarikada to sa mga pertahan. Wise la ko kay balo. Nga sa likod sila nga perta kon nga dingding. Giyatayaan sila sang pusil. Ari pagid. Meanwhile, a scout of USAA was reconnoitering. O kung nag-inspeksyon nabi, no? Reconnoitering. The walk bridge connecting the Senate to the GSIS and spotted an NBI agent sitting on the concrete barrier and promptly saw danger. He fired a warning shot. The NBI agent nagparupok ko makabinan si ang personnel sa USA. The NBI agent startled. Nakibot siya, sabi ko no. Kag nagpanupok man sa iyak nga pusel as warning shot to alert his comrades. So, matabihin nga ang nabatian lang itong may nagalagari gamit ang grinder na may nagabarina. Kami na mambal ni Matibag nga hambal ni Binoso kag ang landlord sa Senate nga itong mga kabinet, ang filing cabinet pang utdon to o kon pang kakason tong iban kagamot lang gamiton nga i-barricade sa mga pertahan sa doorways. Di samtang kung ginay mo inis ang ila sa utility, nakibot sila na may arag ganit kuno iyang mga armado ng mga tao. Sa likod sinang lugar na ginaplastaran nila. Nga dito ginawilding ang mga filing cabinets nga motong i-barricada sa mga pertahan. Bangod ko na kita sini nga may delikado ining sa ila pag-insindi, nagpanupok sang pusil ang taga USAA. The NBI agent startled, nakibot siya. Kag nagpanupok man sang iyang nga pusil bilang warning shot to alert his comrades. This was taken by Jira Raplaska sa an attack. So, ginkabig to ni General Raplaska sang ang chief sang USA na papakatake sa ila. And all hell broke loose. He promptly strafed the wall. Strafing niya ang dingding. So, no, din makabinan sa report ya sang NBI. This was taken by Jira Raplaska as an attack and all hell broke loose. He promptly strafed the wall with his rifle and his bullet ricocheted. Palupok ko na ni Raplaska sa dingding nga dito, nag-aplastar atong utility sang GSIS nag-wielding tumala sa mga filing cabinet. Ang bala nag-ricochet, nagsalta all over the place to poke holes on a glass. Nagpansa pag palupok ulit sa may dingding ang bala nag-ricochet pagkanto dito sa kristal ang muto nakita na may mga buho ang kristal. Suno niya sa report sa NBI ang submit kay Director Matibag. The place to poke holes on a glass wall and the ceiling, setting off panic and prompting Alan Peter Cayetano to proclaim to all the sundry that the Senate is under attack. All because USAA did not bother to call his landlord to ask what was going on the other side. So, bangod sa itong natabo, tisuro kay Matibag, base sa report sa iyang matinawo, tiwala ganyan magpanabi, no? Wala maghatag, abisang magtawag si General Raplaska sa kay Senate President Cayetano nga sila malanggali ang naging kontranay between NBI kag ang USAA personnel between kay General Raplaska. Tidani siya kung gintawgan abi ko no si Senate President Cayetano nga ti kami malang sir misencounter na tabo. Tani siya wala na mag-declare iya si Senator Alan Peter Cayetano nga under attack ang Senado. Katima ko muna nga naglalampot makabadan sa Amerika kag bilog kalibutan. ang panawagan makabanan ni Senator Cayetano nga nakalapoto nga siya. The Senate is under attack. Headshot. Oh. Ti sinabi siya na hindi magkapyor kang magkuha sa balita na nga ang Senate of the Philippines under attack sa mga armado ng mga tao. Ilabi na ganyan makabanan nga ginalantaw kag hulat-hulat nga base kuno i-serve sa NBI ang warrant of arrest sa ICC bato kay Senator Bato de la Rosa. Tisunan mo kamerang kay Matibag. Ay, nagpalupok kuno sa damo. Nagpalupok. Ang matungin patpat man kayo na ni General Aplasca nga may mga ginmensyon to siya nga pila ka bisis o kung pila to na recover sa pagmanupok sa mga tinawo. Ganit kayo si Sino Magkabanan kay Matibag, si Aplasca mismo ang nagpanupok. Sang ini Magkabanan ang nagkwanto ng tiid sa likod abisang ginambala to primero wala nga may nagagari kuno sang dingding. Nga naga divide between GSIS kag sa Senate. Tibay kuno kay Baloy ang kuan na kay Baloy ang taga NBI kay dito wala sa plus kag nagakuan kag plus tarman. Dito ba natabo nga ang pag-intindi man kuno ya ni Aplasca nga daw treated man abis lang ang taga-usa. Amo tukod nga nag warning shot siya. Kati, NBI mo. NBI ang nagdala sang warrant of arrest. Bato kay Senador Bato de Rosa. Doon kon ara sa ila. Kati nga, man si Matibag, hindi ang pagdakbo niya si Kwan mo, si Senador Bato de Rosa. O ganit, kati, manay, ang pasuni, abe, nga ang NBI ang magadakop kay Senador Bato de Rosa. Kati, atong nabatian lang gabi nga mga kwanto, nga mga naga barina, mga grinder, atong gani iyagi pag-utod atong nga mga naka-wielding nga mga filing cabinet. Kaya ang gusto sang GSIS manager, kag ang landlord sang Senate, nga pangbutangan sang filing cabinet ang pertahan. So mo itong ipang-utod nila, kag para mo ito ang gamito nila nga pang barikada to kung yung kaso man nga magsulod ang mga tao dito sa dalom. Di pagdumdum ko nung makamanan ni Suno ya Kamatibag, pagdumdum goro ya ni General Aplasca nga daw ara siya sa daw delikado abi ring gratabo kati makumunang NBI na confirm ng NBI mo ginagaligari nga may tuyo na mga sunod sa Senate building kanito sa Senator Bato de la Rosa, mga 745. Nag-warning siya. So, bakit makamanan kati na kibot man kuno ang nakibot man ang taga-NBI dito mga katropa nga nag-warning siya. So, pag-warning siya, dito na kuno nagpanupok makamanan. This was taken by General Aplasca as an attack and all hell broke loose. He promptly struck the wall atong sa likod ang taga-NBI. Nga kag ang utility ito nag-building ito bala. Kag ang bala, kag ipanupok ako no, nag-recuse pagkanto sa Crystal, pagkanto sa Kisame, sa Senate building. So, maninatabo. Kahit kung na-inform ng kuno ni General Aplasca si Senator Alan Peter Cayetano nga, Sir, don't worry, misencounter. Basi, wala na kunong pagbasang statement si Senator Alan Peter Cayetano nga the Senate is under attack. Tinagwa to yan nga ang kontrabida ng NBI. Kay nabatian to nga nagakuan mo nga nagapang gawil din sila, nag-grind sila sa mga filing cabinet. So, ano yung tabo? Gali, mga katropa. Di ko na kita maglantaw ang nagkuan na nag-una panupok. Si Aplasca eh. Nagbalos ba ng warning shot man? Babaw! Ang taga-NBI. Paglupok, pagpalupok sa taga-NBI. Yung mo itong... Nag-umpisa naman kami na nagbinurot. Kaya pabirop lang, pak, pak. Ang mga itong pabirop, duwa mo. Pak! Nag-warning shot siya, plus ka. Nag-warning shot man ang taga-NBI. Pero wala ma-mention din kung sino nag-warning shot. Pagkatapos, nagburot, amon ng gali, ang pag-strafing ng kabanan ni General Plasca sang dingding nga nagaulot dito sa taga-NBI, nga dito sa likod sila, nagawilding ang utility sa NBI, kay kuwaon to ang mga filing cabinets agod ibarikada to sa tagsa ka mga pertahan. Amuna ang natabo. Pero ako manantaw, daw isa ka misencounter na tabo sa nimang katropa, ha? Headshot. Ogani kati na pambala. Wala dayon ma hatagan sang chance nga maka labot ini kay Senator Alan Peter Cayetano kay nga. Siyempre, ang pagdumdum nila nga ang NBI ay masulod to sa Senate building mo. Agod nga iserbi ang warrant to barest niya kay Senator Bato de la Rosa. Paano karon na dakpa naman iya ang NBI vol ang driver sa NBI makabenan. Kay daw ang talan karon nga pasibangod ara sa iya. Ini may katropa si Mel Oragon. Nga gin kabig makabenan ako no isa ka agent sang NBI. Pero suno kay matibag, hindi ni siya kuno iyang organic member sang NBI, kundi isa siya ka volunteer driver. Headshot. Ini si Melo Rogon, gintudlo kuno nga amo ang nagpalupok sang pusil sa sulod sang Senado sa Senate building. Inusulod sa investigasyon makabanan nga nakuha nga nakuhaan ni siya sang isa ka sang mga bala sang M15 kag isa ka magasin. Wow. M15 caliber kag may magasin or may nakuha sa suspect nga bala sang M15 kag magasin. Ginpahayag makabanan ni NBI Chief Melvin Matibag kaya hindi kuno regular ng empleyado sa NBI ni si Oragon, kundi nagaserbe nga volunteer driver. Kansuro ka matibag, hindi niya konektado kuno sa anuman nga government services insurance system bilang empleyado ini si Oragon mga katropa. Di simple. Agad mapamato, daanin kung siya ganyan panupok, kaya masikon itong na ato ba na ang, siyempre, diba? Ano ba na driver ka sa NBI? Ito siyempre daw, iba na, nasobra pa si agent mo. Diba? Siguro, siguro, bit man itong magasin kag ang may inod gabala sa M15, di ba ito nakuha sa iya, kag siya pa si Magdan nga nagpanupok. Ah, isa po nga rin siya, under police custody ni Makabadan, si Oragon, may kaso nga paglapas Republic Act 105-91 o kung ang comprehensive law on firearms, alarms and scandal, grave threats, direct assault with attempted homicide and violation of Senate Security Regulation, mga katropa. Headshot! Tiyo mo na guro eh, dito ko nun sa Senate sa building na kuhaan siya sa isa ka magasin nga may unod nga bala mo. Sang M15 mga kabayanan, mga katropa. So, ang mapos mo lang niya. Kung ipaparapin test kung tani sa itong gabi, ang tanan nga mga membro sa USA, kag NBI, mapos na ni deklarar na yung ganyan kay sala niya kay Oragon niya kay nagbulibit-bit sa iya sang magasin mga kabayanan sang M15 nga may unod nga bala. Headshot. Ang oras din makabayan ng mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:53 na makabayan ng mga tropa. It's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men, gamitin ni 30 minutos antes malibig labing kay Mrs. Magtumaras ang isa kapsula, siguradong mas marami sa mga bakod yung relasyon kay Mrs. Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo na mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Sa kwana, sa masunod kasi mga kamadan, bisana mag-convene ang Senado into impeachment court sa May 18 or 20. Dira mag-convene ang Senado agad nga mag-conduct na sang hearing sa impeachment articles of impeachment against Vice President Sara Duterte mga katropa. So bantayan ninyo ang dugang sining development, labigid ang chef naman kita sa articles of impeachment hearing sa next week. Ang aton nga promo ang Santo na Next FM, libo-libong papremyo gapadayon ha. Ang mga purchase ka baklo ninyo, mo ini ang isa ka blister sang Santon Gold Herbal Capsule. Isa na ka isa ina ka entry. Isa ka blister sang Santo Akon Premium D3. Isa ina ka entry. Isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa ka entry kag lima ka sa say sang Santon Gold Coffee, isa ay naka-entry. May chance ka makabili nga mag-daog sang weekly draw dire sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Standby na sa masunod na programa ang phone pal o pod kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Fabi Balls, Tibor Morales, XFM News.
1: FM. Mga katropa, exciting dito!

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor. Okay,
0: sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikidyabala kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Kanag ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. XFM.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Woo!

0: Sige yata pa lang, auto naman tadi karon tukay tukay. Kaya na timprano kami end sa among program kay basta may ara gani importante nga mga lagkuan na balita. Wala gid kami may mahimo nga mag-giveaway kami sa XFM News and Current Affairs nga nagatalakay sang pinakaimportante nga balita sa bug-os nga Pilipinas.
1: Mabug-at to ang natabo mo.
0: Ha?
1: Mabug-at.
0: Ano ka bugat sa kilay mo subo?
1: Ay, West na iya.
0: Grabe ang kilay ka, curve curve.
1: Marcel Soriano na iya kilay.
0: So good lang kita ko kilay mo. No. Ginalanda ko na lang yung permission Netflix. Kinaraton lang ito.
1: Nay, kumparar mo naman ito.
0: Pero in all fairness, nag-effort ka rin ka na gabi, no? Pero daw mamatsagan ko sa palabutin ng December, kaya ti, bati ko doon sa Ruhas, kiko ng Christmas party naman.
1: De.
0: Doon ikaw naman guru mo kakuha sa grand prize.
1: Kabay pa.
0: Galing kay Kalabasa Award.
1: Ha?
0: Kalabasa Award.
1: Nga Kalabasa, how?
0: Ha?
1: Nga Kalabasa.
0: Mamangkot ka pa, imo apelido ano, how?
1: Langka. Dapat langka, mamabasa
0: ko eh. Masinadya kita sa alas 12 sa mga gab isang
1: sang May 14, 20 and 26. It's a Thursday.
0: Laing gibang basa nakabato ng sweldo advance. Wala pa nabuhin, intact pa na, no?
1: Yes.
0: So meaning, it's Thursday, tomorrow, wala na kita duty kay, syempre, ano na naton, day off na na naton mo, no? Diba?
1: Yes.
0: Pero ang iban, nga hindi malabutan alas 9, may duty pa sila, ya. Kita wala na. So meaning, mapuli ka naman, gali.
1: Sa tomorrow?
0: Yes.
1: Yes.
0: Pero next week pagbalik mo gaanta na kasang balay nga imo na gid.
1: Wow. House and lot na gid na iya.
0: Yeah.
1: Te amo ka man na diya ka manggaran noon.
0: Sige, ambal ko na lang daan sa imo. Kay para mapilitan ka gid nga mabalik ka pa Japan sa XFM.
1: Yes.
0: So may ara ka na sing balay nga imo na gid. May tubig, may kuryente, may electric fan, rice cooker. Lalaki na lang gid ang hindi pwede makasulod.
1: Bana na lang
0: kulang. Hindi makasulod in the sense nga hindi ka man manindog balahibo mo nga tupad sa balay mo simbahan.
1: Base kon dala morto ha.
0: So next week ma-operation tanom kita sa mga utanon. Kay para kung magtipon-tipon kita to sa payag mo. May sugba-sugba kita sing talong, may kaon-kaon sing okra.
1: Malaswata ah.
0: Yes. So, sa subong, ikaw na ang mayordoma sa payag ni Boss Rems.
1: Tasanggo ko ba?
0: Alin sa langka nagmayordoma? Pati ka lang malasakon kay may ara kay Jabuas Damlag. Basta mapati ka lang, gid. Hindi ka lang magpinatigas ang ulo mo. Kaya ang imo ulo-ulo, hindi lagi man naiyong matiga. Kay taas imo
1: ano,
0: sugar.
1: Ano, gani nga wala ka tiga?
0: Amo gani kay taas imo sugar. So pati ka lang, gid, sa akon. Kay dalon kita sa...

0: ang freedom kinsa ilo lang tuya sa piyak nga gatubang sa baybay.
1: Oh, pero ang paraiso ya Japon.
0: Ara lang Japon ang imo paraiso nga imo nga ginakatuan man sang una.
1: Asa kuy ba kami ya?
0: Yeah, welcome to nanta ng XFM radio station nga naka-hook up na sa phone pala programa sa Bilog nga Negros Island Region kag Panay Island. Mayong gabi sa mga taga Bacolod, naka-tune in ang mga taga XFM Bacolod 103.9 upod ta si katropang
1: Chris
0: Chief Junel. Sa Kabankalan, mabatean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Kanlaon, mabatean kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron
0: Shorty Boy. Sa Sagay, mabatean kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13, Digital IPTV Channel 29, via Star Cable Silay Manapla, Ibi Magalona Victoria, Skadi Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatean kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upod ta si katropang
1: Alex
0: Jan Ray.
1: Oh,
0: Jan Ray.
1: Bakit?
0: Jan Ray lang be.
1: Okay, sige ah.
0: Sa Kalibo, mabatean kita sa XFM Kalibo.
1: Dahil lang. Ano? Sa Bacolod, si Junel.
0: Junel. Si Chief Junel ah, yan. Masalot ka naman, sala-sala naman ha. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: James Dean
0: Noel. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Shemaine
0: James Dean.
1: Gabalin sa uli aw.
0: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil.
1: Isa lang ako ni takto ba?
0: Sino ka subong?
1: Si Kari.
0: Kari
1: Pownut.
0: Abi ko si Vegeta sa Dragon Balls. Sige na, sa mga gusto magpasakop, tawag mo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. It's 28 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kat si katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, luy-luy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ini ang XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Lipton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: XFM.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhol Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
7: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 48 minutes after 9 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Excited!
2: Wala!
1: Wala ko yung naguntat niya. Wala!
0: Play ka na yung recorded.
1: Play ka na.
0: Amali.
1: One good man ko.
0: Uma one man zero ka pa iya.
1: Bala kada iya.
0: Amali Dudoy.
1: Ano ko no?
0: Sino na upon mo to?
1: Nagbalik ka lamang insulto ka pa karon.
0: Ari na si Dudoy to basta kapalod
1: na siguro. Welcome back Dudoy.
0: Hi Jen Alipaya, hi Mengab E. Mengab man kay Elzer Valiente, Juliano Taya Brapiz. Mayong gabi sa inyong atanan kaga Ronwen Metoda Abuhat. Good evening Troy and Baba Dolphy.
1: Baba man?
0: Ha?
1: Okay.
0: Ano nang baba?
1: Ha?
0: Baba?
1: Baba?
0: Babatayin kita. Ay, may gabi man kay Ton Palma, nagapamati ko di sa mong sa Bacolod. Reynold Templado. Templado ah, sigurado ka nga namin ka. Si Jaji Ilerio Puentes and Angel Gerald, Rizalda Gador, makadamo sila subong ba? Justin Tabunyar, mayong gabi, kag Lee Fardigno, mayong gabi, kag kay GG Dili Justin, mayong gabi, et Citin, mayong gabi man, kag Cheryl Panisa Caricula. Damo sila doon. Parin lang lasa lang doon po. Arnel Badajos Amores. Hi, Dolphy.
1: Hello.
0: Pahaksa kuga.
1: Sure. Nakos lang ang...
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Ang pinaka-the best nga kape sa mga coffee lover. Dira, sailo na ka mo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Manamit para sa aton nga kayong lawas. Makakape ka na. Magwapa ka. Gwapo ka pa.
1: Gagara man ang Santon Plus Vitamin C. Pabas ko ga ang inyo immune system. Pinaagi sa pag-inom sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang talang Yes Salt product sa ni Boss Rem. Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide.
1: Okay. Ano pa ginaulat nyo?
0: XFM call and text line. Dial na.
1: Yes, 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayang gabi man kay Stephen, kag Prince Charles Sarad and Jose Moises sa Gaite, nagalantaw via TikTok sa Troy Tisoy Official.
1: Wow! Kaginagreet ko lang galing ang akong manghod, no? Si Francis Alacapa, happy birthday.
0: Happy birthday, Asubong.
1: Oo.
0: Yung muya tapos na, no?
1: Tapos na.
0: Ah, month of May man siya gali.
1: Oo.
0: Nag-brown out dira Troy. 4 to 9. Why man?
1: Kagapon niya eh.
0: Kagapon. Bag-ula ni Guru Bugtaw si Totobal. Kagapon ang may ara sing rotation brownout na alin sa NGCP.
1: More or less.
0: Oo, kay ginapatipid na kita sang kuryente kay Moman Japon. Ara man kita sa crisis. Ang iban, wala na guru nila na feel ang crisis kay tungod nga damo sila kwarta para si Dolphy. Eh.
1: Bawa!
0: Si Dolphy, hindi niya siya maka-feel sang krisis kay tungod nga naka-aircon siya, naka-wifi siya.
1: Araw-araw,
0: ang iyan na lang ginigira paligban kung paano niya maintuan ang lalaki nga matilawan niya.
1: Kung may mga available sa lalaki nga mapainto eh!
0: Amo na ang advantage sa mga wala nagadali sa pangabuhi. Nga ra ba lang wala sila sing obligasyon kay tungod nga solo lawas lang sila kag na-realize ko man gani nga nagsala gid ko sa pagdesisyon.
1: Nga nang asawa ka. Tugid na ka.
0: Ha, ha, ha, ha. Temporaryo lang ang nami. Lifetime ang imo pasakit. Pasakit sa balayran sa kuryente, balayran sa tubig, balayran sa tuition, balayran sa pagkaon nga may 12% VAT.
1: Sige lang bala, ah, himakas lang.
0: Sa bagay, bawion ko na lang ginambal ko basi ka pamati sa subong gabi. Halipay ko ng asawa ko kay isa lang kami lang akong mata. Ako na advantage si Dolphy, kay lawa siya lang niya ginaintindi. Kung kay isa ko may sulusobra sa, aga-bullying man sa kay nanay. Eh, no, dog?
1: Dapat lang.
0: Pero laban ka dyan sa lalaki.
1: Ha? Laban. Next question.
0: ang kay nanay niya na iya. Amo na ito, siyempre, mga parents ya, kumadumduman mo lang sa sila ng kabataan. Pero, kalaban ang gitso pong sa lalaki, ginigakad to.
1: Next question, gani.
0: I-deny mo pa. Ha? Pero may-ari man siya pag hinulsol actually. Kaya nga, ha? Ang tanan ng mga lalaki, lumalabay lang gini sa feeling niya.
1: Amo na ganing antin, song namon, lumalabay nga daw aso.
0: Ano, ano, no?
1: Lumalabay nga daw aso.
0: Kaya mo na, amo man na Japon, ha? Either lalaki ka man o kung babae, agi, o kung tumboy ka man. Hindi kaman perfect ang aton nga...
1: Correct, eh. Nga kalibutan.
0: Nga kabuhi. Kay, siyempre, hindi sa tanan nga tayo, mga lipay lang tanga mga lipay.
1: Oo, ah.
0: Biskan, ano tapaka, pilit nga mga lipay, kag kung may problema kita, o kung may problema imong pamilya, nagaka-apektuhan man ka sa Gyapon kung amo na imong mindset.
1: Correct. Kagapatigid, kuya.
0: Nga... Kung may 150 ka, may lalaki.
1: Hindi, ah. Nga, bisan, ano pa kabaskog sang lawas mo, kunula ka kwarta.
0: Ah, mangluya kagin.
1: Mangluya kagin. Ah.
0: Dogi na pabati-batian mo ko, wow. Ang akong sildo sa mga pizza 15.
1: Ano?
0: Mabakal naman ko sang mga galamiton para sa eskwilahan kagpa-enroll. No, kay manug opening naman bala ang klase. Tapos may maestra pa itong nag-request naman pintura kay silhig. Pintura kay silhig.
1: May nagani mo pintura kay silhig lang.
0: Electric fan.
1: Oh, diyan mo wala mo to.
0: Tapos hindi man ituon ang hangin sa estudyante sa maestra man ang electric fan. Tapos
1: hindi tanan niya maestra ha. Pagkatapos hindi bala.
0: Amo ta tanan nga maestra.
1: Magano na magbuwi. Kinadala pala sa balay.
0: Ang electric fan.
1: Oe.
0: Hindi a wolf fan ako niya baklon.
1: Sialan ba?
0: Siyempre, para malansang na sa babaw.
1: Ha?
0: Para malansang sa babaw, hindi ano, take
1: hindi
0: home.
1: Hindi siya makakas?
0: Yes. Pero galing kay isang una pa niya. Subong ang mga classroom niya, ano na niya?
1: Di aircon niya. Di
0: aircon na niya. Oh, labinagid kong sosyalan.
1: Private, yeah.
0: May aragin na window type aircon kag split type yan, no? Aton sang una kay hindi pa giman to init sang una ya. So mong nga climate change ang giman abi to man giman ka init.
1: Amo galing sa no ga mantinin lang kami sang ceiling fan.
0: Even ang mga public schools bala nagamat-amat naman sila adapt nga mag aircon na sila. Kay hindi na gidya magwanta ang init subong.
1: Correct.
0: Oo. Tugangan pagid sa init sang itsura sang maestra.
1: Malatani, wala kong gupagwapa, wala.
0: Hulo, daw ikaw man ang imo ginatumod.
1: Ano?
0: Daw imo man ako galing ginatumod mo.
1: Never mind.
0: Amo galing nga wala mo ginporso imo teaching.
1: Oo.
0: Oo, kay kainit sa imo itsura.
1: Ha?
0: Kainit sa imo itsura.
1: Kay nga, ha?
0: Ha?
1: Wala ko ginporso.
0: Oo.
1: Ang akong teaching, kay nga, ha?
0: Oo.
1: Budlay na maluyag si John Pick.
0: Bawal na bala, no?
1: Gani, ma'am. Ba't pa mga si John Ting? Gura, max ka na yan. Sir, maluyag ka pa sa ako.
0: Amugid. Ti, imo ginahikuan ang imo nga...
1: Nadungog?
0: Ang imo nga kinatawo?
1: Oo, eh.
0: Ha, ang... pagkatawo?
1: Ang kinatawo, kuya, doon na. Na. Oh, sige na.
0: Naligaw sila sa aton.
1: Mapala na, wag na ka mo kay madulaan man kami di...
0: Topic.
1: Panawag na ka mo sa 0912... 0976-793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Dahil lang yun. Humble Abi Troy. Brown out ko no, Troy. 429. Bilog nga bakulod. Kagkapis daw. Waay man istorya kung sambot si imo. Kung nag-brown out, hindi ka naka-type sa imo nga data.
1: Sino na?
0: Sino ningala niya ni man?
1: Si Dodoy naman.
0: Si Toto Valdizon Escalada.
1: Si Val. Oo. Toto diba Val. Si Dralo niya sa, no? Sa Kapis?
0: Hindi, sa Bakulod. Pag ikon, why ah, gasiga. So, bung, mayara kami ang mga ano yan. May mga in-house generator kami kag solar system. Kami ara kami solar system. Solar system. Ara dira Jupiter.
1: Abi na kalapit Mercury.
0: Hoy panawag man kamo be wala makamuga panawag diya man ano ni Suleman. Hindi ka mo magkawya kay hindi naman pag i-divulge ang inyong mga ano,
1: mga real
0: inyong nga inyong pagkatawo.
1: Correct. Kaya nga mo diya balay ang generator.
0: Oh no.
1: Mapati ka mo og sende.
0: Oo.
1: Uling lang ya, baga lang na. Hindi ka pa nakita generator nga muna man.
0: Si ano tawag sina nga source of energy nga uling lang ang ginahalinan. Nga mga tungod sa uling ng mga kuryente, taano na ba ang source ng energy nga na akong pagkatawagon?
1: Uling rator?
0: Uling rator. Nasa may tor, no?
1: Oo,
0: Mayong gabi na gali sa aton ng mga katropa nga nagpasada subong gabi. Hindi kit pagsigisigiya padlagan ng inyo da nga mga ano ha, inyo nga mga grab car. Para maka ano man kamo makakinot man kamo sang gas.
1: Yes.
0: At
1: yes.
0: The same time okay lang na iya ang mga naka ano mga naka electric nga charge na nga salakyan
1: mo dol. Man.
0: Ikaw gahandom ka man nga maka electric car?
1: Ah, depende lang na. Ah.
0: Electric chair.
1: Ha? Mayo pa.
0: Para i-chigaray ka na direct na.
1: O mo na ito, wag ka si Celia ka.
0: Ha?
1: Si Celia.
0: Bakit?
1: Si Celia.
0: Bakit?
1: Kasi ako si Celia electric car.
0: Dali lang. Tuwag giman, no, may pipila ka mga lugar ang wala giman sing kuryente. So that is why nga, ang aton nga signal sa cellphone ga full of fluctuate man. Nga muna nga, nga daw, mabudlayan sila sulod. Ang akon nga smart di,
1: oh.
0: Ano lang, 2 bars.
1: Kabay pa
0: tawag, tisingo ko no tawag, kung makasulod yung tawag. Sa ano?
1: Sa?
0: Aring 0912-007-6793. Kung makasulod. Kay basta feeling ko mag 2 bars gani na 2 balls ganang guwa sino.
1: Correct. Wala ko galing load.
0: Naway ka load?
1: Worry.
0: Nag-agi ka pa.
1: Correct.
0: Way ka pang load, nag-agi ka pa.
1: Correct. Gasalig sa wifi mo.
0: 0915-831-1431. Mayang gabi kay Mary Joy, Dolphy lang ka, nakasakay ka na sa Carabao?
1: Of course.
0: Really? Nakasakay ka toon?
1: Yes.
0: Sa Dina. Sa Dina.
1: Sa Uma eh.
0: Sa Dinyuma.
1: Sa Minuyan.
0: Sa Murcia.
1: Yes.
0: Anong color sa karabong sakyan mo?
1: Ah, pili ka lang. May atuman kami itong albino, ha, karbaw.
0: Bo albino? Ang mga kano?
1: Oo.
0: Kano, oh, ang mga kano puti.
1: Kano-gono-gono.
0: Puti na color niya.
1: Oh,
0: tapos?
1: Kaga ang itong pagid nga karbaw.
0: Hindi mo maglayo-layo nga nagasakay ka man sa kabayo, eh, no?
1: Oo, correct, eh.
0: Pero galing kay ang karabaw, ya, piho gina nga mas sa kusgan ang karabaw.
1: Wala labot sina masapos sakyan ang karbaw san sa.
0: Abi ko gani wala labot sina dasig lang mahikapan ng itlog sa karbaw. Kaya nagagawa na nga daan.
1: Ah, correct eh.
0: Mayong gabi kay John Ray Diita Pardo sang Barangay General Luna Sagay. Nagalantaw ako now. Hi Mary Joy, thank you for watching. 3 minutes after 10. Wala to latunta nga maka power up ang aton nga mga callers subong nga gabi.
1: Gani man.
0: Save nyo lang ang amon nga mga XFM call and text line ha. 0912 007-6793 kag 0915-831-1431. Ang phone pala programa giladulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag of course giladulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kung gusto mo nga kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Ari na, nag-full bars ang akong nga smart. May color. May gabi.
1: Hello?
2: Ngayong gabi.
0: Ngayong gabi.
2: Yes, that's good. Kung kasi kasi sila niya testing ang 0912 kung makasulad.
0: Oo, nag-full bar, nag-full bar siya. Pagtawag mo, ngalan mo gani?
2: Yan, sir.
0: Oo. Di okay ka lang da. Makasulod ka man, di ba?
2: Okay lang. Agapan niya, Ponder. Agapan niya, Ponder.
0: Amo ni si Jan ang nag-request nagligad. Ano ito kaya title? Ano ito para, ang kanta nga para sa imo nga brother gani? Ikaw to?
2: Oo.
0: Ano ito ganing title? Saan yung request mo nga kanta sa amo ni Dolphy?
2: Daw na ako
0: ang paborito ng kanta sang
1: brother mo.
0: Sang brother mo nga na patay na bala. Ano na no?
2: Kay Michael Creto.
0: Ah, ang kay Love Me.
1: Oh, love me. Okay. Don't ever leave me.
0: Ano? Gameplay ko na bala tong pag-request mo. Nabatian mo to? Nabatian mo to?
2: Oh,
0: pag-play. Pag-play na mun to. Do wala na nakatulog si Dolphy.
1: Love me, believe.
0: Kay kada balikin diyan sa Crystal sa mun nga announcer's booth. Do ga kabatian niya si Dalunggan nga may naga-hotex nga. Love me, believe me.
1: May dala pa na nga ano.
0: Ara pa lang sa pungsoy gani, Dolt.
1: Ha?
0: Uwi si nanay, si nanay. Agi si Dolphy.
1: Lain lang kung magtukar ang ili, ili, tulog, anay. Tuod, kaya doon mo na sa team song sa isa man.
0: Loud and clear kita si Leo, nakasulod ng amon migo nga si Jan nga taga ano, taga din ka gani migo Jan?
2: Iloilo City, sir.
0: Sa din to gani si Iloilo sa may
2: Molyeloni.
0: Salamat kun sir mayong gabi.
2: Basta pwede ma-play sir ang we've got tonight.
0: Sino kayong kakanta sa We've Got Tonight?
1: Daw slow rock na siya nga.
2: Kenny Rogers, kasi Sheena is
1: on. Oo, nan. Daw slow rock na siya eh.
0: Sige, i-play na muna, ha? Thank you, amigo Jan. Bye-bye. Regards sa mga taga-Iloilo. So, may nagapamati, gali. Hindi lang sila mag-intra, kay tungod nga ang mga DJ, mga immoral. 6 minutes after 10, mabalik pa ang phone ball. Lupo niya si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Yan ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Ang dugo, Salzone Plus Coffee Mix. Ang kape, nagawa sa Salzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Salzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Salzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Salzone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Salzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Salzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Salzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Salzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Woo!

0: Ganda ka, ha? Ambal ka naman na patas. Inahapo na ko pala.
1: Ano naman ko?
0: Balik na sa phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dosi lang ka.
0: Mayong gabi, ginadulong ni sa inyo sang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nangyari nga balatian.
0: Ang
1: Santon Gold Plus.
0: Ang tanang ESOL products, sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug.

0: sa may Samcor, da bala padulog sa Samcor na dira lang. Pagdulog sa Samcor, may intersection, maliko ka pa wala. No, pawala. Pagkatapos ang next nga building sang color blue, amo na ang bago nga station sang XFM Sagay. Amo na man na ang ano, ang mansion ni Dolphy nga iya istaran. may deep well, may janitor fish, may goldfish, wow. Kag may crabs.
1: Oh, kataw na lang kulang.
0: Ako na gano'y butang-tang ito kay ikaw ang kataw nila.
1: Oh, correct.
0: No, mayo, kagin magdakop-dakop ng animal ka. Tapos may mga punuan sang sarisa. Ano na sa inyong sarisa? Sarisa man?
1: Sarisa man. Pwede man datilis?
0: Ah, datilis, oo. Kabalo-kabala nga ang datilis, ang dahon niya sina, ang panit sang iyang puno, pwede mo na pabukalan kag imnon.
1: Yes.
0: Para ma-regulate ang imong sugar. Kag may ara gid gani nga umpawan sa diabetes, pro.
1: May ara pagid na nga na, ano sa ano cancer.
0: Oo.
1: Oh, kay gin ano siya sang una, gin experiment na siya bala sa
0: Dutag Iloilo, I think, ng mga estudyante.
1: Ako ng
0: Iloilo Science.
1: Ano pa na ako siya ganyan? West Visayas State University.
0: Bala ka da ha, masala ka da ha.
1: Kaya gin, ano na siya, gin, feature na siya ni
0: Corina.
1: Corina, ka, at the same time, nagkanto na sa sangunabla sa piyak pata.
0: Oo. Yeah. So, may ara gid sing, ano, may ara gid pa matuod nga makaayo gid man saya.
1: Okay,
0: sa
1: correct.
0: Mga taong nga muna eh nang ang sugar bala nila nagalulumapaw.
1: Nan.
0: Ti wala kag na naglaga.
1: Wala pa eh.
0: Amo na to gani butang ta to kay ipalaga ko to sa imo tanan na sa malaya okay, ang datilis.
1: Kay hindi sad to say no na tani ng
0: suportaran.
1: Oh, suportaran galing
0: ang kay ang ina nga proyekto.
1: Supposed to be tani.
0: Kagaan sing nagakaigo nga budget
1: mm-hmm.
0: para sa kaayuhan sang mga hindi makakontrol nga tawo nga mangin na available sa barato nga presyo tani ba?
1: Tani eh galing no? Kay wala man ginaprobahan mo.
0: Ati amo nang problema di sa aton nah. Kay basta may ara gani ka alaydan sa aton nga mga utod nga mga Pilipino. Ginapabuyan-buyanan nila kay ang ila unahon dito nga makaganit sila dalagkuan.
1: Oo eh, kahit siyempre, bisan paano, maperde man sila mo. Na.
0: Sino maperde?
1: Ang mga gabaligya, bulong.
0: Ah, so meaning ang imong buot ipaintindi, nagapamalabag ang mga pharmaceuticals company.
1: Daw food and drugs gitu gani ang
0: oh gapamalabag ang ibutang tanalagid man pharma kay ti
1: oh sige
0: ang ilang nga mga synthetic drugs hindi na mahalin
1: that's it
0: oh amo na ang mga pharmaceuticals company wala nagapa-advertise sa XFM. Ah, mar sila hindi kami daya. Amo na ba?
1: Basta
0: kay siyempre dol, whether you like it or not, damo gid dia ang nabuligan sang natural nga pamaagi.
1: Correct.
0: Most especially ang aton nga mga produkto nga ginbutang siya tuod sa capsule pero ang mga ingredients siya sinaiya puro sana natural.
1: Yes.
0: Oo.
1: In fact, ang isa ya pagina nga na discover hindi lang kay ang bark sang sina nga tanom ang datilis, pati mismo ang
0: bulak
1: ang iya nga
0: dahon
1: ka same time ang iya nga
0: tanan, pwede.
1: Ang iya nga ano pa lang si bunga.
0: Oo. Mahalaga ang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang mga dala na sa gabawi sa sina nga ano nga hambalalon.
0: Oh, pero galing kay ti wala ta day may imo ya kay guidelines niya nila.
1: Oo, eh.
0: So masunod lang kita bilang pagrespetar man, ma-abide kita sa kung anong nagakadapat. Kiti sila nagakontrol sang tanan nga mga sang mga food intake nga like mga capsules. Correct. Mga

0: Nasamtingan mo na. Pero hindi man Japon madula ang may ano, may kailabtan ng Japon ang money talks.
1: Correct.
0: Are you agree or disagree?
1: I agree.
0: Malupad ka na karon sa kristal.
1: Lain ka rin dapat kung nga isa batin mo, hindi I agree.
0: Ano?
1: I agree.
0: Atawag na kamo sa XFM call and text line Smart and TNT users
1: 0912-0076-793
0: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Pwede na kamo katawag kay para makaisoryanay kita. Bisan ano nyo pamangkot, asabto namon ina.
1: Oo ah.
0: Oo. Basta hindi nyo lang kami paghulmi kwarta.
1: Daw mo
0: klaruhon talang, klaruhon talang gid.
1: Correct.
0: May caller sa line number 1. Good evening.
2: Hello.
3: Good evening, Roy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Jason.
0: Taga diin?
3: Garalis, ma. Request lang ko, Roy.
0: Ay, may nubya ka na.
3: Ah?
0: May nubya ka na.
3: X. Nara. Draw nubya, Y.
0: Tinga, ano yung request mo nga kanta?
3: Pagdating ng panahon, para siya.
0: Hindi naman ko na pwede ka-play siyang pagdating ng panahon kay ang CD na Mundi, gas-gas na gising na iya. Kantabi, kantabi, kaya doon nalipat na kami kayo. Kantabi, kantabi.
3: Pagdating ng panahon, batay ka na tako.
0: Ate, wala na na-chansa kay ex mo na gani, di ba? Ma-request ka pa sing kanta nga. Muna sumining, gaasa ka pa nga mabalik pa siya si mo, correct?
3: Siyempre.
0: Ati, wala na iya chance. Ilabi na gid ko nangita na siya sa ibang dot, no?
1: Daso na nga, mundi ang pagdating ng panahon, lain na iyang tone, no?
0: Ano?
1: Panahon na para magsaya!
0: Forget mo na ang problema. Pa-dance, dance, para sumigla. Rock and roll na gagumaga.
1: Pre-ex mo naman to, bala?
0: Gani. I-revise mo na ang ano, ang pagdating ng panahon. Kay abi mo, sugiran ta ka, ang mga nagasunod sang sina nga kanta kag nanamian, ila naman ginpaiway sa ila nga bokabularyo, sa ila nga pangunahuna, ila binagid kay Dulpo, kay masakitan ka lang gid ya. Di ba? Dugay madula kag matahaw ang kasakit kung imo pinsaron pagidliwat ang kanta nga pagdating ng panahon.
1: Labi lagi ko niya pabalik-balik mo lang.
0: Oh, so dapat ang ibulos gani, ano to gani?
1: Ano? Panahon na para magsaya! Forget mo na ang problema! Pa-dance-dance para sumigla! Rock and roll ang kagumaga!
0: Eh? Eh?
3: Ay, sa pangarap ay nalaway ito.
0: Mabuang ka lang sa amon kung may suriyahon.
1: Amoged.
0: Te, maliwat ka pa?
3: May best ko may harap ka single mom sa komedikin.
0: Amal mo, ma-request ka lang kanta. So mo, makita ka naman. Ang mga ex-girlfriend na o kung ex-boyfriend, ubrahan nyo na lang na sila nga ano, inspiration.
1: Correct.
0: Nga kung ano man ang inyo inagyan bago ka magbulag, hindi na pagseryoso ha. Kaya importante sa aton kaugalingon, may pagbaton.
1: Ibutangin na closure.
0: Batunon mo na kung ano ang imong swerte para sa imong ex. So, ini nga hugada, hindi ka para sa babayi. Para ka kay sino, mamangot ako.
1: Mayo balaan
0: mo. Des, ano ka? Adala, ari mainggan nyo kagini sa akong offer. Diba nabati ano man to sa intro na mo ni Dolphy Kaina, awardan ko na siya sang iya nga house in lot. Oh, so ang amo location, may simbahan nga lapit sa wala kag sa tuo. So kinahanglan niya na nga mapamalandong sa imo nga payong. Hindi kali sa lagali. Kinahanglan niya na mapamalandong sa imo nga parong.
1: Sa imo nga helmet ah.
3: Tapos naman tayo, tapos naman tayo si Mana Santa, kag isa pa, wala naman ni Parong.
2: Ay? Ay, wala na naparong. Ah, aw, na. Kung sa bagay, no, sa bagay, helmet na na gali, no?
0: Na helmet na na, hindi naparong. Sige, ay, ate.
3: Ay, helmet, nagparong maglabit.
0: Te ano?
3: Kuklito ka pa sa kanan niya.
0: Te ano, batuan mo, friend ko?
3: Kumayara ka lang na comment section, pero nga,
2: ano ko, no?
0: Kumayara sa comment section ko, no? Ah. Kung may available sa comment section, so, ikaw na lang, dira, scan kag pamati lantaw kung nanday sino ang nagabilin sang number. Di ba?
3: Uy, kulod pang hitmetre, pang tawag lang ni Troy.
0: Ah, plug ka na lang sa imo number para hindi ka mabudlayan. Ano sa imo?
3: Uy, kada abilabol, Troy, may divisore, Troy.
2: Wala pa si may nakatawag.
0: Ayawa. Ayawa na kami, hindi pang langgap sa mga babae.
2: Hindi
0: na nisubong ang kalibutan ng mga babae. Basi kung... ginapang tuslok na to sila subong ng gabi kag mga inuras gani.
2: Pangagi ka na lang bala.
0: Ano na no?
2: Ano?
3: Wala po rin berkagi ara sa gawin ang trolag.
0: Oh, sa subong mo na nambal kaya wala mo pa matry. Pero matry mo gani. Mambal kagid niya. Dol, palang gaon takas.
2: Amo gina pag sila niya nga,
0: hindi, mama, sa dool palang gaon tagid ka hasta mabugtuan ka na sang ginhawa.
3: Tatlong M, Troy.
0: Ha?
3: Tatlong M.
0: Matandang?
3: Matandang, mayaman, matagal, mamatay.
0: Sala.
2: Di, apat man na.
0: Matandang, madaling, mamatay.
2: Na, tatlo lang to siling mo.
0: Off lang na number mo, ah, kaya para may ara ka chance nga may matext mo subong go.
3: Okay. Pero ang ito pang itago ko eh, 28 to 32 plus ang edad, ha? Single mom or dalaga.
0: Oh. 09?
3: Sades or Bacolod or Sagay ka. 09-66-05-36-890.
2: Only what?
3: 09-66-05-36-890.
0: Salamat! Bye-bye!
3: Okay, bye-bye. Along.
0: Oo. Ano gani ibulo sa pagdating ng panahon?
1: Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga.
0: Kuha mo pa yan, no? Lampingasan.
2: Mga pagdating ng panahon ng imo iyan.
0: 40 minutes after 10, mabalik pa ang phone palubod niyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa lawad ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santong. Kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkana sang utok. Kagpampaimprove sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
3: XFM.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
5: Magsantol Plus Gold,
4: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
7: Premium D3.

0: A minute more to go before we hit the hour of 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
2: Pamuyon ko lang nga hindi madula ang amo ng background. Wala na nga ako nga ginasipit-sipit din sa akong palit.
1: Amo na imo power.
2: Padayon ka mo sa Giyapon sa pagpamati sa programa nga phone palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ginadulong sa inyo sang sisdapin. Nagapalanakit ang inyong kalawasan. Sakit ulo nyo. Hindi magduwa-duwa. Tumarka mo sang sisdapin.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kagwapa.
2: Ang tanan nga Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa, tawag ka mo sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers
1: 0912-0076-793
2: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Mayang gabi kay Janel Jan Tumaob and number mo lang yung nag-join sa akong viewer sa TikTok man. Why pangalan?
1: Gani. Butangin yung ngalan nyo.
2: Ti ikaw gani, natakaan ka na lang sa mo FB Live kaya wala na may galantaw.
1: Correct.
2: Gin-end mo na lang.
1: Bahala ka saya. Wala makamagalantaw. Magsigi pa ko eh, pasundayan.
2: Paano mo mabalaan na may naglantaw sa imo kay puro sa tanan copyrighted kaya ginapang-play ko, di ba?
1: Oh.
2: Masulod din na sa imo audio. Dapat mag-live ka. Dire-diretso imo hambal kag wala gid dapat may mabatian nga background si Facebook. Pero okay naman na subong kay pwede mo malang na iya maano ma dispute.
1: Oh,
2: Nga hindi ma-block ang imong account galing kay wala ka man ga matter sang imong Facebook kay personal account mo man na.
1: Hindi, na-share ko man sa public.
2: Pero what I mean bala, wala ka naman daiagahandong nga mamuning tayo sa imong account, diba?
1: Correct, iya. Yeah.
2: Oo, ang account gani, pabayaan ko naman lang. Since nga na-hack ang akong account nga may 200,000 plus ka mga followers, nagbalik naman ko liwat sa 40,000,
1: Oh, at least, nagkasaka. At least, kasaka. Nagkasaka,
2: Dunduman ko na nga grabe gina ang pagwaswas ang akon nga account during pandemic time. Kaya wala gid lalingaw ang tawo.
1: Gani.
2: Ti syempre nakaano ka mo, naka lockdown tapos ara lang ka mo sulod sa inyo nga balay, hindi mo kagwa kung wala kasing blah blah blah permit amo niya muna. So ila to kalingawan that time, Facebook lang yung social media, then radyo. Eh hindi naman sila kagwa. Kaboring gali, no?
1: Oo, during that time.
2: Dito ko na realize nga swerte pag itaya gali nga taong makalagaw-lagaw tabis kan papano. Paano na lang biyang iban nga wala nakadawa-dawa sa pangabuhi, no?
1: Amo to ka nga during that time ay perte matong pangakig sa akon, ah.
2: Nga man.
1: Akon man to nga ano eh.
2: Nga aman dayon. Nga aman.
1: Kaya iti, doon sa ano lang ba lang nga, hindi ka gwa, hindi ka man ka, arala ka mutanan sa kwarto.
2: Tinga nga, makig pa sila sa imuyaw.
1: Nga?
2: Kay uluktasan ka man.
1: Hindi. Kaya iti, nang bawal ka man to kakanto sa dalom.
2: Oh.
1: Kay kuno, amuni, amuna. Siyempre, dito ko na lang sa babaw eh.
2: Kag prone ka na nga daan sang mga viruses nga daan. Kay,
1: daan mo na bala?
2: Oo, kay siyempre, may edad ka na, hina na yung immune system.
1: Sa pagid na?
2: Amo na nga hindi kagid magpinasaway. Kung ano ganing ihambal, patihon mo.
1: Depende.
2: Galing naman, kay ti, amo na gani, sa gusto mo man o kung hindi, basta nagkakaedad kita, rikot na ginman kita ya.
1: Oo, ah.
2: No?
1: Oo.
2: Ikaw, rikot ka o kung ano yun? Rikot ka o kung pala...
1: Amo to eh.
2: Pala rikot.
1: Pala koot.
2: Te, ang hantavirus naman eh. Di ba? May
1: isa naman ka virus.
2: Isa naman ka virus nga nagtuhaw to sa ano to sa barko nga gid pang quarantine ang pila naton ka mga ano man ka mga Pilipino nga sakay sa to sa barko 42 days. So I hope nga maano dayon matapna dayon na ang mga virus nga makalalaton bala.
1: Gani eh kabay
2: pa. Kay grabe gito ya ang COVID-19 no.
1: Pero
2: ano to sa pamatsyagan mo tong ano ang COVID? Ana si imo, ano tong imo
1: so far ako ya ha honestly.
2: Oh, wala kag gapati.
1: Wala koy gapati sang
2: pero na try mo nga nadulaan kasing panabor kag panimaho.
1: Wala.
2: Ah, so meaning makaambal kang sisiyaw lang sa imong COVID.
1: Hindi man nga sila nga sisiyaw kay ti
2: sisiyaw.
1: Sisiyaw. Kay depende na sa inyo kung nagapati ka mo o kung
2: pero
1: wala.
2: Ako bala ya Dolph sa totoo dali ka Dolph
1: ikaw yan again
2: ako nakaagi diba? Kuya Dolph
1: muna gani
2: as in una ko gid sa bilog ko nga kabuhi nga naga-exist sa sining kalibutan nadulaan gi kuya panimaho kag panabor gid ya hindi gid man ko pala kaon sing ampalaya ti may nagtubo nga ampalaya to sa amon nga kudal Dolph ti during that time nag self quarantine lang ko to sa balay ako na lang isa na bilin kay may ara na simptomas mo grabe hindi kagid ka pa ka, hindi mo gid masaburan ang pait-pait nga ampalaya mo tapos ang iba na bala
1: kundi
2: aso mas lom na wala gid ko ya may kuya gid ko ya may nasaburan niya as in tapos ang imo nga ilong panimauan mo dumay ara lang gid naka ano naka sangal kag do asupre lang gid ang imo nga mapanimauan.
1: Hindi, ang gining ano ko lang, natingalahan ko lang gid. Nga kung may COVID, nga ang pag-eleksyon, gulpilang nadula.
2: Hindi man ah, kahit ti, siyempre lain-lain man kita ya naagyan sa mutong nga time. Pero sa akong gidya nga part yan, daw makambal ko. Makambal sila to. Oo, siyempre trangkaso, gimana yan, no? Ako, kapila man ko trangkasoon, iguon ko sa trangkaso, wala gidya nag-abot gidya sa akong kabuhi nga nadulaan ko panabor, panimaho.
1: Ganyan kiti ikaw na experiensyahan mo.
2: Oo, pero amuto yan nga time, at least mild symptoms mo lang nagali. Kaga wala gid nag-abot sa time nga kinanglan mo nga aron daw hindi ka nakaginawa nga isulod ka na sa ICU mahilo lang gid dol. Te gusto mo matilawan ang natilawan ko?
1: Of course na. Hindi may nadumduman lang gid ko na sa COVID no.
2: Oh.
1: Ini natabo man ni sa Iloilo. Hindi talang pagmit lang ang
2: personal experience mo na o kung chismis lang.
1: Nagkuha pa kami ng report sa to.
2: Wow, nagkuha report?
1: Yes, kay...
2: Kung maestro, maestro siya. Kung reporter man siya. Ano pa gaya, ano? Ano na tabo? Ano na tabo?
1: Kay, kundi siling may COVID. That time, nabungguan ang isa ka bata. Gindala na siya sa Sinang Hospital, sa Iloilo.
2: Tapos?
1: Pagkatapos nga, ano, nabungguan sa tricycle ang findings COVID. Amo na bala?
2: Amo to yung time kasagsagan, wala takabalo kay tigin sulod sa hospital base may nahikapan, may namo na.
1: Oh, butantap. Sorry.
2: Na akikaw do yan po tong my kaw.
1: Butantap nalat nan siya sang COVID or what? Ang the sad thing is nga wala gid sila yan nagpabalo sa ginikanan nga gin ano gali nila gin cremate nila gali ang bata.
2: Oh kay ti basta magpositive gaya sa COVID ya cremate kagid
1: gidako sorry sila ni sang ginikanan
2: ang sa una gani kung hilanaton ka hindi mo gid kinanglan nga magpabalo nga ginahilanat ka
1: kay ginahilanat ka
2: hindi kay ginahilanat ka pa lang i-cremate ka na
1: yan. So amo to lang say mo man be bata mo pagkatapos ikaw yung ginikanan wala ka balo nga
2: cremate na
1: galing bata mo ginakusar dito sila sang ginikanan
2: te ano ang ano anong judgment sang pag-akusar perde ang mga medical practitioner o kun
1: ginkuan sila lisensya.
2: Ay really?
1: Yes.
2: Parang tawa ko bisang ano na be, sang link yeah. nga nabalita
1: abot
2: na.
1: Abot din na to. Kadugay naman.
2: 9 minutes after 11 o'clock, pwede ka makatawag sa XFM call and text line sa Smart and TNT.
1: 0912-007-6793.
2: 0915-831-1431. Kag sa liwat, uy, Buwas Biyernes?
1: Yes.
2: So every Friday, nagapanghatag ang XFM sang tag 3,000 pesos para sa nagapadayon nga sa Anton and XFM libo-libong papremyo. Paano mag-intra? Bakal lang ka mo sang mga Yes 12 products. Pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. And then, isulod nyo sa envelope, kag sulatan nyo sang complete name, address, contact number, kag pirmahan. Kag ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM stations sa bilog nga Negros Island Region, kag sa Panay Island. Kag 11 o'clock or 1 p.m., 5 p.m., basta kada Biyernes, may isa ka tagdaog sang 3,000 pesos nga cash. Kag may nagahulat sa inyo sa grand draw sang 50,000 pesos nga cash, 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, kag pulo nga tag 5,000 pesos nga cash. So what are you waiting for? Intra na sa aton nga Santon and XFM libo-libong popremyo.
1: Yan. Kaya ang inyo nga mga basura, imuon ta kwarta.
2: Correct. Ang oras, 11 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pa, lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ini ang XFM, Katropa mo?
1: Exciting.

0: Cotton Plus Herbal Soap.
1: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Cotton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Cotton Plus Herbal Soap. Gamit na! Cotton Plus Herbal Soap.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako ay sa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. XFM.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent

0: Antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 33 minutes after 11 o'clock, padayon kamo sa pagpamati sa programa nga Phone Pal. Upod nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, katropa mo.
1: Excited! Oh.
2: Tingnan style niya.
0: Kami sa Gihapon ang nagpagalong sa inyo kagabihon kung naka-tune in ka mo sa XFM.
1: Yes, get.
0: Wala kami sing oras para mga subo kundi maghatag sing kalipayan kung masikaka ka mo sa amo.
1: Gani, dali di kay mga lipay kita.
0: Kag pinaka the best sa mong gabi, matulugan ka muna abiskan mga pika mo sang Santon Plus Coffee Mix kay ti natural ini nga kape, wala sing side effects. Kag syempre para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Kag syempre kung nagapananakit ang inyo kalawasan, mag Santon Plus Herbal Oil na kamo.
0: Ang tanang Yes Well Products ni Boss Remy Lito. Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Ote.
0: Ay, ala. Lapit na lang tagali maurit, oh.
1: Mabagong bata color?
0: Siyempre!
1: Oh, sige.
0: Asa pa talas 12, ha? Katulugon ka na, ha?
1: Hindi pa man.
0: Bago lang kung nagambal nga may tululugan ka na, gadali ka na magpuli, ha?
1: Oh, panuwag na kamuti sa 0912-0076-793.
0: Next week, kapag ganit ito mapuli. Yung pakitaan ka lang sa ngyabi, though, ako namin na, kanamin naging maghigda sa papag, kanami gadya kong ibalabag, gadya kong sa papag.
1: Kanami igas papag nga may ginapag.
0: Ang globe nga linya 0915-8311-431. 0915-8311-431. Nagsaka ko sa rooftop, Baladol.
1: Oo.
0: Oo. Nagsaka ko sa rooftop. Kadamo pagidgali sa Gihapon sang mga service bala ka mga empleyado sang mga central, ang mga nag-operate bala sang tag 24 hours bala nga mga kumpanya diri sa atong area. Puros na naka-XFM.
1: Wow, thank you so much for that.
0: So wala labot sina, meaning ang mga taga Bacolod, mga taga Iloilo, mga taga Rojas, Calibo, mga taga Antique. Ato pala na dumduman mong caller dato nga tricycle driver sa may 7-Eleven sa San Jose. Nagapamati sila gabi-gabi.
1: Correct.
0: Dapat i-greet gid sila gabi-gabi. Kung madumduman lang abi, pwede? No, gapamati man sila, no?
1: Ito may e-bike.
0: Oo, itong mga tricycle driver, oh, pati mga e-bikes, may mga, ano bala, may mga stereo sa ilang mga unit.
1: Yes.
0: So, XFM ang ilagi na pamatian, kag amo tong hambal, yagani nga kung madumduman naton, gabi-gabi sila gapamati, basi mag-greet. Nan. Tapos, ang e-bikes, tuya nga, namin mo ya, ang sa Bacolod, tuya. Atong taga Calatrava, color ta. Tapos, nainggan nyo siya nga mag-intra tungkol kinabatian niya ta sa e-bike nga nagabiyahe sa Bacolod. Tapos ginsubaybayan niya na ta sa radyo, ginpangita niya ang frequency sang XFM Bacolod kay 103.9. Pag tune in niya, klaro-klaro ang signal. Amo man na di sa TikTok si Rogelio Arsenio nagapamati man. Kag ang classmate sa akong bata nga si Bro Rafael sang Jan Ay Escalante. Mayong gabi, bro.
1: Wow!
0: Classmate ni Kayla.
1: Oo.
0: Galantaw sa ginalantaw niya ko sa TikTok kay gambal siya. Amo na ni akong son nga papa magdalaga si
1: Ayun ba? Tayo tayo, okay?
0: Doon man! Panilagan ko na ni Mayo ang papa ni Kayla kay muni ang akong pangasawon kag hibaloon ko kung ano iya ang mga paborito kay para kung magkanto ko sila balay mahagan-hagan ang iya panulok nga daw sa kitao.
1: Mayo ko sa una ay dalaman sa sigarilyo ya.
0: Galing kay ti nag-evolve man ta mo.
1: Amo gid eh.
0: Oh, wala na ko subong gas smoke. Wala na ko gas smoke subong.
1: Yes.
0: Gaano na ko subong? Ngamo no.
1: Gasing hot na lang na sa subo.
0: Pag nag-anon ako, hindi ko pwede.
1: Nag-level up.
0: Hindi ko pwede ma-mention sa radyo kay Damo pa may kapamati ang mga kabataan ko, mga teenagers bala. Amo na nga ako naging bailo sa smoke, eh. hindi na ko kasaho sang sticky nga sticky nga baho bala. Social.
1: Wow, social lang.
0: Astro mo lang ginasigarilyo sa una. Astro.
1: Correct, boss. Correct, boss.
2: Dumduman ko gitna.
0: Well, dumduman sa Wilrose ang una, no? Eh. Ato-atubang morgue, tapos sa fourth floor ta. Wala pa gani sweldo, boss ang amon sigarilyo. Kung makapang-release na si Mambing, kapamati man subong si Mambing.
1: Yes.
0: Di gani ka puli si Mambing sa Bacolod gani.
1: Libertad.
0: Hindi, sa atong na... Atong balay to nila sa Panukoy. Panukoy, kapuli, si Mambing, pro.
1: Basta ang nadunduman ko lang sa Libertad.
0: Panukoy na sa Subong Ila, nagituya balay. Manuel do na si Mambing. Piho na na ang Philip Morris. Yun
1: correct.
0: Dugay na tagali kila Lahay Dolp, no?
1: Oo.
0: May ara tagali ka pamangkot to kaysa sa ano bala? Sa FB page? Nga mag-utod ako nung adwa.
1: Wow.
0: Hambal ko, yuck.
1: Wala ka magaling ano? Sa namangkot na, wala ka man ginainkanto.
0: Yuck.
1: Ang muna gani, natawa man ba lang itsura na ako?
0: Pero kung wala guro kamera pa sa bongkag, wala social media, maybe may ano, may similarity ang voice naton magkadlaw. Magkadlaw lang. Pero kung magambal na gani, away gid ya agi gid sa yaya. Agi diyan, no? Pila na kabilog ng lungi mo gani?
1: Ha?
0: Wala ka pa may nalungi.
1: Ano nga wala man?
0: Nalungi bala namin ko may nalungi ka na nga babae.
1: Wala.
0: Wala.
1: Hindi.
0: Si Rocket.
1: Si Chay Bukay.
0: nakatilaw ko kaya gali.
1: Ako yung iaging tilaw.
0: Pero wala ka sa imo panimuot. Some time wala. Na ito maging tilawan ka ni Chay Bukay. So wala mo na, wala mo na feel ang amo na nga babae. Babae gali ang natilawan mo.
1: Wala eh.
0: Ha? Pero as in, bisan gamay nga kalam, wala agi may nabatsyagan.
1: Sa babae?
0: Oo.
1: Wala.
0: Si, pagkaaga na, abi, anong imo nga nabatsyagan sang, wala agi may nabatsyagan nga may natabo sa inyo ni Bukay?
1: Wala gani.
0: Araw tapa, wala agi may nabilin nga basa-basa sa imo nga panty.
1: Ha?
0: Wala agi may nabilin nga basa-basa.
1: Paano pa basa ang panty mo, kainubahan ka na?
0: Amo gani. Wala agi may mga tagip-tip nga dogin asin. Nga daw ginasin-asin nga nabilin.
1: Tagip-tip.
0: Why again?
1: Wala.
0: Hindi ka lang mag-ako naton.
1: Kaya wala agad man.
0: Yuck. Oy, 11:41 na, salamat sa mga technician on duty sa mga gabi. Nalingaw man ka mo. Taton, ha?
1: Amo na ko na silang nila mo.
0: Nga?
1: Katalaka man isang ilang po. Katalaka kag namati ka mo.
0: Sa ato ng mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas sa NIR, thank you so much. Ang alam sa mga gwapo nato ng mga station managers sa tanan ng XFM radio stations. Kag sa amon man nga CEO ang President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Don Silangka.
0: Adios amigos amigas.
1: No, chebue.
3: All the hits XFM. Exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa bubble cup. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buti ka.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Mo'y ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: kinang. Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Mas gari, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagasakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa bench, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugaran ko, kinasulbang nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butik.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapipili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor agad ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragid ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantong Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantong Plus Gold Coffee Mix.
1: Zantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Siya gali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Zantong Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Zantong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Zantong Plus Coffee Mix.
1: Zantong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Zantong Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantong Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Zantong Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Zantong and XFM libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Arlene Uy sa Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Zantong kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zantong and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Zantong Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Zantong Gold Coffee Mix. Zantong and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kun mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
1: Sister Pain!
21: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
1: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
22: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto
12: o konviktado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Mahingaga Pilipinas, mahingaga Western Visayas, nagapalayag naman sa kanginan ang palatuntunan exciting Pilipinas. Sa karon nga edisyon sa atong pagpangalagad, Biyernes na kita, fecha 15 sa bulan sang Mayo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: TGIF mga abyan, thank God it's Friday. Payday pasubong, timing lang ngang fecha 15 na igo na tuon sa adlaw nga Biyernes. Sa akin na andan mga abyan, experiensya kita sang tuman kay init nga panahon kahapon gali 42 to 43 degrees Celsius no ang init kun ang heat index kahapon Mayo 14 subong adlaw ginalauman gihapon naton ang isa ka mapaang mainit nga panahon karon mga byan nga adlaw Biyernes pucha 15 sa bulan sang Mayo. Happy fiesta subong adlaw sa mga lugar nga San Isidro bala no ang mga lugar barangay ang mga banwa, mga katrupa nga pangalan niya San Isidro, kalabanan sini pista nila subong adlaw, no? San Isidro Labrador. Sa mga taga-lapas, taga San Isidro Lapas, happy happy fiesta, fiesta nila subong adlaw eh. Abot ang San Isidro haro, dungan gyud fiesta nila, no? Hembot lang. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Pasiplat kita mga katrupa sa mga importante nga mga events sa mga nagliligad mabiyan nga mga panahon. Nakaibal ko mo sa itong May 15, 1956, amo ini ang pagproklamar mabiyan sang Freedom Land Territory ang nagproklamar sini si Tomas Coloma. Amo ining pagbunag mabyan ukon na pag-adlaw nga gin-claim. Binaagi sa kay Tomas Coloma mabyan ang Spratly Group of Islands. The claiming of freedom land. Nga sa din mabyan gin-deklarar ang pag-angko naton sang kalayaan Group of Islands. Si Tomas Coloma nag-issue mabyan sang notice to the whole world. Nag-formalize ang sininga claim nga ang kalayaan Group of Islands aton gali ini no sa 1956 ini gin-document mga byan nga ang kalayaan Group of Islands lakip dang Spratlys ah no sa West Philippine Sea aton ini no tingala ka mga nagwa ning pangalan ni Tomas Coloma mga byan sa Senado bla ay kin madumduman pa ninyo si Senator Rodante Marcolita nagapahayag nga hindi ato na wala kita sang pamatuod sang gina-claim naton nga ang mga isla sa West Philippine Sea aton kay wala kuno titulo wala man kuno sang coordinates no diha mo ni nagwa ang pangalan nga si Tomas Coloma nga si Tomas Coloma gali sini mga byan ang una nga nag-deklarar nga nag-pa-document sang sini nga mga isla sa West Philippine Sea gin-deklarar mga byan ang pag-claim sang Freedom Land tidugay na ini. Pero ti ang mga pro-China iyang mga senador naton da wala magid nagapaning kasog wala man gid nagapaninguha nga maklaim naton kag maangkon ining mga isla mga byan kalayaan Group of Islands kag iban pa nga mga isla-isla da bala sa West Philippine Sea ang iban nga mga senador naton nagapawala lang bisan ginabuli sang mga Chinese Coast Guard ang aton sini nga mga fishing vessels ang aton sini nga Coast Guard man dira nga nagapatrolya daw wala man lang sa ila no kay balo naman kamo may mga senador kita nga pro China isa na diri si Senador Marcolita nga daw ginabaliwala niya bala ang pagclaim naton sang kalayaan Group of Islands dira sa West Philippine Sea no? So that is why madamo man sini nga mga volunteer organization, mga private organization nga nagakadto dito sa pila ka mga isla-isla, ago di pakita ang mga byan nga kita ang nagapanag-iya sang sina nga mga grupo sang isla sa West Philippine Sea. Kung madumduman pa ninyo, nagligad to nga mga binulan may mga grupo nga nagpadulong dito sa mga isla. Pinagi sa pagsakay sang jet ski kag nagtanom sang aton nga Philippine flag dito sa pila ka mga isla sa West Philippine Sea. Ang padayon nato nga pag-angkon sang kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea, mga byan, nagapatimahan ini sang pagpabaskog sang aton sining pagpanagiya nga ang ina nga maisla ara sulod sa aton nga exclusive economic zone. Kinse minutos na mga katropang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga ang ining bahin. Ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Plus Coffee Mix. Amo ni mabyan sa sining mga oras gid pagbugtaw nyo, bangon kamo. Ang pinakamanamit nga imnon sa sining mga tinion, pagbangon nyo bala sa aga mga alas 4 hasta alas 4:30 tubtub alas 5. Ang nakabangon na yabla, may ara man nga nagabugtaw na nga galigid-ligid pa, no? Ang nakapugtaw na nga nagbangon na, believe me, between 4 o'clock and 5 o'clock, amugid ning pinakamanamit gid nga mga inoras nga maghigop kamo mga abyan sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, himo sa moringa kag mangustin. Pero may ara pagid ini siya nga soya powder. Nagapadugang pananam sang sabor mga katrupa sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, bisan diabetison, mataas ang ilang blood sugar, pwede gid sila makainom sang Santon Plus Coffee Mix kay wala inis ang kalamay. Hindi ini makapadugang sang inyong blood sugar level. Ang nagapatamis sang Santon Plus Coffee Mix, amo ang natural sweetener nga ginatawag nga stevia. Sa mga nagainom sang regular nga kape, nga sa malawig na nga pag-inom sang regular nga kape, kag nagabatyag na subong sang hapdi sulok-sulok, base madamo na ang inyo na konsumo nga caffeine. Nga ara balaya sa regular nga kape, nga kung kaisa magpangapi ka mo, nag-hapdi na ang inyo sulok-sulok. Kay ang caffeine mga byan, somehow makapataas man sing inyong acid level. Di ko na muna na gani inyo nabatyagan, sa pag-inom ninyo sang regular nga kape, base taas na ang inyong acid level. Amo ina nga naghapdi na ang inyong sulok-sulok. Magkambyo na kamo sang inyong nga kape. From irregular coffee, silo na kamo sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala ini mga byan sang caffeine nga nagapahapdi sang inyong sulok-sulok. Okay? Ang mataas nga acid level, ang may diabetes, makainom gid sang Santon Plus Coffee Mix. Mag-inom ka mo Santon Plus Coffee Mix, wala na ya paris, tinapay o pandesal. Kaya ang soya powder nga daan sa Santon Plus Coffee Mix, magluwas nga nagapadugang pananam sang sabor, nag-serbi pa nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Okay? Sa mga nag-menopause na mga kababainhan, ining nag-sufrir sang insomnia, ining may mga ginatawag balang pamatasan nga moody, no? In case hindi mo mapaktan bala ang dalagan sang panahon niya, sa dalagan sang iyang paminsaron, meaning nagaminupos na siya. So, may hormonal imbalance. Agot to nga magbalo-balance ang iya sininga hormones, paimnan niyo siya sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mga katrupang mga properties nga makapabulo-balance sang hormonal imbalances nga ginangkon sa mga kababainan. Makapabulo-balance ya, no? Sang hormon sang mga kababainan nga naga-menopause na. Mabatian ninyo kami mga katrupa sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo, no? On FM band. Pero kung luyag ninyo kami makita, kag mabatian, kag makahatag sa inyong opinion, makita kag mabatian ninyo kami sa amon nga duha ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM mga Radyo Patrol Iloilo. Basahon ta ang inyo sininga mga mensahe, ang inyo sininga mga pa-shoutout sa inyo sininga pamilya, ka-trupa, ka-puso, kag iban pa, no? Dimabian sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Fecha 15 na mga byan sa bulan sang Mayo, dokadasig lang sa mga panahon. 15 dias na lang mga byan, magasaylo na kita ha, sa bulan sang Hunyo. Do hindi tapagyapon ba tiyagan ang pagbulubog na sang panahon, oh? Kay wala pagit kita maka angkon sang ulan. Nga ginapatihan natin mga byan, ang ulan kuntani nga magtupa sa bulan sang Mayo. Una nga ulan nga magtupa sa bulan sang Mayo, amo ini ang grasya, blessings ba, no? Amo na nga kun magtupa ang bulan, ang ulan sa bulan sang Mayo, iban sini gani ginasalud nila, no? Nasalud ginatagaan importansya bla. Rain, rain, rain. Kinanglan tang ulan mabian bisan kay salang kabisa, no? Why kita weather disturbance sa karon nga katropang dan rain, no? Why good? Ha? Wala. Why good, no? Mayong panahon tasbong, no? Ang tong naghana nga bagyo tani itong si Kaloy to kung nakasulod to, Kaloy pangalan niya to pero natunaw to eh, no? Kung nagsulod tong bagyo nga si Kaloy, actually hindi ibang gintutuman ka baskog ah. Masarangan ah. Mga katropa, mga abyan, 20 minutos na ang nakaligat. Sa takna ng alas 4 sa aga, sa pala, tuntunan, exciting Pilipinas, Bernice Edition, pasiplat kita sa nagapangunang mga balita nasyonal, kaglokal. Mga balita ang inyong mabasahan sa mga newspaper karong adlaw, apang inyo na mabatian, kagmahibaluan. Pinagis ang sininga programa, ang exciting Pilipinas, mga abyan, sa Bernice Edition. Mga follow-up report na gikan sa Senado, ining gumuntang gyapon sa Senado, mga abyan, atub-tub sa karon, hindi pa matagal kung sinuyad itong mga nagpalupok. Sa Senate building, anong tinutuyo, anong motibo? No? Si Bato, kung wala na sa Senado, why not to siya? Dala. Sa piyak na bahay, mga abyan, ginatag sa National Bureau of Investigation o kung NBI nga hindi empleyado sa ilang opisina o kung ahensya. Ang ginpahayag na suspect o mga suspitsado, angot sa paglinok panay sang armas luthang sang nagligad nga Mayo 13. Kay man kung madumduman pa ninyo, di lang. Kung madumduman pa ninyo, mga abyan, sa mga nagasunod sang sining isyo sa Senado, una na nga ginanunsyo sang Southern Police District nga kuno na-identify na nila ang suspect nga si Mel Oragon. Baoga mo yan lang mag-Mel Carrion ba? Ah, Mel Carrion. Patay na si Mel Carrion. May his soul rest in peace, no? Sa edad nga 84. Balik kita rin sa pagpayag sa Southern Police District, mga katrupa, nga kuno nakilala na nila ang suspect nga si Mel Oragon. 44 anyos ang edad. Kag nagatrabaho kuno bilang driver sa NBI. Grabe ah, NBI driver ha. Amo ni kay isog siya magpa-participar sa linutangan na ito. No? Apang mabiyan sa press briefing, kahapon nga adlaw, Mayo 14, ginpahayag na ni NBI director nga si Attorney Melvin Matibag nga nagimo sila sa ilang investigasyon. No? Kag nagwa sa ila sining investigasyon nga siling nila volunteer lang na si Oragon. Ha? Kay man mga abyan, nagwa sa ila ginhimo ang investigasyon nga volunteer. Ha? Ining si Oragon upod ang pila ka mga ahente, mga si uobla, civilian upod-upod, no? Ha? Upod siya kuno nga nag-drive sa ila sining grupo. Officially, legally, hindi siya membro, hindi siya empleyado sang NBI. Hindi ginatudlo bala ko na sang pulis, kaya may ginpausisa na sang pulis mo. Kaya man na nagwa itong may involvement ko no ang mga taga-NBI sa shooting incident. Pero why much at maniigo ah? Why much at may napilasan? Nambang yan sa iba itong senaryo lang to. Imo-imo lang sila senaryo. Ambot ko na no ang motibo sang senaryo. Basiga mo ng Senado, tapos mahindulaan na lang si Bato. Madumduman mga bingagin payag sa NBI nga wala sang personnel sang NBI sa sulod sang Senate building sang natabo iadtong insidente. Baliskad sa ginaklaim sang pila ka mga senador nga membro sang 13 majority black nga senador, mga abyan, nga kuno may mga NBI agents, may mga NBI personnel nga nakita sila nga amo ang responsable sa pagpalupok, mga abyan, sa Senado. Huh? Ay man damo-damo nang mareaksyon sa sining linok pa na sa Senado. Tambal nila sila senaryo lang na drama-drama lang na to make it appear, mga abyan, nga medyo gamo ko no. Tapos dugay-dugay mangindulaan ng iban. Senaryo lang ko no ina. Agud to ipakita sa publiko nga magamo na gid ko no bala ang Pilipinas. kag ang mga pumuluyo maakig sa administrasyon. Ala, sige, paakigunta ang tao sa aton nga administrasyon. Lantawan nyo ang Senado, tam-ana kagamo. Para magibual mo na tiyagon sang tao kontra sa gobyerno. May mga motibo daw ah, may mga motibo. Drama bla, senaryo ah. To make it appear bangabyan nga, gamo na ho. Lantawan nyo blang administrasyon tao, gamo, mango, bangag. Wagit ginahimo, ginamo na. Ginapaibual nila, ginapabukal nila. Ang dugo sa mga pumuloy agod mga kig sa administrasyon. Inang sige lang blanganut nga pangsaway. Sige lang nga pagpakamalao sa administrasyon. Nga wala man sa may ginahatag nga opinion o kung opsyon. Nantawin niyo blang Senado, tas mong daw sirkos, daw King Koy. Ang panawagan sa mga obrero, ang panawagan sa mga drivers, ang panawagan sa mga pumuluyo nga dulaon ng excise tax ang tanan-tanan nga produktong petrolyo para magnubo-nubo ang presyo. Kaya kung saliganta lang ni maguntat ang gira sa Middle East, I don't know, we don't know kung hasta san o ining kinagamo. Why na sila sa minahimo sa Senado? Lantuan niyo ba? Mansig agaway sila sa podium, mansig agaway sila sa atensyon. Ngayon sa way-way-way na pulos. Kapin pa si Ruben Padilla maggambal bla. Do abiyag yapon do aras sa tubang sang kamera. Ay bet pambinan mahal na pangalan pa. Katigala ko ni sa tao, guwapo man ibla nga nagapagwapo kag nagapakyut pag iniya sa Senado man. Tapos sus Maria kag usit. Hindi man sa pagpangikaya no. Mas madamo pa na kun tani da nga mga mas maayo pa siya nga mga barangay kapitan. Oo. Mga konsyal galing kiti. Kabalo ka naman sa Pilipinas. Kung sino itong popular, kung sino artista, kung sino gina-endorso mo itong piliunta, kung kaysab lang ang mga botante kita, pirmi-pirmigid, nagahinangag kita, no? Nagibinulayog. Daway kita aton nga blas ang aton kaugalingon nga choice sa tiyon sang eleksyon. Kung sino lang makaagad sa aton, kung sino lang makasugnot sa aton, nga kung sinong butuhon naman lang na aton man niya. Kapin pa kung medyo peptan ka, medyo bunon ka 500 pesos, bunon ka 1,000 ka pesos, aga kalimtan ang mga ginpanglista niya nga kandidato o kung pangalan sang kandidato nga dapat sa kuntani piliun. Ha? Sa 500 pesos, sa 1,000 ka pesos, nakuna na gani. Malimta ni Pedring ang listahan sa nga kandidato nga dapat kuntani ang mutong iya nga iboto. Ha? Ti, ano pa, pag-abot sang resulta sang eleksyon, ang mga nagdalaog yatong mga may kwarta, mga artista, no? Ang mga gina-endorso sang kung sino nga tarpula, no? Pero balik kita, mga abiyan sa Senado, dawayan nagit kita sang lauman pang mahimo sa langa kayuhan. Magluwas sa siningin hulat, mga abiyan nga, impeachment trial sa Senado. Ang panawagan ba sa mga obrero itong nagligat pa itong akuntani pa taas-taasan ng sweldo, ang inadlawan ng sweldo sa mga obreros. Ang dugang a fuel subsidy sa mga drivers naton sa mga pampubliko nga masalakyan, kag ang pagdula sang excise tax nga ini mga abyan amo kuntahan ining tutukan sang aton mga senador.

0: may kinan-an ka nagid, kayang tendency nag-hapdi sulok-sulok ta. Ang Yes to Health Incorporated nag-produce mga biyansang alkaline-based nga sahi sang vitamin C. Amoy na nga bisan aga pa kag wala pa kita makakaon, pwede na kita makatumar sang Santoon Vitamin C. No? Dapat protektado kita sang vitamin C mga abyan sa sining nga matinion nga tuman kainit ang panahon. Pero kung kagahon daw may dulodapyaman sang tugnaw ng hangin. No? Abi ninyo, si tigtulog na lang mauso ang trangkaso, bisan tigilinit, may ginatrangkaso man. No? Gani maabyan, ugali ongid ang pagtumar sang vitamin C. Agudto nga malikaw kita sa mga trangkaso, ubos sipon, ilabi na sa mga kabataan nga prone sang sini nga mga pamalatian. Eksakto 30 minutos nang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Maabyan, dugang pa nga mga balita, lokal kag nasyonal. Pero matagtanay komersyala. Sa aton nga pagpanumbalik mga abyan, dugang pa nga may informasyon, exciting nga mga balita, exciting nga mga istorya. Dili mga abyan sa aton nga pagpangalagad sa
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga abyan, magpanumbalik kita pagkaligid lamang sining importante naton nga mga pahanumdum.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw. Bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga

0: botica.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Samsung Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: sa Pilipinas, mga byan 39 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Kadayon ka mga nagpamati sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, Biyernes ng edisyon sa atong pagpangalagad Fet sa 15 sa bulan sa Mayo, mga katrupadri sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. Sa mga luyag magpartisipar sa BSKE, Barangay Ansangguni ang Kabataan Elections nga paghihwaton kon paghihwaton maabyan sa bulan sa Nobyembre sang karong tuig. Ginarimind ta, madayon gid ang BSKE mga byan. Ang Barangay Ansangguni ang Kabataan Elections madayon sa Nobyembre 2 sang karon nga tuig mga katrupa. Ti sa mga luyag magpartisipar, luyag na ang qualified na nga magbutar, ang luyag man magpakandidato sa pagkakapitan, sa pagkakunsihal, barangay chairman sang SK, mga kunsihal, di dapat makaparehistro kamo. Sige-sige pa ang voters registration. Sa mga makwalify na blang, mga 18 anyos na, ng mga kabataan, pamasyar kamo sa mga kumilik office kung luyag din nyo. Kaya man mga binining kinamatarong ta sa pagbutar kinanglani, the right to suffrage. Ining bata pa bla ko ita lamharon pang pinsar naton nga makibalo na kita bla magpili sang mga maayo nga kandidato, no? Ang pagpatuman kun tani ning sangguneng kabataan, ang tinutuyo kun tani sini mong pag-train sa mga kabataan bala nga maging responsable nga mga voters. Pinaagi sa pagtukod sang sangguneng kabataan, maka angkon kita sang tinuon nga mahanas ang mga lamharon naton nga mga citizens. So, kung paano magdumala, paano magpangimanwa. Ugaling mga abyan, along the way, nagbaliskad ang resulta. Tigaylo nga maghanas kita sang mga kabataan para sa pagdumala sang aton nga banwa, agud to nga mangin epektibo ang ila pagdumala sang aton nga banwa, sang aton nga syudad, sang aton nga probinsya, sang aton nga nasyon sa pangkabilugan sa mga palabuton. Justa, gumawa mga abyan, bata pa, nangin kurap na. Bata pa, kurakot na kay nga, napalibutan abis ang mga tradisyonal nga mga politiko nga makita sa mga kabataan nga ini kung paano magpangawat ining mga tradisyonal nga politisyan naton nga tub-tub subong blaga pungko pa sa pisto. Di may mga lihok gani subong nga ti ano ni dulaon tanan ning iskene kay duway manipulos dugang na ni nga gastos ang gobyerno, additional financial burden sang gobyerno nga daw ay man sang resulta bala nga maayo, no, sa mga SK bala, no, hindi man tanan na may ara man guro nga SK sa ilang barangay nga daw naga-function man. But in general, sa ordinaryo nga impresyon sang isa ka pumuluyo sa isa ka barangay, ang ilab lang impresyon niya ilam daw ay matobra ng SK nga rin. Puro malang pabayli, puro malang ano ni basketball ang ilang nga ginapatigayon kag ining ano gani ni may mga pista-pista nga ginapapirtan ng gani na open bikini amo lang na ano sakto open bikini o bikini open, ha, bikini open amo na iya ang contest ang bikini open, ang open bikini na yala ina ya klaro habla. Bikini open ang sakto, no? Anong ga-contest-contest blas ang swimsuit nila mo na? Nga ginapapirtahan. Tapos, may mga lamisa pa na ito sa mga pistahan. Sa sulod ba ilian? Kung magkuha ka lamisa, no? 5,000 o 2,500 lang. May 2,500? Oh, may isa kalitsyon manok na, no? Tapos, may beer na nga sa kaha. Dama mo na. So, bayad ka 2,500. May lamisa na kamo. Sa kalamisa, may apat ka plungkuan. May libre nga ang sa 2,500 nga ginbayad ninyo, may isang manok na litson. Tapos may isang kakahang burr. Burr na burr. Tapos may chance ka mo nga maka-close up gid jay lang taw sa babae, sa contestant nga naga-bikini. Amo na. Grabing pagsikat sa nasang una mo. Oo. Oh. Bikini open ang sakto. Ang imo ba open bikini lang. Tapos ano pa? Dira sila nag-generate sang income, no? O galing sang uli, doon nagdagsa ni Gidbla ang bikini open. Ang ilang nga grupo, di may mga organizer na nga mga jugils mo. Mga LBTQ+. ang organizer siya na. Tapos, halimbawa, pulo ka mga contestants sa Bikini Open, pista subong nga barangay, subong sa muni nga barangay. Ah, tipuno niya na, ilan mo na script, no, isenaryo man sila ilan. Pagkatapos ang pista, de, dito naman sa ilan man ito sa spiak, niya, lainunta naman ang padagon. Kita mo ang question and answer nila. Do general bla, do hindi gid ledup bla. Nga ang sabat bla katropang dyan, radio, hindi gid bla, hindi gid matumbok bla, no? Ining pa lahid-lahid lang no, nga sabat. Ginapamemorize na sila eh. Ang sabat, pulo ka questionnaire, pulo man ka answers. Ginarapo-rapo lang ah. Basta masaulo mo imong sabat, bisan hindi pa eksakto, basta diridritso ang imong sabat daw ginaplakpakan. Tiyan mo na ang ilang. Basketball, pabayli, kag Bikini Open. Magluwas yun na mga biyan. No, nakita asang mga pumuloy nga daw ay matpulos. Tapos malaw ay pa, malain pa, may iban nga mga SK chairman nga ginpalagyo nila ang pundos ang SK. Sus Marie Joseph. Kaya man mga biyan daw, daw naanad na blang kabataan nga makita nila sa ila sining nga mga banwa. Si ila probinsya nga, why gani? Ito mapriso si Gubto, why ito mapriso si Mayor to, si Sbito nga, sobra pa ng kawat nila. So in other words, mga biyan, ang kabataan natin sa sining nga mga tinion, ining mga SK natin daw, katimprano pabla sa ila na-expose na, no, sang corruption. Di subong pagid, ang flood control projects nga iskandalo nga ini, lamo na ning kabataan nga nagpamati, kag nakasaksi siya nila nga, why mat na mapriso, gani kung mapriso ka, kung mga libo-libo lang ang imo nga makawat, pero kung milyon-milyon gani, hindi ka mapriso. So in other words, mga biyan, daw, matudok sa pinsar nila, blah. Nga ubre, okay malang galing na main kurako ta solihi ah. So sang nagliliga to nga mabinulan, may mga lihok, may mga legal minds, mga nagasiling ah, ba, dulaon tanan ng guro ng SK ni, hindi man gid dako ang contribution nila sini. Financial burden pa ni sang gobyerno. No? Kagti may ara man kita da nga konsihal sa isa ka barangay nga nagarepresent sang youth, no? May committee on youth and sports eh. So, daw naga-dubli-dubli ah. No? Ano sa inyo ako? Dayanong tang SK? Dulaong tang SK o sige hunta? So, why pa man gitsang lihok? Ang luyag magpartisipar, makabutar sa barangay ang sangguniang kabataan eleksyon sa may bulan sang Nobyembre. November 2 ha, ang eleksyon ha. Sang barangay ang sangguniang kabataan eleksyon November 2, subong at tuig. Pamati ka mo sa mga luyag magbutar, magpartisipar sa sining eleksyon. Kung qualified naman ka mo nga magparehistro, palapit ka mo sa mga COMELEC office kung bisitahan ninyo ang website sang Commission on Elections. Ang report ni Katrupang Phoebe Burs Morales, nga sige pa ang registration. Subong mabiyan para sa mga butante kag sa magpartisipar sa BSKE sa karong tuig. Ara, kuno sila subong sa Robinsons, no? Pamatian ta si Katrupang Phoebe Burs Morales sa report. Burs, please come in.
1: Voters to the station sang Iloilo City COMELEC ginpamtang sa mall isa kasimana antes sa magtakop sa Mayo 18. Nagsaylo sa Robinson's Mall, Dismas Street ang voters to the station sang Iloilo City COMELEC kag magapabilin ini tubtob Mayo 18. Ginpayag ni Mr. Jonathan Sino, Assistant Election Supervisor sang COMELEC Iloilo City nga amaga transfer na lang sang voters to the station halin sa pihak nga barangay pakadto sa isa ka barangay sang Iloilo City ang pagbatonon. Indi na pagbatonon ang mga matransfer halin sa guwa sang siyudad. Ginapananaw ni Sino nga magadamo pagid ang magkadto sa katapusan nga voters registration sa Mayo 18. Mabukas ang Iloilo City COMELEC alas 8 sa aga, bisan na pang alas 11 sa aga mabukas ang Robinson's Mall, tubtob alas 5 sa hapon sa Mayo 18.
2: Last day, ano oras ka mabukas? Kag ano oras masira?
3: Ang aton sininga voter registration nagabukas ini alas 8 sa aga.
2: Okay.
3: No, despite nga ang mall nagabukas alas 11, so bukas kita ya mag-abri ang main gate diri sa Dismas Street, no, nga nagatubang para makasulod ang mga tao na maka-file sa ila registration. So, ang ina ano naton hasta ini 5 o'clock, no?
2: Okay.
3: So, adlaw, pero hindi nato mabalaan kung madamo na mga aplikante pa nga magasulod diri sa aton nga area sa Robinson sa mas plano mo or less mga 1,005 ang aton nga isip, no? Na mag-turn out, o kung mag-tanto diri, mag-deklara kita sa mas timplano pang cut-off time.
2: Okay. Sir, ini sir, ang last day sa gihapon, mag-batong kita sa transferi new voters. Ang mga gihapon?
3: Yes. Ang ato din nga registration, duwa ka klase. Registration para sa katipunan ng kabataan, SK election. And then, ang sa barangay election, regular voters. So, sa SK registration, nag-edad 15 to 17.
1: Okay. Si Mr. Jonathan,
3: para sa barangay election. At the same time, utag din ang sila sa SK ang nag-edad 15 to 30.
2: Okay, since kaya nagkataan mo, para sa isang mga liberers, dili alin sa iba nga mga lugar,
0: nabatian mga biyan ng report ni Katrubang Febi Bols Morales. Reminder, hasta lang May 18 mga biyan ng voters registration para sa barangay ang Sanggunian Kabataan elections. Medyo komportable kamo ah. Magparehistro kay ara sa Robinson's Mall, sa main Robinson's Mall, no? Sa Dalan ni Desma. Ang sa City Kumilek na ya, no? So hingagaw kamo pila na lang kadlaw, hasta na lang ni gali sa no, sa Lunes na lang adlaw, no? May 15 subong, 15, 16, 17, 18. So, mayara ka mo pang ano, apat ka adlaw pa nga pagparehistro. I-practice ta ang aton sining right to suffrage mga bian. Kay iniya kung nakaparehistro na kamo, dugang pa nga mga botante para sa 2028 nga eleksyon, ha? Aguto nga mangin masandukot ang eleksyon sa mga kabataan nga dugang na nga mga botante. Ini mga kabataan sumong hindi niya gawang batiktahan sing ila sining mga ano eh sa mga choice nila bla sa choices nila sa pagpili sang mga ano sang mga kandidato. Hindi mo ni gawa malubag ang ilang ano nga paminsaron kag ang ila sining mga ideology, no? Ila man gid mabiyan sa pagpili sang mga kandidato. Ang aton malang ding medyo masabad-sabad kag hindi na ma kapanindugan sing ilang prinsipyo. Amo ning mga ibang senior citizen man niya, no? Nga sino lang mga kumpare na makasugyot sila. Sino imong butuho na ila mo at kakilala ka na ang mga kilala lang nila mula nila butuho manami na nakita ko na sa TV tanalang butuho ta mama mo na blah, no? Pero sa kabataan doon imo sila gawang madiktahan eh. Mga binang oras 51 minutos na nakaligat sa Takna alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas Biyernes ng edisyon ng ining bahin ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, may duha ka mga malahalon kag epektibo nga mga ingredients. Ano bala ini? Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may ingredient nga makakagklabuas ka. Amo ini ang duha ka mga main ingredients ang Turbo Dietary Supplement for Men nga makapabakod sang aton nga panindugan nga mga kalalakinan. Nagapadugay sang standing ovation ni Junjun. Kun luyag ninyo nga ibalik ang inyo nagakayaba nga performance sa kama, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Natural ini, mga katrupa. 100% safe. Wala sang side effects. Napamatud-an ni Pidring nga ang paggamit sang Turbo Dietary Supplement for Men, efektibo gid 30 minutos antes ang inkwentro, antes ang championship. Kay kun imnon mo, tumaron mo ang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang labing-labing sa inyong partner. Sa pirtahan pa lang ikaw sa inyong kwarto, mabatsagan mo na nagapanghaig ang mga tiil mo. Bangon sang epekto ni Turbo. Kay ang Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa ang tuwalya, kayang-kaya. Testingin nyo. Available ini mabyan sa mga leading drugstores nationwide. Mahimo mabakal ang Turbo Dietary Supplement for Men sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Southern Drugstore, sa All Green Pharmacy kag sa generika. Oras naton mga katrupa 53 minutos nakaligan sa takna alas 4 sa aga. Damo na nga mga wanted subong sa Pilipinas ang hindi na makitan pa. Sino pa kanina nagpabilin nga wanted? Si Saldico, ang bilyonaryo nga congressman nga may kahilabtanan kag dako nga partisipasyon sa flood control project sa Pilipinas. Sino pa gid? Si Saldi ko mga abyan, hindi na may baluan kundi sa mga whereabouts niya, no? Although nga ginapangita pa man siya subong sa nga aton nga mga otoridad, pero galing kay Matabunan, blang isyo na hanungod sa kay Saldi ko, doon nagabahaw bla, no? Ipanawagan ta lang sa mga OFWs naton kung sino manda sa inyo makasiplat sa presensya ni Saldi ko, ha? I-report nyo, total may social media man kay wanted din na si Saldi ko subong, no? Ginapangita pa na sa gobyerno, hindi pa matapos-tapos ang investigasyon sa flood control. Kaya importante ning role yun ng Saldi ko eh, makapasanag pa rin sa kung sino pang mga tao, mga opisyal ang involved sa flood control project kickbacks, no? Ang isa pagid ka-wanted, si Atong Ang. Pila ni gani, katropang dyan eh, ang patong siya, nag 20 milyones na ni, no? Oo. Sa una daw, 10 million lang, tapos naging pasakaanan ni Blamo. Ah, basta milyones, ah. Nagligad nga mo sinimana ko na ito na si Platan sa Mindoro. Pero base ito pala pariho lang ito, Blau. Hindi man maibaloan ko din sa Atong Ang Subong Mabian, wanted nga po rin siya sa kaso may kangtanan sa pagkaladula sa mga sabongiro. Mga duha o tatlo katuig na nagligad. Duha katuig o tatlo na katuig nagligad, Mabian. Nga si Atong Ang ginatudlo nga responsable sa pagkaladula, pagkalamata sa mga sabongiro. Nga iban, may mga report nga ginpang hulog to dito sa Taal Lake. Ginbutangan niya pang mugat. Ti Subong, wanted siya. Sino pagid ang malista sa wanted Subong o sa wanted list? Ti si Bato eh. Ha? May warrant of arrest pro ti nagpakita nagligad to nga Mayo 3 eh. Sa pagbinituhay niya mga abyan dito sa Senado sa pag-takeover mga abyan sa Senate Presidency. Ah, after sa to, why don't I Senator Bato de la Rosa kita? Ah, no? Why don't? Kapon, why don't na to sa Senado? Kundi gin protective custody nila to sa Senado. Si Senator Bato de la Rosa, kahapon, why dito na to? Why na to siya, no? Why na? Oo. Sa siningakang tanan, mga abyan, hindi na may baluan ang presensya. Kundi ina nagkanto, si Senador Bato de la Rosa. No? Di, kung pamatian mong kampo ni Senator Bato de la Rosa, nang matinir ka pa na imo sa Senado, hulaton mo pa ang mga legal process na nga prosigido ang ICC nga dakpon ka, kung ikaw mambis sa Bato, no? Balaan mo nagin nga kung ma-arrestar ka na sa ICC, dalawang ka na ito sa Daheg, daw imposible na nga makabalik ka sa Pilipinas. Di lagyo siya eh. Kahit balok ka mo mga katrupa, kahapon, sang aga, may mga report. Nga si Senator Bato de la Rosa, mga abyan, kagahon pagli, why na ito siya sa Senado kahapon? Oo, kagahon pa. Sa sininga kang tanan, nagpanawagan si Senator Antonio Trillanes IV nga dapat kasuhan ang mga nagtago kag mga nagpapalagyo sa kay Senator Bato de la Rosa nga mga membro man sang Senado. Kasuhan mga bensang obstruction of justice. Kag iban pa nga sa isang krimen, may mga ginatumod kang pangalan si Senator Kunanay Senador Antonio Trillanes IV Mabian. Iling niya dapat kasuhan. Sana sino kasuhan? Si Senate President Alan Peter Cayetano. Ha? Ang acting Senate o kung acting Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca. Mau, diin si Senator Mau. Kag si Senator Robin Padilla, may kang tanan sa paghali ni Senator Ronald Bato de la Rosa Mabian sa Senado kahapon sang kaagahon. Ah, antes pa yan ang pagnukturuok ang manukya. Why don't I Senator Bato de la Rosa to sa Senado, ha? Oh, ti mga abyan, may laxity man sa bayan sa mga gwardya. Pag ganit kita kibalo kung anuning klase, drama ini, senaryo ini. NBI, DOJ, balaan nyo ganyara si Senador Bato de la Rosa kung seryoso. Kung ano pala ibutan nyo dahi. No? Basta may mga katulad sinin nga mga, may mga warrant of arrest. No? Samtang ginahikot pa ang legalidad sa warrant of arrest. Ah, kung ikaw, imo yung silerbihan ka sa warrant of arrest, nga hindi ka may mingita pagi nga magkapalagyo man. No? Daw kahuyang sa NBI itang si IDG kag DOJ na pirmi lang sila lutsan. Pari man to sa kay Atong Ang, may awaran to ba sa nagli nagpagwa ko na ko si Atong Ang kay may connection ko sa DOJ, may connection ko sa CIDG kag NBI. Ah, sinimana pa ya anti si pagwa ang waran to ba balaan ko na niya, balaan ni Atong Ang. Di mapadakop ka pa imo yan, di plagyo ko na lang. Ha? Ah? Amo man nga mga prinsipyo. Ah, pero kay Saldi ko, balaan na to ni Saldi ko nga dumapiki siya. Ah, antes pa man mga abyan, in pagwa ang mga whore departure order. Ah, dito tay saldi ko sa nga pungsod. Amo mo kay atong ang sinimana piyante si pagwa ang wara to barest. Ah, nakapalagyo tay atong ang. Ti amo man isa kay Senador Bato de la Rosa. Ha? Nga kuno abi, protective custody dira lang ko na sa Senado. Ha? Marot niya si Senador Bato de la Rosa, balaan niya nagid nga kundalon sa sahig ni sa makabalik dis Pilipinas, di ba padakop ka pabuhi. Kay man kahapon mga byan, Mayo 14, no? Ginapatihan mga byan nga kagahon pa nagalin si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Sa interview sa mga katapos ang media mga byan, ginpayag ni Trillanes nga madamo sang mga crimes nga nakomit sa Senado sa mga nagliligad nga inadlaw, no? Dapat manabat ang mga senador nga may responsibilidad, may partisipasyon sa pagkadula, paghalin ni Senador Bato de la Rosa alas 12:30 ang takna kahapon sang kaagahon. Doon ako si Bato, lagi pa ko ako niya attend sang sesyon naman. No? Posible kasuhan sang obstruction of justice. Ha? Ang pila ka mga senador nga may responsibilidad nga direct nga responsable, no? Ano pang kaso kuno yung file ni Senator Trillanes? Resisting arrest, assault on a person in authority and attempted homicide. Gintawag ni Ana Senador Trillanes nga sanctuary for a fugitive ang protective custody nga ginpagwa ni Cayetano kag ginpagi ni nga wala inisang legal nga balasihan, no? So, sa kay Senador Trillanes kun Ana Senador nga nagalapas ini mabyan si Aplaska ang sergeant at arms bla chief sa rules ang engagement sang nagapalupok ang iyang mga tinao sa mga katapos ng NBI. No? Ginhimo pa kuno nga private army ang mga security sang Senado. Si De La Rosa mga abyan, sa madumduman pa naton, ginpaidalom sa ginatawag na protective custody sang Senado. Halin sa itong Mayo 11. Mayo 11, Lunes, sinang adlaw. No? Agod nga likawan ang ICC arrest warrant sa kaso nga crimes against humanity. Di, sa sining nga matinon as of this broadcast time, hindi mahibaloan ang whereabouts ni Senator Bato de la Rosa. Kung ikaw man, kita mo na gid na tabo to kay Pangulong Rodrigo Duterte bisan wala pa mosgahan subong, mintras tantong hindi pa mosgahan subong sang ICC. Ang kaso ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte, hindi gisak pa uli, no? Tibalan ni gid ni Bato de la Rosa ang mangin senaryo. Kung ma-arrestar siya, kaya kung mapasakay na sa aeroplano ng libre ticket pa dahig, why na? The same thing will happen sa natabo sa kaya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ti samtang diri ka pa sa Pilipinas, kaga medyo halog-halog pa ang pagbantay sa imo, halog-halog pa ang pag-monitor sa imo, ti makakita, kakitar kung i-plagyo ka lang. Why don't? Why don't? Why don't? Why do't drama sa Senado ni? Ang masunod na mga drama ni kung sino naman basulon, sino itudlo nga responsable sa pagpapalagyo sa kay Senator Bato de la Rosa. Hasta lang kita da, libot-libot lang kita da. Dos minutos na mga abyan na nakaligad sa takna ng alas 5. Okay man lang ako maghalin siya, no? Hindi na magpakita si Senator Bato de la Rosa. Okay man lang na, no? Mabakantihan ng Senado, no? Iyang pwesto. Parang hindi na magreklamong pumuluyo bala. Ano man nga, why matibog katambong sa sesyon? Pero sige-sige, baton mo sildo. Para hindi man magsunggod mga pumuluyo, resign ka na lang sa pagka-senador. Kay balo ka mo mga katrupa, ang isa ka-senador, no? Isa ka-senador, ang ginagastos ang gobyerno sa isa ka-senador, dala na ning mga allowances, mga MOOA, mga maintenance ang opisina na bala. Ang iyang sweldo sang senador, ang rata niya, representation ng traveling allowance, kagiban pa ng mga incentives, ang sweldo niya sa iyang staff, ang sweldo, ang gastos niya sa iyang opisina, no? Tanan-tanan niya mga gastos, nag-aabot 1 million, sobra 1 million katropang dyan ni. Mga 1.2 million pesos mga byan ang ginapain sang gobyerno para sa isa ka senador? Oo, bulan-bulan, kadako gali, no? Tikon, ikaw imo yung senador man, kag medyo gapangunyadi ka man, siyempre, imuon mo nga staff mga abyan, imuon mo nga chief of staff, imo asawa. Gas will do more or less 200,000. Ang imo sekretarya, ang imo anak, gas will do man mga 100,000 kada bulan. Ang imo nga mga chuwari-wari wapda, either hinablos mo, uapo mo, ha? Kay iban mga abyan, kinahimo nila nga family incorporated mo ang talatapan sa isa ka public office. Actually, hindi ina unusual, bisan diri sa aton sa syudad, mga konsyalta di, ang ilang nga chief of staff, either bata niya o hinablos niya, basta sila-sila na lang. Oo. Di sa Senado, mga abyan, ang ginagastos, ginapain sa gobyerno para sa isa ka talatapan, ha? Sang senador para ma-maintain niya ang iyang opisina, mga 1.2 million sa isa ka bulan ina. Di kung medyo gahaman ka, ah, ang imong mga staff, hindi mo na pagtagaan chan sa ibang nga tao, siyempre, either asawa mo, bata mo, ah, nablos mo, apo mo, yadi pa. No? Makadto pa na iya sa iban. Ang kwarta kung pwede man lang sa pamilya, di ba? No, ari o, ang mga expenses para sa talatapan ni Senator Bato de la Rosa, kagindi lang ni para sa iya. Sa tanan mga senador daw halos-halos man lang di daw plopariho man lang ni ila budget. Amo na iban nga nag-alboroto nga for 6 months nga absence si Senator Bato de la Rosa. Ati ano ni? 6 months nga absence siya, sige-sige sweldo niya. Kaya ang isa ka Senator Mabian, may sweldo ini sila eh, no? Ang sweldo ni Senator Bato de la Rosa mga byan para lang sa iya 300,961 no? Ang iyang monthly salary sa isa ka senador more or less 300,961 amo ina ang sweldo. Di karon kung may chief of staff ka kaya sa bahay ni Senator Bato de la Rosa ang iya sininga chief of staff ang iya man nga anak eh, no? Nga si Marian Cristel de la Rosa Estuesta. Oh, chief of staff niya. Ang sweldo sang isa ka chief of staff, kay taas gali ni salary grade number 30 gali ni katrupang John Ray. Kung chief of staff ka sang isa ka senador pareho kay senator Bato de la Rosa bata niya iyang chief of staff, nagasweldo ang chief of staff sang 210,000 pesos. And 718 pesos. 210,210 pesos mga abyan and 718 pesos ang sweldo sa isa ka chief of staff, no? Ang iyang isa ka anak mga abyan nga si Mona Lisa de la Rosa Gino, mga anak yan ni pro nga babae pero may mga bana naman, may pamilya naman bla. Tiyadi pa, no? Ikuha mo nga staff sa iban kundi mga pamilya mo na lang. Ang iya sining anak maben director to salary grade 26 nga baton sang sweldo nga 131,000. All right. 131,807 pesos. Okay. Isa nga pagid ka staff member man sang pamilya. ang iya sining utod si Rubian de la Rosa Garcia, sister niya may salary grade 22 ang iya nga title sang posisyon Supervising Political Affairs Office. Okay. May salary grade 22 nga sweldo nga nagadangat sa 81,796 pesos. Alright. Sino pagid nga membro sang staff ni Senator Bato de la Rosa? Kanugon, no? Ari, isa niya pagid ka hinablos nga babayi nga si Jessica May de la Rosa. Oh, ang title sa iyang trabaho, Supervising Legislative Staff Officer 3. May salary grade nga 25. Baw taas ni. Sweldo niya 116,684 kada bulan. Wow. Mapapawaw ka talaga. All right. Isa pagid ka staff ni Senator Bato de la Rosa. Amo ni mga kwarta nga madula siya in case hindi nagid man sa magbalik, no? Para nga likawan ang warrant of arrest. May isa pagid sa kinablos, si Juana Cady de la Rosa. Ang iyang salary grade is 25. Ang title sang iya posisyon, Supervising Legislative Staff Officer 3. Nagasweldo pagid sang 116,643. Wow, paldo. Amo ini, Duhanya gali ka no, duhanya gali kay na blues nga babayi. Pareho ang title sang ilang trabaho, ang ila posisyon, Supervising Legislative Staff Officer 3. Palariho man nga may salary grade nga 25, tumataginting na tag 116,000 pesos kada bulan. May ari pigit, may ari pa, may nablos pa siya ang staff niya man, si John Kevin Garcia. Ang iyang title sang trabaho, ang iyang posisyon is Political Assistant Officer 2. Salary grade number 13, 36,000 ang sweldo. May brother-in-law, si Jose Erwin Garcia. Ang iyang posisyon, Supervising Legislative Staff Officer. Ang salary grade 23, baw taas, 91,000 ang iyang sweldo, 306 pesos. May ari pagid ng brother-in-law si Senator Bato de la Rosario pagid. Si Ronald Jambo, brother-in-law niya, ang iyang posisyon, Political Affairs Officer to, may salary grade nga 13. Nagadangat sa 36,000 ang sweldo kada bulan. May ari pagid. Isa niya pagid ka sister-in-law, si Rebecca Comandante. Ang iyang posisyon, Political Affairs Officer 3, with salary grade 15, may sweldo nga 42,178 pesos. May ari pagid. May ari pagid mga katrupa, sister-in-law niya pagid, si Jennifer Comandante. May sweldo man, may posisyon nga Political Affairs Officer 3, salary grade number 15, 42,178 ang sweldo. Alright, so pila sila kabilog man nga kamag-anak incorporated, si Senator Bato de la Rosa. Alright, ang iyang anak nga duha kabilog, okay, tatlo, apat, isa, duha, tatlo, apat, lima, anum, pito, walo, siyampu. Ba, pulo! Sana pulo ka staff ni Senator Bato de la Rosa. Puro gid family incorporated. Why man malain ko roda? Ikaw man napili asing imong staff, no? Duha ka bata nga babayi, isa ka utod nga babayi, duha ka hinablos nga babayi, isa ka lalaking hinablos, duha ka brother-in-laws, kag duha ka sister-in-laws. Sana all! Tiyan mo ni madula nga kwarta sa iya mga abyan kung mag-resign siya, kung mangindulaan sa Senado. Alang-alang, sige, tanay sulduhan eh. Ang mga staff niya sini, 1,206,480 pesos. Ha? Kada bulan. Ti kung mag-resign si Senator De La Rosa, okay naman lang gani na. Alang-alang, nagi pataton sweldo rin sa mga staff niya kung wala naman siya, no? Clarex, paldo-paldo tanay ba? Wow, grabe. Oras mga katropa, 11 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 saga. May report pa. Doon si Dico Kitara, si Katropang Ramilao. Si Katropang Jansen, okay. Ang oras natin mga abyan, 12 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Makuha kita ni Bla Report sa kay Katropang Jansen Crisostomo sa Situation Report mabing sa Sining Matinon sa Patrol. Si Katropang Jansen Crisostomo, Katropang Jansen, maing aga, welcome to the program.
4: Katropang Alvin, good morning. Aga, wala to niya, medyo mapaang ang tempo na itong subong around Iloilo City, Katropang Alvin. Pero subong adlaw, maswerte ni ang mga katropa na to, yung mga government workers
0: naman
4: kay subong ang
0: sildo
4: releasing sang ilang bonus.
0: Subong na?
4: Oo.
0: Ang ano na, mid-year bonus na?
4: Mid-year bonus.
0: Daw delay gawaw. Amo gid man na between June and May, no?
4: May gid man na sila. Ang private mga company state June pa na iya mo. Mid-year bonus.
0: May ara na sila nga term katropang Jansen mo ang sa ano sa mga government na performance based bonus. Magluwas sa mid-year nila, may ara pa gid nga performance based bonus nga santo sa performance sila bla. Nagabari pa gid na ilang mga incentives sa kung mga bonuses.
4: Amo gid katropang Alvin. Di laban-laban, basta subong pangadaan nga Friday, di naka 4-day work week ang ato yung mga katropa, no, ng mga government workers. So, subong pero matawhay ang...
0: Pero kabalo ka katropang Jansen, mayo lang ang PD nagtupa sa Pizza 15. Kag weekend pa.
4: Amo gid katapang Alvin damo ning wala bang laban damo gid ni karon ang makadto sa mga mall, makadto sa mga ma-outing.
0: Kay ano kay may bisan pa ano may glass doon sila eh no.

0: gagari nag ano nga gira naggumo ng ipon mo. Siguro sa itulukan sa ilaw katropang dyan sin basi duha amot lang sa aton guro. Hindi gani guro ko kaubos si Samo. Mapirdita kung ilaw piliun ta.
1: Oo.
0: Dapat luto.
1: Kung makaon ko na lang gitpaho sa mga asa Gimaras katropang Alvin, oh. Man, ano na, luto na lang.
0: Luto na lang, oo.
1: Oh. Oo, oh, ang
0: ginadagsa, oo.
1: Oh.
0: Oh. Ang itulukan nga medyo, ano ina, hamuin ng pamag, attraction sa Manggahan Festival. Actually, damo-damo na ko ng mga events dito eh, kada gabi.
1: Oo, oh, kaya ang technique sina, dapat at least makatuwa ka ka, ano, ka-serve.
0: Ah, okay.
1: Eh, daw, ang isa ka-serve sina is isa ka-kilo, almost isa ka-kilo.
0: Mm.
1: Eh, kung 200 yung mga bayad, that's siguro 1 kilo man na.
0: Ang maubos mo,
1: dapat
0: no?
1: At least, so, that is makadoha ka-serve eh, para...
0: Para sulit. Para abansi ka. Oh. Oh, kaya kung isa lang ka-serve makaon mo, dapatas patas lang mo, no?
1: Oh, budlay lang kung taas sugar mo.
0: Ah, oh, okay. Nagpataas mo, naglis ang blood sugar mo, no?
1: Oh.
0: Ah, so, tanan yeah, daw halos tanan mga matamis nga prutas katrupang Jansen kapataas ang blood sugar ah. Ang hindi lang makapataas ang blood sugar mo ang medyo may mga upload nga mga prutas blag katulad sang kamunsil ano pa ning mga upload gawa bla mga tambis no although matala tamis pero may upload lang nga lakot tao ah. Pero ang pinakamanamit gid ako no damo medicinal property sa maning guyabano eh.
1: Oo.
0: Oh, galing malaka lang bla.
1: Moniga katropang Alvin.
0: Time presyo ka?
1: Mga presyo di subong sa may lapas sa market katropang Alvin.
0: Okay.
1: May 11 or ano no? Subong nga May 15, 2026 katropang Alvin. Ang panit 160 pesos, ang karaho 160 pesos ang kilo. Ang pagi 150, ang liwit 220, ang lukos katropang Alvin muning medyo mahal subong. 320 pesos ang kilo. Bulaw, 220. Aloy, 150 ang bangros. 180 to 240 pesos. Ang hipon, 150 pesos. Ang pasayan, 450 pesos. Ang tilapia, 200. Ang tahong, 89 pesos. Katropang Alvin. Presyo sa baboy subong. Pag-arrange siya halin na 290 to 330 pesos. Ang kilo depende sa class or ano parte no sang baboy katropang Alvin sa mga ano naman sa mga utanon ang ahos 120 pesos sa Bombay 70 pesos kamatis 40 pesos ang luya 100 pesos ang kilo sibuyas dahon 180 pesos ang bugkos katropang Alvin ang talong 60 pesos rabano 70 pesos Amarguso, 70 pesos. Ang okra, 180 pesos ang kilo. Kalabasa, 30 pesos. Balatong, 100 pesos. Patola, 40 pesos ang kilo. Alugbati, 50 to 70 pesos. Tagabang, 100 pesos. Daon kamote, 50 pesos. Ang pichay, 170 pesos. Kailang tangkong, 25 pesos ang bugkos sa katropang Alvin. So, subong nga muni ang... mga presyo no diri sa may lapas market katropang Alvin aga sa dalas pagid sang iban pagilaton nga mga markets diri sa syudad sang Iloilo.
0: Okay,
1: ang ini nga market report ang gadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Kag Turbo Direct Tire Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Jansen Kitostomo, XFM News.
0: Exciting Philippines! Mga biyanan, nga bahay na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Almost na perfect ang pagproportionate sang ingredients sang Santon Plus Gold katulad sang mangosteen nga may 350 milligrams, may ampalaya nga 50 milligrams, may ara pagid ini mga biyan nga malunggay nga 50 milligrams man, may ara pagid ini mga biyan nga garlic kag may spirulina. Almost na perfect ang pag-proportionate sa mga importante kag mga malahalon madamo sa mga medicinal properties ng ingredients sa Santon Plus Gold. Available sa mga butika malapit sa inyong lugar. 25 minutos na nakaligat sa takna ang alas 5 mga katropa. Sa atong nga pagpangalagad, ginakulabos kita sa panahon sa atong nga palatuntunan. Exciting Pilipinas, Fetsa Kinsina sa bulan sang Mayo, adlaw nga Biyernes. Happy, happy weekend sa tanan. Mamery Ricabar, may aga. Sakay Mark Alayon. Arevalo, salamat gid sa pagupod nyo sa palatuntunan nga ini. Mga biyan, magabalik ako sa takna alas 6 dala nagapangunang nga mabalita sa Express Balita sa aga. Upod ko sa technical side katrupang Janri Bertis.

0: sa patrol si katrupang Janshin Crisostomo para sa XFM. Ako naman si katrupang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang iyong lingkod, Sir Michel Hinas, isa sa iyong naturopathic practitioner. At live na naman po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, nako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
3: Yes. At sa mga kababayan po natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman ito, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit, ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
4: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
3: Yes,
4: ano?
3: So,
4: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Yung mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahil nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly, ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
3: Parang ganun to.
4: Oo, sobrang
3: pero
4: laki.
3: Pero hindi proportionate yung
4: hindi katawan. Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So, hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahil sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yun. Yan. So, ito yon. So, may mga yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya design for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
3: So, mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga simptomas or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
4: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-palit sila. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth. na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin na, ng isang taong nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
3: Mm-hmm.
4: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
3: Mm-hmm.
4: O kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
3: Mm-hmm.
4: O tumatangkad o lumalapad.
3: Ayun. So mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan na ipunta na kagad. So yun pong mga kakilala ng mga doktor, or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
4: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
3: Mm-hmm.
4: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone,
3: mm-hmm,
4: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, mm-hmm, pinaka-importante yon para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
3: Mm-hmm. Yes,
4: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, mm-hmm, hormone din yan,
3: mm-hmm,
4: o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan.
3: Mm-hmm.
4: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients sa pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
3: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat, Doc, ha. Kaya sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history, mm-hmm, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mm-hmm, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
4: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, mm-hmm, napakaliit na gland dito.
3: Oo nga.
4: Oo, tapos nasa sentro ng utak, mm-hmm, natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
3: Mm-hmm.
4: Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
3: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ito pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
1: kinabukasan. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at virus. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Maraming mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
4: Lalo na nung summer. Marami yung sasabi na may sore eyes. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata. Mm-hmm. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling. Oh. May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O, powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
2: VisionX, marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
4: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, mm-hmm. sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon mm-hmm. sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So ibig sabihin pag over production, talagang lalaki ka. Mm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na risk kapag develop nito. Tapos yung pagiging batang ina mm-hmm. o pagbubuntis ng maaga, at panganganak ng nasa murang edad. Mm-hmm. Pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, mm-hmm. ano, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, mm-hmm. much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Mm-hmm. Eh, hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Mm-hmm. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, mm-hmm. binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
3: Affordable,
4: mm-hmm. di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up, sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
3: Yun nga.
4: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
3: Yes.
4: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam.
3: Mm.
4: Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
3: Mm-hmm.
4: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
3: Dami to.
4: Oo, na legit po ba to? Mm-hmm. Legit po ba yan? Mm-hmm. So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually concern yan ng DOH ngayon. Mm-hmm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay.
3: Mm-hmm.
4: Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
3: Nako.
4: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
3: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
4: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha, fake po yan, delikado po yan, baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
3: Ngayon ha, Ayos, mga kaibigan po, Tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna, Tan, ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Cellphone Plus Gold.
6: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Mayroon po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minum ako niya, malakas po ako.
1: Cellphone Plus Gold.
7: Yahoo!
1: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
9: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
8: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano pong mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
4: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
3: Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamuwersa, Doc, ay hindi maganda sa ganitong karamdaman.
4: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
3: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
4: Naku, yari.
3: Delikado po yan, ha?
4: Baka madoble yung loss-loss, ano?
3: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
4: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin, ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. Mm-hmm. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
3: Yes,
4: okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong umiinom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
3: Mm-hmm. So, yung ba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga capsule na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, and napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
4: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
3: Ayun. Okay, Doc, nako. Wala po tayong oras. Bukas po muli, ha. Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
3: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong linyang lingkod, Sir Michel Hinas. Pagsamandalang kapalang bukas po muli, ha. Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Yes to Health!
7: XFM.
11: XFM.
12: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras Sex FM Philippines, Sex FM 100.7 ang katropa mo station, Lasa is Jess.
1: Padlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express balita sa aga Biyernes, Mayo 15, tag 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, case ni Senator De La Rosa Peculiar para kaya ni Congressman Aniel Tupas.
1: Pag-serbis ang waranto parehas ng NBI sa Lunes ng adlaw kay Senator De La Rosa under directives ng executive para sa kaya ni Congressman Tupas.
0: Pag-convince ang Senado bilang impeachment court, hindi pa mampatod para kaya ni Congressman Aniel Tupas. Kamara kinahanglan nga mangina preparado sa tanan nga posible nga matabo.
1: 3,000 pesos, tub-tub 37,000 pesos naman nga cash prizes ang nagahulat sa mga atleta sa Iloilo City nga makakuha sang medalya sa palarong pambansa 2026.
0: Headlines sa Balita National, Senate President Alan Peter Cayetano ginkumpirmar nga nakagawa na sa Senate building si Senator De La Rosa.
1: Senate President Cayetano napikon sa pamangkot angot sa natabo nga paglinupok sa sulod sang NBI o sa sulod sang Senado sa nagligad nga gabi.
0: Drivers ng NBI suspect sa natabo nga shooting incident sa Senado.
1: Volunteer drivers ng NBI priso na.
0: Mel Oragon, hindi opisyal ng empleyado sa NBI sa bylo ini isa ka volunteer.
1: Palasyo ginklaro nga wala sang assault nga ginhimo ang NBI agents sa Senado kag wala man ini sang operasyon upod ang PNP nga arestoon si De La Rosa sang Mayo 13.
0: NBI Director Melvin Matibag wala ginakabig nga lapses ang pila ka beses nga kapaslawan nila sa pag-aresto kay Senator Bato De La Rosa.
1: Marines hindi involved sa Senate shooting sunod sa kay AFP Chief Browner.
0: Kag, yaton man nga isalaysay kung paano nakagwa si Senator Bato De La Rosa sa Senado.
1: Tapos na ang trabaho sa Senado sang nagpauli ang tanan ng mga senador antes pa natabo ang paglinupok sunod sa kay Senador Risa Ontiveros.
0: Vice President Sara Duterte ginpalagtikan kag ginatudlo si President Ferdinand Marcos Jr. bilang rason sang kinagamos sa pungsod.
1: Vice President Sara Duterte nagpaandam sa posible next step sang administrasyon.
0: International news, 90 ka mga pasahero sa British cruise ship nga Bordeaux napatay.
1: Chinese supertanker nga may karga nga Iraqi crude nakaagina sa Strait of Hormuz matapos ang duha ka bulan nga na-stranded sa Gulf.
0: Entertainment news, 100,000 pesos nga kwarta sa beauty queen nga si Chelsea Fernandez nabilin sa iagin sakyan nga salakyan o kung iagin book nga salakyan.
1: Kag sa sports naman, Donovan Mitchell ginpangunahan ang katalagan sa Cleveland Cavaliers sa overtime games sa among serye.
0: Kag sa extra wow balita, pinakamahal nga apartment sa kalibutan na bakal sa valor nga 30.4 billion pesos.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa 6:15 mga katropang oras ginadulong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung si Megustine, ang palaya, malunggay, garlic, ag spirulina, ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa atin ika yung lawas, sila binas mga katropa naton na may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Efektibo, safe in non, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide. Mahimo ma-order sa Shopee, kag sa TikTok shop ang Southern Plus Gold that supports health 100% imo nga ano imo sa 100% herbal extract. Mabakal sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Street Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Lasais desa sa is sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Wala nakaandan o kung peculiar ang case ni Senator Ronald De La Rosa kaya naging lamang sa nangin case man yan ay President Rodrigo Duterte sa in kini ang wala pang naglabay sa local courts. Ginpahayag niya ni 5th District Congressman Yael Tupas ka para sa iya bilang isa kamadugay ng abogado nga kung ang warrant of arrest kung tani ang gin-issue sa Philippine Court simple ini nga sabton in kaso nga kung ang imprisonment defense ang masobra anum katuig mahimo kung tani ang senador nga dakpon bisan sa senado siya apang ang arrest warrant bato kay De La Rosa karon sa anggikan sa International Criminal Court. Arason nga ini ang komplikado. Kinahanglan nga mag-refer sa konstitusyon o kung mag-refer sa konstitusyon kagang simple nga sa bateri ang mga kinahanglan nga mag-agi ini sa lokal nga korte. Samtang sa bahin naman sa pag-abutang kay Senator De La Rosa sa ilalim sa Senate Protective Custody, wala ini sa konstitusyon kundi ini ang by tradition nga ila proteksyonan samtang gina-exhaust ang tanan nga legal remedies rin para kay Tupas nga ini ang gina-recognize na sa Executive Department. Pangod sini ang Senado ang mayara sa responsibilidad sa pagdala kay De La Rosa in kaso may mga summons sa Senado bangod ini ang sa ilalim sa ila kustodiya. Sa kung ginakumparar sa sitwasyon na ianay Senator Laila De Lima kaganay Senator Antonio Trillanes, lain ang sitwasyon ni Tupa o kung ni De La Rosa dugang ni Tupas. Bangod ang kaso nga ginatubang sang duha ka mga anay senador ang gin-issue sang local court. Apang sakay De La Rosa naman ang iya sang ICC sa diin para sa Senado. Hindi gilayon enforceable ang warrant of arrest sang ICC sa idalom sang Philippine law kag ini ang kinahanglan nga mag-agi sa local courts. Madumduman nga sa nagligad nga tuig sa kaso na ni President Rodrigo Duterte nagapati ang administrasyon nga ini ang enforceable gilayon. Tandaan lang sa among hitabo nag-issue ang Supreme Court dugang ni Tupas sang guidelines na nagligad nga tuig kag nagahambal nga kinahanglan mag-agi ini sa lokal nga korte.
3: Well, ang case bin ni Senator Bato, it was not yet, wala pa siya naglabay, no? Sa local courts naton. So, peculiar ini, pareho ini kay Presidente Rodrigo Duterte. So, kung ang warrant of arrest tani issued by Philippine court, simply subton, kay may nasa constitution ni na, na kung ang imprisonment na offense is more than 6 years, pwede ma-serve bisan sa Senado siya. Pero inibi ICC. So medyo complicated siya. And we have to refer sa aton nga constitution. May ara nga Presidential Decree 6019 nga Philippine Extradition Law. May ara pagid iyang sang 2009 nagpasarma ng Kongreso ta RA 9851. Amo ini ang mga crimes against humanitarian law, crimes against humanity. So dira kita sa bumalibot, pero ang simple nga sabat para sa akon, ang simple nga sabat is kinahanglan mag-agi ana ini sa local nga korte. And I think
0: nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni Anay 5th District Congressman Niel Tupas.
1: Nagapati naman sa Anay 5th District Congressman Neil Tupas kasi dalom sa direktiba sa executive ang National Bureau of Investigation sa ilang pag-service ang warrant of arrest batok kay Senador Ronald De La Rosa sa Senado sa tung Mayo 11. Ang palamangkutan lang diri among nagasunod sila sa order sa executive apang mayara man sang stand ang Senado. Para sa kay Tupas nga ini ang maput to rest bangod yara ini sa Korte Suprema sa diin sunod diri nga sa Regional Trial Court mag-aagi ang mga warrants, mga notices kag mga desisyon sang foreign tribunal. Apang sa karon ang sitwasyon ng immediate kag urgent gani ang Korte Suprema ang magadesisyon. Para sa kay Tupas nga ini isa ka maayo nga test case para sa jurisprudence sang Pilipinas sa good nga sa ulihi mayara na sang guidelines kun may katulad naman sini nga insidente. Sa karon duha ang posibleng matabo bangod man sa hilitabo nga nagluntad sa Senado Mayo 13 sang gabi sa diin mayara sang ipagwa ang Supreme Court nga resolusyon. For the meantime ukon hulaton lamang ang 72 hours sagod nga maghatag sang komento. Sigurado man si Tupas nga ang Supreme Court na magdesisyon sa amo nga kaso.
3: Ang lead agency mag-serve sang warrant arrest. And I'm sure ang NBI was under directive sang executive. Hindi man sila mag, you know, hindi man sila maghulag nga mo to. And I think it was also impliedly implicitly ga-order, may order gin man niya ang executive nga ara sila da sa area kay serve, no? So, ang questions nina, nagasunod sila sa order sa executive, but at the same time, may stand man ang Senate. I think ang stand sa executive is the stand of the DOJ nga duwa ka paagi. Pwede immediately, pwede maagi sa court. So, I think all of this will be put to rest kay ara na sa Korte Suprema.
1: Ang nangin kabahin sa pagpayag ni Anay 5th District Congressman Neil Tupas.
0: Lasayis 22, hindi pa mapatod kung saan ugid magakonvene ang Senado bilang impeachment court sa pagtanaw ni Congressman Yael Tupas. Inibangod ka madamo sa may natabo sa Mayo 13 sa gabi. Ang sigurado lang niya ngayon kaso magconvene ang Senado may mga technicalities na erase kasugtanan pa o kung kasugtan pa ang schedule. Apang antes ang unang adlaw sa trial, sigurado man niya nga madamo sa pleadings na ginahanglan i-resolve. Posible man nga magadugay pa antes ang full-blown trial mga sa security concern. Ginpahay ni Tupas na ginahanglan man i-secure sa executives as sa executive ang Senado bangod yara diri ang mata sa tanan hindi lang sa Filipino kundi pati na sa international community. Ang point lang diri ang mga highly charged ini bangod vice presidente nga mayara sa international

0: Public opinion na rason nga para kay Tupas ini ang indi matabo. Apang bisan pang minority blocks sa Tion San Trial ang indi masaligan bangod, laina kun voting for conviction ang pagaistoryahan. May mga minority nga indi man magupod sa ila grupo kag individual ang magadesisyon o kan individual ang desisyon sa Binoto High. Ang abstention naman ang masami nga naga-favor sa respondent o kan ini ang in favor sa acquittal. Dugan ni Tupas nga kinahanglan niyang House of Representatives ang maging preparado sa tanan para naman sa iya nga may leeway sa Senate President Alan Peter Cayetano nga amo ang nagapungko bilang presiding officer sa impeachment trial. Inibangon nga maalam ang mga senador bisan pa nga ini ang indi seasoned practitioner. Mangin masadya ang mga trial kag kinahanglan diri nga mag-monitor dugang ni Tupas.
1: Executive da. Kinahanglan nila lay secure ang Senado kay Senado subong ara all eyes ara sa Senado. Mm-hmm. Not just the aton nga not just kita nga pungsod ta kundi ang international community is looking at us and monitoring. So, dapat i-secure na nila. But ang point is, highly charged in it because Vice President ang may intent to run for President ang gina-try. And four articles of impeachment na, ha?
2: No.
1: Four articles of impeachment, lawig-lawig na. Okay? May, siyempre, damo manda mag-grandstand. Bisan mga prosecutor, judges, mas grandstand. So, sa ulihin na, I think maabot man na sa punto ang nataabot sa amon, sa ako na si prosecutor, na ma-decide mas walang prosecution kung ubuso nila ng article.
0: Nabatian sa 5th District Congressman Niel Tupas.
3: Las 6:23 na ang aton nga oras. Ang inigabahin ng ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nagahulat ang cash prizes para sa mga atleta sang Iloilo City nga makakuha sang medalya sa Palarong Pambansa 2026. Ini naman ang ginanunsyar ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas kadungan sang paghatag sa mga allowances kag uniform sa mga atleta. 70,000 pesos nga cash prize ang mabaton sa makakuha sang gold medal, 5,000 pesos naman para sa silver medalist kag 3,000 pesos naman para sa bronze medalist. Lista. Magluwas pa sini ginpabot tiyagman sang alkalde ang pagbutang sa mga pasilidad para sa mga atleta sa tagsa ka mga distrito. Naglabot naman sa 191 ka mga delegado sang Iloilo City ang nagabaton sa ila sining uniforms kag mga allowances. 12,000 pesos ang nabaton nga allowance sang tagsa ka delegado kun sa diin 9,000 pesos sini ang para sa ila sining pagkaon. 3,000 pesos naman para sa ila sining transportation expenses. Patigayunon ang Palarong Pambansa 2026 sa Mayo 24 tubtub Mayo 31 sa Agusan del Sur.
0: Lasa is bointe sa is mga katropa na batiano ng Italia sa mga nagapangunang nga balita lokal sa Ilokita sa Italia sa aton balita national.
4: National News.
0: Ginkumpirmar ni Senate President Alan Peter Cayetano nga nakagwa na si Senator Ronald De La Rosa sa Senate Building kaginako nga ginhimo nga oportunidad siniyang nagnuntad nga shooting incident sa pagpalagyo. Ginbasa ni Cayetano sa ginpatigan nga press conference kahapon ang text messages o text message sang asawa ni De La Rosa. Base sa mensahe nga ginbasa ni Cayetano nga naghambal ang asawa ni De La Rosa nga samtang yara sa sulod sa Senado ang iya bana nagakaulamid ang iban nga mga senador nagpabutyag manini nga kuntani indi mauyang ang sakripisyo sang iya bana kay nagalaom ini nga magahugpong sila. Ginpasalamatan man ni Mrs. Nancy De La Rosa ang mga senador nga nagsuporta sa iya bana. Magluwas sa pagpasalamat nagpangayo man ini sang pasaylo. Kanibaloan nga pila ka mga reports na nagalapta nga nakita si De La Rosa sa airport apan nagpahayag ang Bureau of Immigration nga wala sang travel records nga nagapakita nga si De La Rosa ang nagpaluwas sang pungsod.
5: And I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Donald made his in quotation mark escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam namin hindi lulusubin ng NDRC, IBG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano

0: ano siya ka-safe dyan, eh mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 p.m. para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan.
1: Nabatian si Senate President Alan Peter Cayetano samtang ginabasang mensahe sang asawa ni Senator Bato de la Rosa nga si Mrs. Nancy de la Rosa.
2: Last 6:27 na ang atong oras, iban pa ang mga balita nasyonal. Napikon naman si Senate President Alan Peter Cayetano sa pamangkot nga kunbala ang natabo nga paglinumpok sa sulod sang Senado. Ang drama lang. Sunod sa kay Cayetano, naintindihan sini ang trabaho sang media nga magpamangkot apang hindi pwede nga hindi pagkabigon nga under attack ang Senado. Kasunod sang asod-asod nga paglinumpok bangod na butang sa peligro ang kabuhi sang tanan nga yara sa sulod sang among building. Dugang pa sini nga kun wala sang demokrasya, wala man sang media. Pahayag pa ni Cayetano nga nagakaukos sila kag nagahulat sang articles of impeachment sang natabo ang paglinupok sa Senado. Pagklaro pa sang Senate President nga halin sang 1992 nga nagatrabaho ini sa gobyerno, wala pa ini mahimo ang katulad sini nga butang sa diin sarang niya nga dalon ang mga armado nga grupo.
3: Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala ng media kapag wala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagkukukus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history, I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have you done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements.
2: Ang kabahin sang pagpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Samtang ginaresto sa mga otoridad ang driver sa National Bureau of Investigation matapos ang pila ka gunshots nga nabatian sa sulod sa Senado Mayo 13 sang gabi. Inagin kilala kay Mel Oragon nga 44 na katuig nga employed bilang driver sang NBI. Base sa inisyal nga investigasyon nga si Oragon ang ginaligar nga armed sang undetermined nga caliber sang pusil kag nagpalupok sa mga pila ka beses sa sulod sang Senate building nga nagatugas sang panic o kuno nga nagtugas sang panic kag pagkaalarma ginabanta la 50 sang gabi. Si Oragon ang nasubjuke na aresto sa mga miyembro sa Senate Security Detachment. Samtang nagapadayon naman ang investigasyon, patigayunon sang ukon ng pagtipon sa ebidensya, witness interviews, kag background verification sa pagdetermine sang motibo sa likod sa insidente. Si Oragon ang ginpaidalom sa profane examination sa sulod man sang Senate Building.
2: Priso na ang 44-anyos nga volunteer driver sa National Bureau of Investigation o NBI nga si Mel Oragon matapos ini ang ginaligar nga nagpalupok sa sulod sang Senado sang nagligad nga Mayo 13 sang gabi. Nakuha sa posisyon ni Oragon ang bala nga M15 kag isa ka magazine. Sunod sa ka NBI Chief Melvin Matibag, volunteer driver lang si Oragon sa ila kag konektado ini sa Government Service Insurance System bilang empleyado. Ginatagma ni Matibag nga wala sang mando nga ginpagwa ang NBI angon sa pag-arrestar sa kay Senador Ronald De La Rosa. Mga pangatubang si Oragon sang kaso nga paglapas sa Republic Act No. 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, alarm and scandal, grave threats, direct assault kag paglapas sa pagsulundan sa security sa Senado.
1: Sa Kaangod nga balita national, hindi opisyal nga empleyado sa National Bureau of Investigation si Mel Aragon. Sunod kay Director Melvin Matibag, sabaylo sunod sa Director nga iniyang isa ka-volunteer. Pagibay ni Matibag nga si Aragon ang ginpauyat sa pusil apang sa matuod, wala inisang access sa pusil nga iya ginauyatan. Siya ang upod sa mga taga-NBI agents nga yara sa GSIS bilang driver apang officially ining hindi member sa NBI o kung isa ka-agent. Si Aragon ang ginakabigman nga force multiplier ni Matibag. Ang GSIS ang nahamtang sa tupad lang sa building sa Senado ang nag-request sa NBI o kung ang nag-request sa NBI sa pag-maintenar sa peace and order sa lugar. Rason na nagpadala si Matibag sa tao. Ining rason nga may dala ang mga ininga pusil kag nakailis man ini sa ordinary gear.
2: Sa iban pa ang mga balita nasyonal, ginklaro naman ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga wala sang assault nga ginhimo ang NBI agent sa Senado. Pabutyag pa ni Castro nga wala man sang operasyon ng NBI upod ang Philippine National Police sa pag-arestar kay Senador Bato de la Rosa. Apang antisini sang nakita sang Senate Sergeant at Arms nga may NBI agent sa GSIS tupad sang Blue Guard, gilayon nga nag-gear up ang USA kag naghanda para sa isa ka operasyon. Pakigbahin pa ni Castro nga nag pungko lamang ang mga NBI agents sa tupad sang Blue Guard kag sila ang ginkadtuan sang usa sa diin na makapila ang mga ini sang ila identity nga gilayon naman nga nagpalupok sang warning shot sa si Sergeant at Arms sa Mau Aplaska. Dugang pa ni Castro nga bangod diri napilitan man nga magpalupok sang warning shot ang mga NBI agents. Ini ang hitabo nga ginkonfirmar man ni NBI Director Melvin Matibag. Samtang nagpasalig naman si PNP Director Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa pag-imbestigar sini kag nahibalaon gid ang personalidad nga involved kag mangin accounted.
1: Lasa 6:34, samtang wala ginakabing nga lapses ni NBI Director Melvin Matibag ang makapila nila kabeses nga kabaslawan sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Suno kay Matibag nga may mga operational requirements lang, rason nga wala nila gihapon na aresto ang senador. Iniman ang rason nga luyag sa director nga mangayo sa bilog ng kopya sa CCTV. Mga nakita lamang sa video amo ang ginasakyan nga salakyan sa senador. Tubtub nga nanaog inikag nagdalagan pa sa Senate building. Suno pa, diri nga wala nakuhaan sa video ang pag-istorya kunta ni kay Senator de la Rosa Sirin. Ginpasaka sini ang babae nga taga-NBI agent rason nga natabo ang paglagsanay. Sang nagdeklara na ang Senado nga yara sa idalom sa protective custody ang senador, mas ginpili sang NBI nga respetuhon ini kag na-validate man ang desisyon sang NBI pag-abot sa korte nga hindi pagdakpon si Bato. Magluwas diri, wala man nila na-aresto si Bato bangod man sa mando sang gobyerno nga i-maintain ang peace and order. Sa subong wala pa na-validate kung bala nakahalinagid man sa Senado ang na-summit nga senador, suno pa kay Matibag.
4: Span of 3 days. Tatlong beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald de la Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses, okay, or these discrepancies?
5: Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's our operational requirement po. Number one, yung doon po sa Senado nung hindi po siya na-arresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya ka po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking, kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang eh, yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado, sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung po mga issue na...
1: Nabatian si NBI Director Melvin Matibag.
2: Last 6:35 na ang atong oras. Sa ining bahay nang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi involved ang Marines sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang Senate Building Mayo 13 sang gabi sunod sa Armed Forces of the Philippines. Ginpaig ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. nga ang mga Marines ang nakita sa video sa sulod sang Senado antes ang insidente ang na-deploy na bilang parte sang regular nga security duties. Pakigbahin ni Browner nga wala ang mga ini nagpalupok bangod yara sila sa lugar sa pagsuporta. Pagklaro dugang ni Browner nga ang Marine Security and Escort Group ang ginassign sa pagsecure sang government facilities katulad sang Senado, House of Representatives, Department of Foreign Affairs kag iban pa nga mga talatapan sang gobyerno.
1: Lasa 6:38 samtang ato naman nga isa-isahon mga katropa kung paano nakagwa sa Senator Bato de la Rosa sa Senado. Mayo 14, 2026, alauna 20 sang aga, nag-abot si Senator Robin Padilla sa opisina ni Senator Bato de la Rosa para sa private meeting sa sunod sang 20 minutos, 1:57 a.m. Nagsunod si Mao Aplasca, Senate Sergeant at Arms, sa opisina ni de la Rosa agud mag-conduct sang check. 2:20 a.m, nagwa si Aplasca sa opisina ni de la Rosa kag-inform ang security detail nga malakat ang senador. 2:30 a.m. nagwa si De La Rosa sa iya opisina kag iya gininform ang protective personnel nga iniya magakadto sa restroom. Apang sa baylo iniya nag-agi sa restroom kag nagsulod sa fire exit agud makapanaog sa hagdan. 2:30 a.m. samtang pagadto sa parking area nakikita si De La Rosa kay Senator Padilla sa fourth floor. Nagupod sila tubtob sa basement level kung saan nagahulat na ang SUV. 2:30 a.m. nagsakay si De La Rosa sa sasakyan kag in-drive ni Padilla upod sa mga dugang staff member. Kintuwaan pa sa Senate security personnel nga palabagan ng salakyan apang madasig sila nga nagpalagyo.
2: Ginklaro naman ni Senador Risa Ontiveros nga antes nagpauli ang mga membro sang minority natapos na ang sesyon sa Senado sa nagligid nga Mayo 13. Suno pa sa kay Ontiveros nga isa lang ang rason kung nga ang ilang pila ka mga bad faith actors ang nagapaninguha nga mangin controversial ang pagpauli niya kag asang iban pang minority senators kag ini tungod man sa tao nga hindi luyag mag-atubang sa pagsulundan. Nagpabutyag man ini sang isa nga pagkadismaya bangod nga ang Senado nga kun tani amo ang lugar nga kun sa diin ginahimo ang mga lay kag ginadepensahan ang kinamatarong sing Pilipino ang ningin shooting range. Gintawag man sang senadora nga historic law para sa pungsod ang natabo sa Senado. Nagpangabay man ini kay Senador Bato de la Rosa nga mag-surrender kag mag-cooperate sa mga law authorities angot sa isining nga warrant agud nga malikawan ang violence kag tension sa guwa o kun sa sulod man sang Senado.
6: Ako, yung ibang mga colleagues ko lalo na sa minority, yung mga staff namin at marami sa mga kasamang staff namin sa Senado ay umuwi. That is the plain and simple truth. I think the only reason na ginagawan ito ng iba't ibang kwento o even sabi ng iba, intriga, ay simple para sa isang tao na ayaw kumarap sa batas at sa mga legal na proseso. So unang-una, tigilin na po natin yan. Disservice yan, unang-una, sa mga empleyado ng Senado who are always just doing an honest day's work. An honest day's worth of good work. Tapos sila pa, yung mga uniformed services at yung Senate media ay inilagay sa ganyang teribleng sitwasyon. Kaya bago may mangyari pa or may maipagpatuloy na matinding tensyon, abala sa mga empleyado at mga bisita sa Senado o
2: ang nangin kabahin sang pagpayag ni Senator Risa Ontiveros.
1: Lasa 6:41 sa piyak nga bahin ginpalagtika ni Vice President Sara Duterte si President Ferdinand Marcos Jr. kag natulo nga amo ang rason sa kinagamot sa pungsod. Inaligar sa Vice Presidente nga ginagamit sa administrasyon ng government resources agon nga gubon ang yara sa posisyon. Upo na yara sa oposisyon, kinahanglan sunod sa kay Vice President Duterte nga mag-focus na lang si PBBM sa economic recovery kag reforms kag hindi sa politika. Ginpabutyag man sa Vice Presidente nga nahibaluan ni ni President Rodrigo Duterte ang nagakalatabong atensyon sa Senado Mayo 13 sang gabi.
7: The President president should focus on economic recovery and reforms, yes, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM.
1: Nabatian ang gabay isang pagpahayag ni Vice President Sara Duterte gikan sa The Hague, Netherlands. Samta naghingyo si Senator Ronald De La Rosa nga siyang ibutang sa ilalim sa protective custody sa Philippine National Police. Inyang ginpahayag ni Acting Senate Surgeon at Arms Mau Aplasca. Pagimay ni Aplasca nga iyan nabatian ang nga naghingyo ang senador sang sila nagkitanay ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr. Kag Interior and Local Government Secretary Jun Vicrimulya. Miyerkules ang gabi isang inklaro ni President Ferdinand Marcos Jr. nga wala sa instruction nga ginhatag sa National Bureau of Investigation sa pagdakop kay De La Rosa. Matandaan nga si De La Rosa ang subject sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court.
2: Sa ibang pang mga balita nasyonal, nagpaandam naman si Vice President Sara Duterte sa posibleng masunod nga tikang sang administrasyon na mo ang cha-cha o kung charter change. Sunod sa kay Duterte nga ini, matapos nga gin-target ang isining amay nga si Anay President Rodrigo Duterte kag si Senador Bato De La Rosa sa International Criminal Court. Nagapati man ang Vice Presidente nga ang liwat na pagbuhi sa istorya may kang tanan sa pag-amend sang konstitusyon ang pamaagi ni Pangulong Bongbong Marcos agud indi na maghalin pa sa pwesto. Sunod sa kay Vice President Sara Duterte nga nauna na nga ginpahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa isa ka media interview ang angot sa charter change. Nalakip man sunod sa Vice Presidente sa next step amo ang isining nga impeachment.
7: Una niyan, si dati Pangulong Rodrigo Duterte, sunod yan si Senator Bato at kung sino pa man yung ibang mga sinali sa complaint ko no dyan sa ICC. Ang sunod niyan ay charter change, yeah, dahil hindi na naman na madidinayan ni BBM eh, kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sababihin yan hindi na yan papapa sa pwesto si BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya.
3: Maraming salamat, Bip.
2: Kabahin sang pagpahayag sang Vice Presidente.
1: Las 6:45 mga katropang oras sa XFM Philippines. Sailo kita sa detalye sa Balita International. Gin-confine sa ospital ang masobra 1,700 ka mga pasahero sa cruise sa British cruise ship nga nakadock sa Bord Yacht matapos ang tigulang pasahero ang napatay. Madamo man ang nagsakit ang tiyan kagkalabanan sa 1,233 ka mga pasahero ang nagigan sa Britain o kung Ireland nga nagabot sa Western Port sa Bord Yacht kag may 514 ka mga Indian crew members on board. Sunod sa mga health officials, wala inisang kangtanan sa hantavirus outbreak nga among ginatunaan sa pagkapatay sang tatlo ka mga pasahero sang MV Hondios cruise ship na patay ang 90 years old nga pasahero sang barko nga Ambition nga ginadumala sang Ambassador Cruise Line Company kagapin 50 naman na nakitaan sang sintomas sang pagpalalakit sang tiyan. Ginpatigayon ang initial test agad nga mahibaluan kung bala tungod sa norovirus ang balatian sang mga pasahero. Ang norovirus ang isa ka highly contagious nga form sang gastroenteritis nga rason sang pagpalanuka kag diarrhea. Wala man ginadula sang mga otoridad ang posible ang ukod ang posibilidad sang food poisoning.
2: Ang inigabahin sang Express Balita sa Aga, ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapaputi sang kutis, nagapahami sang panita. Nakaagina sa Strait of Hormuz ang Chinese supertanker nga may karga nga 2 million barrels sang Iraqi crude matapos ini ang nasranded sa Gulf sa Masubrana duha ka bulan bagod sa US-Iran war. Padulong sa Zhuajian port sa Eastern China ang pinakadako nga crude carrier nga Yuan Huahu sa sining nga Huwebes, Mayo 14, kag ginalauman nga mag-aabot naman sa Hunyo 1. Nakaagi na sa Strait ang barko matapos nga ginalauman nga magkita ay si US President Donald Trump kag Chinese President Xi Jinping sa masunod nga inadlaw kag matapos na nga nagbisita man si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa Beijing sa nagligad nga semana. Base sa ship tracking data, ini ang ikatatlo na nga tiyon nga nakaagi sa nasambit nga waterway ang Chinese oil tanker sugod sang nagsugod ang gyera sa tunga sang US, Israel kag Iran sa tung nagligad nga Pebrero 28. Ginahalungan man sa karon sang Iran ang ilas nga pagkontrol sa Strait halin pa sang nagligad nga mga inadlaw nga amo naman ang nagutod sang deal sa Iraq kag Pakistan nga mag-ship sang oil kag liquefied natural gas gikan sa mga rehiyon. Ginatun-an man sang iban pa nga mga pungsod ang katulad nga kasugtanan bilang tikang agud nga makabulig sa pag-entrench sang pagkontrol sang Iran sa among Strait. Express Balita sa Aga.
1: Entertainment News. Las 6:44 mga kita, 48 mga
8: Masubo kag dismayado si Miss Cosmo 2025 first runner-up Chelsea Fernandez matapos nadula ang iya 100,000 pesos sang nalipatan niya ini sa iya ginsakyan kag inbook nga ride-hailing vehicle. Ginpakigbay ni Chelsea ang video sang iya final walk bilang Miss Cosmo Philippines 2025 sa The Miss Philippines Coronation Ball nga ginhiwat sang Mayo Jazz. Sa video makita nga nagayumyuhom pa ang beauty queen samtang nagarampa kag nagakaway sang iya kamot sa mga audience. Pagkatapos ang event, nagpost ini sa social media angot sa nadula sini nga kwarta. Bisan pa nga wala naging sa publiko ni Chelsea kung ano nga transport network vehicle ang iya na book, madamo sang iya mga supporters ang nag-worry sa iya na dangtan. Suno pa sa beauty queen, nga duha lang ang posible nakakuha sang iya kwarta, ini amo ang driver o kung ang nagasunod sa iya nga pasahero. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
9: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Sports News.
2: Kakaroon sa ato nagapangunang balita sa sports nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Isa na lang kadaog ang kinahanglan sang Cleveland Cavaliers sagod nga maka-advance sa next round sang playoffs matapos nga ginluto sang Detroit Pistons sa Game 5 sang serye sa score nga 117-115. Nalampuasan man sang Cavs sang Pistons sa overtime game agud nga makuha ang ilas ni ikatatlo nga asud-asud nga kadalagan kag ang advance sa serye. Napasulod ni Mitchell sa overtime period ang 7 sa iya 21 ka mga puntos. Naibaluan nga duha lang ka puntos ang nahimo ni Mitchell sa third quarter kag isa sa walo ka mga 3-point attempts. Samtang mas nangin kontrobersyal pa ang hampang sang wala matawgan sang foul ang ginaaligar nga personal foul kay Ashwar Thompson sang Pistons. Wala naman napuslan ang 39 points ni Cade Cunningham para sa Pistons. Lakip na ang iya 7 ka rebounds, 9 ka mga assist kag duha ka mga steals. Tinghuan sang Pistons nga ipatas ang serye sa game number 6 sa Sabadong adlaw Mayo 16.
1: Lasa 50 mga ketropa ay nabatian ang Italia sa Balita sa Inampang. Balita sa Inampang inyo nabatian. Ginadrong sa inyo isang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himos sa magka kag Clavo Waska. Basko ka kung nakaturbo ka. Efektivo safe him nun. 100% natural safe and effective. Available in all leading drag stores nationwide.
10: Extra! Wow! Balita! Wow.

0: 6:51 sa karon sa Italia sa nga ng Extra Wow Balita. Isa ang Monaco sa mga lugar sa kalibutan nga mayara sa pinakamahal nga mga puloy-an o kon ilistaran. Apang nakaset sa subong sa bagong world record ang European Principality para sa pinakamahal nga nahimo nga transaction. Ginbakal sa System Capital Management o kon SCM ang 21-room nga penthouse sa Lee Renzo Building sa balor nga $500 million o kon masobra sa 30.4 billion pesos. Ang CSM ang isa ka holding company ang ginapanag-iyahan sa pinakamanggaranon nga Ukrainian nga Zirinat Akhmetov. Ang world's most expensive apartment ang mayara sa 5 floors kag mayara sa masosang area nga masobra sa 26,900 square feet kag para kung kagyara sa ibabaw sa exclusive building malapit sa waterfront sa Monaco. Mayara man ni sa 21 ka mga kwarto. 8 ka exclusive nga parking space, pila ka mga terraces nga may direct view sa Mediterranean Sea, may private pool kag jacuzzi, premium nga mga furnishings kag state-of-the-art home automation technology. Ang outrageous nga price tag sa pinakamahal nga listaran sa kalibutan ang combination sa pila ka mga factors. Naibaluan nga ang Monaco ang isa sa mga pinakagamay nga sovereign state sa Europe, isa sa may pinakamahal nga balor sa real estate. Ginabanta sa $82,300 kung masobra sa 5 million pesos ang per square meter sa duta sa Monaco base sa pinakaulhi nga record sa nagligad ng tuig. Samtang na-break ni Akhmetov ang purchase record nga nahimo ni Nick Candy nga isa nga sa diin sa iyagin bakalang mansion sa London sa balor nga $350 million kung masobra sa 21 billion pesos. Kag-record ni Ken Griffin nga nakabakal sa penthouse in New York sa balor nga $240 million kung masobra sa 14.7 billion pesos.
1: Sa Monaco, manami ko na pangaboy sa mga tao dito. Dito ang madamo ng mga manggaranon. Madamo yes. Professionals, pero daw gambling hub man siya. No? Mataas ang standard of living. Basta wala ko na sa may nagutom dito, lagkosweldo sa mga empleyado, kag damo mga incentives sa gobyerno ginahatag sa ilang mga citizens. Ambot na subject na ni for foreign travel ka?
0: Ambot ka.
1: Wahay pa mga line up. Ano tani suggestion mo din tani sunod nga foreign trip ta?
0: Ako gid yung suggest.
1: Suggestion mo lang na basi kun iti
0: Vietnam o parang nigawa tamaan ka mahal. Kasi syempre abot kaya natin.
1: Vietnam, manamit ko na pagkaon dito.
0: Oo, kag kape.
1: Kag kape kag medyo malapit lang. Kag medyo less expense.
0: Yes, oo.
1: Ang mga pagkaon dito.
0: Mm-hmm.
1: Di approve din ha?
0: Ambot lang.
1: I-line up tayo. Wala pa katulupang dyan niya ang ito. Ayas ang gobyerno na kuha na nila ilang ano eh. Medyo
0: wala bonus, pa. Eh. Next month pa.
1: Ah, next month pa.
0: Oo.
1: Na-line up naman.
0: Line up na.
1: Yeah, that's fine.
0: Extra wow, balita mga katulupang ngayon yung nabatian. Ginadulong sa inyo Sinclair Skin Herbal Soap.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita Saga, Biyernes, Mayo 15, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club. Di man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga kitropa. Good morning guys sa mga kitropa natin nga nagapamati sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM radio network na application sa ilang mga cellphones. Good morning sa inyo tanan mga kitropa. Mayong aga man sa mga kitropa natin nga nag-upload sa atin Facebook Live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning, mayong aga sa kay Ma'am Apple Tabanda, kay John Zon Dunguines. Good morning, good. Sa kay RV Chris Caceres, kay Sir Ronnie Santisas, kay Sir Reynaldo Abeto. Good morning and happy Friday. Exciting a Friday sa inyo tanan mga kitropa ha. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Mary Ricabar, good morning. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupod kay Sir John Mark Cardeleza, sa kay Sir Roderick Avilla Gracia, good morning. Kag kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, good morning gid sa inyo tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
3: XFM
4: mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycine. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea salt, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. bibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
1: XFM.
5: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
10: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
11: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
5: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
1: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya. Pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi ka malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, bunggay at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remelito, oy sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Patropa mo!
7: Exciting!
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
12: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Centrum Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Centrum Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
13: No more.
6: Centrum Plus Herbal Oil.
14: Centrum Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
15: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Centrum Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
14: Centrum Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
16: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.

Ora 6 FM 100.7 Iloilo alas 7.23. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag para mati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. TGIF, thanks God is Friday. We're down to the 15th day of the month, May 15, 2026. Mayon ang pizza actually mo sa may mga trabaho, bala kay tig sweldo subong. Pero si katrupang John Ray, kag si katrupang Bea, kag si katrupang Iran, katrupang Jansen, daw masubo ng guyahaw. Ubos na, why nagid bilin? Ha? Sipot nagid. Oo. Sa tanan sa nga mga magabaton, sweldo subong, ti congratulations. Bangod man, it's a payday. It's May 15, 2026. Bullseye! Panahon, dari karon sa siyudad sa Iloilo, manaya-naya nga ito sa nga panahon. Pero mapaang nga ito sa nga klima. Ina, mga abyan, kay daway pagid gana nga mag-ulan. May bagyo kung tani, nagsulod lang si Kaloy. Nagpabunyag tanas Pilipinas, pero way gita na maghapit, nagwa tana dayon. Bullseye! Ina, mga abyan, ang ikatatlo nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas, pero ay tana makalandfall. Amo ni nga wala makainhan sa pag-ulan dari sa aton sa Visayas, labi na gid sa Panay Island. Nagpaang pagid gani nga ato sa nga klima. Kung gabi pamatsyagan mo, gahigda ka lang, bisan mag-uba ka pa, daw gahima, pating hita, mus kainit, kagkapaang. Well, sa ito sa ring pagparagad sa gihapon po dato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Ang mga mainit sa ring mga balita, news development sa ito sa ring pagparagad diri sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Upod sa gihapon sa inyo sa ring katrupa, katrupang Josel Banias. Bullseye. Well, sa gihapon ang nagrabuab nga balita dari sa aton sa Pilipinas. Amo ni ang pagpalagyo gid man, the proper term is pagpalagyo or paghalin ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa custody sang Senado. Kay there's a resolution sponsored by Senator Marcoleta putting Bato under the Senate custody. Now nga nagpa-custody si Bato. Ini pagkatapos nga primero ay panima confirm nga may ara sang pending warrant of arrest from the International Criminal Court. Si Bato de la Rosa, Senator de la Rosa, ang co-accused ni former President Rodrigo Duterte sa kaso niya before the ICC for the crime against humanity. Now, si Bato nag-attend sang session after 6 months of being absent, halin pa sang November 2025, sang Monday, and that's May 11. Pag-attend niya, there you are, naka-master sang quorum and number ang new majority right now, and gin-install si Alan Peter Cayetano as the new Senate President with a vote of 13 for

0: Cayetano's Senate presidency versus 2 abstentions, and we have 9 so far sa grupo sang bagong minorya headed by former Senate President Vicente Soto III. Now, nagkinagula ini pagkatapos ng NBI attempted to serve the warrant of arrest against Bato from his first step sa ground mga byan sang Senate premises, linagasa dayon sa mga operatiba sang NBI. But he was able to escape and nakasulod sa session hall. And pagsulod niya sa session hall, why na sa linagas, pero binantayan siya sa NBI. But he was never been arrested. Until such time, nga may mga nagbulabog, nga kuno, dakpungid at all cost si Bato. Ti si Bato nga ara sa Senate premises, ara sa yasiring opisina, within the confined of the Senate building, ti panago sang panago to until yesterday early morning. Sang si Bato reportedly ang nadula. Pagkadula ni Bato sa Senate building, Senate premises, it was confirmed by no less than Senate President Alan Peter Cayetano nga si Bato ang huay na sa custody sang Senado after he left. Nagalin si Bato ang pamangkot. Ano oras na nagalin? Around 2:30 early morning. Mga alas 2:30 sa kagahon. Pagkatapos ka nagpas-pas ng tanan, sang may linupok ka na tabo sa Senate premises. Sinong upod ni Bato nga naghalin sa Senate building? Paano sa nakagwa? Ang report na rin together with Senator Robin Padilla. Ini siya ang nag-agi sa stairway amo ni ang fire exit sa Senado from his office sa 5th floor pagkadto iya sa ground level kung sa din arada located ang parking area sang mga senador. Paano siya nakalusot sa iya sining mga other staff and security escort? Ang hambal ni Bato, siling niya ma-CR lang ako. Instead of going to CR, si Bato nag-agi sa emergency exit morning stairway and dumiritso pidalom sinugata ni Senator Robin Padilla and nowhere to be found. Ang report nga may sighting sa kay Senator Robin Padilla sa airport sa Terminal 3. So ang Terminal 3 sa airport aradang domestic flights mo. Ha? Maybe lang ha si Bato de la Rosa maybe is somewhere else. Most likely in Davao area. Iti baluarte yung Davao mo. Damot sa pamilya, damot sa kilala, sunado yung Davao, and pwede sa kapanago dito nga why ti makapili nga magtudlo sa iya nga atutos Batuho. Well, with this, ladies and gentlemen, ang pamangkot is may ginlapas bala si Bato nga kasuguan. As far as ang iya nga paghalin sa Senate custody. Gin custody sa because ang iyang status nag-appeal nga iproseso ang iya kaso anay sa local court before inisya dalon gid man kun ha dalon gid man sa The Hague upo dito kay former President Rodrigo Duterte. That was the appeal of Bato. Now, wala ini makagi sa local court. With that, ladies and gentlemen, may pending warrant of arrest mo. Let us take note of that. Halin iya sa International Criminal Court. Kumo kay may pending siyang warrant of arrest sa International Criminal Court, ang iya nga paghalin kung pagpalagyo man iskapo, abi, ang tinaga gagamiton ta. May ginlapas bala si Bato nga kasuguan that he can be considered right now as a fugitive. With that, ladies and gentlemen, tinguan ta ni karon nga ma-discuss sa ato sini nga pagparagan for our education and for our guidance. Importante ini mo para maintindihan naton for us to make a sound conclusion as far as ang tagsa-tagsa sa aton ang paghahambalan. Agud to nga maintindihan ti itlubos. Secondly, ining mga sidelights ka ng kainabo. Si Bato, ladies and gentlemen, after that sheets or pag ginamo sa Senado, nagkanta si Bato sang PMA him. May him ang PMA. Ina mga abyan, part of that, ginkanta ni bato. What was the meaning of that? Amo nang gusto na to, sering nga maintindihan. Kay, for example, a cavalier, a member of a PMA, let's say, for example, bato is, at the time, is in a very stressful environment. If not, he feels not safe. Hindi siya safe. Saya sering nga pamatsyagan. Ang pagkanta bala sang hymns ang PMA means something. Buta malo sa yung pagkanta sa isa ka cavalier sang himno sang Philippine Military Academy says a thing. Buta malo sa yung may meaning ina, may buot sa ipalabot sa iya sa yung mga mista sa mga cavaliers sang Philippine Military Academy. Bato is a member of the Philippine Military Academy class of 1986. Sinagtala, ha? Sila ang amoning class of 1986 sinagtala. Ang classmate ni Bato, isa dari sang prominent nga opisyal, amo si General Archie Gamboa. Number two, amo ini si Major General Mau Aplasca. Right now, amo ni siya ang Senate Sergeant at Arms. Classmate ni Bato na, class sinagtala, sa PMA class of 1986. So it means something for a cavalier. You know, ang himno niya sang PMA, sagrado ini. Do katulad ini sang aton sininga national anthem. Wherein, ladies and gentlemen, dira nagapakita sa ila sininga pagkanta sa himno about the respect sa ila sininga mission and vision of the Philippine Military Academy. Kung ano ang tinutuyo, why is it there is a military academy there sa Pilipinas? It speaks a lot, aparte sa isa ka graduate and cavalier, representing the Philippine Military Academy. Ti pulisi batot ang PMA sa, you know, ulihin naman lang inigin tukod ang Philippine National Police Academy, the PNPA. If you want to go to the police force, iskwile ko sa PNPA. If you want right now sa subong settings, kung gusto nimo magkadto sa Air Force, sa Navy or Marines or inigani sa Philippine Army, go to the Philippine Military Academy. Sa Armed Forces of the Philippines ang PMA. Ang PNPA is with the Philippine National Police. Ini after yaginduso nga ang Philippine National Police is civilian in character. Nga ang training should be and must focus sa ginatawag sininga legality in implementing the laws of the Republic of the Philippines. While ang mga cavaliers niya sa Philippine Military Academy, kumo kaya sila sa Armed Forces of the Philippines, ang ila sininga primary purpose of existence is to defend the Philippines against foreign invasion and to fight sang mga terorista at the same time, ang mga nag-engage sa armed struggle trying to topple down the Philippine government. Diba? Amo na ang purpose. Yeah. In short, kung sa Patag pa, there is ato sa lokalidad, sa Iloilo, ang ara iya sa Patag, iya naka-police, law enforcement. Pagpatuman sang ordinansa, pagpatuman sang national laws pertaining to maintaining peace and order. While ang pag-combat sang mga rebelde, for example, ining nag-engage sa armed struggle, just like the CPP-NPA, ang NPA per se, ang ibang pag-insining mga terorista, ISIS, ang mga Abu Sayyaf, and other groups na nag-engage sa armed struggle or taking up arms against the government, trabaho ina yung suppression sina sang Armed Forces of the Philippines. Nga, ang polisya, amo nang hambal na to nangin cavalier sa PMA. Kahit isang una, ang training sang police is with the PMA. You have choices before to join the Army, the Marines or Navy, and the Philippine Air Force, and the Philippine National Police. Amo na sa unang options if you go to the PMA. Right now, may kasuguan kita that states nga ang pulisya must train with the PNPA. Pag-graduate mo sa police, you have the rank of a lieutenant or second lieutenant. Amo man na sa PMA. If you join the PMA, ang pinakanubok mo ng rango is second lieutenant. You'll become automatically, upon graduation, a military officer or a police officer kung ara ka sa Philippine National Police. Now, with that, ladies and gentlemen, lain man niya ang ginatawag sininga training niya sa PMA. That's why nga, ang ara niya sa Philippine Military Academy, especially, ang military style of leadership and training. Tingin na train sila for combat mo. Parehas blas ang training sa ordinaryo sining mga tawag naton sa ni personnel sa Armed Forces of the Philippines. Di blas mag-training ka sa una sa army. Amo nang iba ni magsulod sa army. Sila niya pasakyon timo, sila niya 6x pagkatapos madalagan 60 kilometers per hour palukson timo niya bari timo kundi timo niya kasarang. That's part of the training because you are for combat operations. While sa PNPA, even though may mga field training, pero ang kalabanan dira is lecture on how to implement the law at the same time, how to maintain peace and order. Being police is considered to be civilian in character. So anong butang balon sa pagkanta ni Bato sang PMA? Oh, hail to day. Amoning PMA hymn. Ngayon sa rigin kanta, at that night, kung sa diin, after, nga nagkinagamo sa Senate building, pagkatapos nga may mga linupok kadabatian. Now, to put the record straight, ladies and gentlemen, galing kiti do, hindi nato ni ma-straighten right now, kay may mga inconsistencies kung ikumparar naton ang statements sang both side. Ang grupo sang Philippine Marines with OSAA, Office Sergeant at Arms, sang Senado, kag sang membro sang police belonging to the PSPG. Isa na sila ka grupo nga naga-secure sang Senate building. OSAA primarily is taking charge of the security of every senator, amoning mga security escort nila, membro sang PSPG. Police Security and Protection Group. Amoning ila sining mga AD camp, amoning ila sining mga security escort belonging to the PSPG, which is a part of the Philippine National Police, taking charge sa pag-escort sa mga VIPs or the very important persons. PSPG ka makuha sina kay may ara gidya sang training sila on VIP security. Ang Philippine Marines nga nakasulod sa Senado ang Philippine Marines. Nakasulod sa Senado ang Philippine Marines because may ara sang detachment ang Philippine Marines within the Senate premises, within the compound. Ining Philippine Marines is part of the contingent nga naga-secure sang Senado as an institution. Nagabulig sila secure sang Senate premises. Now, ang mga taga-USAA nga may pusil. Ang Office of the Senate Sergeant at Arms, may mga pusil sila because they are the one taking charge of the security within the building. Amo ini sila ang mga security guard. Kung sa ordinaryo, kag sa ordinary people's parlance, amo ni sila ang mga guardia, mga security guards sang Senado belonging to the Office of the Sergeant at Arms. Parehas ini sa mga local nga mga legislative offices, the provincial board and the city council's office. May ara sila sa ginatawag nga Sergeant at Arms. And that includes maintaining peace and order and security within the plenary. Maghambal ka plenary, amo nang ginasisyonan sang aton sa nga mga legislators sa local, sang unang bayan, sang unang pandalawigan sa province, and sang unang panunsod sa mga cities. Amo nga kung may ara gani sang ginatawag sininga trouble, as always, ang Office of the Sergeant at Arms or the Sergeant at Arms himself or herself, amo ning ginatawag. If, for example, somebody acted unruly sa sulod sang plenary and may order karon niya, take that man out of the plenary. And nag-execute sina Office of the Sergeant at Arms. So may mga pusil ini sila, may mga issued firearms, may mga malagba kag manugbo sini nga mga pusil, pistol and long firearms just like that of an assault rifle. So ina para mention dihan ta. Now, on the other side, amo ni ang NBI. Now, galibog ang ulo ta nga may presence gyapon sang NBI. After the president states nya ginpa pull out siya na ang NBI apan pagwa sang desisyon sa Supreme Court, giving 72 hours or 3 days sa gobyerno to answer the petition of Bato de la Rosa before the Supreme Court, before sila mag-issue sang TRO or the temporary restraining order, or not to issue the TRO, depende sa sabat sang government sa petition ni Bato dito ya sa Supreme Court. Now, ginpa pull out ni President BBM ang mga NBI operatives dito ya sa Senado. Tinga may presence gyapon sang NBI within the compound. Kaya ang compound nag-host sang duha kadalagko nga opisina sang gobyerno, the Senate and the GSIS, Government Service Insurance System, ang lugar sa pihak opisina sang GSIS, amo ng central office sang GSIS. That's why ang Senado mapaubra gani sang Senate building kaya nga separado. Kay they are just squatting and renting sa building occupied kag iya sang GSIS or the Government Service Insurance System. Ang presence sang mga miyembro sang NBI, National Bureau of Investigation, under sa kay Director Melvin Matibag, because ang General Manager sa GSIS, in his letter dated May 13, 2026, received on the same date by the National Bureau of Investigation, nagpadala sang sulat sa NBI si President and General Manager of GSIS, Jose Arnolfo Veloso. Ang sulat addressed to Honorable Melvin Matibag, Director, National Bureau of Investigation, Diosdado Macapagal Boulevard, Pasay City. Ang sulat na gasiling, Dear Director Matibag, in light of the activities currently taking place within the Senate of the Philippines, Government Service Insurance System or GSIS premises, we respectfully request the deployment of National Bureau of Investigation personnel to assist in the maintaining peace, order, and security in the area. Their presence would greatly help ensure the safety of all individuals within the premises, prevent any untoward incidents, and support the orderly conduct of ongoing activities. We trust in your favorable consideration and immediate action on this matter. So ang NBI was requested by GSIS to assist in the maintenance of peace and order sa compound sang GSIS. Happens to be isa lang sila ka compound sang Senado or the Senate offices. With that, ladies and gentlemen, NBI ang gusto yan ni President and General Manager Veloso nga ma-assist sa ilan, not the Philippine National Police. Nga hindi PNP. Siguro tinantisipar man ni General Manager Veloso nga si Bato de la Rosa, the subject of the controversy, is a PNP chief sang una. That's why nga hindi po na manigar nga magduha-duha ang GSIS General Manager nga kon sa PNP siya, base kon ang alyansa, ang loyalty sang police bala is with Bato de la Rosa, especially among officers nga graduate sang Philippine Military Academy. Kay very close ang ties that binds among the PMA graduates, among cavaliers, either active in service or retired. Grabe ang camaraderie sinadera. Now, that explains the presence of the NBI within the GSIS premises. So, ano ang mga activities that leads to the chaos? Nga naglinok panay. Okay. may duha sini ka ginatawag daton sini nga puntoy. Nagpa-presscon ang NBI si PNP Chief Nartatis together with Yusek Clear Castro of the Presidential Communications Office yesterday. Ang explanation goes like this. So, ang presence ng NBI was explained. May request from the General Manager of GSIS. Now, nga naglabot sa mo nga punto. Because there was an order allegedly, as alleged, by NBI Director Melvin Matibag from the GSIS to close sang portahan nga nagakonek sa hallway sang Senado kag sang GSIS. Remember, nagasugpo nanay ang ila sining opisina kag may isa ka door, may hallway that connects the office sa second floor sang Senado to the GSIS area. So, ang explanation ni Director Matibag, nga ila ato nga ginkuha ang lock kag tani butangan nila sang permanent sining nga lock agud to nga ma-close so that hindi na ma-access sa mga taga-Senado ang GSIS hallway kag hindi na ma-access sa taga-GSIS easily pagkadto iya sa Senado but to pass to the main door. Amo na ang explanation. So anong ginhimo and what are the activities at the time? Ang mga activities at the time, ladies and gentlemen, ha? Nga ila nga ginbarinahan. Ha? Ginbarinahan nila ang portion sang GSIS. Dito sila sa hallway. Pero ang hallway is in front sang Senate office sa second floor. They are sharing that hallway. Ginashare ina sang Senado kag sang GSIS. Ang kalimbawa is ni the entire building, ang sang tunga iya sang Senado, ang sang tunga iya sa GSIS. Sa kilid ya sina may ara sang hallway. So ang hallway presumably kon part sang imo sining opisina sa tubang mo is part of your premises. Amo man diri sa GSIS. Ang premises at the time nga gin barinahan sa taga NBI, ang ara sa tadlong sang portahan sa second floor daw access, ha? Portahan access nga makagwa ikaw sa hallway pagkad which is open ina pagkadto sa mga opisina sang GSIS. So gusto nila na i-close. Gusto nila na nga trangkahan permanently para nga hindi na ma-access. Now, with that, ladies and gentlemen, gina-claim sang Senado nga part of their premises ina kay tadlong sang ila gina-occupy nga opisina. So whatever disturbances, whatever maybe masiling naton sini nga problema is with the Senate. Now, why man kuntani ini problema if ang mga acts at the time were coordinated by two groups. Gin-coordinate sa GSIS, sa Senado, that will be doing this. And ang mga tao nag-aubra, kalakip ang mga taga-NBI, kung gin-coordinate nila sa, even sa USAA or the head of office of the Senate, happens to be the Senate President, nga may trabaho on kami diri. So that hindi na magdugang sang tension sa Senado. Kay ang pertahan niya ina, considered to be part of the Senate premises. Amo na ang ato sining take, ladies and gentlemen. Ang problema, kay tiyang isaga panindugan, we are only acting upon orders from the GSIS because that's their building. Ang Senado naman nagasiling, sila that's part of our premises. There was no coordination, prior coordination made. Now, ano na tabo? Ang explanation sang Senado, kag sang NBI, isa lang din nagkatugma. That it was Mau Aplaska, this Office of the Sergeant at Arms, ang una nga nagpalupok sang warning shot. Nga ang nagpalupok si USAA head Mau Aplaska sang warning shot. Sang nakitaan nga may ara nagabarina sa sagwa sang door sa access na nga area pagkanto sa hallway, nag-warning siya. Saying yung mga others, ti, yun know naman, sino na? Kung sa mga Tagalog pa, sino ka? At yung Waikin Chendim, hambal sino ka? Imo sila yung padre, saling yung kwanda dya. Ang mga operatives ng NBI admitted nga nagsabat sila NBI. A statement niya Plaska, kay Cuomo armed sila, ang ila sini nga ginhimo, ang iya nga ginhimo was, sila niya, put down your firearms. Ha? Buta manon sini, hulog pusil nyo. Kay ti armed sila mo. But, may ara kuno antyas, maghamal ka antyas, akto, ang mga taga NBI, kumo kay armed. Of instead niya putting down their firearms, ini naga tawag nato sila put arms or foot arms or nag-antyas ya magbayaw sa ila sa ninyo pusil. So nagpalupok sang first warning shot si Aplaska. Pag warning shot, boom! Amo na tong sumigabong. Nagbalos, and it was admitted by Director Melvin Matibag, nagbalos sang lima kalupok ang taga-NBI. And the next thing happens, nagburot. Pero ang tanan nga lupok, hindi direkta sa mga tao on both sides, kundi ara sa ibabaw, which is above the average height sa normal person. Dito nakaigo, as shown sa mga CCTV footages, ngang igo from the inside, ara sa ibabaw. Mga little bit more than 5 feet ang height. So that explains kung nga may linupok, ladies and gentlemen. Ang pamangkot sini, na ibitar kong tani ito, nalikawan kong tani ito, ang pinakasimple lang dali, if we speak about common sense, what is lacking is coordination. Kulang sa coordination. Who will coordinate to whom? Sino ma-coordinate kay sino? Tikon sino ang may akto, siya dapat ang ma-coordinate. Now, ang pamangkot sini dali is, ang explanation as to the presence of the NBI, gin-request gani sa taga-GSIS. Pero ang mga prior sining, ang mga pronouncements coming from Director Melvin Matibag, na sila nga walang operatives ng NBI dyan, andito kami sa headquarters, he failed to mention nga may gin-deploy sa nga NBI agents sa GSIS. That's why prior sa Linok Panay, may na-videohan si Attorney Israelito Turion sa Idalom wherein may nagasok-sok sang vest sang NBI nga na-capture mga between 6 to 7 o'clock in the evening nga may ara nagapang flashlight nga mga operatiba sa National Bureau of Investigation. The tension was so high at the time because may information nga ang NBI will operate to arrest Bato de la Rosa. There was no prior assurance and statements given ang tanan niya kampo nga there will be no arrest to be made. Nga wala sang arrest to be made. Ang tanan niya pronouncement that there will be no arrest to be made sa kay Bato de la Rosa was after the incident sang paglinok Panay. Wherein, nag-respond una si Secretary June Vic Rimulya of the DILG in saying, I am here not to arrest Bato de la Rosa, but to maintain peace and order, to secure the institution, ang Senado, and to secure the senators and all of its employees. Ha? So, amo na ang statement, wala sang arrest. Now, later that evening, nagpagwa statement si President BBM. Saying among others, sunod sa iya, niya, pagkabaton niya, sang desisyon sa Supreme Court nga nagamando sa gobyerno to answer the petitions before the Supreme Court of Bato de la Rosa seeking for a TRO sa implementation sa warrant of arrest sang ICC, ginpa-pull out siya na ang taga-NBI. Therefore, si President was over and at the top of that operation sang NBI. Nga dakpon si Bato prior sa paglinok Panay. Pero ginpa-pull out siya na early that afternoon, sina nga hapon, ginpa-pull out siya na according to the president. The way we look at it, kung sandiganta lang statement sa presidente, niya, he was not briefed by NBI Director Matibag, niya may gin-deploy si Matibag, nga operatiba, pero ara sa GSIS premises. And that's the lacking information given to the president. Kaya hambal sa presidente, iwala ng NBI operative doon sa area. Ha? So they are playing right now technicalities. Nga waay sa area, ugaling ang area is too big. Kaya gina-occupy sa duha ka opisina, Senado, kag GSIS. Wala dito sa Senado sang operatiba, pero may operatiba sa GSIS building which is adjacent of the Senate premises. Legalidad naman dari magapangibabaw. Kay sino bala premises ang ginbarinahan sang mga taga NBI nga gusto nila kuno permanently ilock. Iya bala sang Senado o kon iya sang GSIS, because Senate has also their defined premises, even though they are just squatting, renting some building sa GSIS. That's a legal question. Ngati, we are not too expert to say nga iya to premises sang Senado, iya or iya man ato premises sang GSIS. But, ladies and gentlemen, cases like this na-resolve kuntani if proper coordination was made. In short, sini, kung nag-coordinate ang GSIS, will be doing this. Alan, kung si Senator Alan Peter Cayetano, ang Senate President at the time, nag-coordinate bala si Veloso and saying, Alan, pasira na munda ang back door leading to the hallway which is pwede ka mag-access sa GSIS offices. Alan, pasira na munda. It was not made. Wala ina matabo. So, ang diri naman niya sa Senado, the way we look at it, they are claiming a part of their premises kay kabahin ina sa gwa langgid portahan sang Senado towards the hallway. They are claiming that. So if anong importante sang pag-claim nila nga ila na premises, ang importansya sina and the significance sina is that kon ila ina premises, they have the control over that area. Whatever activity ang himuon on that area, dapat well-coordinated with the Senate. You see, ladies and gentlemen, partly, ang mga discussion dira would be legalidad as to kay sino nga premises ato ang ginbarinahan sang GSIS na bilong. Iya sang Senado o kon iya sang GSIS. Nga kon iya sang GSIS, ti wala rason ang taga-Senado to act like that, especially with osa ahead, mau aplas ka. Nga ang mahambal ka pang sino na, put down your firearms, because hindi na parte sang inyo sininga premises. But things to be considered, ladies and gentlemen, tension was too high at the time. So atong ginhimo sang taga GSIS kag sang taga NBI ang nag-instigar. Because there's no prior coordination, kung wala sa prior coordination, because tension was so high within the Senate, because my threat of a possible arrest to be implemented against Bato de la Rosa, which is part of the obligation to defend the Senate premises, iyasang USAA and iyasang PSPJ kag Marines, so therefore binantaya nila. So any instigation, any action or acts that nagapakita ngang Senado is under threat, if they interpret that nga under threat ang Senado, they acted in defense of the Senate. Ina, kon iya sang Senado ang premises, even though hindi iya sang Senado. But tension was so high at the time, kag if they say and they are saying nga may threat sa Senado, kaya ting hambal gani ni Senator Alan Peter Cayetano, the Senate is under threat or is just like under siege at the time. So they reacted in response to deter that threat. Amo na ang sitwasyon. Now, sino ang nagamo sa sitwasyon? Who made the move nga nag-abot sa punto nga may linok panay?
1: bullseye.
0: Again, we will go back to our statement because of lack of coordination. Who will coordinate to whom? Tikon sino may ginhimong action that